Αλλά σώτσο, σα ίσι να πω να ομάγα. Μάγα ντάγω μάγα, μάγα καπαντίδο. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Yernes na po, TGIF! Thank God it's Friday! September 4, 2026. Happy birthday sa dalawa kong best friend, si Jose Luis Carag at si Umbi Uy. Happy birthday boys ha. Si Luis nasa Amerika, si Umbi nandiyan lang sa Makati. Happy birthday sa inyo ha. Sana mag-enjoy kayo ngayong araw. Si Umbi baka magkita tayo, si Luis baka next year na tayo magkita Luis. Hindi ako makapunta na Amerika ngayon. Wala akong salapi! Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakay ngayong umaga! Abagat magpapaulan sa Luzon at Visayas hanggang Sabado. 15 anyos na estudyanteng sangkot sa Tacloban School shooting, pinakakasuhan ng Department of Justice. Threshold ng botohan sa impeachment trial, itinutulak na ibaba ng ilang senador. Pag binabaan nyo yung 16, halimbawa, ilan na lang, 21, tatlo yung nawawala eh, di ba? So magiging one-third is 14. Pero yung two-thirds is 14. Yung one-third, magiging 7. BP Sara patuloy sa tungkulin, dadalo sa impeachment trial kung kinakailangan. Iwala at satisfaction sa Senado, bumaba ayon sa isang survey. Kailangan kong gamitin to eh. Actually, di ko na iniwala ang survey na to eh. Remulla of Ombudsman Boying Remulla, itinangging ka kandidatong Chief Justice ng Supreme Court. Pangulong Bongbong Marcos, walang nilalabag na batas sa pagtatalaga ng mga acting officials. Flood Control Master Plan ng Pinoy Administration, tinitignan ng gobyerno. Limang rain catchment facilities, target ng MMDA sa unang bahagi ng 2027. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan humiling ng kautusan upang makalaya mula sa government custody. At pagbalik sa budget ng EDSA carousel, ipinanawagan ni Percy Sendanya. Po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan... Bago ang lahat ng yan, ha? Ito muna. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Good morning, Mark. Ferdinand Enriquez, maulang biyernes na umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. Rick Rashon, good morning, Sir Ira. Good morning, Rick. Percy Fernandez Narciso, good morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Roxanne Coso, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Happy weekend po. Happy weekend! Thank God it's Friday. Joel Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joel Latore. Rico Rashon, nice to hear that Senador Rodante Marcoleta and former Congressman Mike Defensore makakalaya na. Hindi pa, no? Mamaya papaliwanag natin yan. Pero meron kasing non-bailable silang graft charges eh. Menchime, maulang Friday morning, Sir Ira P. Ingat po tayong lahat. Si Leti Frias, good AM, Sir Ira. Sobrang lakas ng ulan dito sa Tala, North Caloocan. Ito, makulimlim ang panahon. Po kayo magtatampo ha, pagka kinukontra ko kayo, kinukorrect ko lang po yung mga assumptions natin. Diba?
minsan kasi mahirap yung nagpapatuloy tayo naniniwala sa haka-haka na walang basehan. So, kung alam kong i-correct, i-correct ko po. Timuro Dolores, happy Friday morning. Sir Ira B. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Tataya ng panahon ang southwest monsoon ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at Visayas hanggang Sabado ayon sa PAGASA. Ito ay posibleng magdulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Sa 4 a.m. weather forecast kanina, sinabi ng PAGASA na makararanas ng monsoon rains ang Zambales at Bataan dahil sa dahil sa Habagat. Posible ang flash floods at landslide dulot ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Inaasahan naman ang manakanakang pag-ulan sa Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Patangas at Occidental Mindoro, dalapadin ng hanging habagat. Ang Cagayan Valley, Cordillera, ibang bahagi ng Ilocos Region, nalalabing lugar sa Central Luzon, gayon din sa iba pang bahagi ng Mimaropa, sa Antique, Iloilo at Guimaras. Sila ito ay magiging maulap ang papawirin ng mga lugar na to na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at tidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at tidlat dahil sa habagat. Ang Mindanao, magiging bahagi maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan, kulog at tidlat dala ng localized thunderstorm. Pagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pilandok kahapon, sinabi ng PAGASA na patuloy na nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng bansa. Nagbabala rin ang Weather Bureau ng posibleng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas hanggang Sabado. Particular ito sa mga baybayin at matataas na lugar. Tinapayuhan ng publiko lalo na mga nasa flood at landslide prone areas na patuloy na bantayan ang mga susunod na weather advisory at heavy rainfall warning ng PAGASA. Ang araw, sumikat kanina, alas 5.44 ng umaga. Lulubog mamaya ang alas 6:06 ng gabi, 22 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim.

0: Yung dolyar na binabantayan ninyo kasi pasirit ng pasirit pataas. Sumasakit na puso ko. Magpapadala na naman ako ng salapi sa anak ko. Wala na akong pampalit. Ang isang dolyar ay nagkakahalaga na ng 62 pesos and 48 centavos. Sakit na yun, ha? Masakit na yun, ha? 62 pesos and 48 centavos. Yan po ang halaga ng isang dolyar ngayon. Sakit na sa puso, ha? Hindi ako nagbibiro, ha? Ah, sinasabi ko na sa inyo, ha? Hi, Ms. Amoya Fernandez. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Pagod na pagod na ako sa trabaho ko bilang senador. Ginusto mo yan, Senador Mig Zubiri. Tinako mo kanyan, eh. Hiningi nyo yan, eh. Tapos magreklamo kayo. Not as if dinampot namin kayo at sinabi namin, o, dyan ka. Maging senador ka. Hindi naman ganun, eh. Nag-apply kay. Tapos ngayong nababakbakan kayo dahil hindi gusto ng tao ginagawa ninyo, sabihin nyo, pagod na kayo. Di ba? Ano, di ba? Hingin nyo sa amin yan, di ba? Kumampanya nga kayo, ang term nga, campaign, eh. Kumampanya nga kayo na iboto namin kayo, eh. Di ba? Nagmakaawa kayo, gumastos kayo ng maraming salapi para iboto namin kayo. Hiningi nyo sa amin yan. Sabi nyo, pwede ba kaming magsilbi? Ganun yung... Tapos ngayon, pagod na pagod ka na. E di magbitiw ka! William Trenta, happy rainy Friday sa lahat. Makainom na nga muna ng kape. Gulp, gulp. In 3, 2, 1. Mabuhay, PBBM. Ubo, ubo, ubo, ubo. Albay ka, William Trenta. Peter Nikilevich, Rasputin, I love Friday. Hehehehehe. Ibang hindi natutuwa sa Biyernes, di ba? O, balita na muna tayo. Ngayong alas 8:16 ng umaga. Kinumpirma ng Department of Justice na pinakakasuhan na ang isang minor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon ito kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato kung saan 4 counts ang frustrated murder at 6 counts ang attempted murder ang ihaain laban sa 15 anyos na child in conflict with the law, CICL. Ayon kay Dato, nakita ng prosekusyon na alam ng estudyante ang kanyang ginawa ng mamarilito sa San Jose National High School at kasabot ng kapwa minor de edad. Dahil dito inihain na ang mga kaso laban sa 15 anyos na estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court. Inirekomenda rin ng DOJ na magpiyansa ng 72,000 pesos sa bawat bilang ng frustrated murder habang 36,000 pesos naman sa bawat bilang ng attempted murder na kinakaharap nito. Tumanggi naman magbigay ng iba pang detalye ang Justice Department kung din senaturang child in conflict with the law. Dalawang mag-aaralan na sawi habang mahigit 20 na paulat at sugatan sa school shooting noong June 22. Ano mo nakakaawa itong batang? Nakakaawa itong batang to dahil isang taon lang ang pagitan nila, eh. In kung ever, if ever naging bata ka at if ever, of course naging bata tayong lahat, if ever naaalala mo nung bata ka, pag mababarkada kayo, may mga differences kayo na 1 or 2 years, eh. Halimbawa, yung grupong yan, ang mga edad na magbabarkada niyan is anywhere from 14 to 16 years old. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Ngayon, yung 14 anyos na siyang pinagsimula ng lahat, ha, siya yung kumuha ng baril ng tiyahin niyang pulis, siya yung nagplano, sila yung nagpo-post, di ba? Inamin naman nila yun, eh. Inamin nung 14 anyos, inamin din nung 15 anyos. Yung 15 anyos nga umiiyak, eh. Bakit siya may kaso, yung 14 anyos wala, eh. Di ba? Eh, mas maraming binaril yung siya isang beses lang siya nagpaputok. Yung 14 anyos, siya yung walang habas na nagpaputok. Pero siya ngayon yung aako nung lahat ng nasugatan. Medyo may hindi tama dun sa kasong sinampan ng DOJ, ha. Wala silang discernment. Inaakusahan nila yung 15 anyos na meron ng discernment dun sa ginawa nila. Pero actually, silang mga nagkaso, walang discernment. Hindi nila pinag-aralan yung kaso. Hindi nila tinignan. Hindi na nila inisip hindi na nila naisip, no? Na yung bata na nagkamali, dahil pagkakamali yung sa 15 anyos eh. Isang beses lang siya nagpaputok eh. May posibilidad na nagsisi siya eh. Nung bang! Ayaw na niya. Naku, parang mahirap itong ginagawa ko. So huminto siya. Yung 14 anyos, yung bang! Walang habas. So yun, hindi nag-isip yun. May psychological something yun. Yung 15 anyos, wala. Yung 15 anyos, nadamay. Hindi ko sinasabing perfectly wala. Pero nadamay. Kung sa Amerika yung investigasyon na yan, they will take that into consideration. Yun ang kulang sa atin eh. So, well, buti naman siguro dahil kung marami din tayong child psychologist sa litigation natin, eh, malamang mas marami ang kaso ng mga namamaril na estudyante. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, parang hindi fair. Yun lang ang napansin ko. Di ba? William 30, naawa ako kay Senator Zubiri. Grabe naman kasi ang pagod nila sa pag pagsisilbi sa bayan. Talbahay ka, William 30. Oh, ito. Galing kay Mig Zubiri. Ngayong alas 8:20 ng umaga. Sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri kahapon na may ilang senador na nag-iisip na ibaba ang 16-vote threshold para mahutulan o mapawalan sala si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Na magsimula paglilitis noong July 6, tatlong senator judge na ang hindi nakadalo, ngunit nagpa siya ang Senate Impeachment Court na mananatili ang 2/3 vote requirement para sa final na desisyon. Matapos ang 21 araw na paglilitis, sinabi ni Zubiri na may ilang kasamahan siyang nais muling talakayin ang voting threshold. Isa sa mga hindi nakakadalo ay si Sen. Ronald Bato de la Rosa na nagtatago mula pa noong May 14. Si Sen. Jinggoy Estrada naman ay sinuspindi ng Sandigan Bayan ng 90 araw noong June 16. Matapos maaresto noong June 1 dahil sa kasong plunder, inaresto naman si Senador Dante Marcoleta dahil sa plunder noong July 6. Hindi rin nakadalo sa mga impeachment proceedings nitong Agosto si Senador Loren Ligarda dahil sa magkakasunod na medical leave. Ayon kina Zubiri at dating Senador Panfilo Lacson, meron siyang serious medical condition. Victorio, maulan na umaga from Cordillera. Randy Hiran Santisas listening. Imura Dolores, si Senador Zubiri, sa sobrang pagod sa trabaho sa Senado, meron daw mga senator na ibaba ang 16 votes. Grabe ka, binabaliktad mo na naman ang batas. Okay. Honestly, wala akong problema ibaba nila yan. Really, wala akong problema ibaba. Ang nag-iisip kasi na ibaba yan is gusto kasing ibaba yung bilang na 16. Hindi ko alam kung ano ang bilang na ginagawa nila kasi sabi nila gusto nilang ibaba yung 16 to, diba? Sabihin na natin dahil ilang senador yung nawawala, 3, 4, sama na natin si Loren, so 20 ang senador, 20 na lang yung senador, divided by 3, 6, 12, 18, plus 2, 6, 7, sabihin na natin, tig-pito. Diba? Round up to the highest number. 7. 14. 14 senators na lang. Hindi na 16. 14 senators na lang ang kailangan para mag-convict. Yung kinukondisyon nila yung utak ng tao. 14 senators ang kailangan mag-convict. Ito na ngayon ang sasabihin ko sa inyo. Ito na ngayon. Kung 14 senators ang kailangan mag-convict, di ba? Di ibig sabihin, 7 senators na lang ang kailangan mag-acquit. nabawasan sila doon sa magkoconvict, mababawasan din yung mag-a-acquit. Di ba? Di ba? Oh, sipin natin. Hindi naman po pwedeng 14, bababa sa 14 yung magkoconvict, pero 8 pa rin yung mag-a-acquit. Hindi ganun yun. The math does not matting. Di ba? It doesn't work that way. Diba? Gets nyo? Gets nyo? Oh, kung gagawin ninyong, sige, let's follow their logic. So wala apat na senador, magiging 20, magiging 14 ang two-thirds, magiging 7 ang one-third. Gusto nyo, gawin pa natin 18 eh. Diba? Magiging 18 na lang ang bilangan natin. So 12 ang two-thirds. Ilan ang one-third? 6. Okay, 6. Doon natin dalhin sa pinaka-absurd. 18 lang ang boboto. Diba? Oh. Pero actually, 20. So kailangan 7. But anyway, gawin natin, dalhin natin sa pinaka-absurd. 18 votes, 12 to convict, 6 to acquit. O, 6 to acquit, ha? Para nervyusin yung mga gustong mag-convict. Kung 6 to acquit, yung 4 na hindi boboto, ang boto nun acquittal. Automatic. Yes. Automatic. Pag wala sila ron, hindi sila bumoto, ang bilang nun acquit. Not guilty yun. Yes. So, kung yung 4 na absent, not guilty na, eh 6 lang ang kailangan mo para mag-acquit. Eh di, si Senador Aimee tsaka si Senador Robin Padilla pa lang, okay na. Di ba? O idagdag mo si Alan Peter Cayetano, di 7 na yun. O, idagdag mo yung isa sa mga bilyar. Sige, sabihin na natin, bibigay yung isa sa mga bilyar. Isa maiiwan. O, edi 8 na. O, e di wala na naman pinuntahan yung balak ninyo. Diba? Are you guys of the right mind? Diba? Or even then, sige, wala na, hindi nakasama sa bilang yung 4 kasi nga tinanggal na natin eh, diba? Oh, 20 na lang. So, 7 yung kailangan mo. 4 na yung binilang ko. 5-6 pagkasama yung mga kapatid. Di ba? Oh. 6 na yun. Ilan? 2 na lang na senador ang kailangan. Eh, may senador Bongo pa. Oh, 7 na. Di ba? Sino pa? Sino pa? Iniisip ko pa yung iba eh. Pero sigurado ako mayroong siyam. Merong siyam na solid na boboto ng acquit. At least from my perspective as of the moment. As of today. Diba? So, ewan ko sa inyo, diba? Hindi ko alam kung pinag-iisipan ninyo yung mga panukala ninyo o ang iniisip nyo lang yung bilang ninyo. Filipino innovator, sinimong ni Pangulong Marcos na bumuo ng solusyon sa mga makabagong hamon. May ulat si Chona Yu galing sa Palasyo ng Malacanang. Chona, good morning.
1: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Filipino innovator na patuloy na bumuo ng mga solusyon sa mga makabagong hamon na kinakaharap ng bansa, kabilang ang kakulangan sa pagkain, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa kanyang talumpati sa 2026 Presidential Filipino Vision Awards National Competition Awarding Ceremony, sinabi ng Pangulo na dapat mabigyan ang mga Filipino innovator ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang mga ideya upang makahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga kinakaharap na hamon ng mga Filipino. Ayon sa Pangulo, magsisilbing plataforma ang PFA upang maipakita ang talino, pagkamalikhain at pagiging maparaan ng mga Filipino, gayon din upang maiugnay ang mga innovator sa mga industry stakeholder partner at investor at mabigyan sila ng mas malawak na akses sa merkado at mga oportunidad sa mga pamumuhunan. Bilang pagkilala sa pagsisikap ng mga awardee at upang matulungan silang higit pang mapaunlad ang kanilang mga nilikha, inanunsyo ng Pangulong Marcos na bawat awardee ay tatanggap ng 3.5 million pesos na cash grant, medalyon at plaque, gayon din ng post-competition support kabilang ang 1 million pesos na halaga ng expert mentorship. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alam mo, ito yung dapat na nino-nurture natin eh. Di ba? Si Chone Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Mga Filipino innovators, Filipino scientists, Filipino industrialists, yan yung mga dapat nino-nurture natin eh. At the least, believe ako dito kay, or naniniwala ako dito kay Bongbong dun sa hakbang na yan. Ano? Yung tatay niya, yung the late Ferdinand Marcos Sr. was very good at that. He had bureaucrats, technocrats, and scientists and industrialists. Noong panahon niya, meron tayong pabrika ng kotse. No joke. Di ba gumagawa nga tayo ng sakbayan, fiera, di ba? Mga sarili nating mga sasakyan na ginagawa ng Ford, ng Toyota, yung Tamaraw, di ba? Ng yung Ford Fiesta, yung di ba? Ginagawa yan, dito ina-assemble yan. Ine-export ho natin yan noong mga panahon na yon, ha? Dahil ginagamit din ho yan sa Thailand, sa Australia, Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia. Di ba? So, kung gusto natin, at noong panahon na yon, we were one of the major tiger, no, we were the main tiger country in Southeast Asia. Wala eh. Nung mag 1986, ginawa tayong import-oriented economy. Lahat inaangkat natin eh, di ba? O di gulping-gulpi tayo ngayon dahil ang mahal-mahal ng dolyar, di ba? Ni Anna Gray, tama po, pag mababa ang mag-convict, dapat mababa rin ang acquittal. Si Kimura Dolores, Tito Soto, nalilitan daw siya sa 51.4 million confidential ombudsman ni Boying. Akala nyo naman, pera nyo ang kinakorap nyo, garapalan kung magbahagi desisyon, kapal. Ay, Ms. Amoya Bernande, gusto kasi nila Sir Ira bawasan ang boto na ma-impeach si BP Sara. Hindi kasali ang minority na bawasan din ang boto. Anna Gray, tsaka yung minibus ng Francisco Motors. Yun nga! Sayang yung panahon na yun. Really, sayang yung panahon na yun. Magbabalik ang inyong morning report, Pilipinas. Pagkatapos silang mahalagang paalala, oras po natin, alas 8:32 na po ng umaga.

Alla socio 34 na po ng umaga. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Ang inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag niyo kalimutan natin mga socio bang TikTok.

mga service ay mga estudyante, yung minibus ng Francisco Motor. Sir Nickel Levitch Rasputin, ay oo, dati merong Volkswagen Philippines, kaya nakagawa tayo ng truck bayan, tsaka sakbayan utility, gamit-gamit ng Meralco dati. Oo! Volkswagen na yung kwadrado na parang pickup, na parang station wagon. Di ba? Meron kami noon eh, yung barkada ko si Timmy Alegre, yun ang kotse ng bata eh. Bata kami eh. In a gray Eastern Rizal ang mga minibus namin. Di ba? Di ba? No, si Mami Dang. Good morning, Mami Dang. Aminado si Attorney Michael Poa, dating Chief of Staff at Undersecretary for Finance at spokesperson ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education, na maaari siyang managot kung mapapatunayang ginamit sa maling paraan ng milyon-milyong pisong confidential funds. Maaari ah, the operative third is maaari kung mapatunayan. Kung mapatunayan. Ngayon may iginiit po na wala siyang personal na kaalaman kung paano ginastos ang pondo. Kasalukuyan siyang bahagi ng legal defense team ni Duterte, ngunit tumistigo bilang hostile prosecution witness sa 21st araw ng impeachment trial. Tinanong siya ni Senator Judge Rizzo Ontiveros kung maaaring managot ng mga tauhan ng Office of the Vice President at DepEd kung mapapatunayan may pananagutan si Duterte. Ay kay POA posible, being objective, Your Honor, sabi niya. Nang tanongin siya kung maaaring siyang managot, sinabi niyang posible, sana hindi, pero posible. Ayon kay POA, wala siyang operational role sa paghawak ng confidential funds. Nagsimula lamang ang kanilang paglahok nang matanggap niya ang Commission on Audit Observation Memorandum o AOM na kumukwestiyon sa 112.5 million na confidential expenditures ng DepEd. Lumapit siya kay dating DepEd Undersecretary for Administration Nolasco Mempin upang humingi ng accomplishment report at iba pang patunay na mga aktibidad na umano'y pinondohan ng rewards. Launa, nakakuha si Mempin ng certifications mula sa opisyal ng Armed Forces of the Philippines, kabilang si na Colonel Manaros Borancing II at Colonel Magtanggol Panopio. Magpapatuloy naman si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga tungkulin habang ang kanyang mga abogado ang dadalo sa impeachment trial para sa kanya ayon sa kanyang defense team. Ayon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular, pinagkatiwala ni Duterte sa kanyang mga abogado ang magpagdalo sa mga paglilitis upang may pagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Sinabi niyang mahirap para kay Duterte na palagi manatili sa impeachment court dahil marami rin siyang responsibilidad bilang Vice Presidente. Gayunman, sinabi niyang personal na dadalo si Duterte kung kakailanganin. Ayon kay Gular, layunin ang hakbang na matiyak na patuloy na makapaglilingkod si Duterte sa publiko habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Dagdag niya, pinapayagan ang impeachment rules na kumakapatawa ng mga abogado kay Duterte sa mga proceeding at may ganito rin naging kaayusan sa mga nakaraang impeachment trial. Iniulat na dumalo si Duterte sa isang special na Holy Mass kasama ang mga Bicolano Catholic devotees sa Peña Francia Basilica Minore sa Naga City noong September 1 bilang bahagi ng pagsisimula ng taunang Peña Francia Activities Festivity. Ito na, kailangan kong basahin itong survey na ito eh, pero sige. Sige na nga, basahin ko na nga. Kailangan eh. Bumaba ang public trust at satisfaction sa Senado noong ikalawang quarter ng 2026 habang tumaas naman ang parehong sukatan sa House of Representatives ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research na ginagawa araw-araw. Ayon sa survey na inilabas kahapon, bumaba mula 44% pababa ng 41% ang tiwala sa Senado, habang tumaas naman mula 25% paakyat ng 27% ang hindi pagtitiwala. Bumaba rin mula 42% papuntang 38% ang satisfaction sa performance ng Senado, habang tumaas mula 27% paakyat ng 32% ang dissatisfaction. Tumaas naman mula 36% to 38% ang tiwala sa Kamara de Representantes, habang bumaba mula 33% pababa ng 28% ang distrust. Tumaas din mula 35% paakyat ng 37% ang satisfaction sa performance ng Kamara, habang bumaba mula 35% pababa ng 32% ang dissatisfaction. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult Filipinos mula June 4 hanggang June 11 na may margin of error na plus or minus 3%.
at 95.

percent confidence level. Ayon sa OCLA Research, kasabay ng survey ang issue sa pamumuno at pagbabago ng liderato sa Senado, nangyari din ito sa mga unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan nagpulong ang Senado bilang impeachment court noong July 6. Ubos ang ulan! Naririnig ko!

ng Senate Committee on Finance, Subcommittee A, kahapon, ang 7.23 billion peso budget na inirekomenda ng DBM para sa Office of the Ombudsman para sa 2027. Mas mababa ito ng 5.5 billion pesos kumpara sa original na panukala ng Ombudsman na 12.796 billion. Sa budget briefing, nakapaloob sa 7.23 billion pesos ang 3.76 billion para sa personal services na tumaas ng 5.37%, 2.44 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses o MOOE, tumaas ng 1.98%, at 857 million pesos para sa capital outlay na tumaas ng 89.45%. Napahayag naman ang pag-aalala ng mga senador sa absorptive capacity o kakayahan ng ombudsman na gamitin na maayos ang inilaan nitong pondo. Minukahi rin ang mga hindi nagamit na pondo para sa personal services ay maaaring ilipat upang suportahan ang pagtatatag ng panukalang Ombudsman Marshal Service. Amin yung gustong gawing ano law enforcement. Sa bagay, pinagayahan natin ang demokrasya natin, yung Amerika. Halos sa lahat may law enforcement, 'di ba? Ang internal revenue, may internal revenue enforcement. Although ginagamit nila ang FBI, ang customs nila, and customs and border patrol, merong sariling law enforcement. Ang yun yung pati immigration kasali na doon, 'di ba? Halos lahat. Kaya lang doon, yung mga pinuno ng mga yan, binoboto. Parang yung district attorney, tsaka yung chief of police sa kanila, binoboto ho yun. Tali ho sa binoboto yun. Yung district attorney. Yung district attorney, ang equivalent nun sa atin, mga piskal. O, yung nagsasampa ng kaso para sa gobyerno. O, yun ho yun. Yun ang equivalent nun. District at binoboto ho yun. Itinanggi ni Ombudsman Boying Remulla na nag-a-apply siya bilang susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Papalit ni Chief Justice Alexander Gizmondo na magre-retiro sa Nobyembre. Hindi umano siya nag-a-apply, pahayag ni Remulla sa mga reporter matapos dumulo sa pagdinig ng Senate Finance Committee para sa kanyang panukalang 2027 budget. Tinalaga si Remulla bilang Ombudsman noong October 2025 at manunungkulan hanggang 2032. Inaprubahan ng Senate Committee ang panukalang budget ng Ombudsman upang mapalakas ang kakayahan nito mag-imbestiga at magsampa ng kaso laban sa katiwalian. Sa pagdinig, nagpahayag din si Remulla ng pagkabahala sa mga pagkaantala sa sistema ng hustisya, partikular sa mga desisyon ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa mga kaso ibinasura ng Ombudsman. Aminado si Remulla na hindi pangkaraniwan para sa mga abogado ang punahin ang mga korte, ngunit kailangan anyang ilabas ang issue. Sinabi rin niyang ginawa niya ang pahayag dahil sa kanyang karanasan bilang abogado at opisyal ng gobyerno at dahil ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin para sa banda, para sa bayan. Pura Dolores, ang laki ng pinagbago na itsura ni Vince Deason, nagmukhang desperado na pagkasama niya si BBM. Naman, kaya naman, ayaw lang mag-ahit. Di ko alam kung bakit ayaw niya mag-ahit eh. Julio M. Trentan, naniniwala ako na aangat ulit ang tiwala sa Senado pag nakonvict si Duterte. Ubo, ubo, ubo. May aaway na naman sa'yo niyan, Julio M. Trentan. Sinasabi ko sa'yo. Evangeline De Salisa, hello Sir Ira. Kakaiba talaga ang kulay ng langit. Kulay abo, overcast na parang usok. Di tulad dati na may team gray siyang clouds pag may malakas na ulan. Apektado pa rin tayo nung Indonesian forest fire haze. Yung sa Kalimantan, apektado pa rin tayo noon. Medyo ganyan yung ating kalangitan kahit umuulan. Evangeline De Salisa, hindi nag-a-apply si Remulla dahil alam na niya na siya ang ilalagay kahit hindi siya qualified. Man. Chief Justice Crispin Remulla, sounds great. CJ Remulla, ubo, ubo, ubo, ubo. Sige, Julio M. Trenta. Peter Nicalevich Rasputin, so funny, MMDA Toyota Fortuner with red plate galing sa MMDA dump truck.
Balita ako, kotse daw to ni Nicolas Torre III. Balita ako lang ha, balita ako lang. Park Mallorca, sobrang tigas na ng mukha nila kung gagawin nilang CJ, si Remulla na outsider. Abogado si Remulla, so we cannot say na outsider siya when it comes to the legal profession. He is, after all, the ombudsman. So, yung rango niya allows him to be part of the candidate sa Supreme Court. I'm not saying he's na isa siya sa pinakamagaling na kandidato. Nasabi ko lang is, pwede siyang kandidato. Prerogative naman ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang magtalaga ng mga acting officials. Ito ang binigyan din ni Presidential Communications sa Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na at sinabing walang nilalabag na batas si Pangulong Marcos sa bagay na ito. Ay kay Castro, nais ng Pangulo na ang lahat ng nasa na ang lahat na nasa kanyang administrasyon na kabilang ang siya, si Castro, ay tumutupad sa batas at sinusunod ang due process. Binigyan din ni Castro na pagtatalaga ng acting secretary na nanatiling alinsunod sa batas. Sinabi ito ni Castro bilang reaksyon sa pagbatikos ni Senador Amy Marcos sa administrasyon hinggil sa dosenang opisyal na nanatiling nagsisilbi bilang acting capacity. Actually, sinilip ko yung batas, Attorney Claire. No? There is a requirement after up to a certain period of time na kailangan idaan mo sa Commission on Appointments ang lahat ng appointive officials ng kabinete ng Pangulo. Hindi pwedeng hindi gawin yun. Kailangan idaan sa Commission on Appointments. Hindi pwedeng habang buhay silang ad interim appointees. There is that rule. So, technically, wala. Hindi. Technically, may nilalabag kayong batas. Mura Dolores, alam na ni Boeing, pasok siya sa SP. Hawak na ni BBM ang ballpen para pirmahan na siya. Ay pasok na sa SP. Parang ombudsman before. Teresita Cruz, Agiling, good morning, Sir Ira. Nakaabot din. Galing, Gcash.

Fraud Management Master Plan na ginawa sa panahon ni dating Pangulo Noynoy Aquino. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna na ikinakas ang master plan ng pamahalaan para may patupad na ito sa lalong madaling panahon. Ay kay Castro, base sa kanilang naging pag-uusap ni Public Works Secretary Vince Dizon, sinabi niya na kalihim na kanilang binabalikan ang ginawang plano na tinawag na Aquino-Singson Master Plan. Maganda yan, totoo yan. Sa kasalukuyan niya, ang tanging hawak lang ni Dizon ay ang nauukol sa plano hinggil sa Major River Basin. Sinabi nito na wala anyang nakarating na sa kanilang Aquino-Singson Master Plan na sinasabing na i-turnover naman sa Duterte Administration pagbaba sa pwesto ng namayapang Pangulo, dating Pangulo ng bansa. Puntahan nyo dun sa kung saan nilalagak yung ano, yung lahat ng mga nakabimbing plano. Yung University of Santo Tomas sa College of Architecture Archives. Dami doon. Andun nga yung master plan ng F1 track ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Eh. Para sa Bagak, Ilocos Norte. Eh. Makikita nyo yun. Pero hanapin nyo. Gusto nyo, binibigay sa inyo eh. Trabaho naman kayo. Pura Dolores, ha ha ha ha, si Auntie Claire, parang chismosa sa mga kapitbahay na nagkukutuhan ng ulo. Sobra ka naman. Target naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na makompleto sa unang bahagi ng 2027 ang unang limang rain catchment facility sa National Capital Region. Sa briefing sa Palacio, sinabi ni MMDA Chairman Romando Don Artes na ang mga pasilidad ay matatagpuan sa Camp Aguinaldo, Miriam College, UP, Sunken Garden sa Quezon City, maging sa Remedios Circle at Raja Sulaiman sa Maynila. Ang rain catchment facilities ang kokolekta, magsasala at mag-iimbak ng tubig ulan mula sa mga bubong at open ground para magamit kalaunan o para sa flood control. Nakompleto na ang feasibility study ng Hasconing para sa aplikasyon ng nature-based solution sa Metro Manila, sakop ang kabuuang 39 rain catchment sites. Ang Hasconing ay isang international consulting engineering firm na nagbibigay ng disenyo, pagpaplano at sustainability solutions para sa built at natural environment. Siniguro na rin ang Asian Infrastructure Investment Bank ang $200 million loan sa pamahalaan para sa proyekto. Anya, ang mga site ay pinili sa tulong ng mga local government units na tumutukoy sa mga lugar na prone sa pagbaha at mga lugar kung saan posibleng maitayo ang pasilidad na ito. Actually, dapat every community has its own catch basin. Dapat meron silang ano, dapat meron silang para culvert na malaki sa ilalim. Again, uulitin ko, no, sa ibang bansa, lalo na 'yung mga bahain na bansa, 'yung lansangan na wala namang silbi 'yung ilalim, ano? Kasi ilalim ng lansangan, wala na 'yun, eh. Lupa na 'yun, may lansangan sa ibabaw, 'di ba? Tapos lupa na lang sa ilalim 'yun eh. 'Di ba? Tapos walang mayari noon, walang nangyayari doon. Sa ibang bansa, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng tubo para sa kable. Tapos isang malaking cavern sa ilalim. Caverns that are big enough para magkasya sa loob ang ano, ang 18-wheeler na truck. Di ako nagbibiro. 18-wheeler na truck, kasyang magmaneho sa loob. Yung ibang lugar nga na nakita ko, kaya pang magmaniobra yung 18-wheeler. Di ba? O, yun yung ginagawa nila. Bakit? Bakit? Kasi doon napupunta yung tubig galing sa ulan. Imbes na naiipon sa ibabaw, nalalaglag yung sa ilalim ng pagkalaki-laking cavern na yun. Di ba? Na may mga lugar kung saan iniipon yung tubig sa ulan na nalaglag yung sa cavern na yun. Pumupunta ho yun sa New York. Sa New York may ganun ho eh. Sa tabi ng mga subway ng New York. Malalaking caverns ho yun eh. May mga nakatira nga hong mga homeless dun eh. Pero biro, doon sa mga malalaking cavern na yon na may mga daanan ng tubig, mga catch basin,
Yung mga tubig hong yun, pumupunta

0: main water filtration plant ng New York. Pati ho yung ano, pati ho yung sewage. Yung pinanggalingan na iplinas ninyo sa toilet at saka mga tubig na nalaglag dun sa lababo ninyo. Lumalabas. Meron, ganun na ho tayo eh. Wala na ho tayong Poso Negro actually eh. Lumalabas na ho yung sewage natin kasama dun sa ginagawa na nawasa ng Manila Water at saka Maynila. Diba? So, ang 70% ng tubig na lumalabas sa gripo sa New York is recycled water. Dati yung galing sa banyo nyo, sabi nga isang Pilipinong kausap ko ron. Tubig dito, dating galing sa banyo ko yan. Linis lang nila. It's efficient, di ba? Hindi na tayo naghihintay ng tubig na nanggagaling sa dam. Hindi na nagiging murky dahil dumaan sa maraming burak at putik. Diba? So, ewan ko, diba? Bahala kayo. Sinasabi ko lang yung mga natututunan ko sa ibang bansa. Dapat ginagawa natin sa bansa natin. Kasi yun ang solusyon sa problema natin eh. Peter Nikelevich Rasputin, yap-yap personal chikots nga niya yung Fortuner. Kaso ginawang for official use. Nilagyan ng light bar, wang-wang, tapos mga MMDA markings. Nako, correcto. Sir Shirley Ulitang, si Claire yung kuto na pinipisa ng mga chismosa. Kayo talaga, oo. Mark Mallorca, malaki po talaga drainage sa US. Doon nga nakatira Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero alam niyo, totoo ho, yung ano yun. Yung underground ano yun, communities na yun. Pura Dolores, happy weekend po, Sir Irovy Panganiban. Ingat at salamat po. Teresita Cruz Aguiling, Sir Ira, tira naglabas ng pahayag ang Korte Suprema tungkol doon sa mga sinabi ni Remulla. Tila sobrang makapangyarihan itong si Boyeng Remulla. Kanya-kanyang pasikat itong mga gabinete ni Bingbong. Bingbong, ha? Kilala kong Bingbong, krisologo. Kayo, ha? Huwag kayo. Pag kayo, nasabi ko sa'yo, di ba? Anyway. Anyway, wala tayo oras. Biyernes na eh. Gusto ko nang mag-resty-resty. Matutulog ho ako Sabado at Linggo. Walang bangunan sa umaga. Alas 12 na ako ng tanghali gigising. Sabado at Linggo ko lang nagagawa yan. Yang ha, pisak na kuto kayo. Kina, susunod sa akin si pinakaabangan ninyong Angelo Almonte, kanyang RJ Patrol. Susunod na dito sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DGRJ 810 AM Radyo Bandido. Peter Nikelevich Rasputin, happy and safe weekend, Boss Idol Ira and all Iranians. Balik-balik sa Monday po, babush. Goodbye. Ako pa rin si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. Love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you on Monday. Have a good weekend. Bye-bye guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hi. Hello. Show must go on. DGIF, RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Muling sumasaludo ang RJ Patrol. On a Friday, September 4, 2026. We laugh and dance along the highways. Parang katunog, di po ba? September morn. Good morning. RJ Patrol. Di yata tayo din tinatantanan ng bad weather condition. Aba, good na sana. Tawag niya, naka-polo shirt. Abay, hindi, pwedeng hindi maglagay ng pananggalang sa talsik ng ulan. May kahalong hangin ang ulan. Tsaka yung mga mumurahing payong, mukhang walang silbi kapag hinampas kayo ng hangin. Ilang payong na ba nasira? Mumurahin kasi na mga giveaways kasi mga payong ko sa sasakyan . Sorry to say that. Ang iba naman sobrang bulky kasi mga golf umbrellas yung ginagamit sa probinsya na payong ng nagbebenta ng gulaman, sagu at gulaman. Sobrang lalaki noon. So hindi practical magdala, lalo sasabihin macho-macho, nakapayong. May daladalang payong. Ang laki-laki pa ng dalang payong. Pero kuidaw ka. Sabi ng mga may dala ng malalaking payong. Double purpose kung pumapasok kayo sa mga subdivisions na alam nyo kung minsan nakakawala yung kanilang mga German Shepherd. Dobermans nila dyan, malaking tulong po pag yung bit-bit mong payong ay yung double purpose, malaki. Nagpapayong ka kunyari sa buhos ng ulan, pag may humarang sa'yo na Doberman, pwede mong panghampas para hindi ka makagat. Ingat-ingat lang tayo pag ganitong panahon. At isa pa sa nakakabahala, yung banta ng sakit ng leptospirosis. Nakakatakot po yun. Marami na pong namatay na biktima ng leptospirosis. Nakakatakot po yan. Isa pa sa isang nakakatakot pag tinamaan ka dyan, yung pupuntiriyahin ng virus niyan, kidney? Di po ba? Di ba? Sabi nila ang ospital na dapat pagdalhan sa taong tinamaan ng sakit ng leptospirosis ay sa kidney, NKTI, National Kidney Transplant Institute, dyan sa Quezon City, at ipapadialysis ka kaagad. talagang very deadly pala talaga yung leptospirosis. Nakakatakot po yan, mga kababayan. Mga ka-RJ Patrol. Ingat-ingat lang po tayo at talagang yung mga mabababang lugar, binabaha po. Eh, dun daw sa baha, eh, kung minsan namumugad yung, yun nga, yung na-infect na ihi ng daga. Pero, alam po ninyo, on the other hand, dyan sa lalawigan ng Pampanga, usong-uso yung ano, delicacy na adobong daga, dagang bukid. Napapanood nyo ba sa mga social media? Eh, sarap na sarap sila. Mas masarap pa daw sila sa chicken. Totoo ba yun? Magkano nga kilo? 600? Isipin nyo po, kapag na-dress na yung dagang bukid dyan sa Pampanga, 600 pesos per kilo. Mas mahal pa sa Wagyu beef, di ba? Eh, yung Angus beef, eh, naglalaro lang sa 400, 500, 360. Pag nandun ka sa Mahogany Market dyan sa Tagaytay, mura yung Angus beef, di po ba? Angus kasi, Batangas. Napatawa ko na naman kayo. Kasi kung sa Amerika, ang pinakasikat na uri ng karneng baka ay Angus, di po ba? Angus beef. Sa Japan, pinakamahal na uri ng karneng baka ay Wagyu. Ang mahal nun, mas mahal pa sa Angus. Ha? Pero kung bilib na bilib kayo sa lasa at texture ng mga steak o ano bang mga lutuin ng Angus beef, eh, dito sa Pilipinas may pantapat. Sabi na natin mga kababayang mga taga-Batangas, marami po kasing mga baka dyan sa bakahan, dyan sa Batangas. So ang tawag nila sa kanilang karning baka dyan ay Angas, Batangas. Ay ala eh, but Angas beef. Kanina gusto natin silipin yung Central Luzon. Yung palaging dinadalaw ng presidente, Pampanga, Tarlac, somewhere. At may balita na pinare-review niya yung parang gusto niyang i-consider yung flood control master plan ng the late President Noynoy Aquino. Baka i-consider daw niya na maipatupad dito sa ating Marcos administration. Oh, ang tanong. 'Di ba outmoded na kaya 'yun? Eh panahon ni Noynoy Aquino, naalala ko. Pati yung dredging diyan sa Laguna, 'di ba, na proyekto ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pinahinto niya, 'di ba? Bilyon daw kasi, malaking bayad, tapos wala rin naman daw silbi. O, kita nyo, nagbabaha dyan sa Binyang, Taguig, dahil nga sa pagtanggi nila na i-dredge yung Laguna de Bai. Yung bigkas dyan, mga ka-RJ Patrol, Bai, hindi Bay, Laguna de Bay. Sa akin kayo makinig. Joke. Yung po ang tamang bigkas dyan. Kasi po, newscaster po ako for more than 20 years na. Oh, magpo-40 na ako sa broadcast eh. Eh, pag newscaster ka, you are not allowed to commit a blunder in your newscasts. Hi, Ma'am Ina Gray. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Ma'am Ina Gray. Diyan sa Melbourne, Australia. Ew, adobong... Akala ko palakal, sasabihin mo, Ma'am Ina, adobong dagang bukid from Pampanga. From? Yes. Biro mo, ang mahal niyan. tinanong-tanong ko magkano pag na-dress na yung mga dagang bukid. Pinakita pa sa social media paano nila hinuhuli yung hinaharo, tawag dun sa Tagalog. Sa amin sa Mindanao, kinakaras yung hinaharo yung field. Halimbawa, nagkaroon ng anihan ng pagpalagay Mayo, Hunyo, Hulyo. Ngayon, taniman, Agosto. Yung Hunyo, Hulyo, punong-puno ng talahib na yon yung pinag-anihan mo. So, kailangan mong pasadahan niya ng traktora na mayroong yung maraming ngipin. Haro tawag namin dun eh. Harrowing the field. Eh, ang dami pong mga kababayan dyan sa Pampanga na nakaabang, may dalang pamalo. Paano sila? Ang sisipag nilang maghuli ng dagang bukid. Dahil 600 pesos pag na-dress na per kilo. Delicacy, the best po ang steak sa Australia. Ma'am Ina Gray, may comparison ka rin nga pala, no? The best daw po ang steak dyan sa Australia. I've got to taste that. Kasi nga, sa New Zealand, di po ba the best corned beef daw po sila dahil yung mga baka doon na mas marami pa sa populasyon ng tao sa New Zealand ay minumuskitirohan, yung kinukumutan, masyadong spoiled. Yung sa Wagyu beef din daw diyan sa Batangas. Batangas rather, sa Japan. balik tayo sa Batangas ha, dahil sa Angas. Ha. Hindi daw pinapakilos para masarap yung taba ng baka dyan sa Japan, Wagyu, para tenderized. Si Roster Bullet, good morning Sir Angelo, watching from Taguig City. Thank you, Roster Bullet. Randy Arteaga Santisas is listening. Thank you, Randy Santisas. Jaime Samoya Bernante, morning ka. RJ, morning Sir Angelo, great jobs. Alex Iala, congrats. You win it again. Lakas mo, Astigs. Yan. Yes. Congratulations ulit. At walang patid yung ating congratulations sa ating kababayan na nagdadala ng bandera ng Pilipinas sa larangan ng World Tennis Championships. May report na bahagi ng pataba para sa mga magsasaka ng palay na apektado ng nagdaang bagyo sa Balayan, Batangas. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Tinanggap ng mga magpapalay na naapekto ng mga nagdaang bagyong Krising, Dante, Emong, Mirasol, Nando, Opong, Paolo ang mga pataba mula sa Department of Agriculture for Calabarzon Rice Program sa ilalim ng Quick Response Fund sa Balayan, Batangas. Layunin ng aktibidad na magbigay ng agarang suporta sa mga magsasakang nakaranas ng pinsala dulot na matinding kondisyon ng panahon. Sa pamamagitan nito, inaasahang mababawasan ang pasanin ng mga magsasaka habang unti-unti nilang binabawi ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Ginoong Cipriano Chavez, magsasaka ng palay sa nasabing lugar, malaking epekto para sa kanilang mga pananim ang nagdaang tag-ulan dahil maraming nasirang palayan at 2 beses binaha ang kanilang lugar. Napakalaking tulong niya ang pamamahagi ng pataba sa kanila bilang paghahanda sa susunod na pagtatanim ng mga palay. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng kagawaran sa sektor ng agrikultura, partikular ang mga rice farmers na higit na naapektuhan ng kalamidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Thank you Senator Alan Peter Cayetano. Mayroon ang proposition si Senator Alan Peter Cayetano. Mayroon siyang Senate House Resolution number 144. Nagpapanukala ng house arrest for Tatay former President Rodrigo Roa Duterte. Pakikinggan ba ng ICC ito? House arrest for Tatay former President Rodrigo Roa Duterte. Alam na, siyempre, oy, good morning po, good morning. Ang daming mga nagdadatingan dito, mga pagbati at siyempre, show must go on. Tumatawid tayo sa mga binabahang lugar, ano po? Oo, tumawid tayo. Kaya pag tumawid tayo sa mas, ano, mas mga binabahang lugar, dapat nasa first gear lang po. O kaya kung nasa matik ka, huwag mo na tapakan yung gas. Kasi po, siyempre maawa ka sa under chassis ng iyong sasakyan. Tubig pusali po. Napaka, ano po yung tubig manggagaling sa mga binabahang lugar. O po, o. Ma'am Ina Gray, types po, types of steak, tenderloin, filet, mignon, ribeye, T-bone, porterhouse, flank steak, skin steak, and flank steak. Aba, ano tawag po dun sa ano? Nag-order ng steak ang asawa ko sa Pinas. Hindi kinain, sabi niya, it's like rubber. Ma'am Ina Gray naman. Siguro, baka, ano, well done. Ako kasi, yung medyo may gudu-gudu pa, dugo-dugo. Medium rare ako. Anong pangalan po ng beef ng Australia, Ma'am Ina? Good morning po, Mr. Almonte. Ma'am Sheila Arbues. Thank you, Ma'am Sheila. Sheila Arbues, chicken, beef, and fish na lang ako. Chicken, beef, and fish na lang. Sa inyo na lang yung rat, frog, at insekto. Sheila, considered mo ba na parang exotic yung daga, yung palaka, at mga salagubang? Ba, doon sa amin sa Davao, pati yung uod sa ilalim ng puno ng niyog, tawag namin doon ay batud sa Bisaya. Aba, piniprito yun. Mayroon pa nga matitibay yung sikmura, kinikilaw pa yun. The fact na parang uod ang itsura niya ay talagang, yak! Yew! Ganun kaagad. Anyway, si Randy Artiaga, good morning po. Always listening. Thank you, Randy Santisas. Jaime Samoya Bernante, sarap yan, Sir Angelo. Dagang bukid, sarap sa litson na may tanglad. Aba, nililitson nyo ba yung dagang bukid? Eh, maliliit lang yun eh. Parang mahigit sandang ka lang yung pinakamalaki. O, di ba? Eh, kasi magilas yung katawan dahil pag nasa farm, maraming exercise. Takbo ng takbo. O, di ba? Naglalaro. Usually, kasi nung araw, kasi naghahunting ako ng mga ibon, naalala ko, kapag yung mga migratory birds, medyo matigas ang laman kasi maskulado. Biro mo yung mga migratory birds nag-migrate from China to the Philippines. Yung snipes ang tawag. Marami dyan sa Candaba Swamp, sa Pampanga, sa Batangas, sa Mindoro, Oriental Mindoro. Yun na po. Maskulado sila eh. Kaya kailangan mo ng pressure cooker o kaya medyo matagal-tagal na paglalaga para lumambot yung laman. Tulad niyan, yung dagang bukid, sagana sa takbuhan yan eh, di ba? Dahil taga-bukid eh. parang ako, no? Taga-bukid ako eh. Alam niyo po ba na ako'y nabansagan parang may toyo? Dahil nung high school hanggang college, nag-tutuba gatherer ako eh. Nag-gather ako ng tuba. Pero tawa ng tawa yung mga kapitbahay pag nakikita ko sa ako na paakit sa taas ng puno ng niyog. Kasi masyado akong disente. Naka-rubber shoes. Sabi, ang disente naman yung mananggiti. Mananggiti yung tawag eh. Manananggot. Tuba gatherer. Naka-rubber shoes. Oh, kasi po, sa probinsya, hindi po sa binubuhat ko yung bangko, napakatibay po ng katawan. Kaya po napansin nyo ba na pag sabi-sabi, palasak na very common na sinasabi, kapag taga-probinsya, maaba ang buhay, banat kasi ang buto. Banat ang buto ng mga taga-probinsya. Nandiyan na yung pupunta ka sa farm. Yung farm mo ay may 1 kilometro ang layo. Rough road. Wala kang masakyan. Maglalakad ka. Ngayon, anong bit-bit mo? Yung tubig mo? Yung itak mo? Marami kang ano sa katawan. Burloloy. May PC pa. Kung kailangan mong maggawa ng may mga gagawin kang gamit. May kantin. Tubig. Di ba? Isipin nyo yun na para kayong sundalo na naka full battle gear. Ang dami mong karga. At lalakarin mo yung malayong lugar ng yung pagsasakahan. Meron pa dyan, karga pa nila yung kanilang araro, yung plow sa balikat. Pero ang titibay naman ngayon, bilib ako sa mga ganong mga farmers. Nakasakay sa baka, pero yung araro nasa balikat nila. Oh, nakasakay nga sila, pero buhat-buhat nila yung araro. Ide-deploy nila yon pagdating sa kanilang bukid. Titibay yung mga katawan ng mga ganun. Kaya nga, sa probinsya, ang titibay ng mga katawan. Oh. Tapos, kami, tatawid kami sa pantalan. Maliligo sa dagat. Oh, eh, medyo ano nga, hindi kami yung sa aesthetics wise, eh. Tuyot kami, taga-probinsya, pero antitibay. Pero umakit ako sa puno ng niyog, naka-rubber shoes. Sa kayo nakakita ng gano'n. Ibig sabihin, talagang matibay. Oh, may news update tayo dito. Oy, may argumentong ipinasa si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan na the matter regarding 75 million pesos campaign donation ay dapat yung kinakaso sa kanyang plunder dahil sa tinanggap niyang campaign donation na worth 75 million pesos ay ang kaso ay ayon sa kanya, sa kanyang argumento, should be under the jurisdiction ng Commission on Elections. As a matter of fact, ang pagkakaintindi ko, absuelto siya sa COMELEC dito. At dapat, sabi niya ni Senator Marcoleta, at dapat hindi sa Sandigan Bayan, di ba? Outside the jurisdiction of Sandigan Bayan, sabi niya. Out of jurisdiction. Eh, may punto siya doon in a layman's analysis. Hindi ko dinidiscredit or dinadoubt yung wisdom ng ombudsman at Sandigan Bayan. Ombudsman ang nagfile ng kaso sa Sandigan Bayan. Eh, pagkakaintindi ko, pag campaign donation, it involves money spent during campaign. Kaya lang, kung hindi ako nagkakamali, ang punto rin na ini-inject ng Sandigan Bayan, ng ombudsman, incumbent congressman siya nang tumanggap noon. So, graft charges. Bribery. So, graft charges. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung yun ang kanilang talagang pinangangatawanan, yung sa donation per se, ang alam ko, inabsuelto na siya ng COMELEC. Pero pagdating sa sinasabing may posisyon siya noon eh, nang tumatakbo siyang senador, hindi siya nawala ng posisyon sa gobyerno. Congressman pa siya noon. So, nasa wisdom yan ng mga korte kung alin ang mas mabigat na argumento dyan. Sabi ng Sandigan Bayan, tumanggap siya ng parang sinabi natin suhol or donation samantalang siya ay nakaupo bilang isang kongresista na ipinagbabawal daw sa batas. Paano yung mali-maletan sa lapi? Hindi lang senador, hindi lang cabinet secretary, hindi lang kongresista, umaabot pa daw sa presidente. Kumusta naman yun? Yun ang tanong ng taong bayan. Kumusta naman yun? E 75 million, marami daw kongresista na tumanggap ng campaign donation mahigit pa sa 75 million. Bakit hindi nakakasuha ng plunder? Yung sinasabi ni Ira, ni Idol Ira Panganiba, na isang certain Chinese name, congressman. To the tune of 200 million ang tinanggap na campaign donation. Bakit? Si Marcoleta, Senator Marcoleta, congressman din siya nung tumanggap. Well, it's a given fact. Congressman nga siya. Hindi siya nabakante bilang isang legislator eh. Congressman siya, tapos naisipang mag-upgrade ng kanyang ano, mag-level up para maging senador. So nung nangangampanya siya, bit-bit pa niya yung kanyang titulo bilang kongresista. Yun ang tinitingnan ng Sandigan Bayan. Well, anyway, magkakaalaman kung anong pinakamabigat na argumento na dapat pabura ng korte. Si DPWH Secretary, balbasarado na rin. Vince Dizon, ha? Nangako na yung rehabilitation daw ng Manila Cavite Road dyan sa Noveleta sa Cavite ay matatapos bago araw ng Undas, All Saints Day, November 1, 2026. Remains to be seen. Pahaba ka na ng balbas sa Secretary Dizon kapag yung banta mo sa kontraktor dyan sa rehabilitation efforts ng Manila Cavite Road dyan sa Noveleta, Cavite. Pumupunta ako dyan ha. Pag pumapunta ako ng ano, napapadaan ako sa Noveleta. Pumupunta ako ng Cavite City. Bumibili ako ng seafoods na sinasabing masarap dun sa Cavite City Public Market. Alright, break muna tayo. Ang oras impunto alas 9:30 ng umaga.

RJ Patrol. Alas 9.32 na po ng umaga, nagbabalik ang RJ Patrol on a Friday, September 4, 2026. Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, noong mga bata pa kami sa hirap ng buhay namin, noon andun kami sa Pangasinan, lahat ata kinakain namin. Lalo na yung burong talangka. O, masarap naman yun. Marami yun sa amin sa probinsya. O, masarap yung burong talangka. Yung burong kanin nga dyan sa Pampanga, maraming babaeng akong kilala dito sa Sulyar, yung baliktad ng restaurant dyan sa Scout Rallios, malapit sa Timog. Eh, nag-o-offer sila ng pritong hito na may burong kanin, burong Pampanga sa tabi at vegetable on the side. May okra, yung steam. Eh, yung mga babaeng kasama natin, eh, yak! Parang ang maasim na yung kanin. Eh, buro nga eh. Uy, Ma'am Ina Gray, meron na daw pong Australian beef sa Pinas na sa Rustans. Uy, magkakano kaya yun? Baka very expensive, Ma'am Ina. Dito lang kami sa Porter House. Meron akong kinakainan ng steak dito sa my scout. Oh, Judge Jimenez, malapit sa Kamuning. Snackaroo. Akala mo yung ano, yung chips, snackaroo. Ba, ang sarap din eh. Nasa iyo lang, yung medium rare lang, wag yung toasted, yung well done. Medium rare lang. Wag yung rare naman na parang insarabasab ng tawag doon. Pinaamoy lang ng konti ng baga. Kinuha na. Eh talagang matibay-tibay yung sikmura mo pag yun ang gagawin mo. Shirley Uyang, rainy mornings, Sir Angelo. Thank you, Shirley. Thank you. Ingat kayo dyan sa leptospirosis. Sabi ko na, nakakatakot yan. Nakakatakot yung sakit na yan. Ina Gray, si Vince Deason, mukha ng kaluluwa sa payat. Kaluluwa? May nakita ka bang kaluluwa, Ma'am Ina? Skeleton. Mukha ng... sino ba yung sa pelikulang Pilipino na ganun? Mukhang bangkay. Si Bangkay, di ba? Si Bangkay. Alam niyo, kamag-anak yun ni Pau Pau Capino. Kasama ko sa CNN Philippines dati.

American citizen. Ayong sabi nila, hindi lang dalawang maleta, anim, walo. Anim ba? Walo? To the tune of 150 million to 200 million. Si Erich Sylvester. Ganda ng pangalan, ano po? In short, Senator Erwin Tulfo. Yan ba sinasabi mo, Sheila Arbues? Ala ka, ha? Magaling ka tumumbok, ha? Sheila, ha? Masarap yung burong talangka, sabi ni Ma'am Ina Gray. Tama naman, masarap yung burong talangka. Huwag mong sabihin, napakasimple ng buhay niyo sa Pangasinan. Burong talangka, ang sinasabi ng iba, naranasan ko rin yan nung malayo kami sa Kabias ng dati. Naranasan ko po yan, yung sumama sa laging, yung mga timberjacks, yung mga nagtutumba ng mga malalaking troso. Nung araw, nung maliit pa ako, elementary days, curious ako eh. Sumasama ako sa kuya ko. Aakit sa bundok, yung mga timberjacks, hindi naman kami magtutumba ng troso, manunood lang kami. Inabot kami ng kainan, tanghalian, hapunan, bago makauwi. Alam niyo po ba na napakahirap pala yung buhay sa probinsya? Na kapag wala ka talagang mahanap na wala kang dalang ulam, wala kang dilata, napakahalaga na yung dilata, yung mga sardinas. Isa malayong lugar, asin. Ulam na po nila yun. Tinutusok ng daliri. Tinatarget, sabi nga eh. Anong ulam nyo? Target po. Ibig sabihin, tinatarget ng daliri yung asin. Tapos binibilog yung kanin na may kasama yung daliri na may asin. Para magkalasa yung kanin na bilog-bilog. At bola-bolang kanin na ang pampalasa ay kaunting asin. Lungkot, ano po. Pero yun po yung ano, buhay ng probinsya noong araw. Makababa ka ng kaunti, mahirap din. Yung mga mahirap na lugar, yung nakiki-ani lang, o ano, yung barong-barong yung mga bahay. Tingnan po ninyo, meron silang toyo at kaunting mantika. Yun, ulam na nila yun. Papaikutin nila ng konti sa mantika, yung mainit na kanin. Tapos, papatungan ng toyo yung inikutan ng mantika. Konting toyo din. May lasa na! May lasa na yung kanin mo. Masarap na. Talo-talo na. Oh, toyo at mantika. Isipin nyo yan. Na-imagine nyo ba na naranasan ba ng ating mga kabataan yan ngayon? Palagay ko, hindi nila ma-imagine kung ganyan ang buhay. Kasi nung sa amin, gifted middle class kami, pinalad kami na may parents na masisipag. Mayroong 25 hectares yung tatay ko na farm. May sari-sari store at saka negosyo yung nanay ko. Dumarating pa rin yung kung minsan parang umay ka ng kumuha doon sa tindahan ng dilata, kahit corn beef, parang nauumay ka. So, kung wala kang ulam, walang lutong isda, lutong chicken o whatever, baboy, pupunta ka sa mga pugad ng manok. Oo. Kukunin mo yung bagong ano, itlog. Sariwan-sariwa, di ba? So, bagong lutong kanin, mainit. Lalagay mo ng kaunting parang ano sa gitna, ipo-ipo yung kanin mo, ilagay mo sa plato. Tapos, ilagay mo yung sariwang itlog doon, takpan mo, may kunting asin. Parang may star margarine yung kanin mo. Masarap din po. Namamalasado ng mainit na kanin, yung sariwang itlog. Hindi mo na niluto. Dito sa Bulacan, sabi ni Ariel Castro, gatas ng baka o gatas ng kalabaw. Ibahog mo sa bagong saing. Tama, tama. Pupunta ka sa iyong kalabaw, makikitabi-tabi po. Hingi ka ng gatas niya kung siya ay bagong nakapanganak. O baka, for that matter. Ingat ka lang dahil malakas sumipa yung baka. Lumaki ako, may baka ako. Kalabaw, meron kaming kalabaw, baka, may
kabayo,

0: Ingat ha. Okay na yon, gatas ng baka o gatas ng kalabaw. Tinitimpla ba yon? Hindi ka ba mag LBM doon? Hindi ko nasubukan yun ah. Alam ko, lalagyan ko ng kape yung kanin. Lalong yung may tutong. Oh. Eh, lalagay ko sa plato ko. Oh, medyo malalim na plato. Magtitimpla ako ng kape na maraming asukal. Ano ko yun? Mainit na kape. Tapos hahalo ko. Masarap. Parang akala mo merienda yung tutong na kanin. Tinughong ang tawag nun sa probinsya. Tinughong. Kasi may kapitbahay ako. Bago kami mangisda, magaling siya manalakab yung bilog na tabi kami ng sapa eh. Yung malalaman mo, sabi ko sa kanya, paano mo malaman na may nahuli ka? Kasi nga, babangga doon sa salakab, yung isda na nasa loob. So mapapansin mo, magbabibrate yung salakab mo. Salakab ang tawag doon. Kawayan na medyo may tulis sa dulo. Pag ganun, babaon sa putik yung dulo, paikot. Hawak mo yung, dudukutin lang sa bibig. Parang bibig ng tapayan. Dudukutin mo yung nahuling isda mo. Uy, Teresita Cruz Agiling, masarap talaga ang burong talangka. Pinipisil namin yun sa mainit-init na kanin. Ang sarap. Hirap ang buhay noon sa probinsya, bibihira ka makahawak ng pera. Lalo sa amin, pito kaming magkakapatid at ang tatay ko sundalo. So, mahirap talaga ang buhay. Pareho pala tayo. Pito kaming magkakapatid, Teresita Cruz Agiling. Kuminsan, kulang yung niluto ng ate namin. Na ulam. Ang gagawin niya, sabay-sabay kain. At sabay-sabay, pantay-pantay. baka magkulang. May isa na hindi mabigyan ng ulam. Ganun po. Dapat sabay pumunta sa pagkainan. Sabay-sabay, pati tatay. Si Ma'am Ina Gray, di po ako nawawala ng buro at balaw-balaw sa usawa ng isda. Dinadalan ako ng family ko every time na pumunta sila dito. Saka po mga cooked fish. Nasa freezer ko, tinatabi. Sarap ha, Ma'am Ina. Ang gusto ko dyan sa Batangas. Alam po yun, sinaing na tulingan. Ang sarap niyan. Parang kumakain ka ng sardinas, nakakain mo pati tinik. Yung sinaing na tulingan, gustong-gusto ko. Makapunta ako dyan sa Cuenca, Alay Cuenca, Alay Lemery, o Alay Taal. Sa public market, marami po. Ang magka-match dyan, suma na kanin, suma na malagkit, at yung inumin mo, yung chocolate drink, yung binaterol, yung talagang native na tsokolate. At sinaing na tulingan. Maliban pa dyan yung pag may mga barkada kang talagang very hospitable sa pagdating mo, punta tayo sa Lumihan. Lumi ka agad yan. Kandamukal na lumi. Hindi ko kaya ubusin yung isang, ang tawag yun? Mangkok. Bowl. Ma'am, inagree kami, 8 magkakapatid. 5 babae, 3 lalaki. Ganun po ba, Ma'am? Kami 8 dapat sana eh. Kaya lang, hindi ko na inabot yung pang-8, pangatlo sa amin. 4 na babae, 4 na lalaki sana kami. Nawala daw yung aming kuya, lalaki, pangatlo. So, 4 na babae, 3 lalaki na lang. Ngayon, nawala na po yung 2. So, 5 na lang po kami out of 7. Charito Cabrera, Diana, kami noong araw sa hirap ng buhay, everyday, ang ulam namin ay isda. Tuwing Sunday lang kami nakakatikim ng luto sa baboy o pork. Malapit ka siguro sa dagat, Charito Cabrera, Diana. Doon sa amin, pag malapit sa dagat, dalhan ko lang yung mga kamag-anak kong nasa beach resort. Sila caretaker ng beach resort. At ang kanilang trabaho para, hindi, maliban dun sa caretaker, ay nangingisda sila. Big deal sa kanila pag dinalang ko sila ng isang kilong liempo, pork. Nako po, ang pauwi sa akin, isang lata ng isda. Dahil sa ang isda sa kanila ay pinagsasawaan, tabi sila ng dagat. At magdala ka ng pork doon ay love na love kanila. Teresita Cruz Aguilin. Noon, Sir Ira. Hindi, Angelo pangalan ko, Teresita Aguilin. Ang sardina sa probinsya ay espesyal na. May stock kami, sardinas pang bisita lang kami. Tingin-tingin lang. Hehehe. Ah, ganoon. Ah, Teresita Cruz. Oh. Parang yung mga kapitbahay namin sa probinsya ng mga katutubo. Biro mo yung mga wild chicken na nahuhuli, kamote, balinghoy, yung kamoting kahoy, dinadala nila sa bayan para i-barter ng sardinas. Dahil sa kanila, wala nakakarating na sardinas kung hindi sila luluwa sa bayan. Sabi nila, pag may bumisita ka doon sa bahay ng katutubo, humihingi pa ng tawad sa'yo. Sasabihin sa'yo, sorry po, yan lang po pwede namin ipakain sa inyo, mga native na ano, nahuling usa, o yung baboy damo, o kaya wild na manok. Yan na lang po ang maipapakain namin sa inyo kasi hindi po kami nakakaluwas para bumili ng sardinas. Isipin nyo yun, sa atin ay talagang mababa ang tingin natin sa sardinas. Magkano lang nun? 10 centavos lang nung maliit pa ako. 10 centavos, isang lata ng ano, sardines. Tomato sauce. E di, plenty sa medyo urbanized na, pero sa katutubo, big time sa kanila yun. Si Ma'am Ina Gray, puro tayo food trip ngayon ah, on a Friday. Anyway, it's Friday. Ma'am Ina Gray, ang masarap ay yung aligin ng talangka at crabs. Siyempre. Alam niyo, pag tumatawid ako ng Pangasinan, dyan pa lang sa Tarlac, Pampanga Tarlac, ang dami nang kumakaway. Nung wala pa yung Esitex, kasi paglagpas ko ng NLEX, ano na, yung daon na. At mabalakat na. Sa loob na ako dumadaan, ang daming mga ano sa highway. Yung namamaypay ko, hindi igat, ang daming huling igat na binibenta sa kalsada, hito, o kaya yung wild duck, o yung wild na pato, nahuhuli po nila yun. At yung aligay ng talangka, papakita sa iyo mga display nila, talagang mga aligay. Eh, piga lang ng kalamansi, kung matibay-tibay sikmura mo ha, pigaan mo lang kalamansi at mainit na kanin, masarap na yun. Eh, ingat lang pag hindi sanay sa kinilaw. Ma'am Ina Grace, Sir Angelo, tanong po ninyo sa anak nyo ang presyo ng corned beef dito sa, dito, $10 na maliit na can lang. Samantalang noon pag sale, $1.99 lang. Aba, ang laki ng tinalon, Ma'am Ina. Oo, magtatanong ako at alam ko, nag-scout pa ng trabaho si Titus dyan. Magtatanong din ako. Andiyan naman yung nanay. Nanay ni Love, yung wife niya. Si Mami Lalaine. Ma'am Ina Gray, hindi ako kumakain ng beef na meat. Pero kumakain ako ng corned beef. Oh, masarap naman. Anyway, yung beef na meat, eh, yung bulalo, sarap. O kaya, yan nga po, yung steak, yung kakatalo sa sauce. Charito Cabrera Diana, yes sir, taga Rosario Cavite, tatay ko. Then nanay ko, taga Gentry, General Trias. O malapit nga kayo sa dagat, Charito Cabrera Diana. Teresita Cruz Aguilin. Sorry po Sir Angelo, nagkamali po pag-type ng pangalan. Oo nga. Eh, suki ka rin ni Ira, hindi ako nagkakamali eh. Kaya nas na ano nilagay mo si Ira. Ay, si Ira, matagal kong nakasama yan, 1990s pa. Reporter days ako sa Defense. Nasa ano siya, DCBB Super Radio. Tapos tumawid siya sa amin sa ABS-CBN. Tapos andiyan siya sa Inquirer Radio. Tapos nandito na. Magkasama ulit kami dito sa DCRJ 810 kHz on AM Radio. Radyo Bandido TV. Ma'am Ina Gray, masaya ang buhay noon. Araw, noong araw, maluwag ang pamumuhay. Tama po. Tama po. Yung pakuya-kuya-kuya lang sa tabi-tabi, yung ating mga kababayan, eh, kumakain yan ng tatlong beses maghapon. Jaime Samoya Bernante, Ombudsman Budgets 2027, 7.23 billion pesos. Wow! Saan gagamitin yan? Nagtatanong lang. Yan ba dahilan, Jaime, kung bakit parang hindi yata contender o hindi nag-a-apply si Ombudsman Boyeng Remulla para maging Chief Justice? By November, bababa na po mandatory retirement ni Chief Justice Esmundo ng Supreme Court. Marami ugong-ugong dyan na sinasabing Jesus Crispin Remulla, Chief Justice. May paubo-ubo pa si sino yung texter ni Ira. Chief Justice. Tapos si NBA Director Melvin Matibag na papalit sa kanya sa Ombudsman. Disaster. Sabi ng iba, disaster yan. Pero alam nyo na, kung sinasabi nyong ang administrasyon na ito ay takot na takot na ang susunod na papalit bilang pinuno ng bansa ay hindi nila kakampi. Lalanding sila sa kulungan. Kaya hindi katakataka na yung mga panaginip o yung mga haka-haka na yan na magiging Chief Justice si Boyeng Remulla at Ombudsman naman si Melvin Matibag, hindi malayong hindi mangyayari. Kasi gagawin nila, hindi man kakampi nila ang susunod na administrasyon. Yung mga ngasiwa sa kaso na ikakaso sa kanila dahil malamang puro sila kakasuhan kapag hindi nila kakampi ang susunod na pinuno ng bansa. So gagawin nila lahat ng paraan ngayon. Samantalang sila pa ang namamayagpag at namamayani sa ating bansang Pilipinas. Si Ma'am Ina Gray, may bayaw po ako sa Pangasinan. Diyan kami namimili ng gulay at mga aligin, ng talangka at crabs. Napakamura! May bagsakan po diyan sa Binalonan, Pangasinan, Ma'am Ina Gray. Bagsakan ng mga gulay talaga naman. Andiyan din yung isang airstrip, Binalonan, Pangasinan. Talaga bagsakan ng mga gulay yan from Benguet, from Baguio, from Ilocos, dyan sa Binalonan. Oh. Sheila Arbues, huwag masyado mag-mention ng presyo ng pagkain. Dati, mahalata edad nyo, hehe. Tama ka, Sheila Arbues. Sabi ko nga, 10 centavos lang yung ano. Ang soft drink doon ay parang 1 centavo lang. That is in the 60s. Ayoko namang pinagmamalaki ko ngang edad ko eh. Ayokong sabihin sila na don't speak bad words when you ask my age. Sabi nga, old age, you should be grateful to reach old age. Oh. Yan, nababasa ko palagi. Because not everybody has given the chance to become old. May punto yun. May tama po yun. Praise the Lord. Oh. Thank you, Lord. Alex Fuentes is watching with a butterfly. Thank you, Alex. Alex Fuentes listening. Thank you, Alex, with a big ear. Alex Fuentes with a bumblebee. Be safe. Alex Fuentes, thank you for your support. Ma'am Ina Gray, hindi nag-a-apply sa Supreme Court kasi i-a-appoint yan ni Bangag. I-a-appoint na lang. Magigising na lang tayo. Pwede ba yun? Teka. Sa ombudsman, balikan natin ang kasaysayan ng ombudsman. Kaya siya naging ombudsman. Nag-apply siya. Actually, nasa shortlist siya ng Judicial and Bar Council. Pero talagang huwag na natin patumpik-tumpik yung pagmamasid natin. Talagang binaraso yun. Kasi may mga pending case pa siya. Pinilit na i-absuelto. Tapos, parang siya na ang pinakamagaling para maging ombudsman. Oo, ayan, oo. Ma'am Ina Gray, hindi nag-a-apply. May bayaw po ako sa Pangasinan. Teresita Cruz to Ma'am Ina. May bayaw din po ako sa Pangasinan dyan. Dyan ako pinanganak at lumaki, Ma'am Ina. Teresita Cruz Agiling. Sa Pangasinan, aon. Oh, untan labat. Antam so mansalitay Pangasinan, Teresita Cruz. Tangamangal dan so, gyan ko, ateng ko. Agaylay, masika na eh. Charito Cabrera Diana, di ba sir, ang pag-mandatory retirement sa Supreme Court? 70 years old? Yes. Yes, Charito Cabrera Diana. 70. Pag private employment, 60 mandatory. 60 years old. Pag government employment, 65 mandatory retirement. Pag sa judiciary, 65 din. Pero kapag sa Supreme Court, 70. 70. Hindi ako nagkakamali. Yes, 70. 70 to 75, meron yata nagkaroon ng exemption. Teresita Cruz Agiling, kaya pa ba ni Boying Remulla sa Supreme Court? Iba na itsura niya, nangingitim na, parang mahina na. Ikaw naman, Teresita Cruz Agiling. Maitim lang talaga si Ombudsman Boying, pero marami akong kakilala. Nasa circle ni Ombudsman, ang lakas-lakas pa daw niya. Although, di ba, may nabalita nung Justice Secretary siya, nag-leave siya for heart bypass operation, heart procedure. Kita niyo, malakas pa, Teresita. Malakas pa siya. Chill Arbues, Mr. Almonte, sumali ba kayo sa Honda Media Challenge? Si Mr. Ira sumali yan dati at nakasama ko po siya sa Christmas party ng Honda. Chill Arbues, di tayo nagkita? Andyan ako 1999 to 2005. Honda Media Challenge. Ako yung nagre-represent ng DCMM racing team. Kaya hindi mo ako kilala kasi biglang umitim yung buhok ko. Sila, review mo yung mga class picture. Ako yung white hair. Ako yung director ng Radyo Patrol. Yung panahon yun. News director. Ang teammate ni Ira sa ABS-CBN racing team ay si Alex Alekpala, si Milo Kakanindin, at may isa pa eh. Hindi ko maalala. So, sa aking team, ako ang team captain, ako, ang members ko sa Honda Media Challenge ay si Vic Biscotto Jr., si sa babae ay si Jennifer Sandoval, at okay, yun na. Monday ulit tayo. Inabot tayo ng oras. Thank you for your support. Naging food tripper tayo on a Friday. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: Panatilihing masaya ang paglilihing.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Ankur Desai. The German car group Volkswagen has announced it will cut a further 50,000 jobs by the end of the decade as it faces declining demand, tariffs and competition from Chinese manufacturers. It brings the total number of planned layoffs to 100,000, the largest in automotive history. The British Army has told to halt non-essential training exercises due to budgetary pressures. Troops preparing for overseas deployments will continue training, but some large live-fire exercises and collective drills in Britain will be scaled back. FIFA has accused its European counterpart, UEFA, of a smear campaign over Gianni Infantino's scrapped plan to sell stakes in the World Cup. UEFA is seeking documents for possible criminal claims in Switzerland. The Argentine president, Javier Milei, has threatened to sanction companies that participate in the exploitation of resources in the Falkland Islands, a territory that Argentina refers to as Las Malvinas. In a televised address, Mr. Milei reiterated Argentina's long-standing claims to the islands, which are British. The authorities and locals in northern Tanzania are battling to extinguish a fire that's broken out on the slopes of Mount Kilimanjaro, Africa's highest peak. The fire is burning at an altitude of about 3,400 metres above sea level. And the White House website has launched a series of five low-resolution online arcade games that promote aspects of President Trump's MAGA policies. Build the Wall, whose tagline is Protect the Border from the Coming Horde, is a version of the classic 1980s video game Tetris. And the Australian tennis player Nick Kyrgios has accepted a one-month ban after he tested positive for cocaine in late June. The 31-year-old, however, is free to return to the game as he's been under provisional suspension since August and the ban ended on the 3rd of September. Anti-doping authorities ruled that his use of the drug had been conducted out of competition. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
10: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Johnny Gomez Live.
12: Name, Johnny Gomez. Occupation, broadcaster. Program title, Johnny Gomez Live. Station, DZRJ 810 AM. Address, at large, at large, at large, at large.

0: Alright, muli sa magandang Biyernes, maulang Biyernes ng umaga, mga kaka, mga friendly friends. Ito na po yung inyong palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ngayong umagang kay ganda, kahit nga naman maulan, pero teka, basura ang ating pag-uusapan. Pamaya-maya mga kaibigan, ating tatalakayin, tama-tama, very timely topic itong issue ng basura. Tayo po'y nag-imbita ng opisyal mula sa National Solid Waste Management Commission for us to better understand. Paano nga ba napupunta yung ating mga basura sa mga estero at iba pa? Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, ngayong ika-4 ng Setyembre 2026. Friday morning, yung ating mga bagets na nasa Metro Manila, asynchronous po yung kanilang pasok sa kanilang mga paaralan dahil dito sa bagyong habag, dahil dito sa habagat. Alam po ninyo, kapag pinag-uusapan natin ulan, baha, basura ang kasunod. Tayo po ay nagpapasalamat kahit short notice, Commissioner, ha? Pinagbigyan po tayong makasama natin sa palatuntunan, kinatawan po mula sa pribadong sektor at Commissioner ng National Solid Waste Management Commission under the Office of the President. Wala pong iba kundi si Engineer Joseph Ross Hoxon. Commissioner Joseph, magandang umaga po sa inyo at welcome sa palatuntunan, sir.
1: Yes, magandang umaga, kapatid na Johnny Gomez, at salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito. Tama-tama sabi niyo kanina, ito ay napapanahon sa ating panahon.
0: Napapanahon talaga. Pero alam po ninyo, yung issue ng basura, this is a year-long discussion. Yes. Hindi po ito yung natulog tayo ngayon, kinabukasan may problema tayo sa basura. Maganda yung ginagawa ng gobyerno dahil meron tayong whole of government approach, no? Pero dapat sana isa-isahin natin yung punot dulo nitong suliranin at makapag-provide ng mga viable solutions, lasting solution, para maintindihan po natin kung bakit tayo taon-taon na may problema pagdating dito sa basura. Bibigyan muna tayo ng idea ni Commissioner Hoxon. Patungkol po rito sa National Solid Waste Management Commission, pauna kong binanggit, under the Office of the President, pero basically, ano po yung trabaho nitong inyong opisina, Commissioner?
1: Okay, baka nga yung iba hindi alam na may ganito palang ahensya. Oh, no?
0: Kaya nga, meron ba?
1: Yes, so actually, it's 25 years na po yung batas, yung okay. RA 9003. Aha. Uh-huh. Alam niyo, Kuya Johnny, ito yung unang-unang batas na pinirmahan ni President GMA.
0: Mm.
1: Kaya, okay. Kaya ngayon, meron siyang amendment na ginagawa sa batas na ito dahil alam niya, medyo kailangan nagbabago din ang panahon. Matagal na po. Marami na pong technologies na dumalabas.
0: Yes.
1: No? Gusto na niyang i-amend itong batas na ngayon ay nasa Kongreso siya.
0: Mm-hmm.
1: So, ang commission po, ang trabaho mainly is to implement the two laws that are directed to us, the RA 9003, which is already 25 years now. And yung bagong batas noong 2023 is the EPR law.
0: Okay.
1: The Extended Producer's Responsibility.
0: Yung unang batas, anong tawag dito?
1: Ecological Solid Waste Management Act of the Philippines.
0: Ecological Solid Waste Management Act of the Philippines.
1: Yes.
0: Sige. Okay.
1: Yan po ay pinangunahan po ni Senator Loren Legarda, no?
0: Okay.
1: Kasabay after niyan yung Cleaner Act na ginawa niya.
0: Mm-hmm.
1: So basically empowers the commission, no, to do policies about the implementation of the act. So kami po we're overseeing all the LGUs, no, the 1500 local government units, no.
0: Okay.
1: From barangays, municipalities, and provinces.
0: Uh-oh.
1: With regards to their solid waste management.
0: Mm-hmm.
1: Kasi talaga nakaatang po ang waste ang pagkukuha ng basura is nasa local government under the local government code. Kami naman po ay we monitor their implementation. So trabaho po namin yan. Bawat LGU po nagsasubmit po yan ng 10-year solid waste management plan.
0: Mm-hmm.
1: And discuss po yan ng commission together with the local government unit head hanggang we come up with an approved plan at yun ang susundin po nila.
0: Okay.
1: And within that 10-year plan, kailangan namin i-monitor yan kung talagang sinusunod ba nila at ginagawa nila yung mga programa na nandito.
0: Ano po yung mother agency ng National Solid Waste Management Commission?
1: Actually, we're composed of 13, no? Uh-huh. We have five private sector representatives as commissioners,
0: okay,
1: and eight government agencies. The chairman right now is the DNR.
0: All right.
1: But other agencies are DOH,
0: okay,
1: DA, DTI. We have ULAP. We have DA, DOH.
0: MMDA.
1: We have okay. them. So, and DILG. DILG kasama natin.
0: Itong Laguna Lake. Ay, hindi MMDA. Hindi
1: iba po. It's a separate agency under also the Office of the President.
0: Okay. Yung ating mga kababayan, ang dami na nagbibigay ng kanilang mga komento. Bigyan nyo kami ng idea dahil si Ma'am Menchi Me ng Bahay Pari dyan sa Malolos, Bulacan, for example. Si Angelo Ridaha, taga Bulacan rin ito. Parati kayong binabaha, parating inuulan. Kapag ka nagpakawala ng tubig yung dam, naturally ang mangyayari, tataas po yung tubig dyan sa inyong mga lugar kasama pong tumataas at palutang-lutang itong mga basura. Intindihin muna natin, can we identify muna, Commissioner, anong klaseng basura meron tayo? Meron kasi tayong industrial, meron tayong commercial, meron tayong household. Magkakaiba po ba yung approach dito sa mga basura na ito, Commissioner?
1: Yes, actually, nagsimula po yan sa ginagawa nating WACS study. WACS is Waste Analyzation and Characterization Study.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ina-analyze natin ang waste ng isang LGU, kung ano ba yung composition niya. Normally, around 50% of that is the household waste.
0: Right.
1: Organic waste, yung mga kitchen waste natin.
0: Okay.
1: And about mga 25% are the recyclables. Pag sinabi natin recyclables, pwede yung karton, pwede yan yung mga bottled water natin,
0: yeah,
1: yung mga ganyan recyclables.
0: Plastic, kasama
1: po. Kasama po. Tapos okay, iwalay na.
0: Mm.
1: Pero mandated kasi tayo, di ba, no segregation, no collection policy.
0: Totoo ba yun?
1: Yun ang kailangan at malaman sa ground. Kasi dapat po, hinihiwalay po natin ang basura pag tinatapon po at kinokolekta ng mga LGU.
0: Correct.
1: Lahat po na nabubulok, ibang araw, at hindi nabubulok, yun yung napupunta sa material recycling facility natin,
0: yes,
1: o MRF, para ma-segregate natin yung pwede pang ibenta sa junk shop.
0: Okay.
1: Kasi ang dapat po is yung residual waste, yung hindi na talaga napapakinabangan, ang napupunta lang sa landfill.
0: Mm-hmm.
1: At yung nabubulok natin na basura, which is around 50%, dapat po yan ako compost.
0: Yeah.
1: Composting tayo para magkaroon tayo
0: ng
1: fertilizers.
0: No.
1: Ganyan. Kasi lang, paano po tayo magko-compost kung nasa syudad tayo at wala naman lupa?
0: Yeah.
1: At walang lugar na pagko-compostingan. So napaka-limited po. Kaya minsan tinatarong namin, saan nyo po kinocompost?
0: Mm-hmm.
1: Saan nyo dinadala yung organic materials?
0: Backyard farming.
1: Yan po talaga dapat ideal.
0: Hindi ba? Oo.
1: Ideal po. Kasi dapat wala na po yan sa ating waste stream. Ang problema natin, karamihan po ng nakikita natin nakakalat sa mga drainage natin, sa mga ilog natin, ay yung mga lumulutang na mga plastic.
0: Correct, correct.
1: So, nasisisi po yung ahensya or yung industry.
0: Mm-hmm.
1: Pero bakit po napunta doon yun? Yun ang actual na tanong natin.
0: Itong commission, Commissioner, you report directly to the President, o nabanggit mo kasi kanina yung EMB, Environmental Management Bureau, tapos DNR, yung pinakakalihim ng DNR. Ito yung pinakabossing ngayon.
1: Yes.
0: Chairman ng commission. Pero when we talk about reporting processes, kanino kayo nagre-report?
1: Well, yung commission, so we have resolutions, we have yung mga ginagawa namin, mga memorandums and policies. So, naki-chairman na yun. So,
0: okay,
1: either mapag-usapan nila yan sa cabinet meetings,
0: alright,
1: or whatever, no? So, hindi na namin po alam kung umaabot pa talaga sa pinakataas yung problema. But on our level,
0: nagkakaroon tayo ng issue pagdating dun sa prioritization, di ba? Although kompleto yung inyong mga, yes, reports na isinasubmit sa chairman, pero pagdating sa gabinete, alam po kasi natin ang Pangulo, meron siyang mga priority agenda every year, bahagi ng kanyang State of the Nation address. So may mga pagkakataon na hindi napapasama siguro dun sa priority measures. Pero kapag ganitong nagtitrending, umuulan, bumabaha, may basura na pag-uusapan sa social media, kayo ba'y kinakalampag ng Pangulo?
1: Actually, nung SONA, nabanggit po ni Presidente yan. So, ibig sabihin, umaabot naman po sa kanya,
0: okay,
1: na kailangan nga i-amendahan na rin yung batas sa Solid Waste Management Act. No? Na parang napapanahon na dapat na kailangan natin ng new technologies na pwedeng gamitin.
0: Right, right.
1: At ang pinupush nga ni Presidente is yung waste to energy, no?
0: Okay.
1: Yung pinopropose niya. Kasi po, wala na po tayong masyadong lupa na pwedeng pagtapunan.
0: Mm-hmm.
1: Yung ating mga sanitary landfill, napupuno
0: puno na.
1: At wala naman tayong mga open dam sites kasi pinasarado na po natin
0: lahat right.
1: yan. At meron po tayong termino na not on my own backyard. No? Ayaw ng ibang LGU na sa kanilang area ang tapunan.
0: Oo.
1: So,
0: imagine, anong, Manila, Pasig, sa area ng Rizal.
1: Rizal, tinatapon. Opo. Nawala na po kasi yung Sanabotas, no? Yung nasunog po natin.
0: Smoky Mountain sa Manila, wala
1: ay, matagal na. Matagal na rin po. No? Matagal na yan. So, I'm sure umaabot naman sa Pangulo yan ang ating mga sinasabi at nire-report. Kaya nire-report din po niya yan sa zona.
0: Okay. Pag-usapan po natin ang basura. Dahil, alam po ninyo, sinasabi ko, this is a recurring issue. Taon-taon, meron tayong problema sa basura. We have enough laws, no? Yung sinasabi ni Commissioner kanina, dalawang higanteng batas. Ito po'y inihain ni Senator Loren Legarda yung isa. Yung pangalawang batas.
1: Kay Cynthia Villar.
0: Kay dating Senator Cynthia Villar. Mabaya pag-uusapan natin itong mga batas na ito. Pero pag-usapan po muna natin ang basura. Dahil, alam po ninyo, nakapagdudulot ng napakalaking problema ang basura when we talk about climate change. At ito po yung nakikita natin ngayon. Yung nangyari sa Nepal, border ng China na glacial collapse, bahagi po ito ng climate change. At kapag ka ang kalikasan ng daningin, we have no way to control. Wala po tayong mga mitigation na initiatives na pwedeng gawin simply because hindi natin alam kung kailan tayo sisingilin. Yes. Ngayon, basura is just one of the many problems, no? I'm sure ang National Solid Waste Management Commission, meron po kayong mga pinupush na mga solusyon. Pero isa-isahin natin yung problema. Let's begin with industrial waste. Dito sa Metro Manila, of course, ang lead agency, ang Department of Environment and Natural Resources, as your national counterpart, tapos meron kang Metropolitan Manila Development Authority as your local counterpart. Meron ka ring 16 na mga cities and one municipality representing LGU as also your counterpart. Pero kapag tinignan po natin ang Metro Manila, punong-puno ng pabrika.
1: Mm-hmm.
0: Yung pabrika, makikita natin sa ilog ng kahabaan ng Pasig River. So automatically, itong mga pabrika na ito, yung kanilang mga waste matter. Wala naman pong tamang disposal.
1: Mm-hmm.
0: Wala naman po silang ibang pinagtatapunan. Wala rin naman pong nagkukolekta, please correct me if I'm wrong, ng mga industrial wastes, no? So, parang shortcut. May batas ka pero ang tapon sa ilog. That makes our life difficult. Dahil parating itinuturo, oy, National Solid Waste Management Commission, may ginagawa ba kayo? Pero tandaan po natin, this is a multi-agency initiative supposed to be. Pero ang clearances ng mga pabrika, si Mayor ang nag-aaproba. So there is some sort of disconnect. How would you like to react, Commissioner?
1: Well, with regards naman sa industries, actually, ang sakop ko silang LGU is yung mga household waste. No?
0: Uh-huh.
1: Ang industries, normally, they contract separate haulers para sa kanilang mga waste.
0: Okay.
1: Disposal. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na kung pag sinabi natin industrial waste, pwede kasi yan maging hazardous waste.
0: Uh-huh.
1: So, hazardous waste, hindi na po hawak ng commission yan. It's under RA 6969. Ibang agency naman po ng EMB may hawak yan mga,
0: okay.
1: sa e-waste natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung yung mga other waste, like mga recyclable waste, papasok po sa atin yan.
0: Uh-huh.
1: Ang pwede kasing gawin ng mga industries or malamang ginagawa rin naman nila is yung mga pwede naman ma-recycle, kinokolekta yan ng mga junk shops at binibenta nila.
0: Mm-hmm.
1: So may mga separate separate hauling companies yung mga yan, private hauling companies, kasi hindi sila talaga sila sakop ng collection ng LGU. Separate
0: yeah.
1: kasi yan, malalaki. Ngayon, with regards naman sa permit, pag dito ka naman sa Metro Manila, dadaan ka pa rin sa LLDA, may permit po yan kasi may discharge ka sa Laguna Lake, papunta Laguna Lake.
0: Alright.
1: So, meron ka rin ibang permits din for ECC clearance, DNR naman yan. So, hindi lang naman actually Boss Mayor lang nagbibigay ng permit.
0: Yeah.
1: So, may mga permit din iba't ibang agencies no, na involved dyan. Ngayon, Nakikipagtulungan po kami, actually, with the Climate Change Commission, kasi nabanggit niyo po yung climate change kanina. With especially, specifically sa office ni Commissioner Albert De La Cruz ng Climate Change Commission. No? Kanila kasi, is importante sa kanila is yung mitigation ng especially methane gases no, from our disposal sites kasi nakaka-affect ng climate change. Ngayon, nag-cooperate po kami with the Climate Change Commission. Paano natin matutulungan ma-decrease it to mitigate natin itong methane gases na nai-emit natin. At the same time, pati yung solid waste na mabawasan natin sa labas.
0: Okay.
1: So we have initiatives now that we plan to pursue, which is yung ating mga technologies available right now to reduce the waste, like the waste to energy facilities.
0: Okay. Meron bang mga ano, dinidevelop na mga AI, some sort of a parang part of your study na makapagtuturo, makapagbibigay sa atin ng ibang approach naman on how to handle itong issue na ito, Commissioner?
1: Actually, natutulungan naman tayo ng ibang mga ano, no, counterparts natin from abroad, like Japan also helps us. No? Nagkakaroon tayo ng exchange studies with them. We were invited last February to Japan to look at their electronic and e-waste recycling facility. At nakakainggit po.
0: Nakakainggit?
1: Nakakainggit.
0: Sana maimbitahan kayo ng Norway kasi mas nakakainggit.
1: Opo.
0: Yung kanilang higanteng bundok ng basura, kapag ka nagpunta po kayo ng Norway, ay hindi po ninyo makikita na bundok ng basura pala. Dahil ginagamit nila bilang tourist attraction.
1: Yes. Tsaka wala po kayo maamoy.
0: Walang maamoy. Okay, galing Norway yata.
1: Nagpunta po kami doon.
0: Part ng pag-aaral.
1: Part ng studies ko, ng masteral ko.
0: Okay, okay.
1: So, totoo po yun. Totoo po yun. Even Singapore, napakalinis po. Pero napakalit ang lugar. Pero how do they dispose their waste? They have these technologies right now.
0: Okay.
1: So, bakit hindi po natin magawa dito? And mga kapitbahay naman po natin yung mga yan.
0: Kanina, sinabi ko yung ano, no, yung permit coming from the LGU. Dahil kahit po kayo kumpleto ng barangay certificate, for example, ng ECC, Environmental Clearance Certificate, the permit coming from the LLDA, kung hindi po ito dadaan sa alkalde, wala pong maibibigay sa inyong permit to operate.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, nasa balwarte pa rin ng local government unit yung pong negosyo ng mga pabrika. Pero ang parati nating tinatanong, maisingit ko lang, this is different from Solid Waste Management Commission. Dito sa amin sa Pasig, taon-taon hinuhukay yung kalsada. Dahil dun sa project ng concessionaire ng tubig. Taon-taon po ito. Kaya ako nasisingit eh. Binibiyak yung kalsada dahil yung mga imburnal, ito yung malalaking concrete, circular concrete material, inilalagay dyan para magkaroon ng maayos na water flow. At mapigilan yung pagpasok ng mga solid waste, itong mga basura na ito. Kasama po dun sa mga dumadaan, dun sa area na dapat ay daanan ng four-wheel at ng two-wheel, itong malalaking sasakyan, mga construction, trucks at machinery. So, inaayos po nila, sisirain yung kalsada para ayusin yung ilalim ng kalsada, espalto uli. Pero yung parte na dinaanan ng malalaking truck, hindi naman ginagawa ng, hindi sinusolusyonan. So, ang nangyayari, yung ating mga kababayan ang silang naaapektuhan. Bakit po naisingin ito? Dahil, remember, ang LGU should react. Nasa kanilang poder, yung pagbibigay ng permiso for these firms to continue nung kanilang negosyo, nung kanilang pag-ooperate ng business. Kaya ako nabanggit ito, Commissioner, dahil gusto nating pag-usapan itong kahandaan ng LGU. Ano ba talaga yung kanilang, when it comes to answerability and accountability ng LGU, kapag ganyan, basura yung pinag-uusapan natin. Dahil kayo, sinisilip nyo itong mga ito, di ba? So hanggang saan ang karapatan ng LGU to kumbaga mag-clear ng isang pabrika para makapagpatuloy ng negosyo.
1: Actually, tama ka sa sinabi mo. Actually, nagkataka din ako. May, ayoko magbanggit ng city eh.
0: Oo.
1: Sabi rin ni Mayor eh, sabi niya, nag-press con siya recently.
0: Isa lang naman yung mayor na nag-press con eh, Maynila.
1: Na ang daming flood control project na sa lugar nila. Correct, pero correct. Wala pong mga permit. So, nagkataka rin lang ako, paano sila nakakapag-operate nang hindi nalalaman ng office ng mayor
0: mm-hmm.
1: at walang mga permit yung mga projects? Like, government agencies na nagpa-perform niya, no?
0: Yeah.
1: Through either DPWH or yung mga malalaking contractor. Bakit sila nakapag-operate na walang alam ang City Hall?
0: Mm-hmm.
1: At the same time, yung mga concessionaires natin, wala nang ginawa kundi magukay. Sa Las Piñas po, sa amin doon, parang gano'n nga, walang katapusang hukay.
0: Oo, oo, oo.
1: Lagi na lang ano, lagi na lang may binubungkal paggabi. So,
0: oh.
1: Walang katapusan po. So, hindi ko lang alam bakit yun nga sinasabi nung alcalde na wala po mga permit. So, paano nakapag-operate na ng ilang taon na wala mga permit at nakapag-construct sila na wala mga permit?
0: Mm-hmm.
1: So, may gap po doon, hindi natin alam. Paano sila nakapag-operate? And yung with regards naman sa may control naman ng mga LGU, no, they are empowered to lock down any businesses kasi they have the power to give the business permit. They can also have the power to take it out.
0: Correct.
1: So pag may mga obstruction of the policies or ano ng LGU, they can simply ano, no, cease and desist yung mga operations nito.
0: Mm-hmm.
1: So but between that, may mga gaps talaga tayo eh.
0: Okay. So, when we talk about industrial, kasi meron yung solid waste, meron yung liquid waste,
1: mm-mm.
0: tapos merong aerial.
1: Mm-mm.
0: Ito po yung nagiging problema natin dahil na-deplete yung ating ozone layer because of that carbon monoxide, no?
1: Mm-hmm.
0: Na ine-emit. Hanggang saan lang po yung poder ng National Solid Waste Management Commission?
1: Actually, mostly sa municipal waste. No? Municipal waste.
0: Ah, okay, okay.
1: Although, I've been also involved with the Airshed Group. No? Nag-monitor ng pollution ng ating Metro Manila, ng air pollution. Also, marami tayong mga water quality management group, no? WACMA, Marikina, San Juan, the Pasig River. No? So, yan naman po para sa mga discharge ng mga waste. Minomonitor po ng ating DNREMB yan.
0: Mm-hmm.
1: Nakasama po yung may ibang mga private sector dyan na nag-help na mag-monitor ng ating mga ano.
0: Okay. Si Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan. Nabanggit po yung Japan kanina. Pinapanood po tayo. Magandang umaga po sa ating business community sa Japan. Si Ma'am Anna Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Nakikinig at nanonood din sa inyong malayang palatuntunan. Ito muna. Dapat po sa kindergarten pa lang, tinuturo na sa mga bata ang tamang pagtatapo ng basura dahil ganyan daw po yung ginagawa sa Japan, sabi ni Ma'am Kimura Dolores.
1: Yes, alam niyo po, kaya ko sabi kanina nakakaingit po sila, no? Kasi nag-ikot din po tayo doon, nakita po natin yung mga bata doon, napakasisinop nila.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo po, bago wala po kami masyado makita ng basura eh. Kasi bit-bit po nila. Hanggang pagdating sa bahay, doon sila didispose.
0: Okay, okay.
1: Kung may basura man sila, may candy sila or what, nasa bulsa po nila
0: yan.
1: Ang
0: Korea ganyan din?
1: I hope so. Parang ganoon din siguro ang training sa kanila. Ang nawala po kasi nung nag-amend po yung batas noong 2023, nawala po yung DepEd sa part ng commission.
0: Oh!
1: Dapat po kasama, nung initial batas ng RA 9003, kasama po namin ng DepEd.
0: Okay.
1: Nagkataka lang po kami nung inamend na ni Madam Cynthia Villar yung batas, nawala po ang DepEd as part.
0: DepEd.
1: Eh sana po sila po yung maging katulong
0: DepEd
1: natin.
0: Ang DepEd lang ang nawala from the original
1: Opo.
0: Composition. Mm. Okay.
1: Eh, hindi ko lang po alam kung kasama ang CHED doon, pero DepEd po definitely kasama po doon.
0: Mm.
1: Eh kasi dapat po kasi maganda po, bata pa lang, tuturo na po natin yan eh. At sila po yung merong pinakamalaking sakop, no? Dahil ilang milyon po yung mga kabataan natin sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Sana po, kung ma-amend man uli yung batas, basama po natin uli ang DepEd dahil magiging partner po natin sila.
0: Yeah.
1: Although pwede na natin invite naman ang DepEd sa mga TWG meetings namin or ano namin, wala namang problema doon.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mas maganda kung nakaupo sila sa part ng commission, talagang yung mandate nila sa mga estudyante, sa mga bata, mas mabibigay nila ng pansin itong proper waste management. Kasi behavioral po ito.
0: Yes.
1: behavioral change po ang kailangan po natin. Kasi ang mentality po natin, sa Shea capital of the world po tayo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami po natin tingi-tingi, di ba?
0: Yeah.
1: Shampoo, toothpaste, 3-in-1. Pero ang nangyari sa atin, throw-away behavior po tayo. Tapon puno tayo.
0: Yun ang problema.
1: Tapon
0: at
1: tayo,
0: mabaya pupunta tayo dyan kasi bahagi na human waste yan. Yeah. A household waste. No? Okay. Sandali lang ha, mag-commercial lang ang palatuntunan. Eh, marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Commissioner Joseph Hokson, Private Sector Representative ng National Solid Waste Management Commission. We'll be back. Dyan lang po kayo.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Si Boss Rick Nicolas, nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Mim, Ma'am Eda Gray, Teresita Cruz Agiling. Yung ating pambansang lagalag na si Ryan Lianeta, nasa ang lupalop ng Metro Manila ka, Boss Ryan. Ito po yung ating mga taxi driver na nanonood sa palatuntunan. Kasama pa rin natin si Commissioner Joseph Ross Hokson, Private Sector Representative ng National Solid Waste Management Commission. Mamaya pag-uusapan natin commercial waste naman. Pero papasukin muna natin ang report ng ating kabandidong si Jojo Sikat na sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
5: Yan nga ako ang commission on audit na isusubiti ang hiningi ng Senate Commission on Finance listahan ng kanilang natunto na mag-go sa Tsapsanda na flood control project. Sa pagdinig ng komite ukol sa year 2027 national budget, sinabi ni COA Chairman Gabalier Cordova na makikita ang listahan ng matiwalaing proyekto, pati na listahan ng mga person liable o mga dapat na managot sa resulta ng halos 50 flood audit na isinagawa ng COA. Sa nasabi flood audit, tinumbok ang mga proyekto sa Region 3 kung saan inireport ng TPWH ang pagpapagawa ng 18% ng flood control project. 50% ng mga proyektong iyon sa Region 3 ay nakadeklara na ipinagawa sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Cordova, mga taga-TPWH na natukoy na person liable dahil sila ang tagapagtupad ng mga proyekto at wala rin mga politiko tulad ni Senator Joel Villanueva na hindi naman implemento ng proyekto. Hiningi ni Sen. Joseph Victor Esito na chairman ng Finance Committee ang listahan dahil gagamitin gabay sa pag-aproba muli ng Port Control Project na ipag-

0: Minuto na makalipas po ang 10 in the morning. Of course, si Ma'am Kimura Dolores ng Japan, Ma'am Zeni Lubiga Jose mula sa Malabon City, si Angelo Redaha ng Malolo City sa Bulacan, si Boss Alex Fentes. Ilan laang sa mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Doon po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido, sa DZRJ 810 kHz, yung ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Yung mga nakatunghay sa Sky Cable Channel 224 sa Facebook at YouTube, bukas na po yung ating live chat para sa inyong mga komento. Talagang mainit itong si Ma'am Kimura. Siya yung nagbibigay talaga ng mga komento tungkol dito sa basura. Ang experience daw nila sa Japan, commissioner, yung mga maliliit na candy wraps, wrappers, no? Kapag kumain daw sila ng candy, automatically, inilalagay sa bulsa. Pag uwi ng bahay, itinatapon. So, I would assume na pati sa household, meron silang separate na lagayan ng nabubulok sa hindi nabubulok. Si Ma'am Angel kasi nagpunta dun sa kanyang paboritong coffee shop. Maisingit ko lang, pagpasok mo ng coffee shop na yan, merong nakalagay na malaking pinagsusutan ng basura.
1: Trash bin,
0: no? Tatlong area. Merong kang biodegradable, merong kang non-biodegradable, tapos isa pa. Uh-huh. Alam po ninyo, ako wala naman akong pera, kaya nililibre lang ako ni Ma'am Angel. Kapag ka nagtatapon tayo ng basura dun sa trash bin, nakikita natin, hindi naman nasa segregate, commissioner. So, marami talaga tayong problema at magkakaroon tayo ng pagkakataon, marinig yung solusyon mula kay Commissioner Hokson. Commercial waste. Anong ibig sabihin ng commercial waste?
1: Bago ko sagutin yan, balikan ko yung sinabi mo, no? Isang malaking coffee shop.
0: Ah, malaki ba yan?
1: Actually, may video po ako ng sinasabi nyo.
0: Binidyoan
1: ko kasi nagulat ako nung nagtapon ako. Kasi paper waste yan.
0: Okay.
1: Ito yung may liquid waste pa.
0: Right.
1: Tatlo pong butas yan.
0: Tatlong butas? Oo.
1: Magkatapon ako, alam nyo po, nakipagkita ko, isa lang palang malaking plastic. Isang malaking plastic sa loob.
0: Oh.
1: So, nag-segregate pa tayo. Isa lang naman palang pupuntaan.
0: Oo. Oh.
1: So,
0: pero tatlong butas.
1: Tatlong butas.
0: Okay.
1: Pero isa lang po yung plastic sa loob. Hindi po tatlong separate na plastic.
0: So ito bahagi ito nung dinidiscuss natin yung commercial response ng mga kumpanya dun sa garbage mitigation dapat.
1: Yes.
0: This is one step sana na naituturo natin dun sa mga consumers. No? Meron kang tatlong mga butas na pagsusutan ng basura. Pero kapag ka tinignan mo, isa naman yung lagayan. So, paano approach dito, Commissioner?
1: Kailangan masabihan po sila kung ano po yung purpose po nito. Actually, gusto ko ipaabot din sa management yan. Kaya ako binidyohan yung kanilang proseso ng kanilang segregation doon inside their store.
0: Okay.
1: Yung mga fast food naman po natin na malalaki, mga fast food chain, nagbago na rin po sila, no? Kasi bawal na po yung mga plastic na utensils. So karamihan po ng iba either gumagamit sila ng washable na yung kutsara, tinidor na bakal talaga.
0: Uh-oh.
1: Para wala po tayong waste, or yung mga ginagamit nilang wooden spoon and fork.
0: Mm-hmm.
1: Para po biodegradable. So pero dapat po talaga naihiwalay natin from the store pa lang or from the source, ihiwalay na po natin yung nabubulok sa hindi nabubulok. Para
0: alright,
1: madali po ang collection, madali po ang segregation, madali po ang recycling ng mga produkto ang pwede natin recycle. So talagang kailangan maturuan po yung mga tao. Kailangan po ng active campaign. At dapat nga part yan ng kanilang employment kung sakali mang tatrabaho ka sa fast food,
0: okay,
1: na part is waste management.
0: So, kanina pinag-usapan natin mga bata, no? So, dun sa murang edad, dapat meron silang dagdag na, meron silang participation. Mm. Not only in discussing, not only in personifying, itong mga

0: ginagawa natin to, you know, control yung pagkalat ng basura sa ating mga lansangan. Maganda yung sinasabi ni Commissioner, kapag ikaw ay magtatrabaho, bahagi ng iyong corporate policy, yes, no, na maituro. So dapat walang excuse. Ito po yung sinasabi ng isang listener natin eh, mula sa San Pedro City, si Boss Bayani Rica Ricarte. Sabi niya, yung mga batang hapon, eh, ito daw yung atin dapat ginagaya. Ini-emulate natin yung kanilang kahandaan sa murang edad. Maganda yung sinabi ni Commissioner, nagsimula sa bata, ngayon nagtatrabaho ka, the same practice ang dapat na ini-employ natin, ang dapat na ginagawa natin. Pero ba't may disconnect pa rin?
1: Mm-hmm. Ang isa pa namin nakitang problema before, turo natin yung bata.
0: Mm.
1: Ang problema ng pag-uwi nila sa bahay, yung mga magulang, di naman sinusunod.
0: Oh.
1: Di ba? Makikita ng bata is mali yung ginagawa ng mga kasama nila matatanda.
0: Okay.
1: Kasi yon hindi nang naturuan yun eh.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh.
1: So, paano man lang maging tamang model po yung nasa bahay kung hindi na pa-practice. Dapat talaga sa bahay pa lang na pa-practice na yung proper segregation, proper ways
0: of management natin. Okay. So, talagang kinakailangan po, ano? Kinakailangan na tulong-tulong. Corruption of the mind kasi yung binabanggit. Alam po ninyo, ang corruption comes in many forms eh, hindi ba? Pero yung nakikita ng bata na maling ginagawa ng matatanda, habang sila'y tumatanda, eh, pinapatronize nila eh. Dahil tatay-natay mo yun eh, hindi ba? Oh.
1: Kaya gusto namin sana mapunta yan uli sa mapiging part ng DepEd. Alam niyo po, nung bata pa yung anak ko, mas naniniwala po siya sa teacher actually kaysa sa mga magulang.
0: Uh-huh.
1: Eh, sasabihin niya, Daddy, eh, sabi ng teacher ko, ganito yan eh.
0: Ano ba ito? Catholic school, private school, public school?
1: Private school po.
0: Private school, okay.
1: Pero di ba pag sinabi kasi ng teacher nila, ibig sabihin parang tama yun.
0: Oh, okay.
1: Yung tinuturo sa kanila eh.
0: Okay.
1: So talagang importante po na bata pa lang, natuturuan sila ng tama.
0: Mm-hmm.
1: Yun nga, minsan mas maniniwala pa sila sa teacher nila kaysa sa atin. Kaya maging talagang ehemplo talaga mga guru natin. Importante po sila sa pagmolde po ng mga bata hanggang paglaki. Kaya sana po maipasama natin uli sila sa programa natin sa ating waste management. Dagdag ko lang pala, nakabutong kanina.
0: Mm.
1: Nag-judge din po ako sa mga best LGU.
0: Aha.
1: Actually, malapit na naman po this month.
0: Annual, ano ba ito?
1: Ng Philippine Chamber of Commerce and Industry.
0: Okay.
1: Meron po mga LGU na napakaganda ng programa nila. Na bago ka bigyan ng business permit, meron silang lecture on solid waste management.
0: Across all LGUs ba ito? No. Meron ka lang mga talagang masasabi ng mga LGU na above par.
1: Meron po. Meron po talaga. Kaya okay. kaya nagkakaroon po ng contest po 'yan eh, mga best LGUs na 'yan. Pero yung nga napansin ko may mga ibang LGU na kasama po sa pag-issue lang ng business permit is nakapag seminar ka ng waste management.
0: Okay, okay.
1: Which is magandang practice
0: para
1: alam po na pag binuksan na nila yung establishment nila, alam na namin yung proper waste disposal.
0: Ang galing, ha?
1: Oo. So 'yun, plus point kaagad 'yung sa LGU na 'yon.
0: Oo. So marami pala tayong pwedeng gawin to somehow correct yung practice na pagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Para hindi nakakarating dun sa ating mga estero, hindi nakakarating sa ilog, hindi nakakarating sa dagat. So, tayo pong mga individual at household members, malaki yung papel eh, na tao, dito sa mga binabanggit ni Commissioner Hoxon. Tingnan natin kung paano natin i-correct yung household waste naman. Kasama na yung human waste. Kasama na yung issue ng politika sa mga local government units every time na lumalapit ang eleksyon. Alam po ninyo, masakit na katotohanan, ang Taiwan, maganda rin daw po yung kanilang ano, ang kanilang mga programa. Every time na tayo po ay nagkakaroon ng eleksyon, yung ating mga kababayan mula sa mga probinsya nagpupunta ng Metro Manila. I am not going to ask Commissioner Hoxon for comment, no, dahil hindi po ito sakop ng kanyang trabaho. Pero mabanggit ko lang dahil because of this issue on political stability ng mga kandidatong tumatakbo, hinahayaan po nila yung ating mga kababayan sa probinsya na mag-stay sa Metro Manila bilang bahagi ng kanilang programa na palakihin yung kanilang boto. Nakikita rin po natin yung mga shanties.
1: Yes.
0: Na itinatayo sa gilid ng ilog. Itong mga shanties na ito, puro ano lang ito, mga 2x2 na kahoy. Tama ba? Nasa construction rin si engineer, kaya mas alam niya. Tapos yung mga maninipis na mga plywood, ito po ay pinarerentahan ng around 500 pesos, 1,500 pesos kada kwarto, kada unit, no? In exchange ng kanilang pananatili, meron po silang tatanggapin na pera mula kay kapitan, galing kay congressman, galing kay mayor, etc., etc. Pero ang issue rito, yung kanilang mga pinauupahan, walang palikuran. And this is the sad reality. Pasensya na po doon sa mga kumakain. Na yung kanilang structure at yung pinaka labasan ng human waste, maliit na butas at ito'y diretso sa ilog. I don't know, fertilizer pa rin ba ito?
1: pagkain po ng isda.
0: Pagkain ng isda? Okay. Pero hindi po dyan natatapos. Dahil bukod dun sa human waste, contributor din itong ating mga kababayan ng mga household waste na direktang itinatapon dito po sa ating mga ilog. My question is, do you have the manpower, Commissioner, to look into this?
1: Yeah, actually, na-raise up namin yan sa isang mga, sa iba namin mga ikot, especially sa mga cities here in Metro Manila. No? Nung the politically correct term is yung mga informal settlers natin. No? Mm-hmm. Una-una, ang liliit po ng mga eskinita dyan.
0: Okay.
1: Hindi naman po makakapasok ang mga truck natin para mag-collecta. Unless masipag ang barangay captain, magkakaroon siya ng mga kariton na pwede mag-collecta ng mga basura. Okay. Pero kung ikaw, naghihirap ka na nga sa iyong buhay, at nagkatrabaho ka magdamag, magkakaroon ka pa na ng panahon para mag hiwalay-hiwalay pa ng basura mo. Yan po ang malaking problema natin. So, mangyayari po dyan is tatapon na lang nila kung saan convenient itapon.
0: Okay.
1: Kaysa ilakad pa nila sa kanto na malayo, baka doon na lang natin tapon sa bangketa. Tapon natin sa ilog, tapon natin sa tabi. Ganyan po nangyayari sa atin. Kaya pag bumagyo, talagang babalik sa iyo ang basura ng tinapon.
0: Yeah.
1: Dahil talagang magbabaha, magbabara ang ating mga ilog at mga drainage natin. At yan rin reklamo ng ating kasama sa MMDA, mga pumping station natin. Imagine, may refrigerator minsan.
0: Yun.
1: May sopa.
0: Oh.
1: Diba? So, mga lumang gamit. Nasisira po yung mga ating mga kagamitan.
0: Tapos kapag may basura, may daga.
1: Kasama po yan. Marami pong sakit.
0: Ang dulot po dyan. Pero, Commissioner, alam natin ito eh. And matagal na nating tinatalakay, matagal nang pinag-uusapan, alam natin yung solusyon, meron tayong batas. Alam natin na lahat tayo ay co-contributor dito sa issue ng basura, ng baha, etc., etc. Pero bakit hindi natin nasusolusyonan?
1: Yun nga, tama ka doon, matagal na to. And you cannot solve a problem by doing the same things over and over and over again. You cannot have a different solution, a different outcome kung pareho rin ang ginagawa mo.
0: Correct.
1: So talagang mga kababayan, kailangan na po natin magbago. Kasi hindi po tayo matututo kung hindi tayo magbabago. Paulit-ulit na lang po ito eh. Taon-taon na nagreklamo tayo sa gobyerno. Pero may contribution din po tayo. Hindi lang po kakulangan yan. Totoo yan, may kakulangan. Pero tayo rin po, may contribution to tayo kung bakit tayo nagkaagan ito. Karamihan po sa atin talaga hindi tayo sumusunod sa mga batas natin. Napakarami na po natin batas. Wala lang yatang ginagawa mga congressman natin. Kundi gawa na lang ang gawa ng mga batas. Diba? Pero yung implementation po, kailangan natin i-implement yung batas at sumunod po tayo. Makisama tayo dahil sa atin din po, tayo rin po makikinabang dyan. Talagang kailangan po natin magbago na ng sistema. Hindi na natin pwedeng gawin yung sistema na ginagawa natin before na wala naman po nangyayari. Kaya po, yung mga drive ngayon to have new technologies na pwede natin gamitin, explore na po natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi patuloy lang eh. Tapon lang tayo ng tapon sa ating mga sanitary landfill. Mapupuno rin po yan. Kailan natin talaga mag-reduce talaga tayo ng waste sa disposal natin. And let's use the proper... May pera po sa basura eh.
0: May pera sa basura.
1: Napakalaming pera sa basura. Mm. Lahat na lang po ng tycoon natin nasa basura na rin. Uh-huh. Akala nyo nasa energy lang.
0: May mayor din kumita.
1: Ay, no comment po. Pero okay. Napakalaki po.
0: Pero hindi, matagal nang kasabihan yung may pera sa basura, yes. Which is true, no? Maraming mga nangungulekta ng basura. Panahon pa ng Smoky Mountain, nakapagpatapos ng pag-aaral ng anak, hindi ba? Magka-doktor, abogado, etc. Go ahead.
1: Ang tawag po dyan kasi, one man's waste is another man's treasure.
0: Right.
1: Di ba? Yung pinagamitan natin, pa pwedeng gamitin ng iba yan. Tuloy yan, nainom na natin yung tubig, pero yung bote na yan, pag kinuha na yan ng mga kalakal, may pera na yan.
0: May pera na.
1: Yun, yun na po yun, ibig sabihin. Importante po is nakokollect po natin.
0: Oo.
1: Yan ang pinaka-importante. Segregate natin yung pwede natin mapakinabangan at i-dispose natin yung kailangan natin i-dispose.
0: Okay. Yung mga kababayan natin, nagbibigay ng kanilang sariling experience. So, dito po sa Japan, again, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, plastic, karton, pet bottles, milk packs at basura na mga pagkain sa lababo, binubukod ng pagtatapon at araw-araw yung oras na dating ng... truck ng basura. Meron pa ako nakita rito sa Taiwan, eksaktong alas 7 ng gabi darating yung truck ng basura. Ang naunang truck para sa totoong basura, tapos merong kasunod. So ibig sabihin yung truck mismo tinatanggap lang nila yung segregated na mga basura. Sabi ni Ma'am Shirley Uiang, nagtatapo ng basura ito, gusto ko itong sinabi ni Ma'am Kimura. Nagtatapo ng basura dito sa Japan ay mga turistang walang pakialam kung saan-saan na lang itinatapon. E, balik natin sa Pilipinas. Ang problema natin sa Pilipinas, tayong mga Pilipino mismo. That's a, you know, sad reality at slap on our face, hindi ba?
1: Tama po. Alam mo, bumisita po ako last year, nasa Sydney po ako, Australia.
0: Mm.
1: Maaga pa lang, nasa labas po ako nagpapahangin, nakita ko po yung dumaan po yung garbage collection.
0: Oo.
1: Tapos, yung isang bahay, inintuan nila, pero hindi nila kinuha yung basura.
0: Oh, okay.
1: At lumampas na. Curious ako, dahil nasa waste management tayo, lumapit po ako. May papel, nakadikit, may notice.
0: Mm.
1: May violation siya na hindi segregated ang kanyang waste at meron laman na ganito, ganito, ganito. Hindi kinuha ng basurero yung...
0: Saan ito?
1: Sa Sydney, Australia.
0: Sydney, okay.
1: Ibig sabihin, yung mga collector nila, tinitignan. Bago nila isampay yung basura. Oh, hindi segregated to, hindi kukunin yan.
0: So, trained sila?
1: Trained. Eh, tayo dito. Tingin mo yung mga nangungkolekta ng basura natin. Iisa-isahin nila yung mga, wala na silang time. I doubt it. Kaya dapat talaga, yung household talaga, segregated na. Kasi hindi natin maasa eh.
0: Commissioner, do you think employing a garbage collector na... well compensated, that's one. Tapos, meron talagang... Kasi pagka nanonood tayo ng pelikula, sa mga ibang bansa, yung kanilang garbage collector naka-uniform.
1: Yes.
0: May sapatos, may hairnet, etc. Kompleto yung kanilang uniforme. Dito sa atin, nakahubad, nakasando, nakayapak.
1: Walang gloves.
0: Tapos mukhang kagagamit lang ng droga. I mean, yung personalidad ng nangungulekta ng basura dito sa atin, hindi ko po nila lahat, hindi natin pwedeng i-compare dun sa estilo ng waste management collection sa ibang bansa. Ang ibig sabihin, talagang napakaraming challenges dito sa Pilipinas, Commissioner.
1: Napakalaki po, talaga. So, anong nangyayari po sa atin, itong mga kumukolekta ng basura natin? Kasi karamihan po dyan, outsourced. Ina-outsource po ng LGU kasi hindi naman nila po kaya ng sila mismo mag-invest sa mga truck nila. Meron partial pero karamihan po dyan is outsource nila. Yung mga taga-kuha ng basura natin, binubuksan po nila yan after kung saan man sila huminto. sila mismo naghihiwalay.
0: Okay.
1: Hinihiwalay din nila yung nakikita nilang pwede nilang pakinabangan at binibenta rin nila yun sa junk shops. No? Pero dapat, hindi na sana ganun umaabot dun eh.
0: Mm.
1: Talagang dapat from segregation pa lang. Kasi kawawa din naman sila. Nakikita ko nga sila. Imagine, ang dumi-dumi ng paligid, wala silang gloves, bubuksan nila yung basura, hindi nila alam kung anong nandun dun eh. Halo-halo po yan. Uh-oh. Eh. Diba? Kawawa rin naman po yung kalagayan ng ating mga kababayan na nagkatrabaho sa ganyong sektor. No? Sana bigyan natin ng dignidad.
0: Yeah.
1: Katulad sa ibang bansa nga, no? Nakaayos sila. No? I mean, hindi masamang sabihin nagkatrabaho ka sa bilang basurero dahil maayos sila. Makita mo, naka-vest sila, nakatama yung gear nila. Tapos pagkahinto ng truck nila sa stasyon, lililinis nila.
0: Mm-hmm.
1: So, nagkakaroon ng dignidad yung mga tao. E dito sana, iangat din po natin ang dignidad ng ating mga waste collectors.
0: I don't know if this will fly, Commissioner Hokson, pero pwede po ba na magkaroon tayo ng government takeover when it comes to garbage collection? Para yung mga ini-employ na mga garbage collector ay mga taong gobyerno, may sweldo, may pinag-aralan, hindi nila kinakailangan maging commissioner.
1: Mm.
0: Commissioner in the sense na hahanapin nila yung kalakal na pwede lang ibenta dahil ito yung kanilang ipinapakain sa kanilang mga pamilya. If our garbage collectors, katulad po nung nasa ibang mga bansa, ay well-trained, well-compensated, sila mismo, palagay ko, yung binabanggit mo sa Australia, hindi ko kukunin yan dahil mali yung proseso. Is that still possible?
1: Actually, marami naman pong, meron din naman pong mga LGU na sa kanila po yung mga collector. No?
0: Okay,
1: under
0: okay.
1: po ng CENRO or MENRO, ng City Environmental Resource Office. No? So, mga tao din po lang, pero mga GO lang yung mga yan. Siyempre, yan nasa pinaka-ilalim na nung job orders ng mga ganun po yan. Meron din naman po silang
0: Pero meron bang pagkakaiba when it comes to garbage collection? Yung JO versus pinulot lang sa kung saan?
1: Yes, kasi syempre may nagmo-monitor po sa kanila. May mga bisor po yan eh.
0: Okay.
1: So, may mga bisor
0: okay.
1: po yan.
0: Sabi ni Boss Armando Busa, magandang umaga sa Dubai, United Arab Emirates, ha, yung ating mga kababayan dyan. Dito sa Dubai, kung kakain ka ng candy at wala kang nakitang basurahan sa kalsada, ibubulsa mo na lang. Dahil, at kung meron kang madaan ng basurahan, doon mo itatapon. Maraming mga bansa, pati yung cigarette butt, candy, pati spitting, pagdudura, bawal. No? Dahil there is a very huge fine penalty kapag ka ikaw ay nakita. Meron rin tayong mga ganyang karatula, LRT, MRT stations, no spitting, etc., etc. Pero tayo hanggang anunsyo lang. Wala tayong strict enforcement. Palagay po ba ninyo, Commissioner, if we are going to implement strictly yung mga fines and penalties as approved by law, mako-correct natin itong baling notion patungkol sa garbage, solid waste management collection?
1: Yes, actually, alam ko nagtaas na po ng fines and penalties sa inangatin na po ng MMDA yung mga fines and penalties. No? Tsaka yung ibang mga ordinances, they can put naman yung mga penalties nila. Meron kaming isang lugar na napuntahan.
0: Mm.
1: I think 2 months ago lang, isang bayan dito sa Manila, sa Metro Manila. May nagulat ako, no? Kasi meron na rin silang napakulong na mga...
0: Oh, really?
1: Kasi birang-bira
0: saan
1: po
0: ito,
1: yan.
0: Saan
1: eh.
0: Ito?
1: Pwede ba sabihin?
0: Yeah, sure.
1: No. Actually, sa Las Piñas. Nagulat
0: Las Piñas.
1: Ako.
0: Oh.
1: Nabilib tuloy ako doon sa barangay chairman.
0: Okay.
1: Dahil, sinampan nila ng kaso, yung pag-indiscriminate throwing ng basura. So, sinampan nila ng kaso. Police,
0: galing, ha? Oh.
1: Yes, kasi kailangan talaga ng kamay na bakal dyan eh. Kailangan sumunod sa batas eh. May batas naman kasi.
0: Kailangan may masampulan.
1: Kailangan may masampulan. Oh. Yung iba kasi sabi ko nga po kanina, iba natatakot sila kasi bawas boto po yan. Pero, dagdag boto rin yan kung nakikita nilang tama yung ginagawa mo, congressman, mayor, o barangay chairman.
0: Sino mayor ng Las Piñas ngayon?
1: Ngayon si Aguilar.
0: Nene?
1: Hindi, yung anak po si April Aguilar. Mayor
0: okay.
1: April Aguilar.
0: So, ibig sabihin maganda yung ginagawa ni Mayora?
1: Yes, ako. Nagkausap kami ni Mayora. Nag-order din natin po siya ng mga panibagong mga truck para sa LGU, no, sa basura.
0: So, how are we going to replicate yung ginagawa ng Las Piñas? Kasi, you know, small steps means a lot eh, di ba? Merong magandang ginagawa ang Las Piñas, tapos sabi mo kanina, meron kayong mga programa para i-honor yung mga LGU. Mm-hmm. Is this part of that, you know, grand plan ng komisyon?
1: Kasama rin po yan. Actually, pag umikot po kami, kinukuha namin yung mga best practices nila.
0: At ayun.
1: Sineshare din po namin yan sa mga LGUs na nakikita namin kailangan ng improvement.
0: Mm-hmm.
1: At yung iba na iimbitahan naman po, puntahan nyo po itong LGU na to, puntahan nyo itong barangay na to, pwede nyo po gawing itong basis gayahin nyo. Wala naman pong problema pag ginagaya nyo yung magandang gawain.
0: Okay.
1: Diba?
0: Si Boss Franco Tevez ng Rizal, nakikinig at nanonood. May meeting pa si Commissioner pero hihingi ako ng 15 minutes pa.
1: Okay pa.
0: Ha? Dahil yung ating mga kababayan, pakisabi na lang kay Sir Mar, sandali lang. Hindi po maganda bayaw. Ang ganda ng mga binabanggit ng ating mga kababayan Pilipinong nakikinig at nanonood. Diyan lang kayo. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan. Ngayon pong, medyo maaraw-araw ng Biyernes. Dire-diretso tayo, ikalawang oras, second hour ng Johnny Gomez Live. Si Engineer Joseph Ross Hoxon, Commissioner po, Private Sector Representative ng National Solid Waste Management Commission, ang kasama natin sa palatuntunan. Ang daming ibinibigay na komento ng ating mga kababayang Pilipino. Salamat po ng maigi at marami. Dahil, sabi ko nga kanina, one small step, no, creates a big difference. Yung mga small winnings, yung naipakulong, ilang tao yan sa Las Piñas?
1: Alam ko parang anim po.
0: Anim na tao na sampulan. Eh, alam po ninyo, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-implement ang batas, there is a strong possibility na itong mga nakulong baka hindi naman na umulit.
1: Yes.
0: At sila mismo yung magkikwento, mm-hmm. No? So magkakaroon tayo ng sa marketing meron tinatawag diyan na yung impact sa pamamagitan ng bibig, mm-hmm. Hindi ba? Mm-hmm. Kapag kinikwento mo. So napakaganda nitong ating nasimulan na pagtalakay kasama po si Engineer Joseph Hoxon. Okay. Sabi po ni mukhang galing kay Boss Franco Tevez ito. Sa ibang bansa, ang mga Pilipino disiplinado. Pero dito sa Laula, sorry for the word, no, binabasa ko lang, kasi mahina ang batas. Your reaction please.
1: Hindi, actually, nandiyan po yung batas eh. Yung implementation po siguro, no, enforcement, mm-hmm. ang batas, kailangan po talagang sundin, no. Sabi ko kanina, napakadami naman nating batas. Bakit hindi nasusunod?
0: Overflowing na nga actually.
1: Yes. Eh. Oo. Oh. Yun po.
0: Okay. Galing kay Kalipi ng North Caloocan. Mismo si Kalipi, naghihiwalay ng basura. Limang uri ng sako daw po yung kanyang gamit. May papel, may plastic, at may bote, may bakal. Pet bottle ito, plastic na bote, bakal, boteng babasagin. At yung tunay na basura, yung mga dahon para ma-compose, gawing pataba. In one of the saunas ni Pangulong Bongbong Marcos, it was during his first sauna, binanggit niya yung tungkol sa recyclables. No? Dahil meron tayong mga ecological wastes na pwedeng i-convert into power.
1: Yes.
0: Kasama rin ito dun sa inyong mga pag-aaral, Commissioner, to, push for these measures. Hindi lang may pera sa basura, kundi meron talagang pakinabang sa basura.
1: Yes, yung pinuntahan po namin sa Cebu recently, no, meron po sila doong facility. It's a partnership of Japan and SM.
0: Oo.
1: Doon po kinokolekta lahat ng mga plastic.
0: Aha.
1: Even yung mga single use, no, mga paper, plastic bag, all sorts of flexible plastic. Isa pong malaking warehouse po to. Segregated waste ang LGU, dadalhin po doon. Pati mga iba industries, dadalhin po doon.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa po doon, may further recycling sila. Inihiwalay pa nila yung mga nasasama, mga konting bakal, konting mga karton. Eventually, shred po yung plastic.
0: Okay.
1: At pag sa dulo na ng linya, automated line po to. Pag sa dulo ng linya, i-bale po yan. Ibabaluti na yung plastic per 500 kilos yan.
0: Mm-mm-mm.
1: At saan nyo po dinadala? Dinadala po sa cement factory.
0: Oh, okay. Okay.
1: Ito po ang tinatawag natin na refuse-derived fuel.
0: Right.
1: So, RDF po ang tawag. Ang maganda po nito, kapalit po ito ng ginagamit nilang coal sa paggawa ng semento.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po mataas po ang furnace po doon, nasa mga 1,600 degrees.
0: Yeah.
1: No?
0: Okay.
1: So wala na po tayong problema sa mga toxins or whatever emissions na toxic emissions dahil sobrang taas po ng temperature.
0: Mm-hmm.
1: Nada-divert na po natin yung mga plastic na yun. Nako-convert po natin ng energy at replacement po sa coal, which is syempre unang mas mahal at hindi po maganda sa environment natin. So yan po isa pong programa na tinatawag natin. Waste to energy din po ang tawag po dyan. But RDF po, refuse derived fuel.
0: Pero highly technical yan. Ano? Paano natin ibababa yan dun sa usapin ng LGU? Through the MRF naman, Materials Recovery Facility. Paano naman
1: yan? Actually, hindi naman po highly technical kasi proper segregation lang talaga.
0: Oh, okay.
1: Na-segregate
0: okay
1: lang talaga yung plastic.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, meron po tayong mga partners dito, mga kumpanya. Like one of which, yung ating kaibigan, yung BEST, Basic Environmental System Technologies po yata ang pangalan. Meron po silang cash to trash back system.
0: Aha, uh-huh. Okay.
1: So, from schools, from LGUs, from other mga mall partners sila, dali mo po doon yung mga basura mong recyclable.
0: Yeah.
1: And they convert into credit sa card nila.
0: Okay.
1: And now you can use
0: sa mall, may nakikita akong ganyan.
1: Yeah, they think may partner sila sa SM or sa
0: Pure Gold. Meron ako nakikita na isushoot mo, pero meron lang silang anunsyo doon na sana linisin muna, no?
1: Ah, dapat
0: bago ishoot. Okay.
1: Yeah, pero although may kanya-kanyang programa yan, pero sa kanila po, yung may credit po yan. Bawat plastic o bawat kilo, pwede pong gamitin yung pambili ng bigas, mm-hmm, ng mantika, mm-hmm, pambayad sa kuryente. So, yan po, iniikot po nila sa ibang LGU at sa iba't ibang mga lugar. So, cash to trash back, importante rin po yun. Kasi nagkakaroon po ng incentive yung mga household na at yung mga bata, pwede yeah mag-ipon.
0: Oo.
1: Pangkuha ko ng baon to, pangkuha ko ng pagkain to. Hindi, magkakaroon po ng halaga yung basura.
0: Pero again, engineer, ang haba ng ating kwentuhan, ang haba ng ating plano, pero subukan natin, no? Wag naman sana kasi nagpapatuyo ako ng damit, naglabaho kanina. Mm. Ha? Pagka umulan, tumaas ang tubig, andyan na naman ang basura.
1: Mm-hmm.
0: I mean, this is a never-ending dilemma. How can we stop garbage from,
1: reaching?
0: Mapunta sa mga sa katubigan natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil this is not just an eyesore, kundi marami po talagang ill effects yung pagdagsa ng basura dito sa ating kapaligiran.
1: Alam niyo po, may lumabas pong news recently, yung ibang mga basura po na plastic na nakita po sa Palawan,
0: mm-hmm,
1: magugulat ka, hindi naman po English eh.
0: Oh.
1: Sabi, hindi po galing sa Pilipinas.
0: Okay.
1: So, inanod na po ito sa ating mga katabi mga bansa, no? Probably galing from Indonesia, galing from Sabah.
0: Oh,
1: So, dahil po sa current, no? Yung mga basura nila umabot din sa atin. So, hindi lang po tayo nag-iisa. At may contribution
0: global
1: din po.
0: May
1: contribution din po yung ibang bansa, no? Mm-hmm. Sa kanilang mga flexible waste, no? So, sa atin naman, is talagang proper collection po, importante, mga LGU natin. Tuloy-tuloy lang po. Alam natin na mahirap po yung trabaho at napakalaki po ng responsibilidad na inatang sa inyo. Pero kayo po bilang mga alkalde at kapitan, part po ng trabaho nyo ito.
0: Alright.
1: Kolektahin po ang ating mga basura.
0: Si Boss Alex Chua, nakikinig at nanonood. Parang nasa site niya na si Mar Balbuena, yung ating kaibigan, ang susunod nating panauhin. Tungkol dun kay Nick Torre, yung pagdaan sa bus lane. Anyway, sandali. Ang problema, wala tayong efficient garbage collection. Ito daw po yung dahilan kaya ayaw sumunod ng tao. How can we define efficiency when it comes to garbage collection?
1: No, actually, dapat yan. Meron tayong dapat na 100% collection service, no, sa uh-huh ating mga syudad. Hinahanap po namin yan. As the commission, no, hinahanap po namin yan. Dapat lahat po ng barangay, as per law, may MRF.
0: Mm-hmm.
1: Dapat po may collection services. So, yung efficiency po, talagang kailangan natin tingnan sa ground. Hindi, yung problema lang, hindi, kulang po tayo sa manpower at resources. Hindi po natin maikot lahat yan.
0: Mm.
1: Pero pag napupuna po natin at nakikita po natin, sinasabihan po natin sila at kinakatok po natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Ganun po.
0: Hindi ko ngayon ko lang naintindihan, no, na well, nakausap natin si Commissioner Hockson. Interested pala yung ating mga kababayan sa discussion ng basura.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sabi ko nga, this is a never-ending problem. Yung solusyon nasa ating mga kamay. Eh. Pero bakit parating merong disconnect? Discussions like this, no, kasama si Engineer Hockson, maybe one of the key factors kung paano tayong makakatulong sa ating pamalaan, sa ating mga kababayan, to magsimula tayo, i-educate muna natin, yes, di ba, ang ating taong bayan para maintindihan natin ano bang mga benepisyo yung makukuha natin if we have a safer and clean, green environment. Commissioner, ano bang, what's in it for us kapag maayos yung ating kapaligiran?
1: Unang-una, magandang ating kalusugan.
0: Okay.
1: Dahil yung hangin na nadudulot nito, eh syempre, yan yung hangin na hinihinga po natin.
0: Mm.
1: So, importante po yung, nakaka-relate po yung ating good environment sa ating good health. No? Part niya po yan. At syempre, kung maganda po yung ating kapaligiran, mas masaya po yung buhay natin na umikot sa lugar na mas malinis naman po.
0: Mm.
1: Ayaw naman po natin pumunta sa mga lugar na madumi. Diba? Kaya pag dumadaan tayo sa mga bayan na masinop yung ating mga alkalde, maganda, makikita mo, wala pong basura, wala pong makikitang kalat sa mga sidewalk. Gagaling ko lang sa ano, sa parte ng Mindanao, talagang pag umiikot po ako, tinitignan ko dyan talaga yung mga labas ng mga establishments.
0: Yeah.
1: Kung meron silang nilalabas ng mga basura sa labas habang wala pang collection. So, sinisita po natin yan. Dapat po kasi talagang meron pong oras lang po pag nilalabas po natin ang ating mga basura, no, for collection. So, importante na ating environment ay ating pangalagaan dahil at actually hindi po atin yung ano eh yung panahon ngayon para sa mga anak natin.
0: Correct,
1: eh.
0: Correct.
1: Dahil hinihiram lang natin sa kanila. Ayaw naman natin na ibigay natin sa kanila yan nang marumi at kawawa po sila.
0: Okay, top of your mind, anong LGU yung masasabi natin na talagang above par when it comes to implementation nitong solid waste management, engineer?
1: Kung dito po sa
0: Metro Manila,
1: makikita po natin ang Pasig,
0: okay,
1: at Marikina. Yan po magagandang mga examples po natin, no? Sa ating mga waste management programs na ginagawa din nila at ang policies nila.
0: Luzon?
1: Sa Luzon, sa Baguio po.
0: Baguio, okay.
1: So, although may problema po sila doon, pero in-action lang po yan. At meron po silang bago pong ginawang bagong central MRF. Actually, dapat po nasa Baguio po kami. Kasi lang hindi po kami makadaan sa NLEX. Kaya nag-reschedule po kami ng
0: Boss
1: November.
0: Boss Mar Balbuena, mamaya pag-usapan natin NLEX. Oo. Visayas.
1: Sa Visayas, nahirap pa.
0: Sindo pa rin ba?
1: May parte po ng Bohol.
0: Bohol, okay.
1: Sa Panglao.
0: Aha, okay.
1: Ayan, marami pong partners po kasi LGU, pati international partners doon. Nandun po yung UNDP, mga international partners. Sinusuportan lang yung programa dahil marami pong turista.
0: How about Mindanao?
1: Sa Mindanao, ang Davao po, malinis, kagagaling ko lang po sa Davao.
0: Okay.
1: Although nagka-problema sila recently sa kanilang sanitary, sa landfill nila doon, pero naayos na po nila yon.
0: That's because of the flooding eh, yeah. Di ba? Talagang issue yan. So, sana po dumating tayo sa pagkakataong muli nating makasama si Engineer Joseph Hokson, Commissioner mula po sa National Solid Waste Management Commission. I cannot thank you enough dahil kitang-kita po natin na yung ating mga kababayan ay interested dito po sa issue ng basura and how the public and the government can help each other to somehow correct ito pong wrong notion, wrong practice when it comes to garbage collection and management. Engineer, salamat po ng marami sa inyo.
1: Maraming salamat sa inyong programa at sana po sa ating mga kababayan nakikinig, makadulot po kayo ng kahit konting kaalaman sa ating waste management problem.
0: Okay. We will pause for a very short break after which ang National President ng Manibela, Mar Balbuena, ang ating makakasama. Diyan lang po kayo.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet Saturdays 6:30 p.m. to 7:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Alright, dire-diretso po tayo dito sa inyong malaya at malawak na palatuntunan. Maraming nagbibigay ng pagbati at pasasalamat kay Commissioner Hokson. Ma'am Ena, hindi ko na nabanggit yung mga komento. Ma'am Chato, Boss Alex, ang dami nyo pong binibigay ng mga komento. Sandali lang. Ito, napapanahon po itong ating pakipag-usap kay Ginoong Mar Valbuena, kaibigan natin, ang National President ng Manibela. Kamar, magandang umaga po sa inyo at welcome muli dito sa Johnny Gomez Live, sir.
5: Magandang umaga, Sir Johnny, at magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay, lalo na yung sumusunod na hindi dumadaan sa EDSA Basoy, yung mga matitino.
0: Pero una kong tanong, tuyo ba yung damit mo ngayon? Parang dalawang linggo ang nakalublob sa tubig baha.
5: Yung isa medyo basa pa rin Sir Johnny, kasi hanggang lagpas tao ang baha.
0: Yeah.
5: Sa Bulacan.
0: Kamar, nakikita ko yung mga video mo na may mga pinuntahan kang area sa Bulacan na abot hanggang dibdib mo yung tubig baha. Anong height mo nga, Kamar?
5: Nasa 5'11 po ako,
0: 5'11.
5: Sir Johnny.
0: So ibig sabihin, yung ating mga kababayan, kung ikaw ay 5'2, 5'3, 5'4, lagpas tao na. Yung tubig baha na yan?
5: Opo, kasi nagpunta kami doon hanggang Monday po kami.
0: Wow.
5: Ang nakita po namin doon, Saturday po kasi, Sir Johnny, buong araw kami sa NLEX eh. Simula 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi.
0: Oo.
5: O, ganun kami sa NLEX. Pagdating namin doon, malakas ang ulan. So kinabukasan, lumusong kami. Wala, no choice ka talaga kundi suungin yung mataas na tubig baha.
0: Okay. Yung mga kababayan natin at mga kamanibela natin na mga jeepney driver at operator, itong TNVS, itong motorcycle hailing community, itong mga UV Express at iba pang mga kababayan nating mga nagmamaneho ng sasakyan, pinapatay kamar yung kanilang livelihood because of this flood issue. At ito'y isang maliwanag na indikasyon na talagang merong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pero tila hindi pinapansin ang gobyerno. Mas gusto pa nilang pag-usapan yung impeachment kaysa dito sa nakawan sa flood control.
5: Opo, Sir Johnny, kasi gusto nila ibaling sa iba yung ginagawa nilang kalokohan para mapagtakpan yung pagnanakaw nila sa kabandang bayan.
0: Oo.
5: Isipin mo dito sa probinsya pa lamang ng Bulacan, 41 billion pesos na. Kung di ako nagkakamali, 2023, 24, 25, 26, mga tatlong taon.
0: Oo.
5: Sir Johnny, ganun kalaking pondo ang inilaan doon sa lugar. At dito sa Pampanga, nasa 14 o 17 billion pesos din ang inilaan dyan.
0: Yes.
5: Isipin mo, may presidente pang galing dyan. Tingnan natin na kung saan talaga may problema, kung ano ang problema na dapat nating solusyonan. Hindi yung tubig baha eh. Given na nandiyan dyan, malalakas ang ulan. Yung ganong karami pera, na inilaan na pondo o budget para
0: yes.
5: dito sa kahit papaano, hindi naman natin sinasabing talagang makokontrol siya, at least yung epekto nito mabawasan man lang, na hindi ganun kalala na yung talagang kabuhayan ng mga tao at yung miserableng pamumuhay nila doon, Sir Johnny. Pasintabi po sa mga kumakain, ultimo mga palikuran doon ay lubog na sa tubig ba?
0: Isipin
5: mo na lang kung ano ang ginagawa ng mga tao para hindi naman natin pwedeng pigilan yung tawag ng kalikasan, di ba, Sir Johnny?
0: Oo.
5: So, ganun kami miserable yung pamumuhay ng mga kababayan natin doon na nasaksihan ko. Kasi hindi na makapaghanap buhay. Ano mo, inaalipo nga.
0: Mm-hmm.
5: Hindi lang doon at yung mga nakaamba na sakit na pwede nilang makuha doon sa tubig. Kasi ang sabi sa akin doon, kaya nangingitim na yung tubig doon sa bandang dulo, buwan bago mawala yung tubig. Hindi katulad dito sa Metro Manila na isa, dalawang araw lang
0: pwede
5: mawala yung tubig baha na dulot ng malakas na ulan, doon, Sir Johnny, bababa ang dalawang buwan bago talaga matuyo yung lupa.
0: Eh pagka pinamugaran na yan ng lamok, ng itlog, eh dengue prone yung area na yan, Kamar.
5: Opo, at di naman nila maiwan dahil nga yung sakit na makukuha nila dyan, Sir Johnny, talagang wala nang pambili ng pagkain.
0: Oo.
5: Magkakasakit ka pa, wala nang hanap buhay. Ganon kahirap yung araw-araw na pamumuhay nila doon.
0: Ramdam na ramdam ko yung galit mo, Kamar, every time na mag-ikot ka eh. Pero baka yung iba nating mga kababayan ay hindi nila naiintindihan yung pinagmumulan, yung hugot ng galit ng Manibela at ni Ginoong Mar Valbuena. Ano ang epekto sa ating mga chopper at sa ating mga operators nitong walang tigil na pag-ulan, mataas na tubig baha, lubak na kalsada, pesteng traffic? Paano pa kayo nabubuhay kapag lahat ng elemento na ito ay nandyan present araw-araw, Kamar?
5: Alam mo, kung hindi resilient itong ating mga kababayan, Sir Johnny, talagang kung hindi ka magkakasakit, mamamatay kang dilat ang mata.
0: Mm.
5: Pero sabi ko nga sa mga kasama natin, hindi po pwedeng matibay lang tayo, hindi po pwedeng matatag lang tayo. Dapat may solusyon sa mga ganitong problema na dapat hindi natin ito dinadanas. Tinataksan tayo, binubuwisan tayo ng pagkalaki-laki. Pero yung servisyong ibinibigay sa atin, katiting lamang o minsan wala pa.
0: Okay.
5: Pero wala pa rin nga tigil ang pamahalaan sa pagkolekta ng buwis. Hindi. Kung mga walang hiya talaga, Sir Johnny, kahiya-hiya na ang kakapal ng pagmumuka na yung kinokolektang buwis, eh binubulsa lamang nung iilan.
0: Ayan
5: at na. Hindi talaga napupunta doon sa talagang purpose nito kung bakit nangongolekta ng mga taxes.
0: Bukod dun sa korupsyon sa pera, meron pa tayong tinatawag na korupsyon sa kapangyarihan. May mga dumadaan dito sa bus lane na hindi naman dapat dumaan. Ginagawang pa ng solusyon yung kanilang mga pribadong mga sasakyan para magamit at hindi maging, ibig sabihin, hindi sila tamaan ng pesting traffic. Ito, in-expose ni Kamar si MMDA General Manager Nick Torre.
5: Opo, Sir Johnny, malinaw na panggagago doon sa sistema ng batas trapiko natin. Ito
0: yung
5: pinakita na ginawa ni MMDA General Nick Torre, pambababoy sa batas trapiko. Isipin mo ha, Sir Johnny, pag may nahuli doon, kanselasyon ng driver's license, pag-impound ng sasakyan, magbumulta ka pa. Tapos naglagay sila ng sangkatutak na end cap dyan ng CCTV para hulihin ka, para ang dahilan nila, para madisiplina ka, maayos ang batas trapiko. Pero anong ginawa nitong, alam mo, itong PI na to, Sir Johnny, naka-ere lang tayo, pero alam mo,
0: nararamdaman ko yung ngipit ko eh. Biruin po ninyo, number 2 man ng MMDA, ikalawang pinakamataas na opisyal ng MMDA.
5: Pagpapakita yan ng pang-aabuso at pagka-arugante sa batas. Walang kinikilalang sistema, walang kinikilalang batas. Importante sa kanila yung convenience lang nila, Sir Johnny, na hindi sila matraffic. Siga ang dating eh.
0: Siga ang dating.
5: Para sa akin, siga ang dating kasi gagamit ka ng ibang plaka, lalagyan mo yung private car mo ng nakalagay, ano bang tawag dito, MMDA patrol. alam mo, para maramdaman mo yung bigat ng trapiko at masolusyunan mo ito, dapat sumabay ka doon sa agos ng mga natatrapik na mga kababayan natin para malaman mo kung ano talaga yung pagdurusa na kinakaharap nila araw-araw. Kung hindi mo yan dadanasin at magiging convenient sa iyo, hindi ka makakagawa ng plano na makakabuti para sa ating bayan.
0: Kamar, na-establish mo ba kung siya yung sakay, si Nictore mismo?
5: Sir Johnny, ganito, no? Ang umamin siya, napanood ko eh, ang sabi niya doon sa balita.
0: Oo.
5: Na
0: kanya yung sasakyan.
5: On duty siya nung mga panahon na yon.
0: Okay.
5: At ginamit niya yung sasakyan para doon sa purpose ng kanyang trabaho.
0: Aha.
5: Di po ba?
0: Mm-hmm.
5: At may lumalabas pa na may mga tinulungan siyang tao na lumapit sa kanya, kaya niya ginamit yung sasakyan.
0: Mm-hmm.
5: So, ang daming palusot.
0: Tapos
5: kahapon, ang sabi ni Artes,
0: yun.
5: MMDA Chairman Artes, hindi niya makumpirma.
0: Yes.
5: Ito na nga mismo galing kay General. Ano ba talaga?
0: Uh-oh.
5: Alam niyo, kung nagtatakipan talaga tayo dito at itong mga nasa posisyon, Sir Johnny, wala talaga, hindi maitatama yung institusyon, yung sistema nito na makakabuti sa taong bayan. So,
0: okay.
5: Ibig sabihin, pagka nasa posisyon ka, privilege ka, okay lang na magkaroon ng traffic, kasi nga, hindi mo mararanasan yon dahil nasa power ka.
0: Ayan. Kamar, ikaw kahapon, inimbitahan ka ng Department of Energy, no, yung hearing sa Senado na makasama dun sa talakayan. Sa Martes, tataas na naman ang presyo ng krudo at gasolina, 4 piso hanggang 5 piso. Anong napag-usapan nyo doon sa hearing ng DOE kahapon?
5: Marami kami napag-usapan, Sir Johnny, pero ang tinatanong ko na hindi nila masagot, ano ba talaga yung formula ng oil price hike at ng rollback? Hindi nila masagot.
0: Oo.
5: So, ibig sabihin, hinuhulaan lang nila kung halimbawa, pag sinabi na tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang palitan ng dolyar, doon na lang sila nagbabase.
0: Mm-hmm.
5: So, walang maliwanag na formula o sistema din na binibigay sa atin o kasagutan na hinihingi natin kung bakit nagtataas at ano rin yung formula, bakit nagbababa. O ano yung dahilan kung tama ba yung binibigay na rollback sa atin.
0: At parang ikaw lang yata na leader sa sektor ng transportasyon ang nanawagan at nakipagtalo tungkol dun sa refund sa sobra-sobrang singil sa presyo ng gasolina, krudo at kerosene, Kamar.
5: Opo, tama po kayo. Blessing in disguise siguro na naimbita rin tayo kasi lahat ng kaharap ko ay mga taga-gobyerno. Sir Johnny, ako lang yata nag-iisang civilian doon.
0: Oo.
5: Tawag dito, non-government organization na lumalaban doon sa Senado. At para sa akin, kahit ako lang ay nandun, hindi lang transport sector ang ipinaglalaban natin, kundi ang buong sambayan ng Pilipino.
0: Oo. So, yung naunang stand na i-refund itong sobra-sobrang singil, sa kabila nung paulit-ulit mong pagdalo at pakikinig dito sa mga Senate inquiry na ito, nagbago ba o nananatili pa rin yung posisyon mo at ng manibela patungkol dito sa issue ng refund?
5: Opo, Sir Johnny, kung hindi man nila kayang i-refund dito, kung hindi man kayang i-refund, at least sana ibawas na lang ng mas malaki, itapyasin na lang yung presyo.
0: Mm-hmm.
5: Kaya lang talagang makakapal ang mukha at pinagtatanggol pa ng Department of Energy para masayang-masaya pa sila. Pero Sir Johnny, sabi nga ng Department of Energy kahapon, eh sila na daw ang nagtatakda ng presyo. Eh
0: baka
5: naman pati dyan kumakat pa kayo. Kasi nagtatanong lang. At kami, Sir Johnny, nagtatanong lang, di ba? Nagtatanong lang. Parang doon sa issue ng 169, isa pa yan. Ang pag-usapan natin, bakit nga naman ba kayo naniningil ng ganyan? Di ba? Siguro sa mga susunod na araw, Sir Johnny.
0: Hindi, isingit natin kahit yan. Dalawa. Isingit na nga natin, dahil korupsyon yung ating pinag-uusapan, yung refund sa computer fee ng Stradcom, 169 pesos kada transaksyon. Sa loob ng 14 na taon, umabot na ito ng 28.56 billion. Kamar, anong epekto nitong mga ganitong klase ng paniningil na walang tamang kontrata na sinusunod, pero tila ginagawang gatasan itong ating mga motorista. Anong komento mo riyan?
5: Sir Johnny, ano? Mag-usapan ito.
0: Oo.

0: dapat ito pinag-uusapan at hindi dapat ito pinag-aawayan.
1: Mm-hmm.
0: Gusto natin makakuha ng malinaw na kasagutan sa pamahalaan, particular sa DOTR, kung ano nga ba talaga ang plano nila. Kasi kami, siyempre, ang layunin lang ng manibela, matiyak na marehistro yung aming mga sasakyan
1: at
0: magkaroon ng abala.
1: Oo, kasi ito ano nyo yan? Kumbaga, livelihood nyo yan eh.
0: Opo, opo. Yun ang ano namin kasi minsan ang daming ang mga fixer diyan nagbabayad kami ng 500. Mapabilis lang yung transaction natin pero ngayon Sir Johnny inaabot kami ng buwan bago makarehistro.
1: Nako po. Ang issue rito kasi yung paniningil nang wala naman palang kaakibat na kontrata na direktang sampal sa ating mga motorista, Kamar.
0: Opo, at yan ang kailangan nating i-explore pa, Sir Johnny, kasi ngayon wala pa akong hawak na mga dokumento na magpapatunay niyan kung ano ba talaga ang pinagsimulan niyan.
1: Mm-hmm.
0: Nung huling nagpunta ako ng LTO, down na naman yung LTMS.
1: Oh.
0: So, paano kami makakapag-transact sa LTO?
1: Mm.
0: Yan lang ang sa atin na... Sir Johnny, itong 169 na binabayaran na computer fee, dapat malinawan tayo kung saan ba ito galing at para saan ba talaga ito.
1: Pero huling tanong, kung totoong mapatunayan na merong pagkakamali, let's say pinatakbo ito ng walang necessaryng kontrata mula sa dating NEDA, itong DepDev, anong posisyon ng manibela doon sa issue ng refund?
0: Siguro, Sir Johnny, kapag kompleto na yung aming pananaliksik ay maglalabas kami ng aming official statement.
1: Okay.
0: Kasi hindi ko pa ito na bring up sa aming mga lawyer din, sa aming mga kasamahan, kung ano yung mga dapat nating magiging action dito. Kasi nga, wala din akong knowledge masyado.
1: Mm-hmm.
0: Ang naririnig ko lang, pag down yung LTMS, narinig ko lang din na bakit dalawa yung provider ng LTO.
1: Mm-hmm.
0: So, yan yung mga dapat natin na alamin din. Siguro, sa mga susunod na pag-uusap natin, Sir Johnny, baka may
1: meron na
0: po ako sa iyo.
1: Pero alam po ninyo, importante na tayo po ay open, katulad ng Manibela. Open
0: totoo
1: sila na mag-conduct ng sarili nilang research para nga naman mapatunayan nila na yung mga naririnig nilang mga impormasyon ay totoo. Hindi ba, Kamar?
0: Tama po kayo. At
1: ayun,
0: kahit nung nabalitaan namin na yung sasakyan nga na gamit ng MMDA, bago kami naglabas ng statement, bago po ako nagsalita, siyempre, inalam ko muna kanino ba ito, rehistrado ba ito, ano ba ang naging problema nito. Kasi mahirap din na baka mamaya magkamali tayo ng sasabihin.
1: Correct.
0: Hindi lang dahil sa umiiwas tayong madimanda. Siyempre, yung danyos din doon sa mga tao na kung mali yung sasabihin natin, pero kung naka-align tayo at tama naman yung research natin, may kalalagyan talaga dapat sila. At dapat, umaksyon ng ating Pangulo sa mga ganitong klase ng usapin. Katulad po ng sa LTMS na yan, sa refund ng 169 at itong kaso ni General Torre.
1: Ayun. Importante, merong tumatayo, merong naninindigan para dun sa ating mga pinakamaliliit na kababayan Pilipino, Kamar.
0: Tama po kayo, Sir Johnny, at katuwang namin kayo dyan. Alam ko, nandiyan din kayo para ipagtanggol ang sambayan ng Pilipino, ang mga ordinaryong Pilipino na gusto lang makatawid dito sa pang-araw-araw, na hindi naman naaabuso, pero kabaliktaran ngayon, nakikita natin yung pang-aabuso ng mga nasa posisyon.
1: Ayun.
0: Ginagamit ang kanilang posisyon.
1: Kamar, mag-ingat ka, bawal magkasakit, ha?
0: Opo, kayo din po, Sir Johnny.
1: Salamat po. Thank you so much, Kamar.
0: Maraming salamat po.
1: Si Ginoong Mar Valbuena, ang National President ng Manibela, na kasama natin sa palatuntunan. Dire-diretso na ba tayo, Basaye? Alright, papasukin muna natin itong mga nagmamadaling balita ng ating mga kabandido. Standby, Jojo Sikat. Unahin ko muna si Romel Madrigal. Mel, magandang umaga sa'yo. Please come in.
2: Nabigyan ng dagdag na tulong sa kanilang pag-aaral ang ilang kabataang college students sa Santa Rosa City sa Laguna. Sa pangunguna ng City Scholar Office, matagumpay na naipamahagi ang College Educational Assistance Program o CEAP allowance para sa mga existing scholars mula sa Barangay Pulong Santa Cruz, Santo Domingo, Balibago at Don Jose. Isinagawa ang pamamahagi sa isang march sa Santa Rosa City sa ilalim ng CEAP. Tumatanggap ang mga kwalipikadong college scholars ng 5,000 piso kada semestre bilang suporta sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral. Layunin ng

0: programa ng pamahalalunsod ng Santa Rosa na pinamumunuan ni Mayor Arlene Arcillas na makatulong sa mga kabataan na may pagpatuloy ang kanilang edukasyon at mabawasan ang gastusing kinakaharap ng kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng patuloy na educational assistance, inaasahang mas maraming kabataan na may hikayat na magsikap at makapagtapos ng pag-aaral para sa mas magandang kinabukasan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Nasa Senado pa rin si Jojo Sica. Jo, muli sa magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Hinikayat sa Senate Committee on Energy Chairman Senator Irwin Tulpuon, Department of Energy at ang Philippine National Oil Company na madaliin na ang mga kinakailangan hakbang para magkaroon na ng oil reserve ang bansa. Sinabi ni Tulpo sa ginanap na pagdinig ng komite na naghihintay na lamang ang ibang mga bansa tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, Japan ng go signal mula sa pamahalaan para mapondohan at may patayo na ang oil reserve facility. Aniya pa, mismo ang UAE ay malaki ang pagnanais at interest na magtayo ng kanilang oil depot sa Pilipinas at itatayo nila ito gamit ang kanilang budget, pero tayo naman ang makikinabang dito. Tiniyak naman ni PNO si Deputy Manager Antonio Benbahe sa Senado na bago sumapit ang 2027 ay handa na ang pagpapatayo ng mga pasilidad. Mayroon na aniya mga pagsisikap ang ahensya para may sakatuparan na ang Philippine Oil Reserve. Sinabi naman na itong si DOE Oil Industry Management Bureau Director Dino Abad na mayroon na rin silang binubuong Philippine Strategic Petroleum Reserve Team, isang task force na makikipag-ugnayan sa mga bansang nagpapanukalang magtayo ng oil depot sa Pilipinas. Ako si Jojo Sica at nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado. Mula po kay Jojo Sikat, 4:05 minuto na. Makalipas po ang ganap na alas 11 ng umaga. Dire-diretso pa rin tayo. Uy, si Ma'am Jackie Lumanzon Lazaro ng Pasig. Nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa Gen 3. Diyan po sa Cavite. Ma'am Teresa Cruz Aguiling, kasama pong nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Ay, naku, basahin nga muna natin itong komento ng ating mga kababayang Pilipino. Tabon ng tabon ng tabon na eh. Sa dami po nang nagbibigay ng kanikala mga komento. Ay, salamat daw, Kamar. Baka nakikinig pa si Mar Balbuena ng Manibela. Galing kay Ma'am Kimura Dolores ng Japan. Rainy Friday morning, Sir Johnny G. Galing kay Ma'am Menchi Me. Oo nga eh, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Commissioner Joseph, kung maaari po, bigyan ng proper bins ang lahat ng bahay. Sa Australia, 4 daw po yung bin. Para sa number 1, general waste. Merong bin para sa recyclables. Merong bin for green waste. Katulad po ng mga dahon-dahon, yung mga tree cuttings, etc. Tapos meron pang bin para sa mga bottles and glasses. Thank you, Ma'am Ena. Galing po kay Ma'am Ena Gray. Ang daming pera ng Pilipinas. Bilyong-bilyon, trilyon pangaraw po ang nawawala. Hindi maintindihan kung saan napupunta. Ayan. Ang nabubulok po ng mga items na isasama na rin sa green waste para gawing pataba. Galing kay Ma'am Ena Gray. Uy, naku po si Boss Alan Visitacion nagkomento. Hindi ko nabasa. Iparating na lang natin yung komento ni Alan. Good morning, Commissioner Joseph. I suggest we should have a campaign under your office. You need tactical communications daw po for the campaign. Ayan. Ang problema daw po sa Bulacan, kasi gumawa ng sariling daan yung baha sa dam, pati baha, nagbebendalo na. Ay, sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong, salamat po. Good morning, galing kay Ma'am Teresita Cruz Aguiling. Teka ha, ito may countdown si Angelo Ridaha. 112 na lang Pasko na. 112 days Pasko na raw po. Okay. Paano makakayang gawin sa Pilipinas ang ginawa ng Singapore at Norway? Kasi daw po, yung mga politiko dito sa atin, ang mismong basura. Ay, ang sakit. Aray, aray, nako. Ayan ha. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, maulang magdamagang ulan, maulan na, magdamagang ulan pa. Sabi po ni Ma'am Charito Cabrera Diana, thank you so much. Galing kay Boss Jaime Samoya Bernante, dapat ang nabubulok at hindi nabubulok. Hiwalay yan, dapat ang Pinoy ngayon, kulang na. Ang Pinoy daw ngayon, kulang na sa GMRC. Good moral and right conduct. Wala na yata ang GMRC ngayon eh, no? Oh, parang wala nang klase about GMRC. Aha. Okay. Dapat buong Pilipinas, mga Pilipino, mag-segregate kayo ng basura. Bayan niyo ito, mahalin, linisin, alagaan. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ihiwalay natin yung mga politikong nabubulok sa hindi nabubulok. Pwede ba tayong dyan magsimula? I-segregate natin yung mga corrupt sa mga hindi gaanong corrupt. Ayun. Kasi parang ang hirap daw pong ipinpoint kung sino yung hindi corrupt eh. Kaya corrupt, mula dun sa hindi gaanong corrupt, dun na lang muna tayo. Have a safe weekend, Lodi, Kuya Johnny. Magkarinigan sa Lunes sa Malolos, si Angelo Ridahan ng Malolos City, Bulacan. Mismong garbage collectors ang problema, sila yung nagkakalat sa kalsada. Isama mo pa yung tupad. Boss Alex Chua, tamad silang kunin yung basura. Okay? Totoo yan, kukunin yung basura tapos yung mga naiiwan. Kasi nga naman pagkabuhat may nalalaglag, hindi na nila pinupulot. Tapos meron kang programa ng gobyerno, yung tupad, 10 yung nagwawali sa isang dahon, nililipad pa. Anak ng baka naman talaga, oo. Ha? Minsan once a week na walang garbage collection. Saan daw po ilalagay ng tao yung kanilang mga basura? Kundi sa kalsada. Ayan, okay. Aha. Ayun, pati yung mga asong, pati yung mga alaga natin, pinapadumi sa labas ng mga bahay. Ha? Okay. Naka-uniform yung mga garbage collectors. Diyan po sa Japan, naka-gloves pa. BBM at mga alaga mong politikong magnanakaw at nagnanakaw. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, sumuong kayo sa baha para maranasan daw po ninyo kung paano maghirap ng pag-uwi, ha? Pati daw po yung pati private parts mabasa, mababad sa tubig baha. Ayun, may mga nagpapasalamat, Commissioner Hoxon, si National President Mar, salamat daw po sa inyo. Parang mayor ng San Juan before, abusado din sa kanyang sasakyan. Itong si Mayor Zamora, sabi ni Ma'am Kimura. Okay, meron pa. Okay, si Kalipi. Mga sindikato, ito'y nasa loob na ng tanggapan ng gobyerno kasabwat pa. Dati, nabanggit na daw po niya na mas iniibig pa ni JV na makulong ang kanyang kapatid na si Jinggoy kaysa mapatid ang ugnayan nila ng asawa niya. Hindi ko mababanggit yung pangalan, pero may nabanggit na pangalan eh. Itong si Kalipi ng North Caloocan. Mahabol na balita muna mula kay Romel Madrigal. Go ahead, Mel, please come in.
3: Teknolohiya, inobasyon at produktong gawa ng mga Batanggenyo ngayon ay mas malapit na sa mamimili sa Santo Tomas, Batangas. Opisyal nang binuksan sa City Santo Tomas ang teknolohiya at inobasyon kagapay ng Micro Enterprises o TICMI na naglalayong itampok at suportahan ng mga lokal na micro, small at medium enterprises. Pinangunahan ng mga kinatumahan DOST Calabarzon at pamahalalunsod ng Santo Tomas ang pagbubukas kasama ang mga partner mula sa Mall ng City Santo Tomas, Rotary Club of Batangas Malarayat at Placido, Batangas. Tampok sa trade fair ang 20 lokal na MSMEs mula sa DOST at LGU Santo Tomas na nag-alok ng iba't ibang produktong gawa ng mga Batanggenyo. Layunin ang programa na mabigyan ng pagkakataon ng mga mamimili na matuklasan, matikman at tangkilikin ang mga lokal na produkto na pinaunlad sa pamamagitan ng science, technology and innovation. Sa seremonya, iginawad ang certificates of participation sa mga exhibitors habang tumanggap naman ang City Government of Santo Tomas ng simbolong Tikmi Plaque bilang pagkilala sa kanilang suporta at pakikipagtulungan. Kasabay nito ang graduation ng mga nakatapos sa GIPC-BP program at awarding ng deeds of donation, patunay na patuloy na suporta ng DOST Batangas sa mga lokal na negosyo, kooperatiba, magsasaka at mangingisda. Ako si Romel Madrigal nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit, marami balitang bitbit, pahabol na report mula po sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Halos wala na tayong oras. Masasabi ba natin na happy weekend? Teka muna, bago natin sabihin at bago tayong magpaalam at bago natin batiin ang happy weekend itong ating mga tropang JGL, ito po yung napipintong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula po sa Martes. Anong date yan? A-8? September 8, kundi ako nagkakamali, birthday ni Mama Mary. Oh, ha? Alright, after 4 trading days, industry estimates point to a potential price increase of 4 pesos and 50 centavos to 5 pesos per liter for diesel and 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos per liter for gasoline. Paano natin babatiin ang bawat isa ng happy weekend kung may nakaabang, may nakaumang, ika nga, na pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo? Yung mga oil industry company experts at yung ating mga gasolinahan kaway-kaway, dagdag na singil na naman simula po sa Setyembre 8, 2022, araw ng Martes. Ito pa, pambati sa atin ang happy weekend. Senator Joel Villanueva. Absuelto eh. Absuelto daw, sabi ng COA. Doon po sa anomalyang flood control. Inabsuelto po ng Commission on Audit. Binigyan ng clearance, ha? Itong si Senator Joel Villanueva dito po sa Bulacan Flood Control Project Anomalies. Ito talaga yung nagagawa kapag ka ikaw ay malapit sa kusina. Ito talaga yung nagagawa kapag ka ikaw ay malapit sa hapagkainan. Ito daw po talaga yung nagagawa kapag ka ikaw ay malapit sa mayorya. Joel, pasok. Ay, talaga naman, oo. The Commission on Audit cleared Senator Joel Villanueva of involvement in the anomalies in the multi-billion peso flood control projects in Bulacan. COA Chairperson Gamaliel Cordova provided the Commission's findings to the Senate Finance Committee reviewing the 2027 budget after Villanueva challenged him to publicly disclose whether the senator was implicated in the fraud audits launched by the auditing body in Bulacan. One man down. Pasok na po itong si Joel Villanueva doon sa mga makatutulog ng mahimbing. Magkano nga yung relon na gamit-gamit ni Joel Villanueva? Parang hindi naman RM yung kanyang relo eh, pero mataas. Nasa 100 something million pesos ang bawat relo. Eh baka kung si Johnny G ang magsuot niyan, eh hindi na ako makapaglalakad ng diretso. Ha? Laylay ang kaliwang braso! Wala na po tayong oras. Masakit man sa aking sabihin, pero happy weekend na rin dito sa ating mga tropang JGL. Marami pong salamat, maupay na whatever, kung araw man, hapon, tanghali man yan, gabi sa inyong mga lugar. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa inyong malawak na palatuntunan. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Ankur Desai. The German car group Volkswagen has announced it will cut a further 50,000 jobs by the end of the decade as part of the biggest restructuring seen in the automotive industry. The conglomerate faces declining demands, tariffs and competition from Chinese manufacturers. The Argentine president Javier Milei has threatened to sanction companies that participate in the exploitation of resources in the Falkland Islands, a territory that Argentina refers to as Las Malvinas. Mr. Milei reiterated Argentina's long-standing claim to the islands, which are British. The two countries fought a war over the Falklands in 1982. The BBC understands that the UK government is set to approve a controversial new gas field off the coast of Aberdeen in northeast Scotland. The Jackdaw project was first approved by the former Conservative government in 2022, but was delayed by a legal ruling. The US Vice President J.D. Vance has said the fighting between the US and Iran is not a war and has avoided specifying when the conflict may end. He was speaking to reporters at the first White House press briefing in weeks. Cuba has announced a new round of free market reforms aimed at boosting the island's private sector. The latest measures allow individuals to set up their own travel agencies. Companies can also open bank accounts abroad without prior authorization from the authorities. Two psychiatrists in New Zealand have been authorized to prescribe pharmaceutical-grade MDMA to patients with post-traumatic stress disorder. The move makes it the second country after Australia to approve the use of the illegal drug, often associated with raves. And FIFA has accused its European counterpart UEFA of a smear campaign over Gianni Infantino's scrapped plan to sell stakes in the World Cup. UEFA is seeking documents for possible criminal claims in Switzerland. That's all your BBC World News.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theatre at Solaire. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
5: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: also your counterpart. Pero kapag tinignan po natin ang Metro Manila, eh punong-puno ng pabrika.
1: Mm-hmm.
0: Yung pabrika, eh makikita natin sa ilog ng kahabaan ng Pasig River. So automatically, itong mga pabrika na ito, yung kanilang mga waste matter, eh wala naman pong tamang disposal.
1: Mm-hmm.
0: Wala naman po silang ibang pinagtatapunan. Wala rin naman pong nagkukolekta, please correct me if I'm wrong, ng mga industrial wastes, no? So, parang shortcut, may batas ka pero ang tapon sa ilog. That makes our life difficult. Dahil parati itinuturo, oy, National Solid Waste Management Commission, may ginagawa ba kayo? Pero tandaan po natin, this is a multi-agency initiative supposed to be. Pero ang clearances ng mga pabrika, si Mayor ang nag-aaproba. So there is some sort of disconnect. How would you like to react, Commissioner?
1: Well, with regards naman sa industries, actually, ang sakop ko silang LGU is yung mga household waste, no?
0: Uh-huh.
1: Ang industries, normally, they contract separate haulers para sa kanilang mga waste disposal. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na, kung pag sinabi natin industrial waste, pwede kasi yan maging hazardous waste.
0: Uh-huh.
1: So, hazardous waste, hindi na po hawak ng commission yan. It's under RA 6969. Ibang agency naman po ng EMB may hawak niyan mga, sa e-waste natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung yung mga other waste, like mga recyclable waste, papasok po sa atin yan.
0: Uh-huh.
1: Ang pwede kasing gawin ng mga industries, or malamang ginagawa rin naman nila, is yung mga pwede naman ma-recycle, kinokolekta yan ng mga junk shops at binibenta nila.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So may mga separate, ano sila, may mga separate hauling companies yung mga yan, private hauling companies, kasi hindi sila talaga sila sakop ng collection ng LGU. Separate kasi yan, malalaki. Ngayon, with regards naman sa permit, pag dito ka naman sa Metro Manila, dadaan ka pa rin sa LLDA, may permit po yan kasi may discharge ka sa Laguna Lake, papunta Laguna Lake.
0: Alright.
1: So, meron ka rin ibang permits din for ECC clearance,
0: mm-hmm,
1: DNR naman dyan. So, hindi lang naman actually Boss Mayor lang nagbibigay ng permit.
0: Yeah.
1: So, may mga permit din iba't ibang agencies, no, na involved dyan. Ang ngayon, nakikipagtulungan po kami actually with the Climate Change Commission kasi nabanggit niyo po yung climate change kanina. With especially specifically sa office ni Commissioner Albert De La Cruz ng Climate Change Commission, no. Kanila kasi is importante sa kanila is mitigation ng especially methane gases, no, from our disposal sites kasi nakaka-affect ng climate change. Ngayon nag-cooperate po kami with the Climate Change Commission, paano natin matutulungan decrease ito, mitigate natin itong methane gases na nai-emit natin. At the same time, pati yung solid waste na mabawasan natin sa labas.
0: Okay.
1: So we have initiatives now that we plan to pursue, which is yung ating mga technologies available right now,
0: mm-hmm,
1: to reduce the waste, like the waste-to-energy facilities.
0: Okay. Meron pong mga ano, dinidevelop na mga AI, some sort of a parang part of your study na makapagtuturo, makapagbibigay sa atin ng ibang approach naman on how to handle itong issue na ito, Commissioner?
1: Actually, natutulungan naman tayo ng ibang mga counterparts natin from abroad, like Japan also helps us. No? Nagkakaroon tayo ng exchange studies with them. We were invited last February to Japan to look at their electronic and e-waste recycling facility. At nakakainggit po.
0: Nakakainggit?
1: Nakakainggit.
0: Sana maimbitahan kayo ng Norway kasi mas nakakainggit.
1: Opo.
0: Yung kanilang higanting bundok ng basura, kapag nagpunta po kayo ng Norway, ay hindi po ninyo makikita na bundok ng basura pala. Dahil ginagamit nila bilang tourist attraction.
1: Yes. Tsaka wala po kayo maamoy.
0: Walang maamoy.
1: Okay, maamoy.
0: Oy, galing Norway yata.
1: Nagpunta po kami doon.
0: Part ng pag-aaral?
1: Part ng studies ko, ng masteral ko.
0: Okay, okay.
1: So, totoo po yun. Even Singapore, napakalinis po. Pero napakalitan lugar. Pero how do they dispose their waste? They have these technologies right now.
0: Okay.
1: So, bakit hindi po natin magawa dito? And mga kapitbahay naman po natin yung mga yan.
0: Kanina, sinabi ko yung ano, no, yung permit coming from the LGU. Dahil kahit po kayo kumpleto ng barangay certificate, for example, ng ECC, Environmental Clearance Certificate, the permit coming from the LLDA, Kung hindi po ito dadaan sa alkalde, wala pong maibibigay sa inyong permit to operate.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, nasa balwarte pa rin ng local government unit yung pong negosyo ng mga pabrika. Pero ang parati nating tinatanong, maisingit ko lang, this is different from Solid Waste Management Commission. Dito sa amin sa Pasig, taon-taon hinuhukay yung kalsada. Dahil dun sa project ng concessionaire ng tubig.
1: Mm-mm.
0: Taon-taon po ito. Kaya ako nasisingit eh. Binibiyak yung kalsada dahil yung mga imburnal, ito yung malalaking circular concrete material, inilalagay dyan para magkaroon ng maayos na water flow. At mapigilan yung pagpasok ng mga solid waste, itong mga basura na ito. Kasama po doon sa mga dumadaan, doon sa area na dapat ay daanan ng four-wheel at ng two-wheel, itong malalaking sasakyan, mga construction trucks at machinery. So, inaayos po nila, sisiraan yung kalsada para ayusin yung ilalim ng kalsada, espalto uli. Pero yung parte na dinaanan ng malalaking truck, hindi naman ginagawa ng, hindi sinusolusyonan.
1: Mm-hmm.
0: So, ang nangyayari, yung ating mga kababayan ang silang naaapektuhan. Bakit po naisingin ito? Dahil, remember, ang LGU should react. Nasa kanilang poder yung pagbibigay ng permiso for these firms to continue nung kanilang negosyo, nung kanilang pag-ooperate ng business. Kaya ako nabanggit ito, Commissioner, dahil gusto nating pag-usapan itong kahandaan ng LGU. Ano ba talaga yung kanilang when it comes to answerability and accountability ng LGU kapag ganyan, basura yung pinag-uusapan natin. Dahil kayo, sinisilip nyo itong mga ito eh, di ba? So hanggang saan ang karapatan ng LGU to kumbaga mag-clear ng isang pabrika para makapagpatuloy ng negosyo?
1: Actually, tama ka sa sinabi mo. Actually, nagkataka din ako. May ayoko magbanggit ng city eh. Sabi rin ni Mayor eh, sabi niya, nag-press con siya recently.
0: Isa lang naman yung mayor na nag-press con eh, Maynila.
1: Ang daming flood control project sa lugar nila.
0: Correct,
1: pero
0: correct.
1: Wala pong mga permit. So, nagkataka rin lang ako, paano sila nakakapag-operate nang hindi nalalaman ng office ng mayor at wala mga permit yung mga projects? Like, government agencies na nagpa-perform niya, no?
0: Yeah.
1: Through either DPWH or yung mga malalaking contractor. Bakit sila nakapag-operate na walang alam ang City Hall? At the same time, yung mga concessionaires natin, wala nang ginawa kundi maghukay. Sa Las Piñas po, sa amin doon, parang gano'n nga, walang katapusan hukay.
0: Oo, oo, oo.
1: Lagi na lang may binubungkal pag gabi. So,
0: oh.
1: Walang katapusan po. So, hindi ko lang alam bakit, yun nga, sinasabi nung alkalde na wala po mga permit. So, paano nakapag-operate na ng ilang taon na wala mga permit at nakapag-construct sila na wala mga permit? So, may gap po doon. Hindi natin alam paano sila nakapag-operate. And yung with regards naman sa may control naman ng mga LGU, no? They are empowered to lock down any businesses kasi they have the power to give the business permit. They can also have the power to take it out.
0: Correct.
1: So pag may mga obstruction of the policies or ano ng LGU, they can simply cease and desist yung mga operations nito.
0: Mm-hmm.
1: So but between that may mga gaps talaga tayo eh.
0: Okay. So, when we talk about industrial, kasi meron yung solid waste, meron yung liquid waste, tapos merong aerial. Ito po yung nagiging problema natin dahil nade-deplete yung ating ozone layer because of that carbon monoxide, no? Na ine-emit. Hanggang saan lang po yung poder ng National Solid Waste Management Commission?
1: Actually, mostly sa municipal waste. No? Municipal waste.
0: Okay, okay.
1: Although, I've been also involved with the airshed group. No? Nag-monitor ng pollution ng ating Metro Manila, ng air pollution. Also, marami tayong mga water quality management group, no, WACMA, Marikina, San Juan, the Pasig River. No? So, yan naman po para sa mga discharge ng mga waste. Minomonitor po ng ating DNR-EMB yan. Nakasama po yung may ibang mga private sector dyan na nag-help na mag-monitor ng ating mga ano.
0: Okay. Waterways. Si Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan. Nabanggit ko yung Japan kanina. Pinapanood po tayo. Magandang umaga po sa ating business community sa Japan. Si Ma'am Anna Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Nakikinig at nanonood din sa inyong malayang palatuntunan. Ito muna. Dapat po sa kindergarten pa lang, tinuturo na sa mga bata ang tamang pagtatapo ng basura dahil ganyan daw po yung ginagawa sa Japan, sabi ni Ma'am Kimura Dolores.
1: Yes, alam niyo po, kaya ko sabi kanina nakakaingit po sila, no? Kasi nag-ikot din po tayo doon, nakita po natin yung mga bata doon, napakasisinop nila. Alam niyo po, bago, wala po kami masyado makita ng basura eh. Kasi bitbit nila. Hanggang pagdating sa bahay, doon sila didispose.
0: Okay, okay.
1: Kung may basura man sila, may candy sila or what, nasa bulsa po nila yan.
0: Ang Korea ganyan din?
1: I hope so. Parang siguro, parang ganyan din siguro ang training sa kanila. Ang nawala po kasi nung nag-amend po yung batas noong 2023, nawala po yung DepEd sa part ng commission.
0: Oh!
1: Dapat po kasama, nung initial batas ng RA 900, kasama po namin ng DepEd.
0: Okay.
1: Nagtataka lang po kami nung inamend na ni Madam Cynthia Villar yung batas na wala po ang DepEd as part. Eh sana po sila po yung maging katulong
0: natin. Ang DepEd lang ang nawala from the original composition. Mm. Okay.
1: Eh, hindi ko lang po alam kung kasama ang CHED doon, pero DepEd po definitely kasama po doon.
0: Mm.
1: Eh, kasi dapat po kasi maganda po, bata pa lang, tuturo na po natin yan eh. At sila po yung merong pinakamalaking sakop, no? Dahil ilang milyon po yung mga kabataan natin sa eskwelahan. Sana po, kung ma-amend man uli yung batas, masama po natin uli ang DepEd dahil maging partner po natin sila.
0: Yeah.
1: Although pwede na natin invite naman ang DepEd sa mga TWG meetings namin or ano namin, wala namang problema doon. Pero kung mas maganda kung nakaupo sila sa part ng commission, talagang yung mandate nila sa mga estudyante, sa mga bata, mas mabibigyan nila ng pansin itong proper waste management. Kasi behavioral po ito.
0: Yes.
1: Behavioral change po ang kailangan po natin. Kasi ang mentality po natin, sa Shea capital of the world po tayo eh. Ang dami po natin tingi-tingi, di ba?
0: Yeah.
1: Shampoo, toothpaste, 3-in-1. Pero ang nangyari sa atin, throw-away behavior po tayo.
0: Yun
1: tapon puno tayo.
0: Yun ang problema.
1: Tapon
0: at mabaya pupunta tayo dyan kasi bahagi ng human waste yan.
1: Yeah.
0: A household waste, no? Okay. Sandali lang ha, mag-commercial lang ang palatuntunan. Eh, marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Commissioner Joseph Hokson, Private Sector Representative ng National Solid Waste Management Commission. We'll be back. Diyan lang po kayo.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Inihayag ng Department of Agriculture na umakyat na sa 3.62 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng magkakasunod na malalakas na pag-ulan, pinalakas na habagat at mga bagyong na tumama sa bansa. Batay sa pinakahuling report ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, umabot na sa 74,809 hektarya ng agricultural areas ang naapektuhan habang nasa 87,745 metric tons ang naitalang pagkalugi. Sinabi pa ng DA na apektado rin ang kabuhayan na ng mahigit 86,000 na magsasaka at mangingisda sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas at Mimaropa. Nasasaad din sa ulat na pinakamalaki ang pinsala sa sektor ng palay na umabot sa 1.90 bilyong piso at ito ay katumbas ng 59,872 metric tons na production loss. Sumunod ang high-value crops na nakapagtala ng mahigit 1 bilyong piso na pinsala habang umabot naman sa 412.84 milyong piso ang pagkalugi sa fisheries sector. Naglaan naman ang DA ng hindi bababa sa 645 milyong piso na tulong para sa mga apektadong sektor kabilang ang 609 milyon na agricultural inputs para sa palay, mais at gulay. Mayroon ding 35,000 milyong piso na insurance payout para sa insured na magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Ipinagmalaki ni Senator Joseph Victorez ito sa panahon ng kanyang pamumuno bilang mayor ng San Juan ang hakbang ng nooy na Bota City Mayor at ngayon Representative Toby Tiangco na maglagay ng mga pumping station at bombastic pump sa mga estratehikong lugar upang tugunan ang patuloy na pagbaha sa mga mabababang barangay. Ayon kay Ercito, naging epektibo ang pagtugon ni Tiangco sa pagbaha sa Nabotas kung saan nasa 70% ng lungsod ay below sea level sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pumping station sa mga estratehikong lokasyon. Sinabi ni Ercito na nakaranas din ng katulad na problema ang San Juan sa ilang mabababang barangay tulad ng barangay Balong Bato, Salapan River at Tungong Rivera at Progreso kung saan maaring manatili ang baha kahit ilang linggo nang walang ulan. Naalala ni Ercito na dati nakakaranas sa mga lugar na ito ng matinding pagbaha kung saan umaabot ng 15 hanggang 20 talampakan ng lalim ng tubig. Sinabi niya tumugon ang lungsod sa pamagitan ng paggaya sa estratehiya ng Nabotas at pagtatayo ng mga pumping station sa mga lugar na ito, partikular na sa matatagpuan sa tabi o malapit sa San Juan River. Sa gitna ng mga pag-ulan na dalangan ng southwest monsoon at high tide sa iba't ibang bahagi ng bansa, ipinakita ng Nabotas City ang kahalagahan ng pangmatagalang pamumuhunan sa infrastruktura para sa flood control. Sa kabila ng malakas na pag-ulan, patuloy na gumagana navigational gate, coastal dike at network ng pumping station ng lungsod para makontrol ang tubig baha. Nakatulong ang mga pasilidad nito na itinayo noong panahon ni Tiangco bilang alkalde at mambabatas para maiwasang makapasok ang tubig dagat sa komunidad tuwing high tide habang pinadadali ang pag-agos ng tubig ulan mula sa mga kalsada na ipinagbalaki ni Ercito na ginaya nila sa San Juan.
1: Ito, sinin ko, Senator Villanueva, ano, yung Nabotas is 70% under, ano to, below sea level. Pero by placing strategic pumping stations in strategic areas, natanggal nila Toby Tiangco yung baha na ginaya po namin sa San Juan. We have about 5 or 6 barangays that are low-lying areas, basin, na kahit 2 linggo ng walang ulan, baha pa rin, no? Dati 15 to 20 feet ang lalim, pero ngayon ho, halos na wala.
0: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng Amendments to Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ceremonial signing ng bagong batas sa Malacañang, sinabi ni Pangulong Marcos na napataas na ang bilang ng mga benepisyaryo ng free higher education. Mula sa 2 milyon, naging 2.6 milyon na anya ang benepisyaryo sa unang semester ng taon. Sabi ni Pangulong Marcos, makatutulong ang amendments para mapalawag pa ng pamahalaan ang pagtulong sa college o vocational course students. Nabatid na nitong Enero, inilunsad ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program na nagbibigay daan sa mga outstanding senior high school graduates na makapagtuloy ng priority degree program sa higher education o priority TVET diploma programs. Sa pamamagitan ng Department of Science and Technology, Science Education Institute, nadagdagan na rin anya ang undergraduate scholars mula sa 45,000 sa school year 2022 to 2023 at naging 48,500 na sa school year 2025 to 2026. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Aminado ang PhilHealth na nananatiling hindi sapat ang coverage at self-benefit package ito kung ikukumpara sa pangangailangan at gastusin ng pasyenteng Pilipino sa pagdinig ngayong umaga para sa proposed 2027 budget ng Department of Health, tila na on the spot ang ahensya ng busisiin

0: Secretary Edwin Mercado sa tanong nitong si Senator Christopher Bongo.
1: Nabilyon ako yung PhilHealth Services. Maliit ba? Naniniwala po kayo na maliit? Pwede niyong sagutin po.
2: Chair, yes po, majority. Tumaas na po, pero hindi pa rin po niya fully nako-cover yung kailangan.
1: Pero maliit talaga. Kayo po.
0: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Itinaas ng PAGASA ang red rainfall warning sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan at Pampanga ngayong araw, September 4, dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat. Batay sa heavy rainfall warning number 6, sakop ng red warning ang San Felipe, San Marcelino, San Narciso, Castillejo, San Antonio, Subic at Olongapo sa Zambales, Dinalupihan, Hermosa, Orani, Morong, Samal, Abukay, Balanga, Pilar, Orion at Bagaks naman sa Bataan. Ganon din sa Lubao, Sasmuan, Makabebe, Masantol at Florida Blanca sa Pampanga. Nagbabala ang PAGASA sa posibleng pagbaha sa mga flood-prone area sa mga lugar na nabanggit. Orange rainfall warning naman ang umiiral sa Tarlac at ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan kung saan banta rin ang pagbaha. Samantala, nasa yellow rainfall warning naman ang Metro Manila, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Batangas at Laguna. Pinapaalalahanan naman ang publiko sa mga apektadong lugar na bantayan ang mga sumusunod na rainfall warning at maging handa sa posibilidad ng flash flood at landslide. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: sa simula pa lang ng pagdinig ng Senate Finance Committee ng budget ng DOH, sa sinabon na agad ng sermon ng Senator Rafi Tulfo ang Food and Drug Administration, particular na sa OIC ng ahensya na si Attorney Franklin Tabaquin. Ayon kay Senator Rafi, na wala man daw ang dating FDA Director General na si Attorney Paulo Tesson, pero binigbit naman daw nito si Tabaquin na may kaso pa daw sa Ombudsman. Tanong ng Senador na bakit na-appoint sa FDA itong si Tabaquin na mali daw ang Malacanang na ina-appoint ito sa pwesto. Tinawag pa ni Tulfo na galing sa impyerno si Tabaquin at napakalakas daw kay Tesson kaya ang dami niyang nilundagan na posisyon kaya siya naging OIC ngayon. Pagbabanta naman itong si Senador Rafi Tulfo na papatunayan doon niya na hindi totoo ang sinasabi ng DOH na nababalik nila sa supplier ang mga na-expired na gamot. May ipinakita ang senador na larawan na binabaon lamang daw ang mga gamot kung totoo siyang sayang daw mga gamot at bakit na-expire, samantalang maraming health center na kailangan nito at binubudol at iniisahan daw ng DOH at taong bayan pagdating sa mga gamot na na-expired lang.
1: It's season tulad nito. Lagi kong tinatanong yung mga gamot na nag-expire. At ang palaging sinasagot po sa atin, oversight daw yun. And then sinusolid daw yung gamot at pinapalitan ng bago. Yun po ay pawang kasinungalingan dahil meron po akong proof na binabaon. In fact, diyan binabaon palagi sa tala. Pakita nyo nga, ano, Comsec. It's a hospital. Anong hospital? Kandiyan, oh, binabaon niyang mga gamot by the hundreds of millions. Yan, oh. At meron pa nga kayong disposal committee na binuo. So bakit tayo nagsisinungaling sa taong bayan?
0: Ako, si Giorgio Sica, nagulat para sa DRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
3: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Si Boss Rick Nicolas, nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Mem, Ma'am Eda Gray, Teresita Cruz Agiling. Yung ating pambansa.

0: isang lagalag na si Ryan Lianeta na sang lupalop ng Metro Manila ka, Boss Ryan. Ito po yung ating mga taxi driver na nanonood sa palatuntunan. Kasama pa rin natin si Commissioner Joseph Ross Hoxon, Private Sector Representative ng National Solid Waste Management Commission. Mamaya pag-uusapan natin commercial waste naman. Pero papasukin muna natin ang report ng ating kabandidong si Jojo Sikat na sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Nangako ang Commission on Audit na isusubmiti ang hiningi ng Senate Commission Finance listahan ng kanilang natunto na mag-go sa Tarsanda na Flood Control Project. Sa pagdinig ng komite o kung sa year 2027 national budget, sinabi ni COA Chairman Gabalier Cordova na makikita ang listahan ng matiwalaing proyekto, pati na listahan ng mga person liable o mga dapat na managot sa resulta ng halos 50 flood audit na isinagawa ng COA. Sa nasabi flood audit, tinumbok ang mga proyekto sa Region 3 kung saan inireport ng TPWH ang pagpapagawa ng 18% ng flood control project. 50% ng mga proyektong iyon sa Region 3 ay nakadeklara na ipinagawa sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Cordova, mga taga-TPWH na natukoy na person liable dahil sila ang tagapagtupad ng mga proyekto at wala rin mga politiko tulad ni Senator Joel Villanueva na hindi naman implemento ng proyekto. Hiningi ni Senator Joseph Victor Ercito na chairman ng Finance Committee ang listahan dahil gagamitin gabay sa pag-aproba muli ng pondo para sa flood control project na ipapaloob sa pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Ercito, i-resume na ang pagpopondo sa flood control project na talagang kailangan ipagawa pero nabitin dahil na zero budget ngayong taon muntod na nadiskubre mga katiwalian sa mga proyektong binuhusan ng pondo sa 2025 national budget. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado. Galing kay Jojo Sikat, naghatid sa ating oras, 37 minuto na makalipas po ang 10 in the morning. Of course, si Ma'am Kimura Dolores ng Japan, Ma'am Zeni Lubiga Jose mula sa Malabon City, si Angelo Redahan ng Malolo City sa Bulacan, si Boss Alex Fentes, ilan laang sa mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Doon po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido sa DZRJ 810 kHz, yung ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Yung mga nakatunghay sa Sky Cable Channel 224 sa Facebook at YouTube, bukas na po yung ating live chat para sa inyong mga komento. Talagang mainit itong si Ma'am Kimura. Ha, siya yung nagbibigay talaga ng ng mga komento tungkol dito sa basura. Ang experience daw nila sa Japan, Commissioner, yung mga maliliit na candy wraps, wrappers, no? Kapag kumain daw sila ng candy, automatically inilalagay sa bulsa. Pag-uwi ng bahay, itinatapon. So, I would assume na pati sa household, meron silang separate na lagayan ng nabubulok sa hindi nabubulok. Si Ma'am Angel kasi nagpunta doon sa kanyang paboritong coffee shop. Maisingit ko lang. Pagpasok mo ng coffee shop na yan, merong nakalagay na malaking pinagsusutan ng basura.
2: Trash bin.
0: Ha?
2: Trash bin.
0: Trash bin, no? Tatlong tatlong area. Merong kang biodegradable, merong kang non-biodegradable, tapos isa pa.
2: Uh-huh.
0: Alam po ninyo, ako wala naman akong pera, kaya nililibre lang ako ni Ma'am Angel. Kapag nagtatapon tayo ng basura dun sa trash bin, nakikita natin, hindi naman nasa segregate, Commissioner. So, marami talaga tayong problema at magkakaroon tayo ng pagkakataon, marinig yung solusyon mula kay Commissioner Hoxon. Commercial waste. Anong ibig sabihin ng commercial waste?
2: Bago ko sagutin yan, balikan ko yung sinabi mo, no? Yung isang malaking coffee shop.
0: Ah, malaki ba yan?
2: Actually, may video po ako ng sinasabi nyo.
0: Oh,
2: Binidyoan ko kasi nagulat ako nung nagtapon ako kasi paper waste yan.
0: Okay.
2: Ito yung may liquid waste pa.
0: Right.
2: Tatlong pong butas yan.
0: Tatlong butas, oo.
2: Magkatapon ako, alam niyo po, nakikipagkita ko, isa lang palang malaking plastic. Isang malaking plastic sa loob.
0: Oh.
2: So, nag-segregate pa tayo. Eh, isa lang naman palang pupuntaan.
0: Oo. Oh.
2: So,
0: pero tatlo yung butas.
2: Tatlong butas.
0: Okay.
2: Pero isa lang po yung plastic sa loob. Hindi po tatlong separate na plastic.
0: So, ito bahagi ito nung dinidiscuss natin yung commercial response ng mga kumpanya dun sa garbage mitigation dapat.
2: Yes.
0: This is one step sana na naituturo natin dun sa mga consumers. No? Meron kang tatlong mga butas na pagsusyutan ng basura. Pero kapag ka tinignan mo, isa naman yung laga yan. Hmm. So, paano approach dito, Commissioner?
2: Ay, kailangan, kailangan masabihan po sila kung ano po yung purpose po nito. Actually, gusto ko ipabot din sa management yun. Kaya kung binidyohan yung kanilang proseso ng kanilang segregation doon sa inside their store.
0: Okay.
2: Yung mga fast food naman po natin na malalaki, mga fast food chain, nagbago na rin po sila, no? Kasi bawal na po yung mga plastic na utensils. Eh.
0: Mm.
2: So karamihan po ng iba, either gumagamit sila ng washable, yung kutsara tinidor na bakal talaga.
0: Uh-oh.
2: Para wala po tayong waste, or yung mga ginagamit nilang wooden spoon and fork.
0: Mm-hmm.
2: Para po biodegradable. So pero dapat po talaga nahihiwalay natin from the store pa lang or from the source, ihiwalay na po natin yung nabubulok sa hindi nabubulok para
0: alright,
2: madali po ang collection, madali po ang segregation, madali po ang recycling ng mga mm-hmm. produkto ang pwede natin recycle. So talagang kailangan maturuan po yung mga tao eh. Kailangan po ng active campaign at dapat nga part yan ng kanilang employment kung sakali mang tatrabaho ka sa fast food, ano eh.
0: Okay.
2: Na part is waste management.
0: So, kanina pinag-usapan natin mga bata, no? So, dun sa murang edad, dapat meron silang dagdag na, well, meron silang participation. Mm. Not only in discussing, not only in personifying itong mga ginagawa natin to, you know, control yung pagkalat ng basura sa ating mga lansangan. Maganda yung sinasabi ni Commissioner, kapag ka ikaw ay magtatrabaho, bahagi ng iyong corporate policy,
2: yes,
0: no, na maituro. So dapat walang excuse. Ito po yung sinasabi ng isang listener natin mula sa San Pedro City, si Boss Bayani Ricarte. Sabi niya, yung mga batang hapon, ito daw yung atin dapat ginagaya. Ini-emulate natin yung kanilang kahandaan sa murang edad. Maganda yung sinabi ni Commissioner, nagsimula sa bata, ngayon nagtatrabaho ka, the same practice ang dapat na ini-employ natin, ang dapat na ginagawa natin. Pero ba't may disconnect pa rin?
2: Mm. Ang isa pa namin nakikita ang problema before, turo natin yung bata.
0: Mm.
2: Ang problema ng pag-uwi nila sa bahay, yung mga magulang hindi naman sinusunod.
0: Oh.
2: Di ba? Makikita ng bata is mali yung ginagawa ng mga kasama nila matatanda.
0: Okay.
2: Kasi yon hindi nang naturuan yun eh.
0: Oo, oo.
2: So, paano man lang maging tamang model po yung nasa bahay kung hindi na pa-practice. Dapat talaga sa bahay pa lang, napapractice na yung proper segregation, proper waste management natin.
0: Okay. So, talagang kinakailangan po, ano? Kinakailangan na tulong-tulong. Corruption of the mind kasi yung binabanggit. Alam po ninyo, ang corruption comes in many forms, eh, hindi ba? Pero yung nakikita ng bata na maling ginagawa ng matatanda, habang sila'y tumatanda, eh, pinapatronize nila eh. Dahil tatay-nanay mo yun eh, hindi ba?
2: Oh. Kaya gusto namin sana mapunta yan uli sa mapiging part ng DepEd. Alam niyo po, nung bata pa yung anak ko, mas naniniwala po siya sa teacher actually kaysa sa mga magulang.
0: Oh,
2: eh, sasabihin niya, daddy, eh, sabi ng teacher ko, ganito.
0: Teka,
2: yan eh.
0: Ano ba ito? Catholic school, private school, public school?
2: Private school po.
0: Private school, okay.
2: Pero di ba pag sinabi kasi ng teacher nila, ibig sabihin parang tama yun.
0: Oh, okay.
2: Yung tinuturo sa kanila eh.
0: Okay.
2: So talagang importante po na bata pa lang, natuturuan sila mm-hmm. ng tama.
0: Mm-hmm.
2: Yun nga, minsan mas maniniwala pa sila sa teacher nila kaysa sa atin. Kaya maging talagang ehemplo talaga mga guro natin. Importante po sila sa pagmolde po ng mga bata hanggang paglaki. Kaya sana po maipasama natin uli sila sa programa natin sa ating waste management. Dagdag ko lang po, nakabutong kanina. Nagja-judge din po ako sa mga best LGU. Actually, malapit na naman po this month.
0: Annual, ano ba ito?
2: Ng Philippine Chamber of Commerce and Industry.
0: Okay.
2: Meron po mga LGU na napakaganda ng programa nila. Bago ka bigyan ng business permit, meron silang lecture on solid waste management.
0: Across all LGUs ba ito? Then, meron ka lang mga talagang masasabi ng mga LGU na above par?
2: Meron po talaga. Kaya nagkakaroon po ng contest po yan, yung mga best LGUs na yan. Pero yung nga napansin ko, may mga ibang LGU na kasama po sa pag-issue lang ng business permit is nakapag seminar ka ng waste management.
0: Okay, okay.
2: Which is magandang practice.
0: Mm-hmm.
2: Para alam po na pag binuksan na nila yung establishment nila, alam na namin yung proper waste disposal.
0: Ang galing, ha?
2: Oo. So yun, plus point kagad yung sa LGU na yun.
0: So, marami pala tayong pwedeng gawin to somehow correct yung practice na pagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Para hindi nakakarating dun sa ating mga estero, hindi nakakarating sa ilog, hindi nakakarating sa dagat. So, tayo pong mga individual at household members, malaki yung papel ng tao dito sa mga binabanggit ni Commissioner Hockson. Tingnan natin kung paano natin i-correct yung household waste naman. Kasama na yung human waste. Kasama na yung issue ng politika sa mga local government units every time na lumalapit ang eleksyon. Alam po ninyo, masakit na katotohanan, ang Taiwan, maganda rin daw po yung kanilang ang kanilang mga programa. Every time na tayo po ay nagkakaroon ng eleksyon, yung ating mga kababayan mula sa mga probinsya nagpupunta ng Metro Manila. I am not going to ask Commissioner Hockson for comment, no, dahil hindi po ito sakop nung kanyang trabaho. Pero mabanggit ko lang dahil because of this issue on political stability ng mga kandidatong tumatakbo, hinahayaan po nila yung ating mga kababayan sa probinsya na mag-stay sa Metro Manila bilang bahagi ng kanilang programa na palakihin yung kanilang boto. Nakikita rin po natin yung mga shanties.
2: Yes.
0: Na itinatayo sa gilid ng ilog. Itong mga shanties na ito, puro ano lang ito, mga 2x2 na kahoy.
2: Yeah.
0: Tama ba? Nasa construction rin si engineer kaya mas alam niya. Tapos yung mga maninipis na mga plywood. Ito po ay pinarerentahan ng around 500 pesos, 1,500 pesos kada kwarto, kada unit, no? In exchange ng kanilang pananatili, meron po silang tatanggapin na pera mula kay kapitan, galing kay congressman, galing kay mayor, etc., etc. Pero ang issue rito, yung kanilang mga pinauupahan, walang palikuran. And this is the sad reality. Pasensya na po doon sa mga kumakain. Na yung kanilang structure at yung pinaka labasan ng human waste, maliit na butas at ito'y diretso sa ilog. I don't know, fertilizer pa rin ba ito?
2: pagkain po ng isda.
0: Pagkain ng isda? Okay. Pero hindi po dyan natatapos. Dahil bukod dun sa human waste, contributor din itong ating mga kababayan ng mga household waste na direktang itinatapon dito po sa ating mga ilog. My question is, do you have the manpower, Commissioner, to look into this?
2: Yeah, actually, na-raise up namin yan sa isang mga, sa iba namin mga ikot, especially sa mga cities here in Metro Manila. No? Nung the politically correct term is yung mga informal settlers natin. No? Una-una, ang liliit po ng mga eskinita dyan.
0: Okay.
2: Hindi naman po makakapasok ang mga truck natin para mag-collecta. Well, less masipag ang barangay captain, magkakaroon siya ng mga kariton na pwede mag-collecta ng mga basura.
0: Okay.
2: Pero
0: okay,
2: kung ikaw, naghihirap ka na nga sa iyong buhay at nagkatrabaho ka magdamag, magkakaroon ka pa na ng panahon para maghiwalay-hiwalay pa ng basura mo.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Yan po ang malaking problema natin. So, mangyayari po dyan is tatapon na lang nila kung saan convenient itapon.
0: Okay.
2: Kaysa ilakad pa nila sa kanto na malayo, baka doon na lang natin tapon sa bangketa.
0: Mm.
2: Tapon natin sa ilog, tapon natin sa tabi. Ganyan po nangyayari sa atin. Kaya pag bumagyo, talagang babalik sa iyo ang basura ng tinapon.
0: Yeah.
2: Dahil talagang magbabaha, magbabara ang ating mga ilog at mga drainage natin. At yan rin reklamo ng ating kasama sa MMDA, mga pumping station natin.
0: Mm-hmm.
2: Imagine, may refrigerator minsan.
0: Yun.
2: May isto pa.
0: Oh.
2: Diba? So, mga lumang gamit. Nasisira po yung mga ating mga kagamitan.
0: Tapos kapag may basura, may daga.
2: Kasama po eh. Marami pong sakit.
0: Pero, Commissioner, alam natin ito eh.
2: Mm-hmm.
0: And matagal na natin tinatalakay, matagal na pinag-uusapan, alam natin yung solusyon, meron tayong batas. Alam natin na lahat tayo ay co-contributor dito sa issue ng basura, ng baha, etc., etc. Pero bakit hindi natin nasusolusyonan?
2: Yun nga, tama ka doon, matagal na to. And you cannot solve a problem by doing the same things over and over and over again. You cannot have a different solution, a different outcome kung pareho rin ang ginagawa mo.
0: Correct.
2: So talagang mga kababayan, kailangan na po natin magbago. Kasi hindi po tayo matututo kung hindi tayo magbabago. Paulit-ulit na lang po ito. Taon-taon na nagreklamo tayo sa gobyerno. Pero may contribution din po tayo. Hindi lang po kakulangan yan. Totoo yan, may kakulangan. Pero tayo rin po, may contribution to tayo kung bakit tayo nagkaagan ito. Karamihan po sa atin talaga, hindi tayo sumusunod sa mga batas natin. Napakarami na po natin batas. Wala lang yatang ginagawa mga congressman natin. Kundi gawa na lang ng gawa ng mga batas. Diba? Pero yung implementation po.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
2: Punan tycoon natin nasa basura na rin.
0: Uh-huh.
2: Akala nyo nasa energy lang.
0: May mayor din kumita.
2: Ay. No comment po. Pero okay. Napakalaki po.
0: Pero hindi, matagal nang kasabihan yung may pera sa basura,
2: yes,
0: which is true, no? Maraming mga nangungulekta ng basura. Panahon pa ng Smoky Mountain, nakapagpatapos ng pag-aaral ng anak, hindi ba? Magka-doktor, abogado, etc. Go ahead.
2: Ang tawag po diyan kasi One man's waste is another man's treasure.
0: Right, right.
2: Diba?
0: Oo.
2: Yung pinagamitan natin, pwedeng gamitin ng iba yan. Pero yan, nainom na natin yung tubig. Pero yung bote na yan, pag kinuha na yan ng mga kalakal, may pera na yan.
0: May pera na.
2: Yun, yun na po yun, ibig sabihin. Importante po is nakokollect po natin.
0: Oo.
2: Yan ang pinaka-importante. Segregate natin yung pwede natin mapakinabangan at i-dispose natin yung kailangan natin i-dispose.
0: Okay. Yung mga kababayan natin, nagbibigay ng kanilang sariling experience. So, dito po sa Japan, again, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, plastic, karton, pet bottles, milk packs at basura na mga pagkain sa lababo, binubukod ng pagtatapon at araw-araw yung oras na dating ng truck ng basura. Meron pa ako nakita rito sa Taiwan, eksaktong alas 7 ng gabi darating yung truck ng basura. Ang naunang truck para sa totoong basura, tapos merong kasunod. So ibig sabihin yung truck mismo tinatanggap lang nila yung segregated,
2: yes,
0: na mga basura. Sabi ni Ma'am Shirley Uiang, nagtatapo ng basura ito, gusto ko itong sinabi ni Ma'am Kimura, nagtatapo ng basura dito sa Japan ay mga turistang walang pakialam,
2: mm-hmm,
0: kung saan-saan na lang itinatapon. Eh, balik natin sa Pilipinas. Ang problema natin sa Pilipinas, tayong mga Pilipino mismo. That's a, you know, sad reality at slap on our face, hindi ba?
2: Tama po. Alam mo, bumisita po ako last year, nasa Sydney po ako, Australia.
0: Mm.
2: Maaga pa lang, nasa labas po ako nagpapahangin, nakita ko po yung dumaan po yung garbage collection.
0: Oo.
2: Tapos, yung isang bahay, inintuan nila, pero hindi nila kinuha yung basura.
0: Oo, oh, okay.
2: At lumampas na. Curious ako dahil nasa waste management tayo. Lumapit po ako. May papel, nakadikit, may notice.
0: Mm.
2: May violation siya na hindi segregated ang kanyang waste at meron laman na ganito, ganito, ganito. Hindi kinuha ng basurero yung...
0: Saan ito?
2: Sa Sydney, Australia.
0: Sydney, okay.
2: Ibig sabihin, yung mga, even yung mga collector nila, tinitignan bago nila isampay yung basura. O, hindi segregated ito, hindi kukunin yan.
0: So, trained sila?
2: Trained. Eh, tayo dito, tingin mo yung mga nangongolekta ng basura natin, iisay-isahin nila yung mga... Wala na silang time. I doubt it. Kaya dapat talaga, yung household talaga, segregated na. Kasi hindi natin maasa eh.
0: Commissioner, do you think employing a garbage collector na well compensated, that's one. Tapos, meron talagang... Kasi pagka nanonood tayo ng pelikula, sa mga ibang bansa, yung kanilang garbage collector naka-uniform.
2: Yes.
0: May sapatos, may hairnet, etc. Kompleto yung kanilang uniforme. Dito sa atin, nakahubad, nakasando, nakayapak.
2: Walang gloves.
0: Walang gloves. Tapos mukhang kagagamit lang ng droga. I mean, yung personalidad ng nangungulekta ng basura dito sa atin, hindi ko po nila lahat. Hindi natin pwedeng i-compare dun sa estilo ng waste management collection sa ibang bansa. Ang ibig sabihin, talagang napakaraming challenges dito sa Pilipinas, Commissioner.
2: Napakalaki po, talaga. So, anong nangyayari po sa atin, itong mga kumukolekta ng basura natin? Kasi karamihan po dyan, outsource.
0: Oo.
2: In-outsource po ng LGU kasi hindi naman nila po kaya ng sila mismo mag-invest sa mga truck nila. Meron partial, pero karamihan po dyan is outsource nila. Yung mga taga-kuha ng basura natin, binubuksan po nila yan after kung saan man sila huminto, sila mismo naghihiwalay.
0: Okay.
2: Hinihiwalay din nila yung nakikita nilang pwede nilang pakinabangan at binibenta rin nila yan sa junk shops. No? Pero dapat hindi na sana ganun umaabot dun eh.
0: Mm.
2: Talagang dapat from segregation pala. Kasi kawawa din naman sila. Nakikita ko nga sila. Imagine, ang dumi-dumi ng paligid. Wala silang gloves. Bubuksan nila yung basura. Hindi lalo kung anong nandun dun eh. Halo-halo po yan. Uh-oh. Eh. Diba? Kawawa rin naman po yung kalagayan ng ating mga kababayan na nagkatrabaho sa ganyong sektor. No? Sana bigyan natin ng dignidad.
0: Yeah.
2: Katulad sa ibang bansa nga, no? Nakaayos sila. No? I mean, hindi masamang sabihin nagkatrabaho ka sa bilang basurero dahil maayos sila. Makita mo, naka-vest sila, nakatama yung gear nila. Tapos pagkahinto ng truck nila sa stasyon, lililinis nila.
0: Mm-hmm.
2: So, nagkakaroon ng dignidad yung mga tao. E dito sana, iangat din po natin ang dignidad ng ating mga waste collectors.
0: I don't know if this will fly, Commissioner Hokson, pero pwede po ba na magkaroon tayo ng government takeover when it comes to garbage collection para yung mga ini-employ na mga garbage collector ay mga taong gobyerno, may sweldo, may pinag-aralan, hindi nila kinakailangan maging commissioner.
2: Mm.
0: Commissioner in the sense na hahanapin nila yung kalakal na pwede lang ibenta dahil ito yung kanilang ipinapakain sa kanilang mga pamilya. If our garbage collectors, katulad po nung nasa ibang mga bansa, ay well-trained, well-compensated, sila mismo, palagay ko, yung binabanggit mo sa Australia, hindi ko kukunin yan dahil mali yung proseso. Is that still possible?
2: Actually, marami naman po, meron din naman po mga LGU na sa kanila po yung mga collector. No?
0: Okay,
2: under
0: okay.
2: po ng CENRO or MENRO, ng City Environmental Resource Office. No? So, mga tao din po lang, pero mga JO lang yung mga yan. Siyempre, yan nasa pinaka-ilalim na nung job orders ng mga ganun po yan. Meron din naman po silang
0: Pero meron bang pagkakaiba when it comes to garbage collection? Yung JO versus pinulot lang sa kung saan?
2: Yes, kasi syempre may nagmo-monitor po sa kanila. May mga bisor po yan eh.
0: Okay.
2: So, may mga bisor
0: okay.
2: po yan.
0: Sabi ni Boss Armando Busa, magandang umaga sa Dubai, United Arab Emirates, ha, yung ating mga kababayan dyan. Dito sa Dubai, kung kakain ka ng candy, at wala kang nakitang basurahan sa kalsada, ibubulsa mo na lang. Dahil, at kung meron kang madaan ng basurahan, doon mo itatapon. Maraming mga bansa, pati yung cigarette butt, candy, pati spitting, pagdudura, bawal. No? Dahil there is a very huge fine penalty kapag ka ikaw ay nakita. Meron rin tayong mga ganyang karatula, LRT, MRT stations, no spitting, etc., etc. Pero tayo hanggang anunsyo lang. Wala tayong strict enforcement. Palagay po ba ninyo, Commissioner, if we are going to implement strictly yung mga fines and penalties as approved by law, mako-correct natin itong baling notion patungkol sa garbage, solid waste management collection?
2: Yes, actually, alam ko nagtaas na po ng fines and penalties, no, sa inangatin na po ng MMDA yung mga fines and penalties. No. Tsaka yung iba mga ordinances, they can put naman yung mga penalties nila. Pero kaming isang lugar na napuntahan, I think 2 months ago lang, isang bayan dito sa Manila, sa Metro Manila, may nagulat ako, no? Kasi meron na rin silang napakulong na mga...
0: Oh, really?
2: Kasi birang-bira
0: saan
2: po
0: ito,
2: yan,
0: saan
2: eh.
0: Ito?
2: Pwede ba sabihin?
0: Yeah, sure.
2: No. Actually, sa Las Piñas, nagulat
0: Las Piñas.
2: Ako.
0: Oh.
2: Nabilib tuloy ako doon sa barangay chairman.
0: Okay.
2: Dahil sinampan nila ng kaso yung pag-indiscriminate throwing ng basura. So, sinampan nila ng kaso. Police,
0: galing, ha? Oh.
2: Yes, kasi kailangan talaga ng kamay na bakal dyan eh. Kailangan sumunod sa batas eh. May batas naman kasi.
0: Kailangan may masampulan.
2: Kailangan may masampulan. Yung iba kasi sabi ko nga ka po kanina, iba natatakot sila kasi bawas boto po yan. Pero, dagdag boto rin yan kung nakikita lang tama yung ginagawa mo, congressman, mayor, o barangay chairman.
0: Sino mayor ng Las Piñas ngayon?
2: Ngayon si Aguilar.
0: Nene?
2: Hindi, yung anak po si April Aguilar. Mayor
0: okay.
2: April Aguilar.
0: So, ibig sabihin maganda yung ginagawa ni Mayora?
2: Yes, ako. Ayun. Nagkausap kami ni Mayora. Nag-order din natin po siya ng mga panibagong mga truck para sa LGU, no, sa basura.
0: So, how are we going to replicate yung ginagawa ng Las Piñas? Kasi, you know, small steps means a lot, eh, di ba? Merong magandang ginagawa ang Las Piñas, tapos sabi mo kanina, meron kayong mga... programa para i-honor yung mga LGU. Is this part of that, you know, grand plan ng komisyon?
2: Kasama rin po yan. Actually, pag umikot po kami, kinukuha namin yung mga best practices nila.
0: At ayun.
2: Sineshare din po namin yan sa mga LGUs na nakikita namin kailangan ng improvement. At yung iba na iimbitahan naman po, puntahan nyo po tong LGU na to, puntahan nyo tong barangay na to, pwede nyo po gawing tong basis gayahin nyo, wala naman pong problema pag ginagaya nyo yung magandang gawain.
0: Okay.
2: Di ba?
0: Si Boss Franco Teves ng Rizal, nakikinig at nanonood. May meeting pa si Commissioner pero hihingi ako ng 15 minutes pa.
2: Okay pa.
0: Ha?
2: Okay pa.
0: Dahil yung ating mga kababayan, pakisabi na lang kay Sir Mar, sandali lang. Hindi po maganda bayaw. Ang ganda ng mga binabanggit ng ating mga kababayang Pilipinong nakikinig at nanonood. Diyan lang kayo. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
3: Radyo Bandido News Flash Report.
5: Nagpalabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant o pares laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa kanyang abogado na si Attorney Fon Lawrence Lim. Sa payag ni Lim, sinabi niyang hindi layunin ng Vice Presidente na umiwas sa batas sa kabila ng mga katanungan tungkol sa jurisdiksyon ng korte. Patuloy umano si Duterte na gagamitin at ipatutupad ang lahat ng legal remedies na maaari niyang gamitin kaugnay ng kaso. Ang payag ay nilabas ni Lee bilang counsel ng Vice President sa mga kasong grave threats na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
6: Pinabulaanan ng Palasyo ng Malacañang ang naging pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na zero budget ang kanilang lungsod sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umabot sa 52.8 billion pesos ang national tax allotment na natanggap ng Davao City at mga barangay nito mula 2022 hanggang 2026. Kabilang na rito ang 41.63 billion pesos na NTA para sa Davao City Government at 11.17 billion pesos para sa mga barangay ng lungsod. Bukod sa NTA, sinabi ni Castro na nakatanggap din ng Davao ng iba pang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA sa parehong panahon. Kabilang niya rito ang mga pondo para sa National Wealth, Incremental Collections mula sa VAT, Local Government Support at iba pa na umabot sa kabuuang 314.48 milyon pesos. Kung pagsasamahin niya ang NTA at iba pang GAA releases, sinabi ni Castro na nasa humugit kumulang 53.11 billion pesos ang kabuang pondo na natanggap ng Davao City. Ako si Chon Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Alright, ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan. Ngayon pong, medyo maaraw-araw ng Biyernes. Dire-diretso tayo, ikalawang oras, second hour ng Johnny Gomez Live, si Engineer Joseph Ross Hoxon, Commissioner po, Private Sector Representative ng National Solid Waste Management Commission, ang kasama natin sa palatuntunan. Ang daming ibinibigay na komento ng ating mga kababayang Pilipino. Salamat po ng maigi at marami. Dahil, sabi ko nga kanina, one small step, no? Creates a big difference. Yung mga small winnings, yung naipakulong, ilang tao yan sa Las Piñas?
2: Alam ko parang anim po.
0: Anim na tao na sampulan. Eh alam po ninyo, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-implement ang batas, there is a strong possibility na itong mga nakulong baka hindi naman na umulit.
2: Yes.
0: At sila mismo yung magkikwento. Mm-hmm. No? So magkakaroon tayo ng, well, sa marketing, meron tinatawag dyan na anong tawag dyan? Yung impact sa pamamagitan ng bibig. Mm-hmm. Hindi ba? Mm-hmm. Kapag kinikwento mo. So, napakaganda nitong ating nasimulan na pagtalakay. Kasama po si Engineer Joseph Hoxon. Okay. Sabi po ni... Mukhang galing kay Boss Franco Tevez ito. Sa ibang bansa, ang mga Pilipino disiplinado. Pero dito sa Laula, sorry for the word, no, binabasa ko lang, kasi mahina ang batas. Your reaction, please.
2: Hindi, actually, nandiyan po yung batas. Eh. Yung implementation po siguro, no, enforcement ang batas, kailangan po talagang sundin. No? Yun nga, sabi ko nga,
0: overflowing na nga.

0: Iwalay ng basura, limang uri ng sako daw po yung kanyang gamit. May papel, may plastic, at may bote, may bakal. Pet bottle ito, plastic na bote, bakal, boteng babasagin. At yung tunay na basura, yung mga dahon para ma-compose, gawing pataba. In one of the saunas ni Pangulong Bongbong Marcos, it was during his first sauna, binanggit niya yung tungkol sa recyclables, no? Dahil meron tayong mga ecological wastes na pwedeng i-convert into power.
1: Yes.
0: Kasama rin ito dun sa inyong mga pag-aaral, Commissioner, to, you know, push for these measures. Hindi lang may pera sa basura, kundi meron talagang pakinabang sa basura.
1: Yes, yung pinuntahan po namin sa Cebu recently, no, meron po sila doong facility. It's a partnership of Japan and SM.
0: Oo.
1: Doon po kinokolekta lahat ng mga plastic.
0: Aha.
1: Even yung mga ating mga single use, no, mga paper plastic bag, all sorts of flexible plastic. Isa po malaking warehouse po to. Segregated waste ang LGU dadalhin po doon, pati mga iba industries dadalhin po doon.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa po doon, may further recycling sila, inihiwalay pa nila yung mga nasasama mga konting bakal, konting mga karton. Eventually, sinishred po yung plastic.
0: Okay.
1: At pag sa dulo na ng linya, automated line po ito. Pag sa dulo ng linya, i-bale po yan. Ibabaluti na yung plastic per 500 kilos yan.
0: Mm-hmm.
1: At saan nyo po dinadala? Dinadala po sa cement factory.
0: Oh, okay. Okay.
1: Ito po ang tinatawag natin na refuse-derived fuel.
0: Right.
1: So, RDF po ang tawag. Ang maganda po nito, kapalit po ito ng ginagamit nilang coal sa paggawa ng semento.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po mataas po ang furnace po doon, sa mga 1,600 degrees.
0: Yeah.
1: No?
0: Okay.
1: So, wala na po tayong po problema sa mga toxins or whatever emissions na toxic emissions dahil sobrang taas po ng temperature.
0: Mm-hmm.
1: Nadadivert na po natin yung mga plastic na yun. Nakoconvert po natin ng energy at replacement po sa coal, which is syempre, uno, mas mahal at hindi po maganda sa environment natin. So yan po, isa pong programa na tinatawag natin. Waste to energy din po ang tawag po.
0: Oo.
1: But RDF po, refuse derived fuel.
0: Pero highly technical yan. Ano? Paano natin ibababayan dun sa usapin ng LGU? Through the MRF naman, Materials Recovery Facility. Paano naman yan?
1: Actually, hindi naman po highly technical kasi proper segregation lang talaga.
0: Oh, okay.
1: Na-segregate lang talaga yung plastic.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, meron po tayong mga partners dito, mga kumpanya. Like one of which, yung ating kaibigan, yung BEST, Basic Environmental System Technologies po yata ang pangalan. Meron po silang cash to trash back system.
0: Aha, okay.
1: So, from schools, from LGUs, from other mga mall partners sila, dali mo po doon yung mga basura mong recyclable.
0: Yeah.
1: And they convert into credit sa card nila.
0: Okay.
1: And now you can use
0: sa mall, may nakikita akong ganyan.
1: Yeah, they think may partners sila sa SM or sa Pure
0: Gold. Meron ako nakikita na isushoot mo, pero meron lang silang anunsyo doon na sana linisin muna, no?
1: Ah, dapat
0: bago ishoot. Okay.
1: Yeah, pero although may kanya-kanyang programa yan, pero sa kanila po, yung may credit po yan. Bawat plastic o bawat kilo, pwede pong gamitin yung pambili ng bigas, ng mantika, pambayad sa kuryente. So, yan po, inikot po nila sa ibang LGU at sa iba't ibang mga lugar. So, cash to trash back, importante rin po yun. Kasi nagkakaroon po ng incentive yung mga household na at yung mga bata, pwede akong mag-ipon.
0: Oo.
1: Pangkuha ko ng baon to, pangkuha ng pagkain to. Hindi magkakaroon po ng halaga yung basura.
0: Pero again, engineer, ang haba nung ating kwentuhan, ang haba nung ating plano, pero subukan natin, oh, wag naman sana kasi nagpapatuyo ako ng damit, naglabaw kanina. Ha? Pagka umulan, tumaas ang tubig, andyan na naman ang basura.
1: Mm-hmm.
0: I mean, this is a never-ending dilemma. How can we stop garbage from, you know,
1: reaching,
0: mapunta sa mga, sa katubigan natin?
1: Mm-hmm.
0: Dahil this is not just an eyesore, kundi marami po talagang ill effects yung pagdagsa ng basura dito sa ating kapaligiran.
1: Alam niyo po, may lumabas pong news recently. Yung ibang mga basura po na plastic na nakita po sa Palawan, magugulat ka, hindi naman po English eh.
0: Oh.
1: sabi hindi po galing sa Pilipinas.
0: Okay.
1: So, inanod

0: po ito sa ating mga katabi mga bansa, no? Probably galing from Indonesia, galing from Sabah. So dahil po sa current, no? Yung mga basura nila umabot din sa atin. So hindi lang po tayo nag-iisa. At may contribution
1: global,
0: din po.
1: May
0: contribution din po yung ibang bansa, no? Sa kanilang mga flexible waste, no? So sa atin naman is talagang proper collection po, importante, mga LGU natin. Tuloy-tuloy lang po. Alam natin na mahirap po yung trabaho at napakalaki po ng responsibilidad na inatang sa inyo. Pero kayo po bilang mga alkalde at kapitan, part po ng trabaho nyo ito.
2: Alright.
0: Kolektahin po ang ating mga basura.
2: Si Boss Alex Chua, nakikinig at nanonood. Parang nasa site niya na si Mar Balbuena, yung ating kaibigan. Ang susunod nating panauhin, tungkol dun kay Nick Torre, yung pagdaan sa bus lane. Anyway, sandali. Ang problema, wala tayong efficient garbage collection. Ito daw po yung dahilan kaya ayaw sumunod ng tao. How can we define efficiency when it comes to garbage collection?
0: No, actually, dapat yan. Meron tayo dapat na 100% collection service, no, sa ating mga syudad. Hinahanap po namin yan as the commission, no. Hinahanap po namin yan. Dapat lahat po ng barangay, as per law, may MRF.
2: Mm-hmm.
0: Dapat po may collection services. So yung efficiency po, talagang kailangan natin tingnan sa ground. Hindi, yung problema lang, hindi, kulang po tayo sa manpower at resources, hindi po natin maikot lahat yan.
2: Mm.
0: Pero pag napupuna po natin at nakikita po natin, sinasabihan po natin sila at kinakatok po natin sila.
2: Mm-hmm.
0: Ganun po.
2: Hindi ko, ngayon ko lang naintindihan, no? Na, well, nakausap natin si Commissioner Hokson. Interested pala yung ating mga kababayan sa discussion ng basura.
0: Mm-hmm.
2: Dahil, sabi ko nga, this is a never-ending problem. Yung solusyon nasa ating mga kamay. Pero bakit parating merong disconnect? Discussions like this, no, kasama si Engineer Hokson, maybe one of the key factors kung paano tayong makakatulong sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan, to magsimula tayo, i-educate muna natin.
0: Yes.
2: Di ba? Ang ating taong bayan. Para maintindihan natin, ano bang mga benepisyo yung makukuha natin if we have a safer and clean, green environment? Commissioner, ano bang, what's in it for us kapag maayos yung ating kapaligiran?
0: Unang-una, magandang ating kalusugan.
2: Okay.
0: Dahil yung hangin ito, eh siyempre, yan yung hangin na hinihinga po natin.
2: Mm-hmm.
0: So, importante po yung, nakaka-relate po yung ating good environment sa ating good health, no? Part niya po yan. At siyempre, kung maganda po yung ating kapaligiran, mas masaya po yung buhay natin na umikot sa lugar na mas malinis naman po.
2: Mm-hmm.
0: Ayaw naman po natin pumunta sa mga lugar na madumi. Diba? Kaya pag dumadaan tayo sa mga bayan na masinop yung ating mga alkalde, maganda, makikita mo, wala pong basura, wala pong makikitang kalat sa mga sidewalk. Galing ko lang sa ano, sa parte ng Mindanao, talagang pag umiikot po ako, tinitingnan ko diyan talaga yung mga labas ng mga establishments,
2: yeah,
0: kung meron silang nilalabas ng mga basura sa labas habang wala pang collection. So sinisita po natin yan. Dapat po kasi talagang meron pong oras lang po pag nilalabas po natin ang ating mga basura, no, for collection. So importante na ating environment ay ating pangalagaan, dahil at actually hindi po atin yung ano, eh, yung panahon ngayon para sa mga anak natin.
2: Correct,
0: eh.
2: Correct.
0: Dahil hinihiram lang natin sa kanila. Ayaw naman natin na ibigay natin sa kanila yan ng marumi at kawawa po sila.
2: Okay, top of your mind, anong LGU yung masasabi natin na talagang above par when it comes to implementation nitong solid waste management, engineer?
0: Kung dito po sa Metro Manila, makikita po natin ang Pasig,
2: okay,
0: at Marikina. Yan, mm-hmm, po magagandang mga examples po natin, no? Sa ating mga waste management programs na ginagawa din nila at ang policies nila.
2: Luzon?
0: Sa Luzon, sa Baguio po.
2: Baguio, okay. Opo.
0: So, although may problema po sila doon, pero in-action lang po yan. At
2: okay,
0: meron po silang bago pong ginawang bagong central MRF. Actually, dapat po nasa Baguio po kami.
2: Aha. Uh-huh.
0: Kasi lang hindi po kami makadaan sa NLEX. Kaya nag-reschedule. Nag-reschedule po kami ng
2: Boss November. Boss Mar Balbuena, mamaya pag-usapan natin NLEX. Oo. Visayas.
0: Sa Visayas, nahirap na.
2: Sigo pa rin ba?
0: May parte po ng Bohol.
2: Bohol, okay.
0: Sa Panglao.
2: Aha, okay.
0: Ayan, marami pong partners po kasi LGU, pati international partners doon. Nandun po yung UNDP, mga international partners. Sinusuportan na yung programa dahil marami pong turista.
2: How about Mindanao?
0: Sa Mindanao, ang Davao po, malinis, kagagaling ko lang po sa Davao.
2: Okay.
0: Although nagka-problema sila recently sa kanilang sanitary, sa landfill nila doon, pero naayos na po nila yun.
2: That's because of the flooding eh, yeah. Di ba? Talagang issue yan. So, sana po dumating tayo sa pagkakataong muli nating makasama si Engineer Joseph Hokson, Commissioner mula po sa National Solid Waste Management Commission. I cannot thank you enough dahil kitang-kita po natin na yung ating mga kababayan ay interested dito po sa issue ng basura and how the public and the government can help each other to somehow correct ito pong wrong notion, wrong practice when it comes to garbage collection and management. Engineer, salamat po ng marami sa inyo.
0: Maraming salamat sa inyong programa at sana po sa ating mga kababayan nakikinig, makadulot po kayo ng kahit konting kaalaman sa ating waste management problem.
2: Okay. We will pause for a very short break after which ang National President ng Manibela, Mar Balbuena, ang ating makakasama. Diyan lang po kayo.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Bumisita si Vice President Sara Duterte sa Zamboanga City noong nakaraang buwan kasunod ng nakalulungkot na insidenteng naganap sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Personal niyang ipinaabot ang pakikiramay sa pamilya na nasawing mag-aaral at binisita rin sa ospital ang isa sa mga sugatan kung saan nakausap niya ang pamilya nito. Nagpunta rin ang Vice Presidente sa paaralan upang makiisa at magbigay suporta sa komunidad. Nakipagpulong siya sa pamunuan ng universidad kabilang sina Father Gilfrey Anthony Ernald Andal, Chairman of the Board of Trustee Pedro Rupo Pocholo Suliben, kasama si Vice Mayor Bentley Maco. Sa kanilang pag-usap, ibinahagi ni Duterte ang mga maaaring hakbang upang maiwasan ng karahasan batay sa kanyang mga naging karanasan bilang alkalde ng Davao City at kalihim ng Department of Education. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan at ng mga mamamayan. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: apat na barkong pandigma ng China sa Eastern Samar. Kinabukasan, isa pang barko ng People's Liberation Army ng Navy ang namataan sa Ilocos Norte. Ipinapakita ng impormasyong ibinahagi ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, leader ng apat na makabayan na sibikong grupo, ang isang pattern na dapat bantayan. Aktibidad ng hukbong dagat ng China malapit sa dalawa sa pinakamahalagang rutang pandagat ng Pilipinas sa loob lamang ng 24 oras. Ayon kay Goycha, noong August 31 namataan sa Hilabaan, Eastern Samar, ang Sigase, Batou, Shanwei at Xixing. At kinabukasan, isa pang barko ng People's Liberation Army Navy ang namonitor sa layong humigit kubulang sa 75.40 nautical miles mula sa Bubon, Burgos, Ilocos Norte. Aniya, hindi ito mga ordinaryong barko at may kakayanan ang mga ito sa air defense, long range strike at anti-submarine warfare. Dagdag pa ni Goycha na ang Haiyang DC Sihao, ang Chinese Marine Research Vessel na dati nang namataan sa Panatag Shoal, ay bumalik sa lugar matapos sa maikling pag-alis. Batay sa ilang intelligence assessment, posibleng na ilipat ang barko. Ang digital mapping data at mga nakuhang subsurface core samples sa isang picture sa Kalayaan Island Group na okupado ng China. Kung makumpirma, higit na sa simpleng research ang usapin, kailangan itanong kung ano yung kinokolekta ng China sa ating karagatan at kung paano maaring gamitin ang impormasyong iyon. Ayon sa intelligence, wala rin diplomatic clearance ang barkong sangkot para pumasok at lumabas sa karagatan ng Pilipinas na dapat itong ikabahala ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, hindi kahit igoy siya ang bawat isa na magmasid, magdokumento at manindigan sa ating pag-aaring karagatan sa West Philippine Sea at ipagtanggol kung ano ang sa ating pag-aari. Ako si Giorgio Sica at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maaaring muling tumaas ang malaki ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo kasunod ng panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas, gamit ang unang apat na araw ng Means of Plat Singapore Trading at Foreign Exchange Movements, posibleng tumaas ng 4 pesos at 15 centavos hanggang 5 piso kada litro ang diesel at 4 na piso kada litro ng gasolina. Iniugnay ang inaasahang price adjustment sa panibagong tensyon sa Middle East at pangamba sa posibleng pagkakagambala ng dahil ng petroleum products sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng rollback na ipinatupad noong September 1 kung saan ibinaba ng ilang oil companies ang gasolina ng 30 centavos hanggang 40 centavos kada litro ng diesel at 3 pesos at 80 centavos naman hanggang 3 pesos at 90 centavos kada litro ng gasolina. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Alright, dire-diretso po tayo dito sa inyong malaya at malawak na palatuntunan. Marami nagbibigay ng pagbati at pasasalamat kay Commissioner Hokson. Ma'am Ena, hindi ko na nabanggit yung mga komento, Ma'am Chato, Boss Alex, ang dami niyo pong binibigay ng mga komento. Sandali lang. Ito, napapanahon po itong ating pakipag-usap kay Ginoong Mar Valbuena, kaibigan natin, ang National President ng Manibela. Kamar, magandang umaga po sa inyo at welcome muli dito sa Johnny Gomez Live, sir.
4: Magandang umaga, Sir Johnny, at magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay, lalo na yung sumusunod na hindi dumadaan sa EDSA Basoy, yung mga matitino.
3: Pero una kong tanong, tuyo ba yung damit mo ngayon? Parang dalawang linggo ang nakalublob sa tubig baha.
4: Yung isa, medyo basa pa rin, Sir Johnny, kasi hanggang lagpas tao ang baha.
3: Yeah.
4: Sa Bulacan.
3: Kamar, nakikita ko yung mga video mo na may mga pinuntahan kang area sa Bulacan na abot hanggang dibdib mo yung tubig baha. Anong height mo nga, Kamar?
4: Nasa 5'11 po ako, 5'11. Sir Johnny.
3: So ibig sabihin, yung ating mga kababayan, kung ikaw ay 5'2, 5'3, 5'4, lagpas tao na yung tubig baha na yan.
4: Opo, kasi nagpunta kami doon hanggang Monday po kami.
3: Wow.
4: Ang nakita po namin doon, Saturday po kasi, Sir Johnny, buong araw kami sa NLEX eh. Simula 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi.
3: Oo.
4: O, ganun kami sa NLEX. Pagdating namin doon, malakas ang ulan. So, kinabukasan, lumusong kami. Wala, no choice ka talaga kundi suungin yung mataas na tubig baha.
3: Okay. Yung mga kababayan natin at mga kamanibela natin na mga jeepney driver at operator, itong TNVS, itong motorcycle hailing community, itong mga UV Express at iba pang mga kababayan nating mga nagmamaneho ng sasakyan, pinapatay kamar yung kanilang livelihood because of this flood issue. At ito'y isang maliwanag na indikasyon na talagang merong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pero tila hindi pinapansin ang gobyerno. Mas gusto pa nilang pag-usapan yung impeachment kaysa dito sa nakawan sa flood control.
4: Opo, Sir Johnny, kasi gusto nila ibaling sa iba yung ginagawa nilang kalokohan para mapagtakpan yung pagnanakaw nila sa kabandang bayan.
3: Oo.
4: Isipin mo dito sa probinsya pa lamang ng Bulacan, 41 billion pesos na. Kung di ako nagkakamali, 2023, 24, 25, 26, mga tatlong taon.
3: Oo.
4: Sir Johnny, ganun kalaking pondo ang inilaan doon sa lugar. At dito sa Pampanga, nasa 14 o 17 billion pesos din ang inilaan dyan.
3: Yes.
4: Isipin mo, may presidente pang galing dyan. Tingnan natin na kung saan talaga may problema, kung ano ang problema na dapat nating solusyonan. Hindi yung tubig baha eh. Given na nandiyan dyan, malalakas ang ulan. Yung ganong karaming pera na inilaan na pondo o budget para
3: yes.
4: dito sa kahit papaano, hindi naman natin sinasabing talagang makokontrol siya, at least yung epekto nito mabawasan man lang na hindi ganun kalala na yung talagang kabuhayan ng mga tao at yung miserableng pamumuhay nila doon, Sir Johnny. Pasintabi po sa mga kumakain, ultimo mga palikuran doon ay lubog na sa tubig baha.
3: Isipin
4: mo na lang kung ano ang ginagawa ng mga tao para hindi naman natin pwedeng pigilan yung tawag ng kalikasan, di ba, Sir Johnny?
3: Oo.
4: So, ganun kami sirable yung pamumuhay ng mga kababayan natin doon na nasaksihan ko. Kasi hindi na makapaghanap buhay. Ano mo, inaalipunga. Hindi lang doon at yung mga nakaamba na sakit na pwede nilang makuha doon sa tubig. Kasi ang sabi sa akin doon, kaya nangingitim na yung tubig doon sa bandang dulo, buwan bago mawala yung tubig. Hindi katulad dito sa Metro Manila na isa, dalawang araw lang
3: kung
4: wala yung tubig baha.
3: Oo.
4: Na dulot ng malakas na ulan, doon, Sir Johnny, bababa ang dalawang buwan bago talaga matuyo yung lupa.
3: Eh pagka pinamugara na yan ng lamok, ng itlog, eh dengue prone yung area na yan, Kamar.
4: Opo, at di naman nila maiwan dahil nga yung sakit na makukuha nila dyan, Sir Johnny, talagang wala na nga pambili ng pagkain.
3: Oo.
4: Magkakasakit ka pa. Wala nang hanap buhay, ganon kahirap yung araw-araw na pamumuhay nila doon.
3: Ramdam na ramdam ko yung galit mo, Kamar, every time na mag-ikot ka eh. Pero baka yung iba nating mga kababayan ay hindi nila naiintindihan yung pinagmumulan, yung hugot ng galit ng Manibela at ni Ginoong Mar Valbuena. Ano ang epekto sa ating mga chuper at sa ating mga operators nitong walang tigil na pag-ulan, mataas na tubig baha, lubak na kalsada,

0: na yung kinokolektang buwis, eh binubulsa lamang nung iilan.
1: Ayan
0: at
1: na.
0: Hindi talaga napupunta doon sa talagang purpose nito kung bakit nangongolekta ng mga taxes.
1: O eh bukod doon sa korupsyon sa pera, meron pa tayong tinatawag na korupsyon sa kapangyarihan. May mga dumadaan dito sa bus lane na hindi naman dapat dumaan, ginagawang parang solusyon yung kanilang mga pribadong mga sasakyan para magamit at hindi maging ibig sabihin hindi sila tamaan ng pesting traffic. Ito inexpose ni Kamar si MMDA General Manager Nick Torre.
0: Opo, Sir Johnny, malinaw na panggagago doon sa sistema ng batas trapiko natin. Ito
1: yung
0: pinakita na ginawa ni MMDA General Nick Torre, pambababoy sa batas trapiko. Isipin mo ha, Sir Johnny, pag may nahuli doon, kanselasyon ng driver's license, pag-impound ng sasakyan, magbumulta ka pa. Etong mga tapos, naglagay sila ng sangkatutak na end cap dyan ng CCTV para hulihin ka, para ang dahilan nila, para madisiplina ka, maayos ang batas trapiko. Pero anong ginawa nitong, alam mo, itong PI na to, Sir Johnny, naka-ere lang tayo, pero alam mo,
1: nararamdaman ko yung ngipit ko eh. Biruin po ninyo, number 2 man ng MMDA, ikalawang pinakamataas na opisyal ng MMDA.
0: Pagpapakita yan ng pang-aabuso at pagka-arugante sa batas. Walang kinikilalang sistema, walang kinikilalang batas. Importante sa kanila yung convenience lang nila, Sir Johnny, na hindi sila matraffic. Sigaan dating eh.
1: Sigaan dating.
0: Para sa akin, sigaan dating kasi gagamit ka ng ibang plaka, lalagyan mo yung private car mo nakalagay eh. Ano bang tawag dito? MMDA Patrol. Oh. Alam mo, para maramdaman mo yung bigat ng trapiko at masolusyonan mo ito, dapat sumabay ka doon sa agos nung mga natatrapik na mga kababayan natin para malaman mo kung ano talaga yung pagdurusa na kinakaharap nila araw-araw. Kung hindi mo yan dadanasin at magiging convenient sa'yo, hindi ka makakagawa ng plano na makakabuti para sa ating bayan.
1: Kamar, na-establish mo ba kung siya yung sakay, si Nick Torre mismo?
0: Sir Johnny, ganito, no? Ang umamin siya, napanood ko eh, ang sabi niya doon sa balita na
1: kanya yung sasakyan.
0: On duty siya nung mga panahon na yon.
1: Okay.
0: At ginamit niya yung sasakyan para doon sa purpose ng kanyang trabaho.
1: Aha.
0: Di po ba?
1: Mm-hmm.
0: At may lumalabas pa na may mga tinulungan siyang tao na lumapit sa kanya, kaya niya ginamit yung sasakyan.
1: Mm-hmm.
0: So, ang daming palusot.
1: Tapos
0: kahapon, ang sabi ni Artes, MMDA Chairman Artes, hindi niya makumpirma.
1: Yes.
0: Doon na nga mismo galing kay General. Ano ba talaga?
1: Uh-oh.
0: Alam niyo, kung nagtatakipan talaga tayo dito at itong mga nasa posisyon, Sir Johnny, wala talaga, hindi maitatama yung institusyon, yung sistema nito na makakabuti sa taong bayan. So,
1: okay.
0: Ibig sabihin, pagka nasa posisyon ka, privilege ka, okay lang na magkaroon ng traffic, kasi nga, hindi mo mararanasan yon dahil nasa power ka.
1: Ayan. Kamar, ikaw kahapon, inimbitahan ka ng Department of Energy, no, yung hearing sa Senado na makasama dun sa talakayan. Sa Martes, tataas na naman ang presyo ng krudo at gasolina, 4 na piso hanggang 5 piso. Anong napag-usapan nyo doon sa hearing ng DOE kahapon?
0: Marami kami napag-usapan, Sir Johnny, pero ang tinatanong ko na hindi nila masagot, ano ba talaga yung formula ng oil price hike at ng rollback? Hindi nila masagot.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, hinuhulaan lang nila kung halimbawa, pag sinabi na tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang palitan ng dolyar, doon na lang sila nagbabase.
1: Mm-hmm.
0: So walang maliwanag na formula o sistema din na binibigay sa atin o kasagutan na hinihingi natin kung bakit nagtataas at ano rin yung formula, bakit nagbababa. O ano yung dahilan kung tama ba yung binibigay na rollback sa atin.
1: At parang ikaw lang yata sa na-leader sa sektor ng transportasyon ang nanawagan at nakipagtalo tungkol dun sa refund sa sobra-sobrang singil sa presyo ng gasolina.

0: Ina krudo at kerosene kamar.
1: Opo, tama po kayo. Blessing in disguise siguro na naimbita rin tayo kasi lahat ng kaharap ko ay mga taga-gobyerno. Sir Johnny, ako lang yata nag-iisang civilian doon.
0: Oo.
1: O tawag dito, non-government organization na lumalaban doon sa Senado. At para sa akin, kahit ako lang ay nandun, hindi lang transport sector ang ipinaglalaban natin, hindi ang buong sambayan ng Pilipino.
0: Oo. So, yung naunang stand na i-refund, itong sobra-sobrang singil, sa kabila nung paulit-ulit mong pagdalo at pakikinig dito sa mga Senate inquiry na ito, nagbago ba o nananatili pa rin yung posisyon mo at ng manibela patungkol dito sa isyu ng refund?
1: Opo, Sir Johnny, kung hindi man nila kayang i-refund dito, at least sana ibawas na lang ng mas malaki, itakyasin na lang yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang talagang makakapal lang mukha at pinagtatanggol pa ng Department of Energy para masayang-masaya pa sila. Pero Sir Johnny, sabi nga ng Department of Energy kahapon, sila na daw ang nagtatakda ng presyo.
0: Okay.
1: Baka naman pati dyan kumakat pa kayo. Kami nagtatanong lang. Kami, Sir Johnny, nagtatanong lang, di ba? Nagtatanong lang. Parang doon sa issue ng 169, isa pa yan. Pag-usapan natin, bakit nga naman ba kayo naniningil ng ganyan?
0: Oh.
1: Di ba? Siguro sa mga sunod na araw, Sir Johnny.
0: Hindi, isingit natin kahit yan. Dalawa. Isingit na nga natin dahil korupsyon yung ating

0: 56 billion. Kamar, anong epekto nitong mga ganitong klase ng paniningil na walang tamang kontrata na sinusunod pero tila ginagawang gatasan itong ating mga motorista? Anong komento mo riyan?
1: Sir Johnny, ano? Mahaba kasing usapan ito.
0: Oo.
1: Kasi hanggang ngayon patuloy ako nagre-research bakit nga ba humantong tayo sa ganito at bakit nung panahon na ipinasok na itong Dermalag, bakit hindi pa nga ba tinanggal itong Stratcom?
0: Okay.
1: Di ba? Ang sinasabi naman natin, tama lang sana na mayroong fallback o mayroong aalalay.
0: Mayroong backup.
1: Magkaroon ng outage dito sa Dermalag.
0: Oo.
1: Di po ba? Itong LTMS, alam ba, magkaroon ng outage. Hindi ba dapat ito pinag-uusapan at hindi dapat ito pinag-aawayan?
0: Mm-hmm.
1: Gusto natin makakuha ng malinaw na kasagutan sa pamahalaan, particular sa DOTR,
0: oo,
1: kung ano nga ba talaga ang plano nila. Kasi
0: okay,
1: kami, siyempre, ang layunin lang ng manibela, matiyak na marehistro yung aming mga sasakyan.
0: That's
1: yung
0: right.
1: Magkaroon ng abala.
0: Oo, kasi ano nyo yan? Kumbaga, livelihood nyo yan eh.
1: Opo, opo. Yun ang ano namin kasi minsan ang daming ang mga fixer diyan nagbabayad kami ng 500. Mapabilis lang yung transaction natin pero ngayon Sir Johnny, inaabot kami ng buwan bago makarehistro.
0: Naku po. Ang issue rito kasi yung paniningil nang wala naman palang kaakibat na kontrata na direktang sampal sa ating mga motorista, Kamar.
1: Opo, at yan ang kailangan nating i-explore pa, Sir Johnny, kasi ngayon wala pa akong hawak na mga dokumento na magpapatunay niyan kung ano ba talaga ang pinagsimulan niyan.
0: Mm-hmm.
1: Nung huling nagpunta ako ng LTO, down na naman yung LTMS.
0: Oh.
1: So, paano kami makakapag transact sa LTO?
0: Mm.
1: Yan lang ang sa atin na... Sir Johnny, itong 169 na binabayaran na computer fee,
0: oo,
1: dapat malinawan tayo kung saan ba ito galing at para saan ba talaga ito.
0: Pero huling tanong, kung totoong mapatunayan na merong pagkakamali, let's say pinatakbo ito ng walang necessaryng kontrata mula sa dating NEDA, itong DepDev, anong posisyon ng manibela dun sa issue ng refund?
1: Siguro, Sir Johnny, kapag kompleto na yung aming pananaliksik ay maglalabas kami ng aming official statement.
0: Okay.
1: Kasi hindi ko pa ito na bring up sa aming mga lawyer din, sa aming mga kasamahan, kung ano yung mga dapat nating magiging action dito. Kasi nga, wala din akong knowledge masyado.
0: Mm-hmm.
1: Ang naririnig ko lang, pag down yung LTMS, narinig ko lang din na bakit dalawa yung provider ng LTO.
0: Mm-hmm.
1: So, yan yung mga dapat natin na alamin din. Siguro, sa mga susunod na pag-uusap natin, Sir Johnny, baka may
0: meron
1: na po.
0: Oo.
1: Sa iyo.
0: Pero alam po ninyo, importante na tayo po ay open, katulad ng manibela. Open
1: totoo
0: sila
1: yan,
0: na mag-conduct ng sarili nilang research para nga naman mapatunayan nila na yung mga naririnig nilang mga impormasyon ay totoo. Hindi ba, Kamar?
1: Tama po kayo. At
0: ayun,
1: kahit nung nabalitaan namin na yung sasakyan nga na gamit ng MMDA,
0: oo,
1: bago kami naglabas ng statement, bago po ako nagsalita, siyempre, inalam ko muna kanino ba ito, rehistrado ba ito,
0: oo,
1: ano ba ang naging problema nito. Kasi mahirap din na baka mamaya magkamali tayo ng sasabihin.
0: Correct.
1: Hindi lang dahil sa umiiwas tayong madimanda. Siyempre,
0: oo,
1: yung danyos din doon sa mga tao na kung mali yung sasabihin natin, pero kung naka-align tayo at tama naman yung research natin, may kalalagyan talaga dapat sila. At dapat, umaksyon ng ating Pangulo sa mga ganitong klase ng usapin, katulad po ng sa LTMS na yan, sa refund ng 169 at itong kaso ni General Torre.
0: Ayun. Importante, merong tumatayo, merong naninindigan para dun sa ating mga pinakamaliliit na kababayan Pilipino, Kamar.
1: Tama po kayo, Sir Johnny, at katuwang namin kayo dyan. Alam ko, nandiyan din kayo para ipagtanggol ang sambayan ng Pilipino, ang mga ordinaryong Pilipino na gusto lang makatawid dito sa pang-araw-araw, na hindi naman naaabuso, pero kabaliktaran ngayon, nakikita natin yung pang-aabuso ng mga nasa posisyon. Ginagamit ang kanilang posisyon.
0: Kamar, mag-ingat ka. Bawal magkasakit, ha?
1: Opo, kayo din po, Sir Johnny.
0: Salamat po. Thank you so much.

0: Kamar si Ginoong Mar Valbuena, ang National President ng Manibela, na kasama natin sa palatuntunan. Dire-diretso na ba tayo, Boseye? Alright, papas...
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nagpayag ng pagkabahala at pagkagulat ang kampo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa desisyon ng Sandigan Bayan na alisin si dating Department of Public Works and Highway o DPWH Secretary Manuel Bunuan sa plunder case na may kaugnayan sa flood control scam. Ayon kay Romualdez Legal Counsel Spokesman Attorney Ade Pajardo, hindi umano kailanman inuugnay ni Bunuan o ng sinumang DPWH engineer at opisyal ang dating speaker sa anumang irregularidad sa flood control projects. Sinabi ni Pajardo na mula pa sa pagsisimula ng reklamo laban kay Romualdez, walang naging salaysay mula sa DPWH kabilang si Bunuan na nag-uugnay sa kongresista sa anumang partikular na proyekto o kontraktor. Dahil dito, kinagulat muno ng kampo ni Romualdez na maaari nang maging potensyal na witness si Bunuan matapos itong maalis bilang akusado sa kaso. Dagdag pa ni Pajardo, wala na rin umanong credible evidence laban sa dating speaker matapos bawiin ng 5 maleta boys kabilang si star witness na si Orly Gutesa ang kanilang mga aligasyon. Sinabi niyang sinuporta nito ng pahayag ng 25 iba pang witness na kumokontra sa orihinal na claims ng 18 maleta boys. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Sa Senado, mula po kay Jojo Sikat, 45 minuto na. Makalipas po ang ganap na alas 11 ng umaga. Dire-diretso pa rin tayo. Uy, si Ma'am Jackie Lumanzon Lazaro ng Pasig. Nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa Gen 3. Diyan po sa Cavite, Ma'am Teresa Cruz Aguiling, kasama pong nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Ay, naku, basahin nga muna natin itong komento ng ating mga kababayang Pilipino. Tabon ng tabon sa dami po ng nagbibigay ng kanikala mga komento. Ay, salamat daw, Kamar. Baka nakikinig pa si Mar Valbuena ng Manibela. Galing kay Ma'am Kimura Dolores ng Japan. Rainy Friday morning, Sir Johnny G. Galing kay Ma'am Menchi Me. Oo nga eh, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Commissioner Joseph, kung maaari po, bigyan ng proper bins ang lahat ng bahay. Sa Australia, 4 daw po yung bin. Para sa number 1, general waste. Merong bin para sa recyclables. Merong bin for green waste. Katulad po ng mga dahon-dahon, yung mga tree cuttings, etc. Tapos meron pang bin para sa mga bottles and glasses. Thank you, Ma'am Ena. Galing po kay Ma'am Ena Gray. Ang daming pera ng Pilipinas. Bilyong-bilyon, trilyon pangaraw po ang nawawala. Hindi maintindihan kung saan napupunta. Ayan. Ang nabubulok po ng mga items na isasama na rin sa green waste para gawing pataba. Galing kay Ma'am Ena Gray. Uy, naku po si Boss Alan Visitacion nagkomento. Hindi ko nabasa. Iparating na lang natin yung komento ni Alan. Good morning, Commissioner Joseph. I suggest we should have a campaign under your office. You need tactical communications daw po for the campaign. Ayan. Ang problema daw po sa Bulacan, kasi gumawa ng sariling daan yung baha sa dam, pati baha, nagbebendalo na. Ay, sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong, salamat po. Good morning. Galing kay Ma'am Teresita Cruz Aguiling. Teka ha. Ito may countdown si Angelo Ridaha. 112 araw na lang Pasko na. 112 days Pasko na raw po. Okay. Paano makakayang gawin sa Pilipinas ang ginawa ng Singapore at Norway? Kasi daw po, yung mga politiko dito sa atin ang mismong basura. Ay, ang sakit. Aray, aray, nako. Ayan ha. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, maulang magdamagang ulan, maulan na, magdamagang ulan pa. Sabi po ni Ma'am Charito Cabrera Diana, thank you so much. Galing kay Boss Jaime Samoya Bernante, dapat ang nabubulok at hindi nabubulok. Hiwalay yan, dapat ang Pinoy ngayon, kulang na. Ang Pinoy daw ngayon, kulang na sa GMRC. Good moral and right conduct. Wala na yata ang GMRC ngayon eh, no? Oh, parang wala nang klase about GMRC. Aha. Okay. Dapat buong Pilipinas, mga Pilipino, mag-segregate kayo ng basura. Bayan nyo ito, mahalin, linisin, alagaan. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ihiwalay natin yung mga politikong nabubulok sa hindi nabubulok. Pwede ba tayo dyan magsimula? I-segregate natin yung mga corrupt sa mga hindi gaanong corrupt. Ayun. Kasi parang ang hirap daw pong ipinpoint kung sino yung hindi corrupt eh. Kaya corrupt mula dun sa hindi gaanong corrupt. Dun na lang muna tayo. Have a safe weekend, Lodi, Kuya Johnny. Magkarinigan sa Lunes sa Malolos, si Angelo Ridahan ng Malolos City, Bulacan. Mismong garbage collectors ang problema, sila yung nagkakalat sa kalsada. Isama mo pa yung tupad. Boss Alex Chua, tamad silang kunin yung basura. Okay? Totoo yan, kukunin yung basura tapos yung mga naiiwan. Kasi nga naman pagkabuhat may nalalaglag, hindi na nila pinupulot. Tapos meron kang programa ng gobyerno, yung tupad, 10 yung nagwawali sa isang dahon, nililipad pa. Anak ng baka naman talaga, oo. Ha? Minsan once a week na walang garbage collection. Saan daw po ilalagay ng tao yung kanilang mga basura? Kundi sa kalsada. Ayan, okay. Aha. Ayun, pati yung mga asong, pati yung mga alaga natin, pinapadumi sa labas ng mga bahay. Ha? Okay. Naka-uniform yung mga garbage collectors. Diyan po sa Japan, naka-gloves pa. BBM at mga alaga mong politikong magnanakaw at nagnanakaw. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, sumuong kayo sa baha para maranasan daw po ninyo kung paano maghirap ng pag-uwi. Ha? Pati daw po yung, pati private parts, mabasa, mababad sa tubig baha. Ayun, may mga nagpapasalamat, Commissioner Hoxon, si National President Mar, salamat daw po sa inyo. Parang mayor ng San Juan before abusado din sa kanyang sasakyan. Itong si Mayor Zamora, sabi ni Ma'am Kimura. Okay, meron pa? Okay, si Kalipi. Mga sindikato, ito'y nasa loob na ng tanggapan ng gobyerno kasabwat pa. Dati nabanggit na daw po niya na mas iniibig pa ni JV na makulong ang kanyang kapatid na si Jinggoy kaysa mapatid ang ugnayan nila ng asawa niya. Hindi ko mababanggit yung pangalan, pero may nabanggit na pangalan eh. Itong si Kalipi ng North Caloocan. Pahabol na balita muna mula kay Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
3: Teknolohiya, inobasyon at produktong gawa ng mga Batanggenyo ngayon ay mas malapit na sa mamimili sa Santo Tomas, Batangas. Opisyal nang binuksan sa City Santo Tomas ang teknolohiya at inobasyon kagapay ng micro enterprises o TIKME na naglalayong itampok at suportahan ng mga lokal na micro, small at medium enterprises. Pinangunahan ng mga kinatawan DOST Calabarzon at pamahalang lungsod ng Santo Tomas ang pagbubukas kasama ang mga partner mula sa Mall ng City Santo Tomas, Rotary Club of Batangas Malarayat at Placedo, Batangas. Tampok sa trade fair ang 20 lokal na MSMEs mula sa DOST at LGU Santo Tomas na nag-aalok ng iba't ibang produktong gawa ng mga Batanggenyo. Layunin ang programa na mabigyan ng pagkakataon ng mga mamimili ng matuklasan, matikman at tangkilikin ang mga lokal na produkto na pinaunlad sa pamamagitan ng science, technology and innovation. Sa seremonya, iginawad ang certificate of participation sa mga exhibitors habang tumanggap naman ang City Government of Santo Tomas ng simbolong Tikmi Plaque bilang pagkilala sa kanilang suporta at pakikipagtulungan. Kasabay nito ang graduation ng mga nakatapos sa GIPC-BP program at awarding ng deeds of donation, patunay na patuloy na suporta ng DOST Batangas sa mga lokal na negosyo.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
7: BBC News with Danielle Jaworowiecka. Two workers have been rescued alive from a blocked hydropower tunnel in Nepal 9 days after they were trapped by debris from a deadly flash flood that devastated an area on the border with Tibet. Nepal's energy ministry says at least 39 people are expected to be rescued from the same tunnel. The British government has reasserted its position on the Falkland Islands, saying they will remain a British overseas territory for as long as its inhabitants wish. The comments come after the Argentine president, Javier Milei, threatened to sanction companies that participate in the exploitation of resources around the territory. Giorgia Meloni's government in Italy has become the longest serving since the country became a republic after the Second World War. In nearly 4 years as prime minister, she's led a period of unprecedented political stability. The British government is set to approve a controversial new gas field off the coast of northeast Scotland. The Jackdaw project was first approved by the former government in 2022, but was delayed by a legal ruling. A pig kidney kept a man in the United States free of dialysis for nearly 9 months, a record. The case is also the first time a pig kidney transplant has been used as a temporary bridge while the patient waited for a human kidney. Two psychiatrists in New Zealand have been authorised to prescribe pharmaceutical-grade MDMA to patients with post-traumatic stress disorder. The move makes it only the second country after Australia to approve the use of the drug, the active ingredient in what's commonly known as ecstasy. A Scottish sea eagle that confounded experts by surviving into adulthood after suffering a badly broken wing has been spotted in the skies above Scotland's west coast. The bird, which has a noticeable kink in its wing, appears to be thriving. The latest sighting reveals it survived the winter alone. And that's the latest BBC News.
8: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
9: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Budget after Villanueva challenged him to publicly disclose whether the senator was implicated in the fraud audits launched by the auditing body in Bulacan. 1 month down, pasok na po itong si Joel Villanueva doon sa mga makatutulog ng mahimbing. Magkano nga yung relon na gamit-gamit ni Joel Villanueva? Parang hindi naman RM yung kanyang relo eh, pero mataas. Nasa 100 something million pesos ang bawat relo. Eh baka kung si Johnny G ang magsuot niyan, eh hindi na ako makapaglalakad ng diretso. Ha? Laylay ang kaliwang braso! Wala na po tayong oras. Eh, masakit man sa aking sabihin, pero happy weekend na rin dito sa ating mga tropang JGL. Marami pong salamat. Maupay na whatever, kung araw man, hapon, tanghali man yan, gabi sa inyong mga lugar. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa inyong malawak na palatuntunan. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
10: Bye-bye.
11: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Yeah. Kaya hanggang ngayon nananatili po ang perception o yung mga isip ng ating mga kababayan na tutul sila na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte sapagkat inaasahan daw nila na ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay ang ating Vice President Sara Duterte na ang katangian ay minana o mas higit pa sa katangian na minahal ng taong bayan na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ay marami sa ating mga kababayan ang nagkikilos protesta para palayain na sa The Hague, Netherlands sa ICC ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yeah. Kaya doon sa mga mababatas, maging ito ay sa mababa at sa mataas na kapulungan na gustong-gusto maipa-impeach at ginagawa nila lahat mga aligasyon, mga tinatawag na mga kung ano-anong mga hearsay na bilang bahagi ng kanilang black propaganda, na kung sakali hindi man nila maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, inaakala nila na makukuha ng kanilang black propaganda para ma-discredit, masira ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Ngunit tulad ng sinasabi natin kanina, Don Pepot, yes, ng ating mga kababayan ay nananatili na ang kanilang pag-asa para magkaroon ng tunay na pagbabago na naramdaman ng ating mga kababayan sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na maaari na mas higit pa ang makita natin na paglilingkod kay Vice President Sara Duterte dahil sa nakikita natin na matibay na paninindigan na siya ay lumalaban kahit siya ay nag-iisa. Lumalaban siya sa mga taong nag-aakusa para lamang sirain ang kanyang imahe at ang kanyang credibility. So ito po ay isang maliwanag na politically motivated o dahil sa pampolitikang dahilan kaya gusto nila na ma-impeach o mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil marami ang takot na kung sakali maging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte, marami at mapupuno ang ating mga kulungan ng mga hihimas ng rehas na bakal. Kung ngayon ang ipinakukulong ay yung mga naglalantad ng katotohanan, lumalaban at naninindigan para sa taong bayan ipagtanggol karapatan nating mga mamamayan, baka sa susunod, sila na mga nagpapakulong ng mga nagtatanggol sa ating mga mamamayan, sa karapatan ng ating mga mamamayan, ay siya namang humimas ng rehas na bakal. Kaya takot na takot sila sa ating Vice President Sara Duterte. At kung iisipin natin, mga kaibigan, yung sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, tayo po ay parang nagre-review sa isang linggo po natin na palatuntunan,
3: Yes.
1: Na kung ako ay babagsak, hindi ako babagsak na nag-iisa. Isasama ko kayong lahat. Kaya, ang pagtatanggol ng mga mambabatas na sangkot dyan sa mali-maletang laman ay milyong-milyong halaga ng salapi mula sa buwis ng taong bayan na ang puhunan ay dugo, pawis at luha. Ha? Yan po ay katotohanan sapagkat mamamayan Pilipino ang nagbabayad ng buwis at yan ay dapat gamitin nila sa mga makabuluhang proyekto, katulad ng flood control na sinasabi ng mga ilan para lang makapangatwiran ay bunga ng kalikasan. Yes, naniniwala tayo, Don Pepot, na kalikasan ang nararanasan natin na pag-ulan, bagyo, kung iisipin natin. Pero mayroong paraan para depensahan natin yung sobrang pagpasok ng tubig, ulan o baha na dahilan kung bakit lubog ang lalawigan ng kalumpit sa Bulacan, ang Hagunoy, ang iba pang bahagi ng Bulacan, ngunit tila tahimik ang mambabatas ng Bulacan. Yung pong Eddie Villanueva, iba pastor yan? Ikaw, gusto ko maging pastor ka rin pero parang tila malabo ha? Ayan, mga kaibigan, ha? At ang kanyang anak na si Senator Joel Villanueva na tila sa maagang panahong ito o buwang ito ng September ay kumakanta na ng Silent Night.
3: Yeah.
1: Oh, Holy Night. Diba? Mm. Eh dahil silent na silent sila. Wala silang kaimik-imik. Ha? Oh, biruin mo, Bulacan, ang laki ng pondo. Diba?
3: Mm.
1: Oh, pero bakit hanggang bubong ang baha? Kaawa-awa po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Bulacan. At ang traffic para makarating ka, kung ikaw ay nagbabalak pumunta sa Bataan o sa anumang panig ng Norte, aabutin ka daw di umano ng 12 oras dyan pa lang sa NLEX. Ha? Hindi ba napakalaking parusa, napakalaking sakripisyo dahil sa kagagawan nitong mga opisyal ng ating gobyerno na sa halip pagbutihin, sa halip ilagay ang bawat sentimo sa mga proyekto para maging matibay at pangmahabang panahon na magagamit ng ating mga kababayan tulad ng mga proyekto ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Senior, di ba? Mm-hmm. Na hanggang ngayon, nakikita mo naman, Don Pepot, ha?
3: Yes.
1: Na ginagamit pa rin natin.
3: Nakikinabangan pa hanggang ngayon.
1: Mga, yung San Juanico Bridge, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Na nirehab ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil pinabayaan ng mga nakaraang ilang administrasyon, di ba? Yes. Pero nang maupo bilang Pangulo, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ito ay kanyang ipinaayos at ngayon ay nagagamit na ng matino ng ating maraming mga kababayan na nagyayaot sapagkat yan ay tira nagdudugtong eh. Mm. Asa summer ba?
3: Summer Leyte.
1: Summer Leyte. So, napakaganda, di ba? Yes. At bumibilis ang ikot ng ating ekonomiya dahil sa mabilis na transportasyon o paglalakbay ng mga negosyante para magdala ng kanilang mga produkto o paninda, di ba? So, ngayon ay tila medyo nahinto lalo na dito sa mas naapektuhan nitong malakas na sunod-sunod at mahabang panahon na pag-ulan, di ba? Yeah. O tayo dito sa Maynila, kaya ang mayor ng Maynila, Isko Moreno, nagsasabi, nasaan ang 14 na bilyon na nakalaan na pondo para sa flood control? Yes. Oh, di ba? O nasaan? O ngayon yung mga ano ang masasabi ninyo? Mga kinatawan o kawata ano ba?
3: Kinatawan. Ba, yeah.
1: Ano kawatan?
3: Kinatawan.
1: Oo, kinatawan.
3: Kailan dahan-dahan lang para masabi.
1: Oh, ang congressman ng 1st district ng ano to? Ha? 1st district po ay
3: Bulacan,
1: si Ernix. Ah, sa ano? Sa Bulacan yan.
3: Danny Domingo.
1: O, isa rin yan. Nasaan? Ha? Nasaan ang pondo? Nasaan? Congressman pa ba si Eddie Villanueva na nakakuha apo. Ng isang ng bilyong-bilyong pondo?
3: Sibak party list.
1: O, sibak. And masisibak ka niya sa taong bayan eh. Ha? Pati JIL masisira dyan eh. Kaya nga, nagsakripisyo eh. Yung si Joel Villanueva. Diba? Na para yung kasalanan ng kanyang ama, diba? Ay hindi na madawit pa. Tahimik, diba? Mm-hmm. Kaya ang paboritong kanta ngayon ng mga sangkot sa flood control ay Silent Night, Oh Holy Night. Ano pa? All is gone. Diba? All is gone. Eh, nawala yung pera.
3: Yan, anaga yung nakanda pa, Masko.
1: Nawala
3: pero
1: yung
3: hindi, Pasko
1: pondo,
3: yung nakabot natin ha? Dito.
1: Wala pero yung dito. Pondo, mga kaibigan. Yes. Nawala. All is gone. Oh, ngayon, ang ginagawa ninyo, idinidribble nyo yung investigasyon ng flood control at isinwak nyo sa ombudsman. Eh, alam na ng taong bayan. Ha? Kaya ninyo dinala sa ombudsman ay para ma-wash out, ha? Para tumagal at makalimutan ng taong bayan. Eric Sylvester, ha? Mabanggit natin si Eric Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Move on. Paano mag-move on ng tao? Nawala ang bahay, nawala ang kabuhayan, at ang higit na masaklap, mga mahal sa buhay na nawala at tinangay ng baha. Paano tayo mag-move on? Kayo, makapag-move on, baliwala sa inyo. Kahit bumaha, bumagyo, sapagkat ligtas kayo sa inyong mga tinitirhan na eksklusibong subdivision with all the comfort, with all the luxuries in life. Yes. Iba? Bakit, anong pakialam namin, bumagyo man o hindi? Diba? Yes. Basta kami, okay nga rod, ha? Ang aming katayuan, komportable at ligtas sa baha.
3: Yes. Oh.
1: Pero sa palagay kaya ninyo, sa habang panahon, ligtas kayo? Hindi kayo hahabulin ng taong bayan. Maaring sa ngayon pansamantala, nasa poder kayo ng kapangyarihan. Mapipigil ninyo ang lahat dahil kayo ay nasa posisyon, kayo ay may kapangyarihan. Ngunit tandaan ninyo na mas makapangyarihan ang taong bayan kapag nagkaisa at nagsama-sama. Yeah. Kaya yan po ang ating panawagan. Hindi natin dapat kalimutan ang pangyayaring ito na mismo langit na ang nagbabadya, langit na ang nagmamanipesto, langit na ang nagpapaalala at gumigising sa natutulog na diwa ng marami nating mga kababayan na harap-harapan niloloko tayo ng mga taong ibinoto natin na ating pinagkakatiwala, yung seguridad ng bansa at seguridad at proteksyon ng karapatan nating bilang mga mamamayan ayon sa saligang batas at maging sa batas ng Diyos.
3: Yes.
1: Yan ay tungkulin ng mga gustong maging leader ng bansa. Eh kaya pala gusto niyo yung maupo sa posisyon para makapagnakaw lang kayo, para mabilis ang inyong pagyaman, para agad ay maging bilyonaryo kayo. Hindi para paglingkuran ang taong bayan, hindi para pagsilbihan ang mga marami nating mga kababayang kapuspalad na nangangailangan ng tulong. Baha, pero wala tayong kumikilos ng mga ahensya ng ating gobyerno, pero gamit na gamit ang lahat ng ahensya ng ating gobyerno para sikilin ang mga tao na naglalantad ng katotohanan at naninindigan para sa katotohanan. Diba?
3: Yes. O,
1: agad-agad, nakukulong, mabuti na lamang at tila makapagpapiansa na si Senator Rodante Marculeta. 30,000 bawat yata sa kaso, di ba?
3: Mm.
1: Oh, mabuti naman at naliwanagan, nahimas-himasan itong ating mga tagapagpatupad ng batas. At tila sa kumakalat na balita, mga kababayan, ha? May mga lumilisaw po na balita na ito raw si Ombudsman Jesus Crispin Ramulia ay nag-aambisyon na maging Chief Justice. Ha? Wow! Mas matayog pa sa saranggola ni Pepe ang ambisyon ng ating Ombudsman Crispin Boying Ramulia.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Eh, yung pagiging Ombudsman mo, ang tila papel mo ay isang tirador, isang berdugo, ha? Sapagkat lahat ng kalaban na inaakala mo na kalaban, ginigipit mo, pinaparusahan mo sa pamamagitan ng mga kaso na hindi naman akma sa kasalanan. Di ba? Ayan, meron tayo dyan isang maliwanag na pruwebe. Bakit hindi kinakasuhan? Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Diba? Maliwanag na yung pera na 120 million di umano na ibinigay sa kanya bilang campaign donation ng mga yap. Diba? Ay galing sa fraud sapagkat pinris ng AMLAC ang lahat ng bank account assets nitong sinasabi na nagbigay ng 120 million campaign funds. Bakit hindi inuusig? Bakit hindi iniimbestigahan? Bakit hindi ipinakulong katulad ni Senator Rodante Marculeta?
3: Mm-hmm.
1: Yan po ay tanong ng marami nating mga kababayan na ginagawang bobo, ginagawang tanga nitong mga ilan na opisyal ng ating bansa. Nakakasama ng loob.
3: Double standard eh.
1: At nakakaiyak sapagkat mga taong naninindigan para sa katotohanan katulad ng 14+3 na dating mga sundalo, dating mga marines ang iba. Kaso dito, kaso doon, piyansa dito, piyansa doon.
3: Yes.
1: Diba? Bakit? Nagsasabi lang sila ng katotohanan at yung sinasabi nila ay hindi lamang sa bibig. Meron silang mga ebidensya at yan ay pinatunayan sa isang video na nag-viral ng dating Appropriation Committee Chairman Sal Dico na ang sinasabi ni Orly Gutesa na bandang huli ngayon ay bumaligtad dahil marahil siya ay ginigipit at dahil para sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay minalapat niyang bumaligtad na. Bagamat may nauna na na nag-viral na video na pag-uusap nila ng kanyang may bahay na siya ay tinatanong kung yung kanya bang pinirmahan ay yung una. Sinabi niya hindi at hindi ako ang gumawa kundi sila. Diba?
3: Nagsingit sila.
1: At pinapipirmahan ako at sinasabi na idiin ko si Marculeta at si Defensor. Yun, di ba maliwanag yun? Yan ay sa unang viral na, sa unang video na nag-viral sa social media. O, di ba? Tapos ngayon biglang bumaliktad, binabawi. So, paano ngayon, ha? Ang magiging kalagayan, maging nitong mga apat na sundalo, dating sundalong bumaliktad. Meron silang mga messages eh. Kay Attorney Libito Balikod na inoperan sila mula sa lima hanggang sa ito ay naging 25 million pesos kung kaya siguro dahil sa hirap ng buhay
3: ay
1: napilitan sila na tanggapin ito. Pero ngayon, mukhang tagilid ang kanilang kalagayan, ha? Kaibigan, yung sinasabi ko. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, papapasukin muna natin ang pagbabalita ni Romel Madrigal. 6.8 million shabu lumutang sa bypass sa Batangas. High-value drug suspect, timbog. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Halos isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos ang nasabat ng Batangas Police sa isang bypass operation kasabay ng pagkakaaresto sa tinuturing na high-value individual.
5: Isinagawa ang operasyon dakong alas 9.35 ng gabi sa Barangay Balagtas, Batangas City nang nagsanib na pwersa ng Batangas Police Provincial Office, PDEA Batangas at Batangas City Component City Police Station sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 4A. Kinilala ni Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Eburhang suspect na si alias Utoy, 24 na taong gulang, walang trabaho at residente ng Dasmariñas, Cavite. Bukod sa hinihinalang shabu, nakumpiska rin ng 1,000,000 pisong budol money na ginamit bilang mark money, isang cellphone, backpack at iba pang ebidensya. Sumailalim sa laboratory examination na nakumpiskang droga habang sinasagawa naman drug testing at medical examination sa suspect. Sasampahan ang kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang naarestong suspect. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much, Romel Madrigal. Ayan po, mga kaibigan, ang ating mga masisipag na mga tagapag-ulat. Ha, gusto ko lang batiin ng magandang umaga si Marlo Sobi, na isang masugid natin tagapakinig.
3: Ha, good morning, Sir Marlo.
1: At lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya.
3: Ha? Yes.
1: Ayan. O, so, at yung mga, yung si I.I. Arisa ng Japan.
3: Mani mamaya.
1: Hindi yan si I.I. Dilas Alas, ha?
3: Arisa.
1: Arisa po ito. Ha?
3: Yes.
1: At kahit hindi siya artista, mas maganda siya sa ibang I.I. Okay, naku. Mariosep, dadaanin na lang natin yung ating konsumisyon sa mga tawa at ngiti. Mga kaibigan, na huwag tayong bibigay sa ating galit, sa ating konsumisyon, sa nangyayari sa ating kapaligiran. Dahil tayo ang madadali habang sila ay nagpepesta dahil sa bilyong-bilyong piso na kanilang na idiniliber ng mga dating sundalo sa mga ilan opisyal ng ating bansa.
3: Kaya, mabuhay tayo sa takot pang ba? Ito yung mura, kinakabahan tayo.
1: Nakakalungkot po, mga kaibigan. Nakakalungkot sapagkat nakikita natin yung buhay ng marami po nating mga kababayan na sila po ay nabubuhay sa gitna ng labis-labis na pag-aalala, labis-labis na kahirapan habang kayo ay sagana, komportable ang inyong buhay at parang walang mga problema. Diba? Dahil po, sabwat-sabwatan kayo habang ang mga ilang oligarkong negosyante ay pinagsasamantalaan hindi lamang ng kalikasan kung hindi ng mga negosyante na sinasamantala ang lagay ng panahon, ang kalagayan ng taong bayan para lalong kulmaki ang kanilang kinikita.
3: Yes.
1: Abay, pagkataas-taas po ng halaga ng mga bilihin. Mm. Halos lahat na lang nagre-reklamo. Tita Carmen, ang isda, ang napakamahal. Talagang mahal po ang isda ngayon. Kung tutuusin dahil nga sa dumaan na bagyo, ang mga isda mahirap makahuli. Diba? Mm. O, ang baboy, manok, lahat po yan. Ang gulay lalo na napakataas. Eh, kung maglalaga ka, kailangan para maging masarap, lagyan mo ng mais, lagyan mo ng saging, lagyan mo ng kamote o patatas, di ba? Pechay, repolyo. Pero ilan na lang dyan ang pwede mong ilagay dahil ang presyo.
3: Yung iba, sabaw na lang eh.
1: Oh, pakukuluan mo na lang, lagyan mo na lang konting asin.
3: Diba? Kalasa lang ng konti.
1: Hindi po ako naglalagay ng betchin. Talagang kailangan lang kumpleto ang sahog para maging mas masarap kaysa lagyan ninyo ng betchin. Pero nasasabi natin yan dahil kahit papano, meron tayong pambili. Diba? Pero paano naman yung wala?
3: Yes.
1: Diba? Kaya naniw yung buto, hindi makatikim eh. Kahit tayo buto, pwede. Lagyan na nga natin ng mga gulay-gulay. Okay. Pero yung iba, kahit yung buto, hindi makabili.
3: Yes, mahal na rin ang buto-buto ngayon.
1: Pero yan ba ay binibigyan ng solusyon ng ating pamahalaan kung paano makakakain ang marami nating mga kababayan na nawala ng hanap buhay, nawala ng pagkukunan ng ikabubuhay, na halos hindi kumain kahit isang beses isang araw. Kaya tayo naman, siyempre ako, nananawagan ako sa ating mga kababayan, ano, dahil sa nalalapit, ito sa nalalapit na Pasko, yung aking panawagan, Don Pepot.
3: Opo, opo.
1: Na ginagawa natin yan, ito yung Pasko, Don Pepot, na kapag tayo ay nabubuhay, at yan ay pinagbiling ko na rin sa aking mga, sa aking pamilya, sa susunod na saling lahi, di ba? Na mawala ka man, ipagpatuloy yung ating nasimulan na pagbibigay ng kahit na maliit na bagay sa araw ng Kapaskuhan na kumakain tayong lahat samantalang yung mga nagdadalawap, yung mga mahirap nating mga kababayan ay walang maisubo
3: itinutulog na lang nila ang Pasko.
1: Ng Pasko. Kaya kami po ni Don Pepot noon, mga nagdaang Pasko, medyo madami-dami. Pero ngayon, dahil medyo taghirap, medyo mababawasan siguro. Baka yung dating tsinelas, yung dating sapatos.
3: Dating sapatos, may tsinelas
1: doon. Baka pagkain na lang ang ating maipamahagi, Don Pepot. Yes, pero sasarapan na lang natin.
3: Para may Noche Buena rin sila.
1: Kaya ngayon pa lang po, katulad namin, ako talagang, yung aking alkansya talagang,
3: nakalaan doon.
1: Nakalaan doon. Pagdating ng Pasko, bubuksan ko yan.
3: Yes.
1: O para ipambili ng pagkain para sa ating mga nagdadalop na mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan na may konting sobra, may konting labis para sa inyong panahon ng Kapaskuhan, may mga lumang damit na pwede pang magamit.
3: Yes.
1: Huwag naman kayong magpadala ng mga damit na parang pwede nang gawing
3: talagang patapon na
1: tapon na talaga, basahan na, di ba? Yung magagamit pa po ng ating mga bibigyan na mga mahirap na mga kababayan. Ngayon pa lang po, nakikiusap ako na ipunin na ninyo yung mga kababayan nating naririto, na ipunin po ninyo at yes, ipadala po sa amin at sa darating na mga ilang araw sasabihin po namin yung address ng ating napagpapadalhan ng ating pong mga kababayang may magandang kalooban,
3: yes,
1: na gustong dumamay sa kahirapan. Ito pong mga politiko, hindi naman nating maaasahan eh. Dahil pag nagbigay sila, todo bigay, ay baka makumpirma na yung nagnakaw nga tayo. Bakit marami tayong ibinibigay? Eh bahagi nyo na yan. Huwag na kayong mag-isipan ng kung ano-ano.

0: para magkaroon ng ikabubuhay ang marami nating mga kababayan. O, di ba?
1: Tumataas ang bili, walang kita tao eh.
0: Yung ating Department of Agriculture, ano ba ang ginagawa noong ko pa pinupunay ang Department of Agriculture? Ha? Hmm. Yung pagpapalawak ng ating pananim, ng ating mga bigasan, di ba? Hmm. O, ngayon tatayuan nyo pa ng paksilika, yung malaking bahagi ng ating lupain na gagamit ng libo-libo, bilyong-bilyong metric
1: tubig
0: tons
1: at kuryente.
0: Na tubig at kuryente. O papaano na ngayon ng mamamayang Pilipino, di ba? Na nakatira dyan sa kapaligiran na yan. O di mawawalan din sila ng kanilang kuryente, yung dati anong tawag, close open. Baka tuluyan.
1: Bubukak-bukak na nun eh.
0: Wala na. Ah? O isip-isip po mga kababayan, bakit tinutulan yan ng estado ng North Carolina ng USA? Bakit tinutulan ng Missouri? Ah?
1: Yes.
0: Yung pax silica. Dahil nakita nila na maraming masama at hindi maraming kabutihan ang maidudulot sa taong bayan. Marami ang magkakasakit because of pollution, di ba? O, yung tinatawag ng mga masisinghot mo na ano nga ba yung carbon ba yan, mga yan, di ba? Dapat pag-isipan po. Huwag yung puro pera ang nakikita ninyo. Pag-isipan din ninyo kung yan ay makabubuti sa mahabang panahon, dahil sinasabi na 99 years ang maaring gamiting panahon na naayon sa kontrata na tila pipirmahan. Kailan ba yan
1: November,
0: pipirmahan?
1: November sila na reschedule niya.
0: Abay, isip-isip
1: di ba pinapaliwanag sa tao ng gusto yan?
0: Huwag tayong basta sunggap dahil magkakaroon tayo ng trabaho.
1: Yes.
0: Ang ating isipin ay yung epekto sa pangmahabang panahon sa atin at sa pamilya. Yan po ang dapat ninyong bigyan at pagtuunan ng pansin. Eh, puro na lang pagkakakitaan yung mga ilan sa at na leader ng ating bansa dahil sila po ang kumikita. Pero tayo ang magsasakripisyo sa darating na panahon. Lagi na lamang po ang taong bayan ang nagsasakripisyo. Lagi na lamang taong bayan ang taya. Kawawa talaga ang buhay nating mga Pilipino. Kaya kung ito ay papayagan natin, ito ay magpapasalin-salin sa mga susunod pang henerasyon. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga kababayan na tayo po ay manindigan, kumilos at magsama-sama para tutulan ito pong pax silica at ituloy ang imbestigasyon ng flood control. Diba? Sapagkat hanggat hindi po yung hanggat hindi nalalantad yung katotohanan at hanggat walang nananagot.
1: Yeah.

0: ay mula sa dugo, pawis at luha ng mga mamamayang nagbabayad ng buwis. At lahat tayo nagbabayad ng buwis, Don Pepot.
1: Yes.
0: Walang maitatangi. Maliban na lang sa mga ilang makapangyarihan na
1: sila
0: nagagawa,
1: eh.
0: Na nagagawang malusutan na kung natatandaan ninyo sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh nabuko eh. Nabuko yung si lusutan na magaling sa lusutan. Diba? Pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi nakalusot itong si Luz Yutan.
1: Yes.
0: Nagbayad siya, bagamat hindi lahat nabinawasan, nagbayad siya ng 6 na bilyong piso na ginamit at nagamit naman para doon sa COVID.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung nananalasang COVID, mga kaibigan. So, yan.
1: Mighty Corporation, napagbayad din niya, 25
0: million. Oo. At kung natatandaan mo, sinabi nung araw ng Maynilad Bayan, walang tubig at itataas ang singil ng tubig. O, isang mura lang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagkatubig.
1: Yes.
0: At pagkatapos, hindi na magtataas ng singil ng tubig. Yan ang ating leader na dapat. Ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin kailangan yung mabait na leader. Ang kailangan natin ay leader na may political will.
1: Yes.
0: Na susundin sa ayaw at sa gusto nila, ha, para sa ikapapanuto ng bansa at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. At hindi yung leader na kumukusinte sa pagnanakaw, ha, kumukusinte sa kahit na maling ginagawa, yung pag-abuso sa kapangyarihan, di ba?
1: Yes.
0: Mga abusado eh.
1: Hindi lang politiko, kung, kahit sa mga ilang typhoons.
0: Nakita mo,
1: eh.
0: Kung magsipagsalita, eh magkakasabwat yan eh. Ang mga tinatawag natin mga oligarch,
1: yes,
0: na mga negosyante, ha? Eh, protektado yan ng mga mambabatas at maging ng ehekutibo, di ba? Oh, kaya sila nagagawa nila na magtaas dahil walang control.
1: Yes.
0: Dahil ito ay pribadong negosyo na. Ginawa ng lahat na yung dating private, ginawa ng ay yung dating pag-aari ng gobyerno, ginawa ng private, di ba?
1: Yes.
0: Kaya sila malaya na makapagtaas sapagkat ang negosyo ay para kumita. Pero nasasakripisyo ang taong bayan dahil tayo ang napagsasamantalahan.
1: Yes.
0: So, yan mga kaibigan ang dapat nating isipin, ha, na karapatan po natin ang napipinsala, karapatan natin na makapamuhay ng disente, pero sila lang ang namumuhay ng disente, tayo kahit disente na pamumuhay ay wala.
1: Mm.
0: Diba? Sino ba si Vicente?
1: Vicente Soto. Senador yun.
0: Eh. Dahil nga, si Vicente Soto ay isa sa mga sinasabi ng dating sundalo. Nakasama. Naka-helicopter pa sila, di ba?
1: Mm.
0: Oh, na nagdi-deliver din yata sila ng maleta. Oh, kasama pa itong si Ping Lacson na puro dada. Na para din itong isang destroyer. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Destroyer eh. Sinisiram pilit. Ito, natitira na lamang na iilan na mga nasa minority. E asa ng check and balance kapag binuwag ninyo ang minority? Wala na tayong check and balance. Eh, puro nasa inyo na lahat eh. Gusto ninyo makuha na lahat o mapatahimik lahat? O, paano na ngayon yung mga nanindigan para sa karapatan ng tao? Binubusalan na ninyo? Diba?
1: Eh, yan ang sinasabi ni Senator Subiri kahapon eh. Na may mga ilang kasamaan sila na gustong ibaba yung threshold ng 16 dahil daw maraming absent impeachment trial.
0: Eh, hindi naman pwede kung ano ang sinasabi ng batas. Dapat susundin batas, hindi yung sinasabi ninyo. May batas
1: ninyo
0: na dapat sundin at hindi yung gusto ninyo.
1: Yes.
0: O bakit pinagpipilitan ninyo na gawing mababa dahil iilan lang kayo? Dahil wala kayo si 16. Kaya nga pilit sinusungkit ng ano, terror o terorista. Ha? Na si Ombudsman.

0: naman. Yung iba pang natitira, nakapila, Cayetano. Magkapatid yan, di ba? Pia at Cayetano na pilit. Sinasabi na merong korupsyon.
1: Blood control din.
0: Blood control. Eh, yun naman pala. Eh, hindi naman pala blood control yun. Di ba? Mm. Oh, pinipilit nilang gawan ng kaso. Kahit walang kaso. At kahit yan, sa isip na lang ng taong bayan. Yan ang kanilang ginagawa eh. Mm. Ah, para isipin ng taong bayan na tulad din nila, kurap yung mga gusto nilang hatakin para sa panig nila. O kaya lang, masisira yung tinatawag nating check and balance. Kailangan talaga may majority at may minority na magtatagisan ng kanilang talino para sa pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan.
1: Yes.
0: Diba? O eh, gusto niyo puro kabig na ninyo. Wala na magtatanggol sa taong bayan. O di alisin na rin kayong lahat. O, diba? Yun ang pinakamaganda. Alisin na kayong lahat.
1: Yes.
0: O, wala na tayong ano. O, sabi ng ating Pangulo, gusto niya maging Prime Minister. So, ibig sabihin, babaguhin ang ating saligang batas para ito ay maging federal, parliamentary, federal, any form of government na merong tinatawag na Prime Minister na papabor sa kanila. At nang sa ganon ay makaligtas na rin itong si dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Na isa rin yan. Bakit hindi ito hanggang ngayon sinasabi ni Ombudsman, kakasuhan, kakasuhan, kakasuhan. Hanggang ngayon, nakasuhan ba? Hanggang ngayon, hindi naiimbestigan? Hanggang ngayon, itanong, walang maitanong? Oh, natatakot ba kayo? Dahil masalapi? Untouchable? Paano na ngayon kaming mahirap? Wala kaming salapi. Kaya puro kayo touch ng touch sa mga mahihirap. Ala kayong alam na apihin, kundi kaming mga mahihirap. Kapag mahirap, wala
1: later.
0: Ng batas, wala ng due process. Kayo na lang ang nasusunod. Nagsasalita ka, wala, kulong, eto, kaso mo, plunder.
1: Plunder to, walang piyansa to.
0: Eh, biruin ninyo, di ba maluwanag yung ginawa nyo kay Marculeta? Wala sa ayos yan. Dahil yung pera na nag-donate ay private citizen.
1: Yes.
0: Wala naman siyang pwesto sa gobyerno, pribadong negosyo. Eh, samantalang kung Eric Sylvester, di ba?
1: Questionable.
0: Dati.
1: Sinanggalingan eh.
0: Party list, di ba?
1: AXIS party list.
0: Oh, AXIS party list.
1: Congressman.
0: Yang yap, dalawang yap. Di ba?
1: Magkapatid. Niyan.
0: Oh. Galing yan doon sa tinatawag na sinasabi ng AMLAC priest, ang bank accounts and asset. So, ibig sabihin, galing sa fraud. Dahil hindi ipipriest kung hindi sila napapatunayan na yan ay galing sa fraud yung pera. Eh bakit tinanggap yun ni Eric Sylvester? Oh, di dapat si Eric Sylvester ano rin, imbestigahan, kasuhan at ikulong. Bakit namamayagpag? Bakit may mukha pa na magsalita ng move on? Move on sa inyo. Paano kami na biktima ng baha na wala ang aming kabuhayan, na wala ang aming bahay, at higit sa lahat na mas masaklap at masakit, na wala yung aming mga mahal sa buhay.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Kaya wala kang...
1: Eh ngayon, dahil yung... may sakit ng leptos eh, dahil sa pagbaha na yan, may 6,000. At ilang daan na mamatay, may 3,000 na mamatay na.
0: O kaya kung sasabihin ninyo na move on, hindi kami pwedeng mag-move on. Habang nandiyan kayo at habang hindi na ibabalik kahit isang sentimo ng ninakaw ng mga kawatang buwaya na nakabaron Tagalog, nakamagarang mga Amerikana, sumasakay pa sa helicopter papunta sa Senate, di ba? O, habang kami, nagtitiis kami na magka-leptopyrosis dahil wala kaming pera.
1: Nang choice, lulusong talaga sa bahay sa ayos.
0: Oo. Eh, tinangay yung bahay mo eh. Saan ka pa ngayon tutuntong? Eh, di siyempre sa bahay na lang. Ang gumugpes
1: ng bahay mo, may tubig.
0: Sa bahay na lang. Di ba, ano ba yung
1: kung
0: ginagawa ninyo?
1: Kung hindi ka
0: nalabas
1: baka magtrabaho, paano ka mabubuhay naman? Wala kang kakainin.
0: Ano ba yung ginagawa ninyo sa taong bayan? Di ba kayo nag-iisip?
1: Yes.
0: Hindi ba kayo nakukonsensya? Wala ba kayong konsensya? Di ba? Di niyo ba naisip na kayo? Ang sarap ng buhay. Yung mga pinagnakawa namin, kawawa naman. Tingnan ninyo, hirap na hirap. Oh, yes. Sus Mariano, garapong walang nasugal.
1: Kaga tumukulit niyo mong kalangita, kinakabahan ng taong
0: puro kayo pangarap-pangarap na mga kung ano-ano. Prime Minister. Presidente lang eh. Walang magawa, di ba? O tingnan mo yung kalagayan ng taong bayan. Ilan taong ka na? Magtatapos ka na eh. 27 o 28 tapos ka na. Yung pangako mo, 6 na milyon na pabahay. Naging 3 milyong pabahay. O ngayon, asa na? O binabalita, ilang piraso na lang na pabahay.
1: Puro ribbon cutting na lang ng ilan-ilan.
0: Tapos mamimigay ka, stop toys. Namigay ka ng pera sa barangay. O yung barangay naman, gaano ka nakakasiguro? Kung kayo na mga malalaking isda, nakukuha pa na magnakaw, di lalo na yung mga maliliit na mga ilang barangay captain, di ba? Na paano nakakasiguro na yung pera na ibinibigay ng mga politiko ay ipinamamahagi sa mga mahirap nilang mga constituent.
1: Yes.
0: O kaya po tayo nagsasalita dahil mamamayang Pilipino tayo. Tayo ang apektado po. Kaya isip-isip, kahit ano pang kinabibilangan ninyo, iisa yung bansa na ating kinaroroonan. Iisa yung ating inambayan na dapat mahalin at pagmalasakitan natin. At iisa tayong lahi, lahing Pilipino, na dapat tayo ay nagmamahalan at nagmamalasakitan.
1: Mabuti sana kapag bumabay.
0: Yung mga politiko, parang puro pansariling interest lang.
1: Yes.
0: Yung para sa kanila lang. Wala silang pakialam sa buhay nating mga mamamayan. Basta kayo, magbayad kayo ng buwis, dadaan kayo sa kalsada. Yung kalsada na yan, noon tayo isinilang kalsada na yan. Pero ginagawa ninyong negosyo, gagawa ninyo ng mga harang, bayad kayo ng toll fee. At yung toll fee, may gana pa, taas ng taas, di ba?
1: Tapos baha naman, di ka makatawid.
0: Yung tubig, bigayan ng Diyos. Hindi naman ninyo ginagawa yan tubig. Ang tubig, kusa yan.
1: Yes.
0: O anong ginagawa ninyo? Taas ng taas ng taas ng singil. Kaya, kawawa po ang mamamayan Pilipino na kung iisipin natin mga kababayan at kung tayo po ay talagang mag-iisip, maging ang ibang bansa, sinasabi na ang pinakamayamang bansa ay ang Pilipinas sapagkat nasa atin lahat ang natural resources.
1: Yes.
0: Bigay ng kalikasan din po yan. Bigay ng dakilang lumikha. Pero anong ginagawa? Pinagsasamantalahan ng mga inilulukluk nating sa posisyon. Sila ang nakikinabang putol dito, putol doon ng mga puno sa bundok. Kaya kapag dumaloy ang tubig, buhos lahat sa pababa. Kaya dumili ka ng plus flood.
1: Hindi
0: po ba? Dahil nga sa kakulangan ng tubig. Mabuti pa ang Office of the Vice President. Milyong puno na ang kanilang naitatanim.
1: Yeah.
0: Pero ang tanggapan ng ating Pangulo, yung mga nasa ilalim ng ating Pangulo, yung kanyang mga alter ego, yung mga bumubuo ng kanyang gabinete, ano ang inyong ginagawa? Tumataas ng tumataas ang presyo ng mga bilihin. DTI, ano ang inyong ginagawa? Di ba? Wala nang tayong halos kakainin. Investment, wala nang pumapasok. Kaya pinagdarasal na tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil we are facing a doom future. Di ba? Madilim ang ating kinakaharap na kinabukasan.
1: Yes.
0: Hindi ba kayo natatakot?
1: Sa
0: sila, ang gagawin lang nila, aalis ng bansa anytime. May salapi sila at nakapaghanda na sila, may mga bahay na sila. Bakit hindi ba maging itong si Marites Matibag? Ano ang sinasabi? Hindi ba yung kanyang may bahay na isa ring kawata, kinatawan? Nang unang distrito ba? Unang distrito ba yan ng Laguna? May tinatawag na ghost project daw. Di umano, ghost project, di ba? Ibig sabihin, may project pero walang project na nakita. Di ba? na nagkakahalaga din naman. Kung di ako nagkakamali, bilyong piso rin.
1: 1.1 billion. Oh,
0: kita na ninyo. Mabuti pa si Don Pepot, naka-memorize.
1: Depensor. Oh, yeah.
0: Oh, pero itong si Marites, hindi niya na iisip. Ang iniisip niya lang puro gumawa ng chismis, hearsay, di ba? Para makasuhan yung mga taong nakikita nila na balakid sa kanilang tuloy-tuloy na kapangyarihan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Dumistansya ang Palasyo ng Malacañang sa inilabas na arrest order laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang ng Palasyo ng Malacañang ang anumang desisyon o kautusan ng korte. Naglabas ng arrest order ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Duterte dahil sa kasong grave threat. Kinasuhan si Duterte ng Department of Justice dahil sa bantang ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinagpapiansa si Duterte ng 120,000 pesos sa kada count ng kaso. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Isang bagong mapapagkunan ng tubig ang inaasahang makakatulong sa mga residente ng Sitio Maligaya 1 sa Barangay Pasita 1, San Pedro City sa Laguna. Formal nang pinasinayaan at ipinasa sa mga benepisyaryo ang solar-powered water project sa sinagawang inaugurasyon and turnover ceremony ngayong Setyembre 4. Layunin ng proyekto na magbigay ng karagdagan at mas mapapanatiling suplay ng tubig para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang naninirahan sa komunidad. Inaasahang makakatulong din ito sa pagpapaunlad ng kalagayan ng mga residente at sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Ang proyekto ay nabuo sa pamamagitan ng mga pagsisikap ni Honorable Ann Matibag at formal na itinurnover sa mga benepisyaryo sa nasabing seremonya. Dumalo rin sa aktibidad ang ilang opisyal ng sanggunian panlunsod ng San Pedro City, Chief of Police, Police Lieutenant Reynaldo Bito, mga barangay official, stakeholders at mga miyembro ng komunidad. Sa pamamagitan ng proyektong ito, umaasa ang mga tagapagtaguyod na mas mapapalakas ang serbisyo ng tubig at ang pagpapaunlad sa komunidad ng Sitio Maligaya 1. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Giniit ni House Impeachment Team, Advisor at Spokesperson Ace Barbers na dapat maipaliwanag kung saan napunta at paano ginastos ang bawat sentimo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, hindi na ito usapin ng political affiliation o personalidad, kundi ng pera ng taong bayan na kailangan maayos na ma-account. Saklaw ng Article 1 ng Impeachment Charge ang umaring maling paggamit, misappropriation at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds, 500 million pesos sa Office of the Vice President o OBP at 112.5 million pesos sa Department of Education o DepEd. Binigyan din ni Barbers na sa 21 araw ng paglilitis, mabibigat na ebidensya ang nailatag na dapat anyang mapakinggan, hindi lamang ng mga senador judge, kundi ng publiko.
7: Mabibigat ang mga ebidensyang inihanda, no, at inilatag, no, dito sa bawat article na ito. So It will now depend kung paano i-appreciate ng ating mga senator judges, kung paano nila titimbangin yan, kung ano yung mas mabigat sa lahat. No? Kung mabibigyan ng pagkakataon na mailatag yung mga ebidensya dyan sa apat na articles of impeachment na yan, palagay ko, makikita nila na mabibigat itong mga ilalatag. Of course, without prejudice din dun sa ilalatag naman na counter, no, ng defense. Kasi syempre, bibigyan din naman sila ng pagkakataon. Kaya nga, darating ang punto na titimbangin, no, ng ating senator judges kung ano ang mas mabigat na ebidensya. Yung bang ipinakita ng prosecution o yung ikinounter ng defense panel. So lahat po yan mabigat para sa amin.
6: Sa paglilitis, sinabi ng dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na 425,000 piso ang kanyang iniabot kay dating Security Chief Colonel Raymond Dante Lachica sa utos umano ni Duterte. Gayunman, wala siyang personal na kalaman kung paano ginastos ang pera matapos itong maiabot. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya. Pinuri ni House Committee on Public Order and Safety Vice Chair at Abra Lone District Representative JB Bernos ang Philippine National Police o PNP dahil nananatili itong isa sa mga pinagkakatiwalaan at mahusay na gumaganap na institusyon ng pamahalaan sa bansa. Batay sa pinakabagong tugon ng Masa Survey ng Okta Research, nakakuha ang PNP ng 65% trust rating at 63% performance rating para sa second quarter. Isinagawa ang nationwide survey mula July 4 hanggang 11 sa umagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents mula sa edad na 18 pataas. Umaasa si Bernos na magsisilbing inspirasyon sa PNP ang mataas na tiwala ng publiko upang ipagpatuloy ang serbisyo para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Hinimok din niya ang PNP na tumbasan ng tiwalang ito sa magitan ng kukrentong hakbang para mabawasan ang krimen at mapanatili ang kaayusan sa bansa. Binigyan din niya ang pangangailangan ng mas mataas na police visibility at mabilis na pagtugon sa mga insidente, gayon din ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad. Inimok ni Bernos ang pamunuan ng PNP na alisin sa hanin nito ang mga bad seeds o tiwaling pulis dahil ang mga abusadong alagad ng batas ay nakapagdudulot ng takot sa publiko at nakasisira ng reputasyon ng buong organisasyon. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Don Pepot?
1: Sa mga magpapadala po ng mga mensahe, pakishare po sa mga Facebook ng Radyo Bandido TV. Nakayan po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakayan po yung palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube po, magpadala rin kayo mga mensahe at babasahin po namin Tita Carmen ang lahat po ng mga mensahe papadala po ninyo.
0: Okay, maraming salamat. At yun pong ating pakiusap, ulitin ko po na ipa-like, ipa-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kamag-anak, kaibigan o kakilala sa loob at sa labas ng ating pumbansa. May pag-ulat po na papasok mula kay Romel Madrigal, Napolcom, umarangkada sa investigasyon sa Cavite Cops allegation pang-aabuso at cover up sisilipin. Romel Madrigal, ibalita mo.
8: Kasong pang-abuso at umano'y pakikialam sa investigasyon, mismong Napolcom na ang sisilip sa isang police captain at kanyang kapatid na police sa Cavite.
9: Iniutos ng National Police Commission o Napolcom ngayong September 3 ang motu proprio investigation ng inspection, monitoring and investigation service laban kay police captain Gerald Nico Carlos Almonidobar. Ayon sa Napolcom, iniugnay ang police captain sa aligasyong pagdiin sa police investigator na humahawak sa reklamo laban sa kanyang kapatid na si pulis Senior Master Sergeant Don Carlos Almonedobar. Matapos ibunyag ni Patrolman Rolin Pagayo ng umunay nangyari sa investigasyon, iniutos naman ni Commissioner Rap Kalinisan sa 13 Martiri City Police Station ang pagsasampa ng kukulang kaso laban kay PSMS Almonedobar. Pinuri rin ni Kalinisan si Pagayo sa pagsasabi ng katotohanan at sa pagpapatuloy ng pagsasampa ng kaso sa kabila o mano ng pressure na kanyang kinakaharap. Sinabi rin ng Commissioner na pag-aaralan ng NAPOLCOM kung dapat bang mga mas nakatatanda at mas libihas ang investigador ang humawak ng mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Binigyang din ng NAPOLCOM na pananagutin ang sinumang pulis na mapapatunayang umaabuso sa kapangyarihan batay sa mga ebidensya at resulta ng investigasyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hey, thank you very much, Romel Madrigal. Natandaan ba, Don Pepot, yung bilyong-bilyong pisong halaga ng droga na nasabat na nakalulan sa container van? Ano nangyari doon? Parang wala na lang. Nabalita lang.
1: Alitagtag, Batangas eh. Ilan to nilada yun?
0: Nabalita lang. Tapos wala na rin nangyari. Kaya ko lang nabanggit dahil nga dito sa sinasabing investigasyon sa mga pulis. Yun. Kaya natandaan ko na di ba may nasabat noon na binibintang nila kay dating Pangulong Duterte rin yun, di ba? Doon sa anak.
1: Sa Cavite.

0: Sino nga?
1: Eh, marami sila. Ang dami nila.
0: O, sino nga eh? Sa dami nga. Sabihin mo. Sino? O, ba't taga Cavite? Di ba si Ombudsman Remulla?
1: Hmm.
0: O, na inaakusahan din niya na protector din. Di ba? Ng droga. Eh, problema sa iyo, Don Pepe, at makakalimutin ka eh. Ha? Si, ano pa? Si ano? Si Lacson.
1: Hmm, Cavite
0: rin. Taga Cavite rin yan. Di ba? Pero ang natatandaan dyan, yung smuggling ng simento.
1: Mm.
0: Oh, di ba? Pero kung makaakusa at kung makapagturo na tila makapili, yung kasalanan ng iba.
1: Kaya oh. Pwede yung file doon.
0: Oh, yan. Dapat si file doon, bumilitaw ka ngayon. Oh, Seb. Kasi nga nakikita natin, napupunan natin, na yung may mga bahid din ng dungis, kasalanan. Eh kung bakit siyang mga matitindi na mga parang makapili na nagtuturo, natandaan ko nung araw, kinikwento ng nanay namin. Mga
1: Palala
0: makapili na ang nagtuturo sa mga Pilipino, yung mga gerilya.
1: No, may bayong pa no, matalang nakalabas eh.
0: Eh ngayon di na, wala nang bayong-bayong, pakapala na nga ng mukha. No, pag sasabihin mo dyan, bayong-bayong. Meron tayong pag-uulat mula kay Jonah Yu. Sabi, ano ba naman niya si Tita Carmen? Alternative learning modes ipatutupad sa NCR 15 probinsya ngayong araw. Jonah Yu, ibalita mo.
2: Ipinag-utos ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng alternative learning modes sa lahat ng public at private schools sa National Capital Region at sa 15 probinsya ngayong araw. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ay dahil sa inaasahang pagbuhos ng ulan at mababang air quality dulot ng haze dahil sa forest at peatland fires sa Indonesia. Base sa Memorandum Circular No. 134 na nilagdaan ni Recto, saklaw nito ang NCR, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ayon kay Recto, maaari namang magsuspende ng trabaho ang local chief executives, depende sa kanilang sitwasyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Chone Yu. Eh, puro hanggahanap ko lagi ng mga masisisi. Eh, hindi nga kumikilos yung mga ahensya ng ating gobyerno, katulad niyang sinasabi nga natin, putol ng puno na nagiging sanhin ng plus plus D-E-N-R.
1: Yes.
0: Ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi ninyo sitahin, pigilin yung pagpuputol ng puno at yun namang mga nagpuputol ng puno? Dapat at the same time na sa pagputol ninyo ng puno, nagtatanim na rin kayo ng kapalit na puno.
1: Yes.
0: Eh hindi, putol keti putol. Pagkatapos iiwan ninyo, nakatingwangwang yung ating mga bundok, maging yung ano bang Sierra Madre, halos kakalbuhin na, kalbo na.
1: Yung mga ilang kabundok
0: natin. Diba? Eh paano hindi tayo magkakaroon ng napakalaking bahay? Baka isang araw, eh dulub nyo na yung ibigay sa atin ng dakilang lumika, ang tigas ng ulo ninyo. Sabi nga ng Diyos, nasa akin ang awa, nasa inyo ang gawa, kayo ang naninirahan. Kaya dapat sama-sama, mamamayan, gobyerno, tulong-tulong tayo para sinupin yung kalikasan. Diba? Yes. At nang hindi magalit yung kalikasan, pinababayaan natin eh. Oh, yes. Pero babasa na tayo, Don Pepot.
1: Apo.
0: Oh, basa.
1: Sabi po ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa. Watching po from Hong Kong.
0: Wow, mga taga Hong Kong.
1: Nice po, Mami.
0: Ingat mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Mm. Si Rowell Claros, pagbabalakan pa nilang iban ang Facebook na tanging daluyan ng mga napaka-importante mga balita sa araw-araw. Tulad ng kasalukuyang bagyo o anunsyo kung may pasok sa mga eskwela. Asan ang logic ni? Logic pa hinahanap ninyo eh. Ha? Oh. May pasok asa ng logic ninyo mga namumuno sa lipunan. Department

0: Department of Education, Sunny Angara. Oh, ito rin, di ba, sinasabi, mayroon din itong tinatawag na sangkot, di ba? Tila sangkot din ang pangalan eh. Nitong si DepEd Secretary Sunny Angara sa flood control. Diba?
1: Mga budget insertion na hindi alam kung
0: yes.
1: Legal o hindi legal eh.
0: Oh, sige.
1: Mula kay Ma'am mula kay Ma'am Mary Gunato, blessed morning po sa inyong dalawa, Tita Carmen.
0: Sabi ni Jun Perez, good AM po, pulso ng sambayanan. Mahina po ang audio nyo sa YouTube, kahapon sa Facebook. Ngayon, sa YouTube. Baka susunod sa radyo naman, sa TV. Ha? Wala kayong alam eh, ha? Na gawin lahat ng pamimerwisyo.
1: Ang masuyay nakikinig. Hindi nakikinig.
0: Sabi ni Benito sabi ni Benito Mangogat, sabi ni BBM, umiwas yung tubig sa dam at gumawa ng sariling daan. Oo nga. Mabuti na yung tubig ay nakakahanap ng paraan para makalusot. Aba, sila rin, ang galing nilang lumusot eh, ha? Abang si BBM ay gumagawa lamang ng mga palusot. Sige, ha? Siyasatin mo ang tubig.
1: Sabi ni Ma'am Winnie Kaningasan, tama ka po, Ma'am Carmen!
0: Sabi ni Luzbiminda O. Santa Maria, good day, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Sir Disney Salmohano, good day po, Tita Carmen, Brother James. TGIF na naman. Sabi nga, funny how time flies.
0: Yes, sabi ni Benito Mangogat, tayo ay nabubuhay na walang Facebook. Oo nga, nung araw, wala naman to. CP, o ano man teknolohiya. Nung araw, pagtatawag ka, long distance, please. Di ba?
1: Nabuhay ka, Sir, ng
0: libu-libong taon. What more pa kaya ang mga tao ngayon na maiksi na ang buhay? Tayo nga, nabubuhay ng... ano ba ito? Nabubuhay sa... Teka. Maraming mga kabulastugan dyan sa social media. Anyway, kung ako ang pagpipiliin ng mga social media, mas gusto ko ang Rumble, BitChute, at Truth Social kung saan hindi masyadong maigpit at malaya ako makapagpahayag ng mga karapatan sa sosyal na nabanggit ko. Ang problema nga lang pang-international na ito at ilan lang ang Pilipinong gumagamit nito. Karamihan puro mga foreigner ang follower. Ano ba yung mga anong yun? Instagram, Twitter, TikTok, ha? Eh, pero yung sa kanya, sa Rumble, sa BitChute, at Truth Social, doon naman siya. Dahil ang mga nanonood daw doon, karamihan ay foreigner.
1: Yes. Wala naman kay Sir Denzel mo, ano? Ay, ano to?
0: Sabi ni Ilang-Ilang Cruz, si Ilang-Ilang Cruz, Bert Bautista, watching, ha?
1: Sabi ni Sir Johnny Wilson, yan. Good day, Tita Carmen.
0: Nabuhay si Johnny Wilson.
1: Yes.
0: Dating artista yan at politiko. Yes. Benito Mangogat, ito ay pinapatakbo ng mga sindikato ng pagmimina sa Montalban, Rizal. Kaya tayo lubusang binabaha dahil sila ang sumisira sa kapaligiran at nagtatayo pa ng malalaking gusali sa mga bundok o sa malapit asan pa? Bundok. Teka. Dapat natin muling taniman ng mga puno. Babalik ito sa dating anyo nito. At syempre, kailangan pa rin itanim ang anumang puno. Ang pagtatanim ng mga puno o reforestation ay isa sa pinakamabisang paraan upang maibalik ang sigla ng ating mga kagubatan at kabundukan sa Pilipinas. Bagamat inaabot ng mahabang panahon o dekada bago tuloy ang bumalik sa dating anyo ang isang nasirang bundok, malaki ang maituturong ng tamang paraan ng pagtatanim. Eh kaso nga, pagkatapos nilang magputol, iniiwan na lang na nakatiwangwang yung mga bundok. Kaya tama yung sinasabi na nahulog mga puno kayo, sabi ni BBM, di ba?
1: Oh,
0: ni BBM. Oh, nahulog.
1: Umarang sa dam, may mga puno, naglalagan galing sa
0: dahil,
1: ano.
0: Dahil hindi po sinisinop, iniiwan. Yung mga hindi pwede, iiwanan na lang nila. Oh, sige.
1: Mula kay Sir Eduardo Pedro, blessed morning po, Tita Carmen, Brother James.
0: Sabi ni si Rick Oracion,
1: sinyal, Sir Eduardo eh.
0: Si Rick Oracion, nanonood, Juanita Estacio, Bert Bautista, Ilang Cruz, they are watching. Maraming salamat po, sabi ni Anna Gray. Good morning, Tita and Sir James. Sorry, I'm late. I did an early shopping before the rain comes. Naku naman, inggit naman at nakakapag-shopping agad-agad. Si Anna Gray, okay.
1: Mula ka, Sir Otto Hedges, 100% po yung impeachment trial po, scam. Divide, rule, and conquer yan. Yung connect sa Oplan Romania, yung trillion na maleta, ta 2028 Noel Conas, yung paksilikan yan, lahat yan, Edgat Nukbis na yan. Nako, question mark yan.
0: Sabi ni Rick Oracion, anong nangyayari sa mga allies ni Pinocchio? Sino ba yung Pinocchio? Pepot.
1: Tumatangos ang ilong.
0: Hindi nga, sino nga ba yung tinatawag? Sino nga yung tinatawag nila na Pinocchio?
1: Hindi na, may sino nga kaya? Tanong natin sa kanya.
0: Mahirap pa parang kausapin at mahirap kang tanungin. Hindi ka nagre-review ng ano, hindi ka updates ha, sa mga balita.
1: Alam mo, tumatangos ang ilong
0: niya. Oo, yung dumang istorya na yon. May bagong Pinocchio na tinatawag.
1: May bagong na Pinocchio?
0: Oo, sabi niya. May mga nagsasabing hindi na daw siya tatakbo sa eleksyon. O, kita mo. Pero kemi lang yun ni Pinky Gay. Ngayon, galit ko siya sa flood control corruption. Mindset ng isang binabae ay alam direksyon. Paano na yan babalik na si Senator Rodante Marcoleta ay God, I guess it's God intervention na talaga.
1: Wala naman kayo sa Jeans Dance Almohano. Shout out sa batch ko sa college. Yung kaibigan kong si Baby Punsalan ng San Juan City. Isa rin siyang jazz enthusiast tulad me.
0: Sabi ni Sheila Arbues, Happy Friday, Tita Carmen and Mr. Dom Pepot. Keep up the good work po. More power to your program. Thank you, Sheila. Sabi ni Rowell Claros, kung sa panahon ni Vice President Sara, hindi umubra ang parking ng pondo mula sa insertion at kairing siya pinag-iinitan. Ngayon siguro pumayag na ang Secretary of Education na si Angara. Sige.
1: Sabi ni Sir Ramil Vergara, good morning po, sambay ng Pilipino. Tita Tito, bakit yung taga inyo na si Trinilingg laging na front? Ano ba yan? Police? Bakit? Hindi lang tiradurin yun sa Caloocan yan.
0: Ayun nga, tinatanong natin palagi dito. Ano po ba ang posisyon nitong si Trillanes? Bakit siya po ang pinagbigyan ng tila $2 million, di ba? Na pinapalit sa money exchange.
1: O
0: na,
1: ayun sa mga
0: umabot sa
1: dati.
0: Umabot sa 100,000+ na ipinamahagi sa mga staff ng ICC. Ano meron nakapangyarihan itong si Trillanes para humawak ng tinatawag nilang warrant of arrest sa Senado at pumasok sa Senado. Dati siyang senador, pero ngayon, isang private citizen na siya. Diba? O, anong meron itong si Trillanes na bakit tila kakasuhan, tila hindi, mga kaibigan, sa mga pakikialam sa trabaho ng mga opisyales ng ating gobyerno. Sabi ni Benito Mangogat, kalbo ang Muntalban Rizal dahil sa pagtatayo ng malalaking gusali sa bundok o malapit sa mga bundok kahit na bawal ito. Eh ano nga po ang ginagawa ng ating DENR? Nasusupalpalan din ba kayo ng salapi? Kaya tahimik kayo sa DENR at nakagagawa, nakapagpuputol ng malaya ng mga punong kahoy na nakapagtatayo ng mga gusali mismo dyan sa mga kabundukan. Naku naman, Mr. President, ano ba yan? E kaya ka kumuha ng mga cabinet members ha, na yan ay para makatulong sa'yo.
1: Yes, extension mo yan.
0: O, para makatulong sa'yo sa iyong pagpapatupad, sa pagpapaunlad sa buhay ng mamamayang Pilipino at maging ng ating bansa, eh, ang nangyayari po, sila ang humihila sa inyo pababa. Sila rin ang nagbabagsak sa inyo, kaya kayo ay nagiging unpopular sa taong bayan.
1: Yes.
0: Sabi ni Benito, mangugat, kalbo ang Montalban Rizal dahil sa pagtatayo. Ah, nabasa. Sige.
1: Sabi mo, Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Makulino at maulan ng panahon, ingat po tayong lahat.
0: Yes. Sabi ni Oye Gloria, ano ba to? Ong. Ma'am Carmen, Kuya James, good morning din. Gloria. Si Vince Dison, nalosyong na itsura. Losyong na. Losyang o losyong na itsura. Parang di na makuhang maligo. Kawawa naman. Naging kapalaran niya kay BBM na ligaw na ng landas. Indeed. Hindi na makatingin ng diretso sa mga pinagsasasabi ni BBM sa interview.
1: Sabi ni Sir Robert Claros, blessed morning po, Tita Carmen, Kuya James, TGIF.
0: Yes, sabi ni Jaime Samoya Bernante, totoo ba? 7.2 billion hinihingi ni Ombudsman budget for 2027. Ang laki naman. Saan gagamitin yan? O baka confidential and intelligence funds. Pero bakit 125 million ginagastusan ng bilyon-bilyon ng ating gobyerno ha, para sa impeachment lamang ni Vice President Sara Duterte? Pero marami po ang nagsasabi na yan ay bahagi ng black propaganda sa ating Vice President Sara Duterte para masira ang kanyang imahe at masira ang kanyang credibility. Yan po ang maliwanag at yan ang sinasabi ng marami nating mga kababayan na isang pampulitikang dahilan kung bakit gusto nila na ma-impeach ang ating Vice President Sara, bukod pa sa takot na takot sila na kapag si Sara Duterte ang maupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, humima sila ng rehas na bakal. Dahil sinasabi ha, ni Vice President Sara Duterte, di ba, paparusahan. O, di ba, paparusahan, pero ang kikilos ay yung kanyang vice presidente. Yan, mga kaibigan. Sige.
1: Mula kay Sir Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Basa.
1: Mula kay Sir Ikukasyon, good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Okay.
1: Mula kay Sir Angelo Redaha, first Friday of September, Quiapo Day.
0: Oh, sabi ni Ilang Cruz. O, teka, sige, basa.
1: Sabi ni Sir Angelo Redaha, have a blessed weekend, Tita Carmen and Kuya James, see you on Monday, Pamalolos, Bulacan.
0: Oh, sabi ni ano, sino ba to? Ramon Yadaw, Tita, sa next zone pa daw aalisin ang loss system? Kailangan pa ba may zona para aksyonan yan? Anong klase talaga ang advisor ng Pangulo? O bakit ang Pangulo, hindi ba nag-iisip? Diba?
1: Kailangan daw bago mag-zona sa 27, wala na yung system loss, sabi niya.
0: Ganon? Ba't antayin pa yung zona? Bakit hindi pa ngayon?
1: Isang taon pa yun.
0: Ganon. Sabi na sa Jaime Samoya Bernante, pagod na daw Senator Mix Subiri sa trabaho bilang senador. Ginusto mo yan eh. Totoo naman eh. Kayo naman ang nagpresente para kumandidato, ikandidato ang inyong mga sarili. At bilang public servant, tungkulin ninyo yan. Hindi pwedeng puro sarap-sarap buhay lang, di ba? Oh, sa si Teresita Cruz Agling, nanonood, Rekorasyon Ilang Ilang Cruz. Yan.
1: Sabi naman ni Sir Angel Ojeda, susunod ng MRP, RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Po.
0: Sabi ni Ilang Ilang Cruz, Carmen and James. Naku, ha? Ang lola mo, ha? Taray. Carmen
1: Morning,
0: and James.
1: Cindy.
0: Ha? Sa totoo lang, sindikato na ang nagpapatakbo sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Ito, pwede natin presidente. Di ba? Buong mundo na ang sinasabi. Ang tanong, bakit? O bakit nga? Kasi wala ng pera. Puro fiat money na lang umiikot. Bumalik na mother account ang lahat. As nyo si GMA. Dahil sila ang gumalaw noon. Ah, yung Bilarde. Yung anong pangalan nun kay Erap Bilarde.
1: Bilarde account.
0: O yung kay GMA. Meron din si GMA. Ha? Noon siya ang presidente. Ah, ginawa niya ang Anthony Martin account. Spiritual Wonder Boy daw. Using C3 AM backup ABL ang bagong lipunan. Kaso ano ba at saan ang galing ang bumakap sa ABL? Ano ba yung ABL? Yung pinagmulam. Yung pinagmulam pa rin ang siyang susi nitong TBM. Ha? LSM666. Ito ang itinatago ng mga nasa government. Gusto pa rin nakawin. Yan ang pinagpapasasaan ng mga magnanakaw. Ibig mong sabihin, ilang-ilang na nakapagbubukas sila ng mga account. Natatandaan ko, minsan sinabi mo, maging si, sino ba yan? Nakalimutan ko. Ha? Eh, nakapagbukas ng account, di ba? Yeah. Oh, eh, kung nabubuksan na pala yung account, eh, bakit hindi pa buksan ito ng tuluyan? Ano ang nangyari dun sa Maharlika Investment Funds, di ba? Yes. Ito, halos yung LOI nito ay pareho rin ng LOI ng Wealth of Humanities na hindi ka makakakuha ng pera personal kahit ito ay yung account kung hindi ka magsusumiti ng mga project na inaakala na makabubuti para sa mamamayang Pilipino. O yan ang purpose. O, pero bakit nawala naman ang Maharlika Investment
1: yan, eh.
0: Fund? Ha?
1: Tira batas,
0: biglang tumahimik.
1: Batas,
0: ha? Biglang tumahimik. Nasaan na yung pondo na kinuha ninyo sa Land Bank, ha? Kinuha
1: SSS.
0: Ninyo sa SSS, GSIS, PDIC,
1: DBP.
0: Ha? O, eh, yan sinasabi natin. So, umpisa, maingat. Tapos, sa bandang huli, bigla tatahimik kayo. O, sige, basa.
1: Wala naman kay Sir Ruel Claros, Congressman Corbera, kahit na hindi mo ako constituent, buong puso akong nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong pagtutol sa impeachment ni BP Sara. Mabuhay ka.
0: Oh, tama. Ako din eh, na ano ako sa kanya na pinapakinggan niya ang tinig ng kanyang mga constituent. Diba?
1: Bilang kinatawan.
0: Na dapat yun ang maging papel ng lahat ng mga kawatan. Eh, ano? Kinatawan. Kaya nga ang tawag sa inyo, kinatawan eh. Kayo ang boses, kayo ang representasyon ng inyong distrito. At hindi kayo nagre-represent para lamang sa inyong mga sarili. Yan. Sabi ni Rick Orasyon, ang PLM Students Organization ay question tunin nila, ay kinwestiyon nila ang paggawad ng honorary degree kay Pinocchio. Eh si Pinocchio pala ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Huwag naman ninyong tawagin na engot ka eh. Kaya engot-engot ka kunwari. Ha? Alam mo naman si Pinocchio kung sino eh. Ha? Ayaw mo lang sabihin. Oh, eto maliwanag sinasabi ni Rick Orasyon.
1: Nasabi
0: diba?
1: Ni Rick.
0: Oo, na... Mawak na Andre Cramo ay pinangungunahan ng dating PLM student na nakulong during martial law. O matapang eh.
1: Pinalagan
0: pag matapang
1: niya.
0: Ka, makukulong ka. Eh kaya po ayaw ni ni Don Pepot eh. Ha? Eh, natatakot po ito. Ayaw niyang makulong. Eh, sino ba naman ang gustong makulong? Di ba? Pag nakulong ka din, di ka na makapagsasalita. Baka bugbugin ka pa doon, di ba?
1: Well, lampiyansa yun.
0: Oh, ako, matanda na ako. Oh, sige na.
1: Pero Sir Randy Santisas, listening. Oy, thank you po, Sir Randy.
0: Yeah, huwag kang loko-loko sa akin, Don Pepot. Ige. Sabi ni Benito Mangugat. Pagod na raw si Senator. Pagod na raw si Senator Migs sa work. Pagod na sa mga sinungaling niyang kasama sa Senado. Mm. Kasi isa rin siyang sinungaling at kawatan. Kunwari lang yan. Kasi tatakbo pa ang makapal na mukha. O, hindi naman. Ige?
1: Siyempre, Sir Robert Laro. Supportan po natin at makisimpatya tayo sa ipinaglalaban ng mga katutubo sa Minahan, sa kabundukan ng Nueva Vizcaya.
0: Ganon. Hmm. Sabi ni Rick Oracion, $62.50 na dollars exchange.
1: Hmm.
0: Great. Ay, naku, oo nga naman. Ba't tumaas na naman? Oo, ha? Oo. Teka, asa na ba ito? Tumakbo rin eh. Ha? Tsak-tsak, ano ba yun? Tsak-tsak-tsak. Tsak-tsak-tsak na yan. Talong-talo na piso. Sabagay, paborito sa mga OFW.
1: Mm.
0: Kahit po mataas ang palit doon sa dollar, eh, pag ginastos mo rin, patas din eh. Mm. Dahil sa taas po at dahil mahal ng mga bilihin.
1: Mm.
0: Oh, sana inflation, pero mababa ang bilihin. Okay, di ba? Sabi ni Ilang Cruz, Carmen and James, opo Lola, yan yung day, yan ang daylan nang naalis sila. Di ba? Biglang na veteran hospital si Joseph, natandaan mo yun? Oo.
1: Opo, opo.
0: Naalis din, hindi pa rin nabubuksan ang mga account. Up to now, yan nga ang hinahanap nila. Who will unlock it? Who will unlock the global facility wealth? Eh, hindi ko sasabihin eh. O sasabihin ko ba? Hindi ko sasabihin. Kahit pilitin mo, hindi ko sasabihin. O yan. Sige. Alam mo, dinadaan ko na lang sa tawa-tawa eh, sa mga joke-joke itong programa natin dahil nakakainis na, kasi sabi ko, puro na ang mga impeachment. Mm-hmm. Yung pinag-uusapan natin, paulit-ulit lang, alam naman natin na ito ay isang malaking lokuhan,
1: mm-hmm,
0: panluloko sa taong bayan. Dahil gusto lang ninyo na ikondisyon ng utak ng ating mga kababayan dyan sa inyong mga paulit-ulit na mga akusasyon, aligasyon at chismis na mga basihan ninyo sa impeachment trial. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa kayo, ha, dyan sa tinatawag na pamamingwit, ha, yung ano, fishing expedition, ha, na hanggang ngayon, sa ilang araw na tila, 21 o 22, oh, ha? O 21 na araw. Eh, ilang milyon na yon? Kada araw, 25 million. Eh, kuyang ba naman na milyong-milyong pisong yan na aabot na rin sa bilyong piso? Eh, ipinamamahagi na ninyo in cash dyan sa mga nabaha, sa mga naging biktima, nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan. Ha? Eh, di malaking tulong yan. Eh, ginagastos nyo sa lapin ng taong bayan sa walang kabulang impeachment. Alam naman namin mga mamamayang Pilipino na wala ring mangyayari. Na talagang gusto na lamang ninyo na may impeach yung balakid sa inyong mga panganap at hindi ninyo magawang magsalita dahil kasama kayo na babagsak ni dating Speaker Martin Romualdez. Yan ang maliwanag eh, ha? Na hindi ninyo masabi. Oh, pero ngayon sinasabi na ng marami nating

0: Diretso mo na rin yun kasi sa galit mo na gusto mo na rin maisatinig. Yes. Dahil kung kikimkimi mo, katulad hindi ko kayang gawin kay Don Pepot eh, na kahit alam niya, sasabihin niya, kunwari, ganito, ganun. Hindi po eh. Para mawala na yan yes, sa iyong... Dibdib. Oh, para maalis na sa dibdib mo, sabihin mo na. Mm. Diba? Oh, bakit tayo kikimkim? Dapat silang matakot sa atin eh.
1: Yes.
0: Dahil tayo lang ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan.
1: Yes.
0: Oh, pero... Bakit ang nangyayari, parang tao ang tila takot?
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Ginagamit nila yung kapangyarihan laban doon sa mga taong naglagay sa kanila sa posisyon at siyang nagpapasweldo sa kanila.
1: Yes.
0: Kaya nga tama yung sabi ni Yumaong naging Pangulo, Noynoy Aquino, saan kayo kumukuha ng kapal nang mukha. Eh, saan nga ba? Eh, siguro alam yan. Naisama na yan ni Yumaong Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang libingan.
1: Mm.
0: Eh, hindi nga malaman eh saan kinukuha yung kapal. Bakit ang kakapal ng mga mukha? Lalo na itong magkapatid na tulpo. Diba? Mm. Eh, biro mo, sasabihin nyo, move on. Sabi naman ng isa sa testigo, stupid. You are, ano ba yun?
1: Tangatangahan ka.
0: Tatangatangahan ka. Sabi nga, you are loyalty blind.
1: Blind diba? Loyalty.
0: Mm. Blind loyalty. O yan, mga kaibigan. Mga kung ano-ano pinagsasasabi nyo sa mga mamamayan. Eh, samantalang maliwanag naman na isa kayo base sa sinasabi di umano ng mga dating sundalo na ikaw ay mayroon tinatawag na sa public works, anong tawag doon? Proponent, isa sa mga proponent ng isang proyekto.
1: Mm.
0: At sinasabi naman, hindi lang anim, kundi walo ang tinanggap ni Eric Sylvester. So, dapat maging maliwanag yan sa ating mga kababayan. Kasi kung mga paligoy-ligoy pa tayo ng mga sinasabi, hindi nakapag-iisip ng tama ang ating mga kababayan. Kaya sila, bukod pa kay George Garcia ng COMELEC, eh nakakasingkaw sila sa posisyon if the price is right. Diba?
1: Yes.
0: O, bakit itong si Abante nakasingkaw, maliwanag sa ating sarigang batas? No second placer, diba?
1: Mm-hmm.
0: Na maipapalit.
1: Maiupo. Mm-hmm.
0: Na maiupo sa inalis na nanalo. Diba?
1: Yes.
0: O, bakit siya nakaupo? Bakit itong nakaupo dun sa sinasabing dating Duterte Youth Party List?
1: Patrician. Mm. Disqualified siya.
0: Oh, pero bakit gumawa kayo ng special election sa Antipolo at sa Cavite?
1: Mm.
0: Kapalit ni Miao Miao Barsaga at ng Yumaong Congressman ako.
1: Mm.
0: Oh. Eh bakit hindi ninyo gawin?
1: Ha? Sa 6th District.
0: Sa 6th District.
1: Mm.
0: Ay, Sus Marian. Eh ginagawa ninyo nga kaming bobo eh. Sige.
1: Sabi naman po ni Sir Ruel Claros, sa mga kinawatan ng mga distrito, hinaharap na inyong distrito ang pondong nakalaan sa flood control. Magpaliwanag kayo.
0: Eh puro lang tayo hanap ng hanap eh. Tumindig kayo. Manindigan kayo. Ipakita natin na tayo ay galit na sa ginagawa nila na pandulokong tahasan, panlilinlang sa taong bayan.
1: Mm.
0: Bakit tinatago ninyo ang katotohanan? Ayaw ninyong tawagin si Bersamin. Ayaw ninyong tawagin si Pangandaman.
1: Mm.
0: Ayaw ninyong tawagin si 14 na sundalo. Mm. Ha? O na may mga tinatawag na ebidensya, may video, may litrato. Yeah. Ha? Oh, bakit ayaw ninyong tawagin at imbestigahan para matapos na itong hinahanap ninyo na katotohanan? Nandiyan ang katotohanan. Ayaw lamang ninyong bigyan ng pansin sapagkat umiiwas kayo sa katotohanan. Yun ang maliwanag.
1: Takot kayo sa katotohanan.
0: Oh, sige.
1: Wala ka si Robert Claros, bakit hindi gawing testigo ni Boying ang mga inamin ni Congresswoman Maica Gonzales

0: na tumanggap siya ng maleta.
1: Oh, isa rin yun, di ba? Para maliwanag, sabi niya. Oh, sa mga
0: sabi niya,
1: nagtatanong.
0: AI, di paliwanag oh.
1: Ngayon, bigla naging AI. Itatay niya yata yung Dong Gonzales. Pampanga. Oh, yan. Bumabaha. Oh, ngayon, magpaliwanag ka sa mga taga-Pampanga. Oh, ngayon, tahimik na tahimik kayo. Forma ng tawag dito yung ang tinawag din yung mga nang haharana sa Pasko. Diba? Gagawa ko
0: ngayon.
1: Kakaruling. Ayan. O gagawa ako ng mga grupo. Mga ngaruling kami dyan sa mga sangkot. Ang aming pambatong kanta, Silent Night.
0: Yeah.
1: Silent na silent kayo eh. Diba? Oh, Holy Night. Parang huling-huli sa inyo. Ha?
0: Huling-huli na kayo sa aksyon.
1: Eh, huling-huli na nga kayo. Asus Mariano, garapong walang asukal. Oh, eh, ba't di ka kumakanta rin? Ikaw rin, silent na silent eh. Oh, sige.
0: Sira kanta.
1: Ako kay masira ang plaka kay
0: Tita
1: hindi.
0: Tita Carmen na yung makantaan.
1: Basta kakanta ako. Sige.
0: Ano magkaya sa rekurasyon? Bakit ayaw na nilang isa lang ang bribery allegations nila kay BP? Ha? Bakit, ha? Dahil ba sa hindi nila mapapatunayan? O wala talagang kaso? Unti-unti nang gumugo ang kanilang mga allegasyon kay BP.
1: Ayaw ninyong tawagin eh, yung susi. Meron naman susi. Yung Colonel Raymond Dante Latchika. Sapagkat maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na paulit-ulit yung sinasabi ninyo niya sa paulit-ulit ninyong tanong na ibinigay niya kay Latchika, di ba?
0: Yes.
1: Bilang bilang disbursing officer.
0: Yes.
1: Ha? Ang tungkulin niya magbigay lang.
0: Yes.
1: Wala siyang alam kung paano ginagastos o gagastusin sa mga activities na may kinalaman sa Confidential and Intelligence Fund. Tanging si Latchika lamang ang nakakaalam at makakasagot sa lahat ng inyong mga tanong. Pero bakit ayaw ninyong tawagin? Sapagkat gusto ninyong pahabain ang impeachment para makondisyon ang utak ng taong bayan sa inyong mga aligasyon, sa inyong mga marites. Ha? Sapagkat wala kayong ebidensya hanggang ngayon sa 21 trial na o pagdinig. Eh wala pa kayong maipakitang ebidensya na magpapatunay sa inyong mga allegation. Nananatiling haka-haka, nananatiling bintang. So, maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na yan ay isang black propaganda laban sa ating dating Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? Ngayon, si Guanson, si Rowena Guanson. Oh, dati ang commissioner
0: COA
1: at ng COMELEC.
0: Alam
1: na kasabayan ko pa yan nung pumunta ako nung senador pa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oh. Ayan, mga kaibigan. Pero nakikita naman nyo, brutal din yan kung magsalita. Kaya ako, bilib ako, parang katulad niya, kaya lang hindi niya kayang gayahin yung pagiging diretso ni Senator Miriam Defensor Santiago.
0: Yes.
1: Bakit nga naghihirap ang ating bansa? Dahil sa mga corrupt na mga leader ng bansa. Yan ang isa sa mga naging pahayag ni Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi dahil sa mahirap ang ating bansa, itinuturing tayo na isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo sapagkat sa ating ibinigay ng dakilang lumika ang lahat ng yaman dulot ng kalikasan.
0: Yes.
1: O ano pa? Pero dahil sa mga leader na hindi ginagamit sa tama mga pondo sa halip na i-develop yung ating mga natural resources, sa halip na lumika ng mga pangkabuhayan mula sa ating mga natural resources, mas inisip pa nila na mag-import na lang na mag-import dahil easy money, sandali yes. lang makikita na kung magkano ang kanilang kikitain. Advance. Yun ang maliwanag po, mga kaibigan. Advance. Sige.
0: Mula kay Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, kahapon ang ulam namin nilagang baboy. May natira pa. Kaya inalmusal ko pa ngayong umaga.
1: Ah, ganun.
0: Almusal
1: sarap,
0: mo.
1: Ba? Pero ako talaga, nahanap ko tuyo. Ayaw naman akong bigyan ng tuyo.
0: Malat.
1: O lalo na yung tuyo na galing sa ano ba yun, sa Cavite. Yung wansoy ba yung ano, na tuyo. Sarap yun. Maraming kariskis na makintab. Ay, tapos hindi naman masyadong... Hindi na masyado, yung sinagag mo masyadong maraming bawang.
0: Bawang, oh, sarap.
1: Oh, sarap. Oh, yan. Eh, kahit na bigay mo sa akin dyan, lechon, manok, hindi ko yan. Dito ako sa tuyo.
0: Yes.
1: Sige.
0: Wala naman kayo sa rekurasyon. Ngayon, nagbe-bail out na si Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor dahil kaya ito sa nakikita nila na nagaganap sa BP impeachment na walang napapatunayan pa till 21 days na. Ang hearing time na ba para magpalit ng kulay at mag-over the bakod na?
1: Isa rin patawa para itong si Sheila Arbues. Introducing our new recording artist, Tita Carmen Ignacio.
0: Ayan, 1, 2, 3 na.
1: Kanta na po. Natatawa rin siya.
0: Tama, discover ka na, Tita Carmen.
1: Natatawa rin siya. Hindi, na at least effective yung pagpapatawa doon, Pepo. Kuminsan, kinakailangan minsan magmukha ka rin kengkoy, tanga. Eh, para mapatawa mo ang tao. Yan, sige. Basa, June
0: Laki
1: Perez.
0: Mula kay Ma'am Lucy Relos.
1: Ba't si June Perez na kasi bangot? O sige.
0: Mula naman kay Ma'am Lucy Relos. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Grabe po ngayon ang namumuno. Walang pakialam sa sambayan ng Pilipino. Parang wala na tayo sa tamang pag-iisip pa. Salamat po. God bless po.
1: Good day, MT10, sir. Ano sabi ni Subiri? Pagod na, na siya. Di mag-resign na siya. Total, nakahiga na siya sa paldong-paldong pera. Bangutin sana. Huwag naman kayong nananalangin ng hindi maganda. Yung mamatay na kayo, bangungutin na kayo. Parang hindi po maganda. Ay, bigyan na lang natin sila ng mga pagpapaliwanag na baka mahimas-himasan yung kanilang mga isip na natutulog. O sige, sabi ni Lorraine, good morning po, Tita Kuya. Tama po ang sayang na pera sa paggasto sa impeachment. Wala namang kwenta, ang daming problema sa bansang ito. Hindi naman problema si Vice President Sara sa bansa. Ang baha, ang baha. Asa na ba itong baha na to? Oh, sabi, ang baha, ang laking problema ngayon. Ang daming bahay lubog. Walang kwenta na itong Marcos administration. Siya ang salot sa Pilipinas. Dapat paalisin na sa Pilipinas ang mga Marcos, mga kawatan. Huwag hong mamangahin dahil may mga iba pa po na mga Marcos na hindi namang kawatan. May mga bagong sibol na mga Marcos. Huwag po naman nating lahatin. Ha? Si pahirapan lang ang Pilipinas. Ninakaw ni Marcos lahat. Sige po. Thank you po, Tita Kuya. Maraming salamat din.
0: Thank you po.
1: Lorraine. Kanya-kanya po yan. Kanya-kanya tayo mga paniniwala. Sige.
0: Yes. Mula kay Sir Jesus Des Almohano, ang government nagiging milking cow ng ilang mga government officials and elected officials.
1: Sabi ni Ilang Cruz, kaya nga merong bilateral at trilateral summit. Yan ang pinag-uusapan dyan. USA is trying now. Danacera, Gasera, Quantum Financial System. Gusto nilang alisin, tanggalin ang mga utang nila na 2 per annum ang interest. Gusto nila maging one world currency. Kaso ilang beses na nila tinry yan, wala, hindi magtagumpay. Ay naku, kung alam nyo lang, napakadali. Sana kaso, baka maging 14 former Marines na nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan pa pag nagsabi ka ng totoo. Good against evil ang laban. Tama ka dyan, Lola. Lola Cindy Cruz ba ito? O Lola Ilang Cruz?
0: Wala naman ka, Ma'am Mercy Fernandez.
1: Kapulito ko yung apo namin eh, si Baste. Yan.
0: Yes.
1: Madaldal na bata. Matanong. Sige.
0: Mula kay Mamela si Fernandez Narciso, sa mga kawatan na paldo, ang kaban ng bulsa, nyo, Diyos na lang ang bahala sa inyo.
1: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, binitiwan na nila yung Article 3 kasi baka masambit ang pangalan ni First Lady. Bakit naman nasama ang pangalan ni First Lady? Eh, hindi naman siya government official. Siya ay First Lady ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Siya ang nagbigay ng envelope kay Vice President Sara. Baka yan yung white envelope.
0: Apo.
1: Na bago pa na i-download yung
0: may video ito,
1: Confidential
0: may video.
1: And Intelligence Fund, binigyan na siya ng white envelope ng ating First Lady Imelda Marcos tuloy, Lisa Marcos. Okay.
0: Mula naman kasi Sir Ondo, 100% po, 10.5 billion na yan. Yung Presidential Confidential Intelligence Fund, Special Fund, yung ayuda, yung mga biktima ng bagyo, baha, nag-collapse na bridges, flood scam control, substandard na ghost project, Region 1 hanggang hulo yan, sabi niya.
1: Surely, Uyang, ginagamit lang ni Guanzon si Vice President. Solid pink lawan yan. Lenny Robredo daw siya. Gustong tumakbong senador, kaya galit si Topacio dyan kay Guanzon. Aha. Eh si Attorney Topacio, wala pong interes na tumakbo bilang politiko. Si Benito Mangogat, hindi alam ng maraming old generation at new nung panahon ng administrasyon Marcos Sr. ang pagpapagawa ng mga infrastructures business at mga infrastructures road, gulay, train, transport ay galing sa asan na ba yun? Galing sa tax. Galing po sa tax, hindi galing sa nakaw, ha? Dati nang mayaman yung matandang Marcos at paano nasasabing nagnakaw siya at saan ang ebidensya? Sagot ko ay walang ebidensya dahil lahat ng kaso niya ay nabasura, na dismiss, ha? Oh, kaya walang napatunayan na nagnakaw ang yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Oh, yan, sabi pa, maraming inggit sa matandang Marcos kaya ganun na lang sirain ang reputasyon. Alam nila na maraming nagawa si Marcos Sr. noong panahon niya na halos hindi na mabilang. Ngayon, wag silang gumamit ng mga naipatayo ni Ferdinand Marcos Sr. Kung masama pala si Marcos Sr., ang masamain nila yung anak. Kitang-kita ang maleta na ayaw pang umamin.
0: Sabi siya kayang Katalan, good day po, nung araw balak gawing state ng Amerika ang Pilipinas, di natuloy. Kasi bakit tumakbong presidente si Marcos, tapos sila.
1: Eh, yun na nga. Eh, yun na nga sinasabi natin eh. Kaya po nagalit ang Amerika sa dating Pangulong Marcos Sr. ay dahil nagiging nationalistic at nagiging patriotikong Pilipino na po. Ha? Dati, maka-US siya, laging nakikipag-ano siya sa US, nakikipag-ugnayan. Pero unti-unti, nagiging nationalistic na po si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kaya nagalit ang Amerika. Lalo na nung pinaalis na niya ang mga base militar ng US. Wala na po tayong oras, Don Pepot.
0: Salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat po tayo, mga Pulingko James Godjo. Lagi pong sabi, lagi ng Pilipino. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Happy weekend po sa lahat ng ating mga kababayan. At paalala po, sana po ingatan ang inyong mga sarili-sarili. Mag-face mask, ha, dahil po sa haze na tinatawag, iwasan para hindi tayo magkasakit. Ingatan ang ating sarili. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZR. KRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines, 57th season, on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
6: BBC News with Danielle Jaworowiecka. Two workers have been rescued alive from a blocked hydropower tunnel in Nepal, 9 days after they were trapped by debris from a deadly flash flood that devastated an area on the border with Tibet. Nepal's energy ministry says at least 39 people are expected to be rescued from the same tunnel. The British government has reasserted its position on the Falkland Islands, saying they will remain a British overseas territory for as long as its inhabitants wish. The comments come after the Argentine president, Javier Milei, threatened to sanction companies that participate in the exploitation of resources around the territory. Giorgia Meloni's government has become Italy's longest serving since it became a republic after the Second World War. In nearly 4 years as prime minister, she's led a period of unprecedented political stability. Aviation investigators have confirmed that an Air India pilot tested positive for drugs after a flight from Phuket to Delhi plunged suddenly in turbulence last month, injuring 17 people. A preliminary report also says the Airbus A320 suffered a temporary loss of hydraulic systems. A court in the Philippines has ordered the arrest of the vice president, Sara Duterte. She's accused of making death threats against President Marcos, his wife, and a third person. Ms. Duterte denies making the alleged threats. Final rallies are being held in the East German state of Saxony-Anhalt ahead of Sunday's local election. Polls suggest that the far-right Alternative for Germany will win more than 40% of the vote and could even, for the first time, form a state government. Two psychiatrists in New Zealand have been authorised to prescribe pharmaceutical-grade MDMA to patients with post-traumatic stress disorder. The move makes it only the second country after Australia to approve the drug, the active ingredient in what's commonly known as ecstasy. And that's the latest BBC News.
7: The World in 2 minutes at 9:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: On Fridays, the band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusit Thane Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
11: Thank God it's...
12: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
13: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng ilang mga digmaan ng mga ilang mga bansa, ano po, kasama na po ang ikang pagbagsak ng mga ekonomiya, sa lalo na po yung sa atin, dahil bago pa po magkaroon mga digmaan ng ilang mga bansa, no, particular na po ang bansang Amerika, ang Israel at ang Iran, ano, aba, pati na yung Russia, di ba? At saka Ukraine, hanggang ngayon, hindi pa po yan tapos eh, di ba? Sa Europa naman yung panig, ano po? Bago pa man nagkaganyan eh, bagsak na po ang ating ekonomiya. Opo, dahil nawala na po nagtitiwala, ano po, na mga mamumuhunan o negosyante dito sa ating bayan, ano? Kaya wala nag-i-invest, ah, di ba? Dahil po sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa. Dala po ng siyempre samot-saring korupsyon na nababalot po ng gobyernong ito, di po ba? No? Samantala, ito'y nakabigay na po na napakabigat po na epekto sa atin, kawalan ng trabaho sa ating mga kababayan, kung may trabaho man, kulang pa rin ang sinasahod. At siyempre, itong mga sakuna, no? Dulot po ng mga kalamidad, ito pong mga pag-ulan, dulot ng mga bagyo at habagat, no? Na marami pa rin sa ating mga kababayan, ang lubog pa rin sa tubig baha, ano po. Pero sa kabila po niyan, ano po, bagsak ang ating GDP, mataas po ang ating inflation, di po ba? At siyempre, yan na nga, ang sinasabi natin, ang palitan ng dolyar sa piso, ha? Ay nasa 62 point kanina, umakit ng 70 plus, mukhang magsi-63 na eh. Di po ba? At mukhang next week, ay nako, sa totoo lang, tataas na naman daw po ang mga produktong petrolyo. Kaya Diyos ko, saan kaya tayo dadalhin? Ano po? Samantala sa kabila po ng mga kaganapan ng mga dilubyo at problema ang ating kinakaharap, aba, mas inaatupag po no, ng gobyernong ito ang pamumulitika. At siyempre, nangunguna dyan ang pag-i-impeach sa ating pangalawang pangulo. At nako, saan ka ba naman nakakita? No po, na-weaponize na po. Pati ang justice system, di po ba? Ay nako, parang nagsisimula na tayo. Di ba? Dalang nakikita po nila eh, sadya po talagang ang titindi at ang lulupit nila. Dalang nakikita po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan na mga isyo to sa pinambayan para tuluyan lamang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga kasalukuyang kaganapan at pangyayari na mga isyo to sa pinambayan umiiral sa kasalukuyan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, disruption, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po mga sizes, kasama na po mga envelope at saka expandable envelope na iba't iba na rin po ang mga sizes, pati na po ang mga paper bag, ano? Na iba't iba na po ang mga sizes na ang sinasabi po yung laman ay basura, pero ang totoo po ay limpak-limpak na pera po ang mga laman niyan, na literal kaya siguro tinawag na basura ay yung mga tumatanggap na literal niyan. Ang talagang maituturing na basura ng ating lipunan. Ano po? Ilang po ba kayang mga ganyan ang kanya-kanya at kani-kanila mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, TGIF po tayo. TGIRJ, thank God it's Friday, thank God it's RJ. Ngayon po ay ika-apat po sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Nako, napakarami na naman po mga balita na ika nga dapat nating pong talakayin, ano? Pero syempre ang pinakamahalaga po ay yung pong pag-i-issue, no, ng warrant of arrest ng Quezon City Court, ano, dito sa ating pangalawang pangulo, di ba? Saan ka ba naman talaga nakakita? Ang galing, ano, Biyernes pa man din, di ba? Bagamat ito po'y available naman po talaga, ano po, bagi po ito ng proseso, di po ba? Pero siyempre, ito po ay kung maaalala nyo, ang ating pangalawang pangulo ay nag-submit pa ng, di ba, nagkaroon pa sila ng oral argument niyan sa QC, di ba? Doon sa RTC Trial Court, ano po. At hindi lang po yan, nagkaroon din po ng pag-aapila muli ang kanyang abogado para hindi humaituloy, ano po, yung pagsisilbi ng warrant of arrest. Pero siyempre, ito po'y dininay, ano po. Dininay po ito ng korte at ang sabi po ay kwan, ano? Itutuloy daw po yung pong ipag-issue ng warrant of arrest ng korte. Dahil yung po siyempre ang korte, pag ho nakatanggap po ng reklamo at pag nakakita po ng batayan, ano po, eh doon po no nagkakaroon po ng kumbaga batayan nila yung probable cause na tinatawag. Ito'y patungkol po doon sa kasong grave threats. Isipin nyo, 1 year after po yan. 1 year mahigit, ano po. Tapos, siyempre, ang abogado naman, ano, ng ating pangalawang pangulo, ay sabi sila po ay gumagawa pa rin po ng kung ano man po ang maaring gawin na sa panig na legal ng ating pangalawang pangulo ay i-exhaust daw po nila yan, ano, kung ano po yung remedy na pwede. Dahil dito po ang sabi po dito kasi ay regardless of the question on jurisdiction, she has no intention of evading the law. Wala siyang intensyon na umiwas sa batas and will continue to exercise all her legal remedies. No? Yan po ang sabi ng kanyang abogado, si Attorney Paul Lawrence Lim. Ano po? Dahil kung maaalala nyo, medyo kontrobersiya po ito dahil ang ating pangalawang pangulo po ay kasalukuyang humaharap din po sa impeachment proceeding. Di po ba? Dahil siya nga po ay isang impeachable official, pagdating po dito sa mga sinasabi nga po mga kasong isinasampa patungkol sa kanya, ay yan po ang balakid doon. Ano po, kung siya impeachable official, hindi ho magkakaroon po ng kailangan ma-impeach muna ang ating pangalawang pangulo bago po magte-take effect ang anuman po mga kasong isasampa sa kanya. Kaya nga ito ay kwestiyong legal at ang ating ang abogado no ng ating pangalawang pangulo ay tiyak dudulog po yan, ano, maaring hindi lang hanggang Court of Appeals yan, baka hanggang Korte Suprema para questionin itong legalidad na ito, di po ba? Kasi kung titingnan natin, kahit huma-issue pa ng warrant of arrest ang ating pangalawang pangulo, pero kung hindi ito applicable sa ngayon, no, sa kanya, ha, kundi magiging applicable sa kanya yan, eh magiging ano yan, no? Hold in abeyance, kumbaga, habang wala pa, hindi pa siya pwedeng arestuin. Parang ganun ba? Pero kung ipipilit po nila yan, ako, eh pambihira, napakalaking gulo niyan pag nagkataon, ano po? Dahil nakikita na nga ho ng taong bayan yung ginagawa sa ating pangalawang pangulo ng samot-saring mga pagbibintang sa kanya na nakadalawamput isa ng pagdinig dyan sa impeachment hearing. At ni isa po doon, ano, wala pong napatunayan at lalo pang ang nakita at naliwanagan ng taong bayan na itong kanilang mga binibintang, ano po, ay pamumulitika lamang, di ba? Lalo-lalo na sa takot nila na pag naging pangulo ng ating pangalawang pangulo ay tiyak na hindi sila sasantuhin ito, di ba? Dahil sabi nga ng ating pangalawang pangulo, mukhang siya nga daw po ang pinakamahirap na magiging katapat ng kung sino mang politiko dahil siya po ay hindi na kukompromiso, hindi na babayaran, hindi na papakiusapan, di po ba? At lalong hindi natatakot, di ba? Hindi pwedeng takutin. Kaya yan nga po ang lalong kinatatakutan, ano po, na mga taong mga nakatanggap ng maleta, di ba? Yung mga tao po may mga nagawang kabalbalan sa loob ng 6 na taon. Mag-a-6 na taon na po yung administrasyon na ito, di ba? Kaya kumbaga, pinipilit nilang gawa ng paraan. Hindi niyo po ba napansin na halos kasabayan, ano? Yung paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Ramon Bier tungkol doon sa threshold, ano po? Aba, itong si Mig Sobiri, di po ba? Aba, nag-press con siya at binanggit niya na yung ilang mga kasamahan daw po niya, no? Na mga nasa mayorya, ay nagbabanggit daw, no, na maaari daw babaan, no, yun ang kanilang kagustuhan, na mapababa daw po ang bilang ng threshold, at ito ay sa kadahilanan na kulang daw po sila. Kulang daw po sila ng mga senador, di ba? Dahil si Senadora Loren ay nasa France, nagpapagamot, meron daw malubhang kalagayan o sakit. Diba? Eh pero wala pa, maaga pa, hindi pa nga nakakabalik yung tao, ba't magbobotohan na po ba kayo? Diba? So wala pa po at siya'y nasa labas ng Pilipinas, pero pag siya'y nakauwi na, edi mabubuo uli yung 24, diba? Samantala naman si Senator Dante Marcoleta at si Senator Jinggoy ay nakakulong, sa hindi naman nila ding kagustuhan, ano po, pero nandun sila sa piitan, di po ba? So ito pagang tinuturing na po ni Senator Big Subiri na itong pag-a-absent na ito ay mawawala na sila sa partisipasyon. Hindi ho ganyan ang sinasabi ng ating konstitusyon. Kaya nga, kahit man na kanilang pag-usapan yan, eh malaking issue legalidad yan, aabot ng Korte Suprema yan. Hindi ho basta-basta. Eh lalo na si Senator Bato de la Rosa. Siya po'y nandito lang sa Pilipinas, bagamat siya po'y nagtatago. At ang dahilan din ng kanyang pagtatago ay ang banta sa kanyang buhay, di po ba? Dahil siya ipagkakanulo eh, ng gobyernong ito, di ba? Oh, siya ipadadala doon sa dahig, no? Kagaya ng ginawa din ng administrasyon na ito, nung ginroop effort nila, ang ating Tatay Digong, no? Misto lang nag-arkila pa ng aeroplano, kaya nga galit na galit daw si President Donald Trump dahil nakita yung partisipasyon ng administrasyon na ito, mismo ng Pangulong Marcos, di po ba? Pero nung nakausap daw ni Pangulong Marcos si Donald Trump, eh tahasan sinabi sa kanya na hindi kami magko-cooperate sa ICC kasi hindi naman na kami member niyan at saka lalabag yan sa soberenya namin. Ano po? Pero siyempre, may CIA po ang Donald Trump at marami pang sources of information. Ano? Eh alam niyo naman, ang kanyang pakay ay buwagin ang ICC at ang mga kaalyado niyang bansa ay kanyang hinihikayat, no? Sa layunin na ito. Kaya hindi ho pwede sabihin ng Pilipinas na tayo ay exempted dyan. Dahil masasanction po tayo ng Amerika, di ba? Kagaya ng ginagawa niya sa mga bansa na hindi nakikipag-cooperate sa kanya, lalo na kung allied nation, ano? Kaalyado niyang bansa. At hindi niya pwedeng hindi ito pa rin yan. Makwe-question siya ng ibang kaalyadong bansa na bakit special treatment ka sa Pilipinas? Samantalang ang Pilipinas, direktamenteng ipinagkanulo ang dati nilang Pangulo at yun na nga, no? Direktang nakipag-koopera dyan sa ICC na sinasabi mong bubuwagin mo na, di ba? Ano ba? Eh magagalit talaga yun si Donald Trump dahil bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, bibigyan niya ng halimbawa ngayon, ano, na para bagang kahit malapit sa akin itong Pilipinas, pero sila ay sumuway sa kagustuhan namin, ano, na suportahan ang aming layuning buwagin brick by brick ang ICC sa pagiging kanilang mapanghimasok sa mga bansang may soberenya at yung kanilang pagkooperate dyan ay senyales, ano po, ng kawalan ng suporta sa aming layunin, isasanction namin yan. Di ba? Papakita niya yan. Ano po? At mukhang pagkakataon na rin, sabi ko nga, all in God's perfect time, kasi ito pong si Donald Trump bilang presidente ng Amerika, nakikita na rin naman niya po ang kondisyon ng ating bansa, no? Lagapak po, lugmok, no? Ang ating ekonomiya. Walang nagtitiwalang mga investors, no, foreign man o domestic o local, ano. At mamabigat pa rito, namumutik-tik po sa korupsyon. Opo. At yung korupsyon, mismong gobyerno po ang ika nga ipinanggagalingan at yung po sinasabing pagtugis at paghanap ng katarungan at pananagutan ay nakikitaan din po ng kawalan ng sinseridad, eh matatapos na ang termino ng administrasyon na ito eh. So kung may mga think tanks po dyan sa Amerika, no, particular na mga CIA, ano po, na parang pag naisip-isip po siguro nila, eh kahit ayaw naman natin sa mga Duterte, eh yan ang gusto ng taong bayan nila, yan ang mananalo eh, di ba? Di kaya panahon na para tayo ay kumausap sa kanila. Ah, di ba? Ano po? So pagka nagkaganyan po yan, hilut-hilutin na, unti-untiin na natin, ano? Para kahit papaano, pag naging presidente man ng kanilang vice-presidente, eh nandun tayo, hindi tayo titingnan bilang adversary o kontra o kaaway. Di ba? Ngayon pa lang, medyo pwede natin gawin yan. Di ba? At ang magaganda pa rin po dito ay two birds with one stone. Ano yan? Sa kapakinabangan nila, talking about right timing. Ano po? Eh dito, baka mapalapit sila sa pangalawang pangulo dahil yung tatay niya mapapauwi, di ba? Pagka ginawa ng US na talagang sunod-sunod na hakbang para i-dismantle nga po brick by brick ang ICC, eh wala na pong, walang korte, di walang kaso, mapapauwi pa, no? At ang maganda pa rito, baka gawin pa ni Donald Trump, eh siya na ang sumundo, di ba? Baka US plane pa ang gamitin para sunduin ang Pangulong Duterte at dalhin dito sa Pilipinas. Ano po? So parang kahit papaano, ito yung pagpapakita nilang kagandahan loob. Ano po? Two birds with one stone. Ano? Eh, binuwag na namin at the same time, eh, kaibigan ko yan, tatay mo. Di ba? Parang gano'n. Ano? Kaya sinundo ko na. Ayan, para mapauwi na dyan sa inyo, di po ba? Dahil sa bilis po ng panahon, ano, lahat naman po ito, pati po yung impeachment ng ating pangalawang pangulo, eh, nakamonitor po dyan ang Amerika. Oh, alam nila yan eh. Alam nila. Pero kahit na po ang gusto nilang maneuvering o mga tinatawag po nating mga yung pong sinasabing sa nila gustong dalin, ano po, yung pong naratibo, hindi ho nila magagawa pagka nakita nila na ang taong bayan na hindi tanggap yan. Eh. Di ba? Karamihan ng Amerika, nagbibuild yan ng kanilang mamanukin. No? Sino sa palagay niyo ang pwede nilang manukin sa panahon ngayon? At paano kung ang mag-i-endorso ay ang manok nila sa kasalukuyan na bagsak ang trust at approval rating? Di ba? Ang Pangulong Marcos. Eh, the tiyak kiss of death yan. Kaya malamang ito makikita nilang pagkakataon para pumuesto na. Pumuesto na, di po ba? Pumuesto at gumawa na ng mga kaparaanan para makita ng ating pangalawang pangulo yung kapangyarihan at impluensya mismo ng bansang Amerika. Di po ba? Ganun po yan. Ano po? At abang-abangan nyo na lang, malapit-lapit na malamang yan. Ano? Dahil ngayon lang, nakikinita na po natin, hindi talaga maitatago ng administrasyon na ito ang kanila naging papel sa pagpapadala kay Tatay Digong doon sa Dahig ng ultimo private jet pa nga ang ginamit doon sa Bilimor Air Base, no? At group effort ng gobyerno mismo ang nagpagkanulo sa kanya. At mismong ICC noon, dahil sa galit ng sambayan ng Pilipino, ay nagsabi na, no? Nagsabi na, na huwag kayo sa amin magalit, di ba? Hindi naman namin magagawa yan kung walang kooperasyon ng gobyerno nyo, di ba? At kung inyong mapapagtugma, yung pong mga naratibo at salita naman, na mga 18, dati 18, ngayon 14 na lang, na mga matatapang na mga Marines, yung involvement po ng ICC, ng mga prosecutor at investigators, doon po, no? Noong nagpunta sila rito, na inasistihan sila, itong mga sundalong ito, at may pagkakataon pa noon na nagpapalit po ng piso papuntang dolyar, baligtad, di ba? Piso papuntang dolyar, di po ba? Kadalasan yung dolyar, pinapapalitan natin ng piso, di ba? Karang ganon. Pero to baligtad. Yung piso, pinapalitan ng dolyar, at yun nga, ang katumbas ni mali-maletang dolyar, at yun po ay naibigay din daw. Ano po? Hindi umano, ha? Doon daw sa mga ICC. Na nung una, hindi nila alam, ah, mga ICC pala yan. Di ba? Lalo na nung nakita nila sa mga pagdinig, ay nakita nila, ayan yung ine-escortan natin, prosecutor pala yan doon. Ang sabi lang sa atin, foreigner, di ba? Kita nyo, kahit sila, nag-ooperate sila, hindi pinapaalam sa kanila kung sino-sino. Need to know basis lang. O, punta kayo rito, magdala kayo ng limang maletang basura. Di ba? May code name, di ba? Tapos dalin nyo rin, papalitan nyo ng US dollar. Di ba? Mga ganyan. Tapos iaabot nyo yan doon sa mga foreigner. Opo, hindi mo malaman kung sino yan. Wala, wala mga pangalan. Basta foreigner, tapos. Parang ganun lang. Ano po? Kasi nga, ito lang nila nalalaman. Kaya nga nung binunyag po nila yan isa-isa, pilit po silang sinisiraan at inaalisan ng kredibilidad. Di po ba? Kaya nga ito, nagkakasunod-sunod na po ito. At ito nga sa ating pangalawang pangulo ay malalaman natin, no? Itong mga darating na araw, kung matutuloy po yung pag-aresto sa kanya. Dahil pagka na-aresto ang ating pangalawang pangulo, maghanda na sila dahil maghahalo na po talaga ang balat sa tinalupan. Masyado niyong pinupush siya, masyado niyong itunutulak ang inyong akala niyong swerte niyo, ano po? Dahil sukdulan na po yan pag nagkataon, ano? Kaya yan po ang ating paghandaan at maging vigilant po tayo at hindi po tayo papayag pag nagkataon, ano po, na mismong batas na po natin ay wine-weaponize, di ba? Kaya nga maliwanag yung sinabi po ng kanyang abogado, no? Walang intensyon ng ating pangalawang pangulong umalis ng bansa o ikay umiiwas, opo, umiiwas dito po sa sinasabing ano sa kanya, no? Regardless of the question on jurisdiction, kasi nga yung kine-question nila yung jurisdiction, ano? Na papaano kayo sasaklaw sa isang sitting vice president na maaalis lang sa kanyang pwesto at magkakaroon lang ng mga pananagutan sa anumang demanda kung siya ay natanggal sa pwesto. Di ba? Yan po ang mga question doon ng legalidad eh. So pwede ka mag-issue ng warrant of arrest, pwedeng gumulong yung kaso mo, pero aantayin nyo yung panahon na wala na siya sa pwesto. O di kaya ay na-impeach. Di po ba? Ganun po eh. Kaya pagka iibahin nila yan by bending the law, di ba? Nako, diyan na po talaga magkakaroon ng kaguluhan at maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Baka yan na po ang inaantay nila. Baka yan talaga inaantay nila mangyari. No? Dahil sa galit ng taong bayan, lalo na sa kapanahon na ngayon, na ang ating mga kabuhayan ay napakahirap na nga. Tapos tayo mistulang pinapaalam pa sa atin ng Diyos na tayo ay pare-parehong niloko ng administrasyon na ito. Dahil nga po, dito sa mga walang kapararakan pagdanakaw, tanghaling tapat, ano po. At yung pananagutan ay pinaiikutan din tayo, yung mga dapat managot ay hindi sa nakakita ang ating pangalawang pangulo. Yung kaso niya, isang taon mahigit na. Nung panahon nga na ang director ay si Jaime Santiago, ay dating hukom po yun, ano? Biro niya, tumagal sa kanya opisina hanggang siya napaalis o umalis. Voluntaryong umalis dahil siguro hindi niya kakayanin, ano? Paano ka magsasampa ng kasong grave threat kung wala naman talagang grave threat? Di po ba? Bilang isang hukom, alam niya po yan eh. Kaya mas may nabuti siguro niyang magbitiw na lang. Di po ba? Ano po? Yung pumalit, lahat atay gagawin, ano? Parang yung pong si General Torre lang, no? Na nakalabag ng batas trapiko diyan po sa bus lane, ano po, di ba? At ang gatwiran niya, nag-iikot-ikot daw siya, di ba? Pambirang buhay yan. Sila na dapat magbibigay ng halimbawa ng pagsunod sa batas. Sila po talaga nagpapakita ng kapangyarihan at pinapakita na walang habas ng paglabag mismo sa batas. Tayo pinasusunod sa batas. Sila walang habas na ipinakikita ang kaya nilang labagin yan. Pwedeng hihilahin ko yan. Diba? Ano po? Tagatapos, ipapasok ka kahit wala kang exemption, kahit ba general manager ka ng MMDA, di ka naman exempted dyan. Diba? Si Ron Artes nga, di dumadaan dyan eh. Di po ba? Diba? Ito pong si GM, no? Si MMDA Chairman Artes, hindi yung dumadaan dyan. Ano po? Pati yung mga ibang mga matataas ng opisyal, di ba? May mga ibang senador, ibang congressman dati nagbabiolate, di ba? Pero napapagmulta ng malaki, di ba? No? Akala ata nila sila makalulusot o kaya sabihin emergency o kaya kung ano man. Pero kung titingnan po natin, ang parang pinaka-antas lang po rito ng lakas ng loob na lumabag sa mga batas dahil sila ang nagpapatupad, di po ba? So ito'y pagpapakita ng talagang bending the law na talaga wala ho tayong kwan, ano po, masabing tama ba itong kanilang ginagawa para sabihin na ito ay nag-iinspeksyon, punong abala sa pagtitingin ng kanyang mga ginagawa. Hindi pa rin po rason yun eh. Hindi po talaga siya rason, no? Kasi may specific po na mga sasakyan lamang ang pinapayagan dumaan dyan sa busway, di ba? At yung busway na yan ay mukhang tatanggalin na ata. Kaya maghunos-dili kayo, ha? Yung busway na yan, kung maalala nyo, nung ginawa po yan, na medyo ang traffic po dyan sa EDSA, ano? Ay malaki po ang pinagbago. Diba? Dahil ang bus dati, wala pang busway, nasa kanan pa sila ng bahagi, no? Ng daanan. Kada kanto ata, umihinto yan. No? Wala akong bus stop sa kanila. Pag may pumara tabi, at nagbabalagbagan po yan, ano? Minsan hanggang 3 lanes po ang kanilang nasasakop na nagdudulot nga po ng bangungot sa traffic, di ba? Kaya sa panahon ng Tatay Digong, pinag-aralan po yan, kaya nagawa po, nangyari yung EDSA busway, di ba? At natuwa din po, nung una, hirap na hirap mag-adjust, no, ang taong bayan, dahil nga may specific na bus stop lang po yan, ano? Kung saan ka mas malapit, doon ka bababa. Hindi pwedeng bumaba ka, nandiyan ka sa pupuntahan mo. Diba? Disiplina. Diba? Dahil kasi sa ibang bansa, gano'n naman eh. May specific na busway kung tawagin. Kaya nung napatupad yan, natuwa rin po yung mga kababayan natin, lalo yung mga commuters, no? Dahil mas mabilis. Dahil tuloy-tuloy pang biyahe. Hindi siya hihinto hanggat hindi bus stop. Diba? Dahil bawal sa kanya. At di rin siya tatagal doon, no? Ibig sabihin, may ilang segundo lang siya nandun para may makasakay. Kung walang pasahero, tatakbo yan, no? Tuloy-tuloy. Kasi busway, ang nagpapasweldo po sa driver ay kwan eh. Ang natatanggap ng driver, sweldo talaga. Hindi nakadepende po doon sa dami ng pasahero o boundary system na tinatawad. Yun po yung busway, no? E kaya natin nabanggit na mukhang napipintong matanggal yan dahil ho sa budget ng 2027, ayon sa DOTR, ano po, ay walang iningkukul sa busway o EDSA busway.

Sus Mariosep. Di po ba? Hindi na alam ko ano sasabihin. Ano po? E, saan ka ba naman din nakakita? Kahapon lamang, meron pong press con. Ano po? Diyan sa Malacanang. At ang pinag-uusapan po, ito nga flood control. No? Dahil ang sinasabi, may mga bago na rin daw pong pondo inilaan para sa flood control. Siyempre, nagtatanong po ang ating mga mamamahayag na ano bang i-implementan yung flood control? Kasi noon, ang sabi ni po ni Jose Clare Castro, wala raw po tayong master plan. Yan sabi niya. Di ba? Walang master plan. Eh, noon nagpunta po ng Tarlac ang ating Pangulong Marcos. Di ba? At nandun si Vince Deason eh, di ba? Na parabagang nung humugot ng malalim na hinga, eh, tumingin na sa langit eh. Gumanon eh, sabi ko siguro, ano na naman to? Di ba ba? Ano po? Dahil ang sabi ng Pangulong Marcos, mayroon tayong master plan. Di ba? Ayan, nako, at may master plan tayo, pero... Ang dali lang, medyo dumilim. Huwag kaya alis ha. May master plan tayo, pero yun daw pong master plan na yan na sinasabi, eh para bagang ano daw po panahon pa daw ng administrasyon Noynoy Aquino, 'di ba? Oh, pero nung si Jose Clare Castro po ang tinanong patungkol doon sa mismong master plan, aba eh ang nabanggit po niya eh kwan eh common na sabi na po niya noon na wala tayong master plan, no? Eh, ang bawi niya dun sa nagtanong ay hindi, meron tayong master plan. Baka ang tinutukoy ng Pangulo ay yung pong mga 1940s, 1950s. Hindi na daw to akma sa atin. Parang ganon, ano? At nabanggit nung mamahayag na hindi, ito daw po yung panahon ng Noynoy Aquino. E de sabi niya, ay meron naman din siguro dahil ang problema, wala naman hong sinubmit sa amin yan. No? Kataka-taka po talaga na wala. Kasi kahit hindi ho isubmit, dahil sa panahon po ng dating DPWH Secretary Babe Singson, ay meron na po, no? Rogelio pala, hindi Babes. Rogelio Singson, ano po? Ay meron na pong master plan doon sa DPWH mismo. At ang pinag-ugatan pa nga ng master plan na ito ay nung unang-una pa sa panahon pa po ito ng Pangulong Marcos na tatay po ni Bongbong, no? Kumbaga noon, nagkaroon na po ng mga pag-aaral diyan lalo na sa parte ng Laguna de Bay kung paano po maibsahan ng mga pagbaha. At kasama po 'yan sa mga master plan, mga ginawang master plan. Ano po? Parang kasama sa urban development, ano po. At hindi lang po 'yan dahil ang mga gumawa din ng master plan kalaunan, ano po, ay mismong yung pong JICA, 'di ba? Yung pong JICA, Japan na po ang nanguna, kaya masisiguro natin na ito ay magiging maganda at maayos. Pero siyempre, nung pong hindi na po pangulo at napaalis ang tatay ni Bongbong Marcos, pagpalit na pagpalit po ng nanay ni Noynoy Aquino, na si Cory Aquino, lahat po ata ng proyekto na hindi natapos, no, ng tatay ni Bongbong Marcos ay pinahinto yan, ano? Pinahinto, hindi pinagpatuloy, iniba, pinalitan, no? Iniba, pinalitan. Sa totoo lang, dahil nga sa galit nila noon at ayaw nilang mapabalik na ang alaala ng taong bayan. Gusto nilang burahin sa kaisipan at sa puso ng taong bayan yung pong alaala ng isang presidenteng naglingkod o ikay ngayon namuno sa atin ng 20 mahigit na taon. Na? Yun ang gusto nila eh. Yung bang wala ng memory. Parang i-erase nila. Parang ganyan. Ang problema... pagdadating po kasi sa mga ganitong klase mga proyekto, lalo na napag-aralan, pinag-aralan, ano, lalo na flood control, kasama na po yung mga subway, di ba? Dahil nung pa yung subway, hindi lang natuloy dahil nga, ay isipin na ito'y galing pa sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, eh yun ang maaalala, parang ganon, ano. So yung pong yellow mentality, di ba? Yung yellow mentality. Kung hindi lang kami, wag na lang. Di ba? Kung wala kami pakinabang dyan, wag na rin. Di ba? Parang ganon. Magdusa tayo lahat. Parang ganyan. Ano? Parang yun ang nangyari ngayon. Ano? Kung hindi sila makapagreklamo, kahit may baha, kahit ho, malamang, apektado na rin sila sa ekonomiya ng ating bayan. At yung massive corruption, ha? Nakikita rin po nila yan. Pero wala ho silang masabi, wala silang maireklamo. Bakit? Dahil lang sa ayaw nila magkaroon ng isang Duterte bilang Pangulo,

0: ay tinitiis nila lahat yan. Di ba? Kaya nga literal na kain suka. Kung dati ay never again, ngayon, Marcos na rin. Di ba? Ganyan po talaga. Opo, so mabalik tayo no, dito kay Mig Subiri. Kung maaalala nyo, matapos po itong 21st pagdinig, eh, siya po ang nagsabing pagod na daw siya. Wawa. Ginusto mo yan, ano? Ikaw itong gustong tumakbo bilang senador, di po ba? At trabaho mo yan para ka magreklamo sa amin. Ginusto niyo rin yan. Di ba? Itong impeachment na ito, kung tutuusin, ano po? At para po ito ay kanyang pagreklamuhan, sa totoo lang, hindi po yan nararapat, ano po? Dahil ito ay kanilang trabaho, para kang, saan ka ba nakakita na ang tatay mo, no? Uuwi sa bahay niyo, nakikita mo naman sa itsura niya, pagod siya. Ah, pagod siya at maraming problema na kailangan na solusyonan sa inyong tahanan. Ano? Pero hindi niya ipapakita yan kahit na nakikita niyo na. Ipipilit pa rin niya na wala, walang problema, okay lang, okay lang, ayos lang, walang problema. Kasi nga, yun nga, yung bata nag-aalala, no? Paano yung pag-aaral ko, mag-i-enroll na naman. Baka tayo pala eh kulang na sa pera o baka mamaya ikaw pala eh natanggal na sa trabaho. Mga ganong pag-aalala ba? Ang isang mabuting ama ng tahanan, hindi niya pararamdam yung problema niya sa kanyang pamilya. No? Pasan-pasan niya ng hindi nalalaman. Kaya nga yun yung sinasabing mag-uwi siya ng pagkain at kumakain na yung kanyang pamilya, sapat lang para doon, ano? Dahil hindi naman kayang bumili ng ganong kadami. At pag tinawag mo na siya, tara, tay, kain ka na rin. Ah, hindi, kumain na ako. Pero ang totoo nun, di pa kumakain yun. Di ba? Pero para dahil alam niya, gustong-gusto na mga anak niya yung pagkain, mukhang kulang pa. Abay, sige, kumain lang kayo, okay lang. Kumain na ako bago ako umuwi, kumain na ako. Ganon, ano po, ang mga magulang. Ang mga ina, ganyan din. Ang mga ina ay ganyan, mga mabubuting ina ha, ganyan din po, no? Hindi pinararamdam ang problema ng kanilang nilang mag-asawa, no? Para itaguyod ang kanilang pamilya, hindi nila pinararamdam yan. Basta lagi lang nagpapayo sa mga anak, sige, basta mag-aral ka lang mabuti, huwag mong problemahin yung mga naririnig mo o yung mga nakita mo, hindi, huwag mong pansinin yun. Oo, kayang-kaya ng dami, tatay mo yan, oo, huwag mong pansinin yun. Walang, hindi totoo yung mga yan. Parang ganon. Di ba? Para lang ma-appease yung pong kanilang pakiramdam. Ganon din po sa liderato, di ba? Ang presidente ng kumpanya, di po ba? Sa dami din ng kanyang problema, no? At kung pwede naman niyang isara yung kanyang kumpanya para wala na lang siyang problema. Mag-declare na lang siya ng bankruptcy, parang gano'n, ano po. Pero hindi, nakikita niya, itong mga tauhan ko, kawawa naman, lalo na yung matatagal na, di ba? Wala nang pupuntahan yan, di po ba? So paano ba to? Kailangan niya na maging motivation para magpatuloy tayo, di ba? Magpatuloy tayo at yung kanilang mga anak, pinapasok din dyan sa kumpanya. Kaya yan ang mga dahilan ng ating pagpapatuloy. Kahit pagod na tayo, ganun po yan. Nagkakaroon ng dahilan para ka magpunyagi. Di ba? May commercial nga dati, commercial ng kape, di ba? Para saan ka bumabangon? Di ba yun ang sabi? Para saan ka bumabangon? Di ba? Yun naman, kape yun. Kaya ka bumabangon. Pero ang literal na mensahe ng commercial na yun, ay yung dahilan kung kailan ka tinatamad bumangon, kung kailan ka napapagod, maiisip mo yung mga motivasyon na ito. Di ba? Naku, malapit ng enrollment ito, Toy. Ha? Ay yung isang anak ko naman nag-aaral din ng ganitong limbawa ay pagiging chef o napakadaming gastusin noon, di ba? Yan ang mga dahilan para magbigay sa iyo ng lakas nang hindi ka tumigil sa ginagawa mo at mas lalo mo pang pagpupunyagian kahit ikaw ay pagod na physically, emotionally, mentally. Kung tutusin ang tawag diyan ay drained, di ba? Kahit drained ka na, hindi ka magreklamo, di ba? O eto pa kaya, sino may gusto na kayo ay mapunta dyan? Kayo ito nang ligaw sa amin noong mga panahon na kayo kumakandidato. Kabahagi ng trabaho nyo yan. Di ba ba? Alam nyo rin naman to ngayon, 21st pagdinig na. O, sa totoong buhay lang, sobra-sobra na po yan para makita nyo na wala talagang saysay at wala talagang batayan para po dyan sa impeachment, nagsasayang ka ng oras, nagsasayang din tayo ng pera, na pera ng bayan, then 25 million per day. Sa ngayon pala nakikita nyo, walang pupuntahan. Dahil may mga gusto lang, talagang impeach ang ating pangalawang pangulo, siyempre, hindi nyo naman pwedeng basta i-impeach yan nang wala kayong batayan na mabigat, tama? Kaya pilit yung hinahanapan. Ano po? Ang problema, 21 pagdinig na po, wala kayong maging makitang batayan o katwiran. Kasi hindi po pwede po ito na boboto ka na lang, sige, impeach natin. Parang ganon, ano? Convict, di ba? Di ba meron yung pagpapaliwanag ng conviction? Di ba? Ganon din, pagka sinabi mong gusto ko siya i-acquit, ha? Wala akong nakita eh. Para grounds for impeachment. Ganun po yun eh. May dahilan ng pagboto mo. Siguro yung mga gustong i-impeach siya, hanggang ngayon, kung mawala silang makitang dahilan pa, 21 times na, at mukhang nakita pa yung kahinaan ng abogado nung ika-21 na hearing na akala natin eh, save the best for last sila. Eh yung pala, Diyos ko, sa totoong buhay lang, palpak pa rin, di po ba? At lalo na paano ka, alam mo kahit magaling kang abogado, kung yung kasong iyong isinusulong ay malayo sa katotohanan, eh, hindi ko magiging magaling ang iyong magiging performance. Nakuha niyo po. Kasi ang pinagbabatayan, pinagtatalunan sa korte, ebidensya eh. Paano ko mananaig? Eh may pinagbabatayan tayong ebidensya. Kaya kahit gaano kagaling magsalita, kaya nga nagre-resort na lang sila sa adlib eh. Nagre-resort na lang sila for name calling. Nagre-resort na lang. Doon kitang-kita ang pagkakadismaya mismo ng mga prosecutor, ng mga private prosecutor. Di ba? Doon mo makikita ang kanilang mismong sariling desperation. At pagkatapos ng hearing, halimbawa may lunch break, no? Uupo doon sa isang kwarto itong mga spokesperson ng prosecution, mga kongresista, di ba? Ang layo ng sinasabi nila doon sa nasaksihan natin na pagdinig bago mag-lunch break. Yan ang naratibo nila. So hindi na nagtutugma yung naratibo doon sa napanood pa lang natin kani-kanina lamang bago mag-lunch break. Kaya yung tao, hindi mo na maloloko. Di po ba? At lumalabas na rin sa kanila yung desperation nila dahil ipinipilit nila na ang ating pangalawang pangulo ay nang scam. Yung mga salita rin na hindi nararapat ay ginagamit nila. Ito'y isang panlilin lang sa AFP, may mga ganyan. Eh sa totoo, wala ho. Ang AFP, wala kang sinasabing ganun. Kaya dyan yung makikita na yung kanilang layunin, malayo talaga sa katotohanan. Di po ba? O kaya dyan natin makikita nga yung concentrated effort nila, taong bayan pa rin po makapagpipigil sa kanilang kabalbalan. Kaya nga ngayon, biglang humirit itong si Senator Mig Subiri na sa press con niya ay sinasabi na niya na yung mga ilan sa mga kasamahan namin gusto yatang babaan yung threshold. Kaya sabi po ng mga mamamahayag eh, ano pong ibig niyo sabihin babaan ang threshold? Yung pong 16 votes bababaan? Yun po ang sabi, no? Easier said than done po yan. Bakit? Mas madaling sabihin, pero mahirap nga pong gawin. Dahil, nakalagay po yan sa constitution natin. Hindi lang po Senate rules yan. No? Yan ay kabahagi ng constitution. Yung presiding officer, baka makalusot pa sila ron. Diba? Kasi very vague po ang nakalagay sa constitution. Walang specific na nakalagay na it should be the Senate President. Wala naman nakalagay na specific, no? Pero ayon doon sa transcript of record, no, ng parabagang sino bang associate justice yon, ang kausap po si Christian Monsod, di ba? Yung kapalitan nila ng transcript nung ginagawa ang constitution, nabanggit doon na obvious na ang tangi lamang uupo bilang sa impeachment proceeding ay Chief Justice pag ang nililitis po ay ang Pangulo ng Pilipinas. Apo. Ngayon, di ba? Ganyan po ang sabi, di ba? So pagka Chief Justice po ang nililitis, pababa na ibang impeachable officer, Chief Justice, Ombudsman, Vice Presidente, no? Naturalmente, Senate President. Pero vague, no? Parang ang dating sa kanila, obvious, kumbaga, sa lahat ng impeachable official, no? Isa lang ang i-impeach na ang uupo bilang presiding judge ay ang Chief Justice, katabi niya ang Senate President, Aba, eh, kung ang lilitisin ay ang Pangulo, maliban sa ibang i-impeach, Senate President yun. So, hindi nila specific ang ninilagay. Kaya nga, vague. Doon sila lumulusot. Na wala naman specific na nakalagay. Kaya bilang Senate, tayo ang korte. Itong court, di ba? O so, magiging parang Senate rules yan na pwede tayong mag-appoint ng isang presiding judge. Ano po? At sa totoo lang, kailangan nila talagang gawin yan. Dahil sa mula simula at 21st pagdinig, napansin nyo naman, na hindi ko ma-imagine na si Sherwin Gatchalian ang nakaupo doon mag-isa. At siya yung gumagawa ng ginagawa ni Chief Escudero. Mukhang hindi niya magagawa talaga yan. At aminado din sarili niya, si Sherwin Gatchalian. Kaya nga, nung pinagtatanggol pa siya ni Senator Alan Peter Cayetano, kung maalala nyo, nung unang araw ng impeachment kung saan, inappoint nga nila si Senator Chief Escudero bilang presiding judge, no? Di ba kumontra si Senator Alan? At ang sinasabi niya, ito yung pabor pa nga kay Senate President Win Gatchalian. At sabi nga niya, wala akong problema kay Chief, ha? Sabi niya, let me be clear, wala akong problema kay Chief. Ang sinasabi ko lang dito, yung nakalagay sa constitution natin, maliban sa presidente, lahat ng ini-impeach, Senate President ang magpe-preside. Maliban, kung pag-presidente ang ini-impeach, Chief Justice, nando sa tabi niya ang Senate President. Ganun ang pagkakasabi, di po ba? Pero wala kasi din binanggit na yung iba, specific Senate President. Parang anong dating dun eh, obvious ba? Kaya lang dun lumulusot eh. Dun nagbe-bend ang law, di ba? Kaya sa pamamagitan nun, yun yung sinasabi nila na eto talang korte tayo eh. So tayo, pwede tayong pumili ng presiding judge natin. Yung sa tingin natin na talagang kayang dalhin. Yung, kita nyo kung si Sherwin Gatchalian yan at nangyari yung harapan nung 21st ng pagdinig, si Attorney Sheila, di ba? Kumbaga, Sheila Season, tapos sa isang bahagi ay si Attorney Benjamin Tolosa. Tapos ganyan, ang daming question of legality, hindi ko ma-imagine. Diba? Tapos si Attorney Poa, ang nakaupo bilang witness. Paano ano gagawin ni Sherwin Gatchalian doon pag nagkaganyan? Kitang-kita lalo yung kawalan niya ng kaalaman. Eh siyempre, sa panig ng mga manonood, nakakahiya yun. Nakakahiya bakit? Eh Senate President yan. Diba? Tas ganyan. Diba? Kaya kailangan, di bali nang nakaupo lang siya ron, at least yung katabi niya, marunong, di ba? Dahil abogado yun, Abogado at marunong siya ng mga court procedures. Itong si Senator Cheese, at dati pa man din na bukod sa pagiging abogado, ilan na po ba mga nadat na niyang impeachment? Yung kay Merceditas Gutierrez, hindi natuloy kasi nag-resign si Merceditas. Dating ombudsman yun, Tapos yung kay dating Chief Justice Renato Corona, di po ba? Yung kay ERA, di ba? Na hindi din natapos doon. Senador na siya noon eh. Kaya kahit papaano, malaking kaalaman niya. Kung hindi nila inalis si Senator Cayetano Alan, kayang-kaya ni Senator Alan Peter Cayetano yan, mag-preside. Sisyu yan. Kayang-kaya niya. Dahil abogado rin po si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Eh sabi ko nga, questionable pa nga po yung ginawa nilang leadership. Change diyan sa Senado, kaya dapat kanya ang Korte Suprema, nakabinbin pa po yung petisyon nila, dapat po itingnan ng Korte Suprema kasi ma-overwhelm po sila kung ngayon pa lang kagaya nito, isang RTC branch ay mag-i-issue ng warrant of arrest laban sa ating pangalawang Pangulo nang hindi nila i-apply yung pong sinasabi nga na ito ay isang impeachable official. Kahit nga ombudsman eh, hindi siya pwedeng kasuhan at the moment. Kailangan antayin pa siya bago makasuhan ay ma-impeach. Diba? Kailangan ma-impeach bago mo dalhin yung kaso niya doon sa Sandigan Bayan. Kung meron man, di po ba? Kaya nga nakaabang na yun eh. Kaya takang-taka naman tayo dito sa Quezon City Court na ito. So abangan natin yung mga development yan sa mga darating pa ng mga araw. Ha? Pero siyempre, ang ating pangalawang Pangulo, alam naman niya yan, pati yung kanyang mga abogado. At dito, sukdulan sinusubukan nila ang ating taong bayan. Dito na ho nila makikita talaga ano pag nagkataon. At ang Amerika nga, baari makita rin to bilang pagkakataon dahil doon sa issue ng ICC at yung galit ni Donald Trump kay di umano ha, kay BBM, ayon daw po doon sa source ni Attorney Harry Roque na ang sabi hindi naman nagagalit si Donald Trump doon sa pagpapadala kay Tatay Digong eh. Nagagalit daw dahil harap-harapan nagsinungaling sa kanya. Kausap niya sa telepono, sinabi nga, we have no reason to cooperate with the ICC because they no longer have jurisdiction with us. We are already withdrawn with the ICC and we will never cooperate with them in any way, shape, or form. And narinig na po namin yan. Tapos, this will also be against, no? This will be unlawful, no? And it is against our sovereignty. And narinig na rin namin yan. Oo, sa amin nga, nagsinungaling ka eh. Kay Trump pa kaya. Ang mabigat lang kay Trump, may pananagutan yun, di ba? Dahil sabi nga, alam mo ba kung sinong kausap mo? Para naman di mo alam na malalaman ko yan, di ba? Para magsabi ka sa akin na hindi kami magko-cooperate dyan. Malalaman ko rin yan, di po ba? Yun ang masaklap. At doon nagagalit, di ba? At sabi ko nga, baka ito pa yung pagkakataon na tulad ng binanggit ko kanina, open opportunity to, hitting two birds with one stone, napauwi ko na si Tatay Digong, edi parang kahit papaano, medyo bumait ka sa amin, no? Yung US, di ba? Sabihin niya kay BP Sara, ayan, nandito ng tatay mo, ha? Courtesy of the US government. Parang gano'n, ano? At sinundo pa ng fighter planes, ano po? Diyos ko, pag nagkataon, Diyos ko, di po ba? Parang naghalo na talaga ang balat sa tinalupan. Pero bago pa po tayo magpatuloy, ang bilis talaga, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bali po, magbabalik po ang inyong kakampi, huwag po kayong aalis, sandali lamang po.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang di nyo ako iniwanan. Kahit nag-blackout dito ng kanina, di talaga ako iniwanan. Naku, maraming salamat talaga sa inyo. Pasensya na kanina doon sa blackout ha. Pero kahit papano, narang naaninag ko pa yung sarili ko. Tsaka nakikita nyo pa ako. Sorry ha. Alam nyo naman pag live tayo kung ano-ano nangyayari. Pero basta, the show must go on. Diba? Tuloy po ang ating programa. Ayan po ang sinasabi. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna ako mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Aba, kahit po pa-shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po ay sisikapin ko pong mabasa ang lahat ng inyong mga mensahe sa ere. Dahil Biyernes naman po ngayon, subukan natin mabasa lahat ha, ang inyong mga mensahe sa ere. Kaya magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe at mga komento ha. Dahil kung tablang kalabawa naman di ko mabasa inyong mga mensahe sa ere, may kasiguraduhan talaga yan. Dahil forthwith lamang, garantisado po, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Gabi-gabi po yan, matapos ang ating programa, ay ang basahin ang inyong mga komento at opinion at hindi talaga maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. Ano po? At nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng mga tao na hinding-hindi na po mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ng suka yan. Di po ba? Ayan po yun. Ano po? At syempre sa pagpapatuloy po natin para hindi tayo gahuli ng oras, eh, di ba? Sabi ko nga, ayan, si Kuya Ramon Bier, no? Andyan siya, nakikinig siya sa atin ngayon. Lagi niyang binabanggit yung tungkol doon sa threshold, no? Sabi ko nga, ay ang threshold na yan kasi malinaw na nakalagay sa constitution natin na all its members. Ang all its members ay 24, kaya kung 2/3 po ang pinag-uusapan, 16 po ang equivalent niyan. At ang mga dahilan lang para masabing ang isang senador ay hindi mabibilang kung siya po ay patay na, kung siya po ay nag-resign na, Kung siya po ay na-appoint sa isang cabinet position, therefore automatic resign siya, o di kay wala siya sa bansa natin. Parang si Loren Legarda sa ngayon, no? Eh pag nagbotohan nandito sa bansa natin, kabilang siya noon, di po ba? At yung po mga absent na hindi po makakasama sa pagboboto, automatic ang boto po noon ay acquittal. Yun po ang masaklap doon, di ba? Na alam nila 'yan, kaya nga talagang gusto nilang i-emphasize, no? Siguro kaya itinutulak-tulak na ngayon ni Senator Migsubiri, no? Pero mali ang kanyang kinatwiran, na dalang sabi niya, yun daw pong nagsimula ang pagdinig ng impeachment, kaya lang naman daw nabanggit ni Presiding Officer Chief Escudero nung panahon na ang threshold ay 2/3 ay 16 pa rin, yung pa rin daw po, eh kasi nga daw po, kumpleto pa daw sila nun. Di ba? Parang mali siya dahil wala na po doon si Rodante Marcoleta, wala si Bato de la Rosa, wala rin si Jinggoy Estrada. Tama? Wala silang tatlo rin eh. Tama ba? Diba? So hindi totoo yung sinasabi ni Migsubiri na kaya nung binanggit yan sa unang araw ng pagdinig ay kumpleto pa sila. Diba? At nung mga nagsunod ng pagdinig ay nabawasan na, yung iba hindi umaattend, no? Yung iba daw hindi umaattend, 'di ba? Aminado naman sila na nandoon sila sa kanilang cafeteria o sa opisina nila at nanonood doon sa kanilang TV'ng malaki. 'Di ba? Opo, 'di ba? Kasi the mere fact na nagkaroon ka po ng attendance at may quorum na, no? Kahit nandoon ka sa opisina mo, namo-monitor mo 'yan, wala problema. Opo, ganun naman po yun. Okay, attend ka kasi ng limbawang committee hearing o kung ano man, no? Basta namomonitor mo, walang problema. Diba? Kasi matapos ang pagdinig, pwede mo naman i-replay kahit sa YouTube yan eh. Ano nangyari kanina? Di po ba? O, dahil ang desisyon mo naman ay mangyayari pagdating pa sa huli. Diba? Kung ikaw yung senator judge, ano po, darating sa huli ang iyong magiging desisyon. Ngayon, kung wala ka, for whatever reason, bilang ka pa rin, bilang senador, lalo wala ka naman sa ibang bansa, hindi ka naman namatay, hindi ka naman nag-resign, hindi ka naman in-appoint sa isang cabinet official na na-abandon na mo na yung pagiging senador mo, hindi naman ganon. So active pa rin, all its members pa rin ang ibig sabihin nun. Kaya yung issue na yan, pag ipinilit nila yan, aabot na talaga sila sa Korte Suprema. Kasi malinaw na naka-specified yan sa ating konstitusyon na ang voting shall be done by all its members. Malinaw eh. Hindi nakalagay sana eh, all its member present. Buti sana kung may nakalagay na ganon. Na kung sino lang ang present, yun lang ang boboto. Hindi eh. Wala po eh. Di po ba? At ito ang mabigat. Kung yan pala ang concern ni Migsubiri, eh siya po yung naghikayat mag-walk out eh. Naalala niyo nun? Nung nasa minority pa siya, di po ba, na ang pinag-uusapan dati ay yung patungkol nga po sa kung sakasakaling makukuha ang mga senador dahil kinakasuhan, eto si Senator Bato, gustong-gustong umattend pero nagtatago dahil nga, banta ng buhay niya, kung dati presidente niya, nadala dun eh. Eh paano siya? Ibig nga sabihin ganito, kahit alam mo tama ka, nalabag sa batas na ikaw ay dalin sa The Hague, dahil umiiral dito mas mataas ang ating konstitusyon, ano po, na hindi ka pwedeng ipagkanulo, no? Bilang isang Pilipino. Kahit alam mo yun, ang problema, yung kasalukuyang administrasyon, kung yun ang kanilang kapangyarihang gawin sa iyan, misto lang hilahin ka, wala ka magagawa. Di ba? Totoo naman eh, di ba? Tsaka ka na magreklamo o magreklamo ka man, tsaka na malalaman na mali ang ginawa nila. Nakuha niyo po, pero magagawa nila yung ginawa nila kasi sila ang nasa kapangyarihan. Kaya yung pagtatago ni Bato de la Rosa, hindi niya ginusto yun. Kahit alam niya nasa tamang katwiran siya, kaya nga umaasa siya na magsalita ng Korte Suprema. Dahil nakabinbin pa rin po eh, di ba, sa Korte Suprema? Na magsalita ng Korte Suprema na walang bisa yung warrant of arrest ng ICC. Oo, kasi yan eh, korteng pambanyaga yan. Lapag sa soberenya natin yan. Pag nagsalita ang korte natin ng ganyan, therefore, wala na palang bisa yan, wala akong magpapatupad ng warrant of arrest na yan. Maliban na lang kung gagawa sila ng kasong lokal, dito mismo sa atin, para kay Senator Bato. Kagaya ng ginawa nila kay Jinggoy, kagaya ng ginawa nila kay Marcoleta, di ba? at kagaya ng balak nilang gawin kay Loren Legarda at sa anak niya. Di po ba? Na si Libiste, na si Leandro Libiste, tama? O, yan po yun, no? Kasi kung dito, sila, korte nila ito eh, DOJ yan eh. Nasa ilalim ng administrasyon niya, sa ilalim ng ekutibo yan eh. So lahat ng pwede nilang gawin, kagaya nga, nag-issue ng warrant of arrest ang isang korte, tama? Mapipigilan mo bang mag-issue yun? Eh kung yun ang kanilang pananaw, di ba? Kung yun ang pananaw nila, o kung yun ang gusto nilang gawin, wala tayong magagawa. Di po ba? Dahil yun ang gusto niyang gawin eh. Di ba? Kung sa tingin ng judge, eh, mas makapangyarihan siya doon sa nakasaad sa konstitusyon eh. Di ba? O di, tingnan natin. Kasi darating ang punto, hindi naman tumitigil ang abogado ng pangalawang pangulo, at iapila yan, ano? Kundi sa Court of Appeals, dyan nga po sa Korte Suprema, at yun maglilinaw, dun lilinawin ngayon yan, ano? Yun yung panuntunan nga, patungkol dun sa sinasabing impeachable official siya, di ba? At maganda na rin para malinawanan, na maliwanagan ng taong bayan, ano? Tapos itong threshold na to, dali na rin nila sa Korte Suprema. O maganda yan, para hindi sila ho, makakagawa ng mga bagay na sa palagay nila ay pwede nilang gawin lang. At baliwalain ang ating konstitusyon. Diba? Tulad ng sinabi ko, si Mig Subiri na nagreklamong pagod na siya, at siya na rin ito ngayon nagsusulong. Ha? Siya na rin nagsusulong na mapababa ang threshold. Uba, teka. Ha? Dalang ikakatwiran mo pa eh, kasi wala yung ibang mga kasamahan namin. No? Hindi ba't ito eh, isang paglapastangan sa mga kapwa mo, senador? Tinanggalan mo sila ng karapatan. Eh, yung mga bumoto sa kanila, nandyan pa, di ba? Yung mga bumoto kay Marcoleta, kay Jinggoy, kay Bato, di ba? Hindi man ho nawala yan eh. Di po ba? So, ang ibig sabihin, ngayon na hindi sila makapagtrabaho, pero sabi nga, di ba, may committee chairmanship pa rin silang tatlo, di ba? At ang opisina nila, patuloy na gumagana. Ang sabi nga ni Tito Soto, eh, nung tinanong eh, ah, bakit ano, ba't binigyan pa rin ng chairmanship position? Ah, para daw magkaroon ng sweldo yung mga opisina nila. Ha? Hindi yun. Kasi sa totoo lamang, nararapat lamang po na bigyan ng committee chairmanship ang bawat senador. Doon pa lang makikita nyo na po na hindi lang po ito para magtuloy-tuloy yung takbo ng opisina ni Bato, yung opisina ni Jinggoy, opisina ni Marcoleta, para magkaroon pa rin sila ng sweldo. Eh, automatic may sweldo po yun eh. Yung pong chairmanship, kailangan po ang bawat senador, 24 lang sila, di ba? So bawat senador po talaga, minsan 2-3 ang kanyang chairmanship, di po ba? Yung pagiging chairman ng isang committee. Hindi po kagaya sa Kongreso, sa dami nila, 300 mahigit po, no? Umiira lang po sa iilan yung chairmanship at pwedeng hindi magdoble. Ang dami nila eh. So parang halimbawa, kung ikaw yung chairmanship ng Committee on Energy, ayan yung sa'yo. Hindi ka pwedeng Committee on Agriculture, sa'yo rin. Ang dami-daming kongresista rito. Di ba? Kumbaga, talagang may tahasan tag-iisa kayo ng chairmanship. Di ba? Kasi may added, ano yun eh, may added sweldo, benefit, ang pagiging chairman. Di ba? At yung committee na yun, may hiwalay na budget yun sa opisina nung senador na yan o nung congressman na yan. Ano po? Kaya sa Senado, antimano, kay member ka ng majority, member ka ng minority, mabibigyan ka talaga ng chairmanship ng committee. Ang masaklap lang, pag minority ka, hindi ka maka-request na kung ano yung gusto mong chairmanship. Yan ang diferensya. Siyempre, lahat ng magagandang chairmanship, blue ribbon, ano pa ba, yung foreign affairs, no? Defense, di ba? Yung mga magagandang chairmanship, ang kumukuha niyan talaga majority. Sila ang namimili. So yung matitira, yung tira-tira sa inyo. Parang ganon. Pero hindi kayo mawawalan. Kaya yung para sa isang ambush interview, sabihin po ni Soto, ni Senator Soto, na, ah, hindi, kaya binigyan ng chairmanship kasi para lang may mga, ano yung mga tauhan nila, magpatuloy lang na sumweldo. Hindi yung totoo yun. Kasi yung pagbibigay ng chairmanship ay isang karapatan. At yung pagbibigay ng chairmanship para sa kanila ay isang pagkilala na hanggang ngayon, kahit sila ay nakakulong, kahit si Bato ay nagtatago, chairman pa rin siya doong committee ibinigay sa kanya. Nakuha niyo ba? Yan po yan. Ano. So, ang punto ngayon, si Senator Mig Subiri, dating Senate President, na hindi pa naimbestigahan dahil siya po yung unang budget ng 2023. Sila po ni Angara yan, ni Sunny Angara, di ba? Doon po nagsimula yan, di ba? Yung budget ng 2023. So anyway, dahil Senate President siya, So ibig ko lang sabihin, si pagod na Senator Mig Subiri, ang nagreklamo na hahaba daw ang panahon nila. Ay, hindi ko pala nasabi yung schedule, no? Pagdating kasi ng itong September na to, itong October, maiiba yung kanilang schedule. Hanggang November, titigil ata sila, siniday. Babalik December na, parang ganun. Kasi bibigyan nila ng daan itong budget, eh. Mahalaga to. Siyempre, budget to, eh. Di ba, budget to, pera to, eh. Di ba? Ano pa pa pwedeng mas mahalaga sa kanila? Di ba? Ano po? Maiwan na ang lahat. Huwag lang itong budget. Diba? Tapos, ibabala pa tayo. Pag di natin naipasa, babalik tayo sa reenacted budget. Kawawa naman ang taong bayan. Ba, binalan nyo pa kami, ha? Kami ng mga pinagnanakawan nyo. Di ba? Ang galit din, ha? Ginawa nyo pa kami dahilan. Ano po? So, eto na. Siya napagod na pagod. Di po ba? Dahil napagod na ako, di ba? Parang pwede ko kayo mag-resign. Oo nga pala, pwede. Para bumaba na rin threshold. Di ba gusto niya? Bumaba ang threshold, pang-una ka na. Mag-resign ka para bumaba threshold, tapos na rin ang pagpapagod mo. Di ba? Di ba? Ano po? Kawawa ka naman. Di ba? Baka alilang-alila ka na namin eh. Di po ba? O, so eto, ba tayo? Siya na pagod, ano po? Na hindi man lang binigyan ng konsiderasyon at paggalang ang mga kapwa niya senador. Tama? Bakit? Kasi nung panahon na sila'y nasa minority, sinubukan po ng majority noon na ang Senate President si Alan Peter Cayetano, andyan pa po si Senator Marcoleta, na naghain nga po ng resolusyon. No? Dahil sabi nila, iniisa-isa sila, di ba? Di ba? Dahil si Jinggoy, kinuha na ata nung panahon na yun. Eh. So, ay, wala pa, nandun pa ata si Jinggoy, di po ba, nung nag-walk out sila? Di ba? Kasi kumpleto pa sila noon. Ano? Pero may mga umuugong-ugong na, na pati si Joel Villanueva, si Chis Escudero nanganganib, pero mukha ngayon safe na sila. Kasi bumaliktad na eh. Di ba? Na-realize na niya na ang totoong Jesus is Lord ay yung Jesus niya ngayon na nasa ombudsman. Di ba? Kasi Jesus din pangalan nun eh. Di ba? So anyway, eto na. So lumalabas nung panahon na yan na sinubukan ni Senator Marcoleta dahil nga para, ito para talaga kay Senator Bato, para kahit nagtatago siya, pwede siyang umattend via Zoom. At kung sino pa ang balak nilang hulihin. Kasi kahit i-weaponize po ng executive ang batas na at ang judicial halimbawa ang ating mga batas ng wine-weaponize. Wala naman sila magagawa. Eh, sige, kasuhan mo, hulihin mo, sampahan mo ng non-bailable na kaso, okay. Pero kung meron silang resolusyon sa Senado na naipasa, na pwedeng umaten ang kanilang mga kasama kahit na ito ay nakakulong o kagaya ni Bato na nagtatago basta nasa Pilipinas siya, pwede siyang umaten via Zoom, okay? Tapos makikita siya ron, di ba? Kung yan na, ipasa nila yung resolusyon na yan. Dahil dati sinubukan ding ipasa yan noon, ano? Sa mga ibang pagkakataon, kahit yata dati kay Dilima, si Dilima yata nakapasa pa yata dati yan, ano, mga ganung bagay. Kaya lang may pagkakataon noon na may mga kumontra na sa punto ng kanyang magiging partisipasyon at dahil din dun sa PNP yata, nagkaroon ng problema kahit hindi natuloy or something, no? Pero dito sa punto na to, nakikinikinita na nila, dako mo 24 lang nga tayo, at pagka tayo maisusulong natin yung ating independence, ibig sabihin, dapat solid ang 24. Kahit majority, minority, solid. Ano ibig sabihin ng solid? Pag nagkaroon nga ng ganyang klaseng aberya at nasuong ka sa isang problema ng di mo inaasahan, hindi mapuputol ang pagiging senador mo sa taong bayan na bumoto sa iyo. Kahit may kinakaharap kang kaso ngayon, makapagtatrabaho ka pa rin, di mo maabandon ang trabaho mo sa pamamagitan ng pag-a-attend, lalo na yung mga mahalaga. Kagaya ngayon, may impeachment, gano'n, ano po. O kung may committee hearing na mahalaga, lalo na kung ikaw yung chairman yan, o paano ka magpe-preside? Di ba, yasum? Di po ba? Ang nangyayari ngayon, ikaw ang chairman, yung vice chairman mo ang magpe-preside. Yan ang ginagawa nila eh. Kung wala ka, yung vice chairman mo, tama? Pero dapat naisip nila, yun yung sinasabi nila Marcoleta at nila Alan Peter Cayetano, na siguro nga, di ba, naalala niyo, nagwala na noon si Eric Sylvester Tulfo? Na, di ba, sabi niya, decorum, decorum. Kasi nga, sabi nga ni Senator Marcoleta, dahil paulit-ulit ito si Ontiveros, nabanggit na niya tuloy sa kanyang dismaya, eh, ayan ang hirap kasi pag hindi abogado ang kausap mo eh. Ibig sabihin, paikot-ikot. So, sabi ni Eric Sylvester Tulfo, Erwin Tulfo, ano ba yan? Wala man lang decorum, decorum, di ba? Mga ganun sabi niya. Tapos sabi niya bigla, bakit ba kasi pinipilit nila ito? Kumo ba may mga nababanggit na maaaring kasuhan ng mga senador, na maaaring makulong, ay kaya nila minamadali ito para maipasa ito? Yan pa ang sabi niya, di ba? Saan ba nahuhuli ang isda? Di ba sa bibig? O kaya nga, paano niya nalaman yan? Di ba? Totoo, nagkatoon sinabi niya. Dahil isa-isa po, nakinuha na si Jinggoy, sumunod si Barcoleta, di ba? At kinakasuhan ngayon si Loren Legarda, di ba, ng ombudsman, sabi? Tama? At namumuro noon, hindi pa lumulundag sa bahagi ng kabilang ng bakod ng minorya si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva, di ba? May banta hanggang ngayon nga continuing ng banta sa magkapatid na Villar, di ba? Kay Alan Peter Cayetano dahil si Lacson panayang ano niya sa Taguig, di ba? Lahat 'yan ano at kinakampihan naman ng ombudsman, di ba? Umbisigahan namin 'yan, di ba? O ng NBI, di ba? Nagtutulong-tulong na eh. So ang punto ganito, dalawang bagay po. Kung di namin mabababa ang threshold, pi-pressure namin kayo, tama? Na i-voto nyo to convict. Ganun lang yun. Di naman nyo kailangan lumipat sa majority eh. Kasi ang botohan, lahat tayo, 24, tama? Yung absent, automatic na yan eh. Na sila ay acquit. Tama? Dahil wala sila ron, absent eh, di ba? Pero yung mga present na pwede nating i-pressure to convict, isipin mo kung 100% silang boboto sa majority, di 13 sila. 13. Tatlong senador na lang ang kailangan nila para makonvict nila ang pangalawang pangulo. So, magpe-pressure sila. On the other hand, habang ginagawa nila yan, no? Na yan nga, kundi makakasubang ka. Di ba? Kukonvict mo. Hindi man makailangan lumipas sa majority. Yun lang boto mo. Either i-convict mo, kundi may kaso ka na. Parang ganun, ano? Either yun, o ngayon na nga, pinalulutang na ng kawawang pagod na dating Senate President Mixubiri, yung threshold. Napaakala ata nila madadaan sa resolusyon. Tama? Okay, madadaan. Tayo-tayo lang magbotohan dito na pumapayag na tayo, na mapababa natin. Eh, hindi ka pwedeng gawin mo yun. Na pagbobotohan nyo yan ng kulang din kayo. Di ba? Kulang pa rin kayo. Tama? At the same time, hindi nyo magagawa yan dahil wala sa inyo na baguhin yan. Kasi yan eh, nasa konstitusyon. Bahagi ng batas. Maliwanag. All its members. Not all its members present. So all its members, period. Kaya wala kayong choice kundi sundin yan. Kaya dalawa ang ginagawa. It's either i-pressure natin silang i-boto to convict, bahala na sila, hanahanap pa rin natin kung ano ang dahilan eh. Kasi hindi sila pwedeng bumoto na i-convict lang dahil nakasalalay din yung alam niyo yun, yung reputasyon nila. Dahil hindi naman tatakbo uli yan eh, di ba? Yung mga senador na yan sa ibang posisyon o kung ano man, tama? So, dapat may katwiran. Di ba naalala niyo noon nung in-impeach nila ang ating pangalawang pangulo sa Kongreso? Kahit na meron ng 150 million pesos reason why, na hindi naman nila inaamin, eh lumalabas ang dahilan nila. Meron pa nga doon eh, nagulat tayo eh. Hindi nila akinakala na boboto to impeach. Bumoto to impeach. Pero ang dahilan niya ay ano? Gusto ko talaga mapagtanggol ng pangalawang pangulo ang sarili niya. Ha? Kaya ako bumoto to impeach para matuloy yan, para maipakita niyang wala talaga siyang kasalanan. Eh pero hindi ho yun. Ang ibig lang po natin sabihin ganito eh, kung alam mo pong wala talagang kasalanan at ito ay kagaya nito, ang naging resulta tuloy nun, gumagasta tuloy tayo ng 25 million pesos per day, kada hearing. Diba? Ba't niya kailangan patunayan yan? Eh, ang survey ng taong bayan, siya pa rin ang highest trust and approval rating. Wala naman nagbago. Wala siyang dapat patunayan. Diba? Kaya kung lulusot ka lang din sa 150 million peso reason mo, huwag mo nang gamitin kami, huwag mong gamitin ng tao, huwag mong gamitin ng pangalawang pangulo. Maliwanag ang dahilan. 150 million peso, why? Yan lang po, wala iba yun. Eh ngayon, tuloy, tingnan nyo. 21 hearings na, napapagod na si Ming Subiri dahil wala siyang makita na paano kung sasabihin yung boto ko ay boto kay convict. Why? Ano yung nakita ko to convict? Wala pa. So paano ko gagawin yun to convict? Diba? Ako malilintikan yan balang araw. Hindi man ngayon. Yung political career ko, dead na. Diba? Dahil sa susunod na tatakbo ko, pambira, kitang-kita. Diba? Ang tanong na rin, na-convict nyo ang pangalawang pangulo, ang tanong ay, ilang suitcases? Why? Ilang maleta, why? Lalabas. Halatang halata, di ba? Wala kayong dahilan, kinundik mo. Noon kitang-kita, nakuha niyo po. Kaya kailangan, kahit papaano, may dahilan. Na, may, nakita ko po kasi yung pinaliwanag ni ganyan, doon nakita ko na talagang gano'n. Yan, alam niyo yan? Kung napatunayan ng prosecution na yung pera ng confidential fund ay pinakinabangan pansarili ng pangalawang pangulo, ay naku, wala ka duda-duda yan. Baka pati si Senator Alan bumoto to convict. Kasi kagaya nila Senator Alan, Senator Pia, kasi Senator Marcos, no? Tawag dito, Amy, di ba? O Senator Bongbo, o Padilla, hindi man sila pwedeng acquit lang. Kahit malinaw. Napatunayan ng prosecution, biglang may pumasok doon na, ito wala. Paano to? Di ba? Kahit ako. Paano ko sasabihin na, hindi yun, hindi totoo yun. Paano inaki? Andun eh. Di ba? Hindi mo tayo blind follower. Hindi mo tayo ganun eh. Di ba? Kaya pag malinaw, wala ka duda-dudi eh. Di ba? Ano gagawin natin? Yun talaga. Di ba? Kaya yun po ang ibig sabihin. Kahit yung mga mag-a-acquit sa pangalawang pangulo, hindi sila mag-a-acquit dahil DDS sila. Hindi po. Mag-a-acquit sila dahil nakita nila kung paano magkalat ang prosecution. Kung paano hanggang ngayon 21 hearings na, wala pa rin sila na yung sinasabi nila hindi nagtutugma sa mga ebidensya na kanilang pinipresenta. Ganun po, di ba? O tapos yung mga testigo pa nila to, ha? Na sila nagpatawag, ha? O so imagine nyo na lang pag ang depensa na po ang nagpresenta ng panig niya. Paano na? Kahit gusto mo i-convict, wala, paano gagawin niya? Kaya bantayan niya mga boto kagaya ng mga hardcore, ano? Risa Ontiveros, magkapatid na Tulfo, ito si Bam Aquino, ito si Kiko Pangilinan, ano po? Yan ang mga bantayan niyo na paano kahit wala, convict? Di ba? Kahit wala, talagang walang naipresentat lahat, sarado, ibig sabihin, simula sa umpisa hanggang huli, yan na talaga kayo. Yan na talaga ang desisyon nyo pala. So, ba't pa tayo nag-hearing? Si Lacson, si Soto, di ba? Yan na ngayon. Bantayan nyo yung mga boto niyan. At si Siguiri, di ba? Kasi naghahanap sila, maaari, ng dahilan. Hindi lang pwedeng basta convict. Ganun, same way din, ano? Kaila Senator Padilla, Senator Amy, magkapatid na Cayetano, magkapatid na Villar. Hindi automatic yan na-acquit. Di ba? Kasi hindi pa pwede na blatantly kitang-kita na may ano pala eh. Yun o. Paano mo paliliwanag yun? Di ba? So, ang bilis nun, ano? Pag nakita mong ganun, parang malabo, hindi, mukhang hindi pa pwedeng, ano? Di ba? Pero kung wala at lahat, tapos napilitang kang i-convict, alam na rin. Alam naman ninyo, wala. Pero kinundik nyo, bakit? Ano ba nakaumang sa inyo? Anong kaso ba nakaumang? 'Di ba? Kung yun 'yun eh, 'di ba? More or less somehow. Kaya dapat nakikita niyo na malayo pa lang, no? Kaya magiging maganda rin ang malaking papel ng Amerikano o ng Amerika sa panahon ngayon with the ICC. At yung turning event na magkakaroon ng eleksyon sa Pilipinas noong 2028. Na ang Pilipinas ay ayaw niya na ayaw niyang mawala ang pagiging ally niya sa Pilipinas. Imagine nyo, meron siyang siyam na EDCA sites dito. Gagawin pa yung Pax Silica. Ang dami niyang ini-invest na rito militarily. Di po ba? So, kailangan gagawa ka ngayon ng paraan na yung uupo dyan, friendly sa atin. sa ayaw at sa gusto nyo, hindi nyo maipipilit kahit na ano pang CIA operating anong gawin nyo, mukhang hindi talaga ilulok nyo dyan si Ontiveros, hindi magiging presidente yun. Opo, so malabo, kahit manukin pa yan ng Amerika, yan ang itulak nila, o si Lenny Robredo, mga alam niya yan, hindi pa rin eh. Kaya pipili na, kumbaga, pwepwesto at pwepwesto yan, dun, di ba, kadalasan naman, di po ba, ang tinatayaan yung Liamado, di ba? Dahil pa, nandun yung chance mo, mananalo eh, di ba? And laki ng vested interest nila sa atin. Di po ba? So, eto na ang pagkakataon, may uuwi kong tatay niya. Ha? O di kahit papaano, ayaw man niya't hindi, kahit papaano, meron siya konti lang naman, na utang na loob sa atin. Dahil kung di natin binuwag ang ICC, malamang, baka nagpatuloy pa rin ang pagdinig dyan, di ba? O embigat ng kalaban ng ICC, di ba? Eh yung mismong judge nila na Hapon, eh misto lang inabandon na siya ng sarili niyang bansa. Dahil ang sabi, that is a very unfortunate event, no? Pero wala tayong magagawa. Ang posisyon ng bansa ay hiwalay sa trabaho mo. Di ba? Kulang na lang sabihin, umuwi ka na kaya. Mag-resign ka na dyan. Di ba? Kasi kumbaga, yung pagkakaibigan ng bawat bansa tulad ng Japan at US, na masyadong malalim, no? At financially, marami din implication. Sobrang dami. So, kung ang problema mo lang, ikaw ang presidente ng ICC, kapwa kita Hapon, hindi maiipit pa ako nang dahil diyan sa usapin na 'yan, mag-resign ka na, umuwi ka na lang. Para wala nang problema, para hindi na 'to issue ng kinampihan namin, pinaglaban namin ikaw, dahil ikaw ay Hapon din. Hindi na, para mawala na 'yon. Voluntary, mag-resign ka lang, umuwi ka na lang dito. Parang gano'n ang mangyayari. Baka ganyan, ano? Pag nangyayari na 'yan, sabihin niyo, ay nauna ko narinig 'yan kay Kakampi. Tapos ayun si Donald Trump pag nagkatanong, "Hello, Madam Vice President, yan na, di ba? I have great news for you. Why? Maybe you have heard our position regarding the ICC and we wanted it dismantled brick by brick. Mr. President, yeah. I have great news. You will be waiting for your dad in a couple of days because I'm sending a few military operation to rescue your dad." Di ba, no? Sarap! Sana, no? Tingnan niyo, pag nangyari yan ako, sabihin niyo, paano naisip yan ni Kakampi? Paano niya naisip yan noong pa lang? Di ba? Ano po? Iyan lang sinasabi lang natin na mga hypothetical na posibilidad na mangyari dahil ang administrasyon na ito ay naubos na po ang oras niya. Yung popularidad niya, salamat din kay Jose Claire Castro, lalo pong lumulubog. Ano po? At ito, mabigat ngayon. Ano po? Yung sa ginawa ngayon, nakitang-kita ang impluensya para sa isang korte na mag-issue ng warrant of arrest sa pangalawang pangulo, tapos yung patuloy na impeachment na yan, ano, dyan sa Senado, kahit sabihin pa nila, wala kaming kinalaman dyan, kahit sabihin ng palasyo, pero kitang-kita naman ng taong bayan, yung kanilang anino, hindi lang anino, katawan, lahat na ng manipulasyon para po hawakan yung power, yung control dyan sa Senado, iba pa rin ang sinasabi nila sa kanilang ginagawa. At kitang-kita yan ng taong bayan. Ano? At mabuti na rin lang, meron tayong Korte Suprema. Dahil pag nagsalita po ang Korte Suprema, no, unti-unti yan, baka mabago. Kasi kung maaalala nyo, pumalag po ang Korte Suprema, ha? Dito sa sinabi po ni Kwan, Jesus Remulla. Kasi parang ang nasabi po ni Jesus Crispin Remulla, the judiciary has to be examined closely. Yan po yan sa budget hearing nila eh, ng ombudsman. Ano? Sabi niya, ay nananawagan siya na kailangan daw magkaroon ng soul searching ang judiciary. Na? Dahil ang sabi niya ay ganito, don't? They themselves should go soul searching so we can be a better country. No? Blanket accusation ito na para bagang may problema hudikatura natin, no? Para bagang hindi patas. Galing sa isang ombudsman, ha, na dating politiko, dating congressman, 'di ba? Dating cabinet secretary, 'di ba? Ito. At mukhang nag-aambisyon pa maging chief justice, ha. So ito, ano po, pinagsosoul searching niya para daw better country daw po tayo. Eh, syempre, nalaman ng Korte Suprema yan. At nung nalaman ng Korte Suprema, o saan ka ba naman nakakita, kinasuhan ni si Manny Bonoan, di ba? Ang una naging desisyon ng Sandigan Bayan, kasama na siya sa kaso si Manny Bonoan, tama? Eh biglang hinahabol na ng ombudsman. Gagawin daw nilang witness to. Wini-withdraw na daw nila yung mga kaso laban dito. Eh nakita ng Sandigan Bayan, hindi pwede. Na napag-aralan namin yung kaso, malaki ang kinalaman niya. Malaking bagay. Ibig sabihin, hindi magaganap ang lahat ng bagay kung wala siyang partisipasyon. Kaya hindi na kailangan ng witness. Ang kailangan dito, makulong siya sa mga ginawa niya. Di ba?

0: Eh, ang plunder po, non-bailable nga po yan. Lahat po ng klase ng kasong non-bailable, pwede po mag-file ng petition for bail. Depende po sa judge kung nakita po niya na evidence is weak, hindi po strong yung evidence ng mga kaso, at di ka naman flight risk, papayagan ka po magpiansa. May ganyan. Kahit ho, sabihin pa natin non-bailable. Kaya hindi po pwedeng tamang hinala na baka may nabayaran, baka kaya ganyan, baka ganun. Hindi po ganun. No? Kahit sino pa. Opo, di po ba? Hindi po basta-basta. No? Samantala, bago pa po tayo maubusan ng oras, dahil sabi ko nga, Biyernes ngayon. Dahil nga Biyernes ngayon, at syempre gusto ko mong mabasa ang lahat ng inyong mga mensahe sa ere, eto na siya. Ayan. Maraming salamat po kay Ate Kimura Dolores. Magandang gabi. Salamat po, Sir Bernard Tan. Salamat sa iyo, Ate Kimura Dolores. Arigato gozaimasu po sa inyo ni Ate Delia Maing. Ha? Si Ate Roxanne Costo, gandang gabi po, Sir Kakampi Bernard Tan. Salamat po. Si Ate Kimura Dolores ulit. Pinalabas na po ang arrest warrant ni VP Sara. Grabe. Pinalaya si Senator Marcoleta, si VP Sara naman ang ikukulong ni BBM. Judas. Judas, ha? Tao yun, di ba sabi? Ay, naku. Eto, ha? Kayo na bumasa nito. Six. Tapos may mal. Ano, sa, ano yung six sa Tagalog? Anim. Ate Kimura, ha? Ayun na nga, ayun na nga sabi. Salamat, ha? Opo. At ito pa si Kuya Leo Gutierrez. Opo, sabi naman niya, gandang gabi, Sir Bernard, kakampitan. Malungkot na Friday. Eh, nga pala, speaking of Marcoleta, hindi pa po siya ganap na pinalaya. No? Meron pa siya sa kasong plunder. So, isa pa po yun, no? Bahagi ng kanyang petition for bail. Merong isa na ginrant, no? Pero may isa pa. Yun yung sa plunder. Kaya antayin natin pa. You know? Kung sakali, maganda yan para maka-join siya, no? Dito sa impeachment hearing. Baka hindi na makapagsalita ang panig ng prosecution. Pag nandun si Marcoleta, patay sila ron. Ako, salamat talaga, Ate Kimura Dolores. Kuya Leigh Gutierrez, yan nga, sabi niya, gandang gabi, ayan, at malungkot daw. May warrant na naman si BP Sara, nakakasukan na. Pinagagagawa nila, wala nang masira sila. Kaya wala nang masira sila, kaya ipapakulong na lang, warat-warat na si ayan si BBM. Kaya what bongbong wants, bongbong gets. Ito na yung makiramdam tayo mga kasama. Sad weekend na sa atin lahat. God bless, sir. God bless BP Sara. God bless Philippines. God bless us. So, salamat, ha, kaya Leigh Gutierrez. Tama po, maging vigilant po tayo, maging mapagmatyag. At di natin dapat payagan na basta na lang nila kunin ang ating pangalawang pangulo. Ha? Seryoso po yun. Dahil sa palagay po natin, teka lang, sobra na kayo. Di ba? Salamat kay Leigh Gutierrez. Ate Jennifer Ebi, sabi niya, sobra na talaga sila. Okay, tama na. Sobra na talaga sila. Alam nilang alanganin sila sa impeachment, kaya ginagawa nila yan. O yun na nga, kita nyo. Salamat, Ate Jennifer Rebis. Ha? Yun nga sinabi ko, regards sa tatay mo kay Kuya Jimmy Rebis. Ha? Ang dilema nila, kita nyo, sa tagal ng grave threat na yan, isang taon may get, lagpas pa, hindi nila nakasuhan. Ba't sila nagkukumahog magkaso ngayon? Kasi yun ang fallback nila. No? Umaasa sila na pag na-impeach, may kaso na kaagad na nakaumang. Hindi lang sa korte, pati sa ombudsman. No, nakaabang eh, di ba? May mga nagsampanan ng kaso ron eh. So, kailangan ma-impeach mo muna. Kaya naka-ready na sila. Yun po ang ibig natin sabihin. Di ba? Parang, naku, sa totoo lamang. Lahat na gawin na nila. Eh, pero taong bayan ang masusunod, no? Ganyan pa rin. The power lies to the people. Ganyan talaga yan, no? Salamat, Ate Jennifer Rebis. At alam din na mga Amerikano yan, no? Salamat, ha? Ate Kimura Dolores, sabi, pasok yan si Boeing sa SP. Ah, pasok yan si Boeing sa SP. Takot si BBM makasuhan at makulong. Kaya papayagan ni BBM na makapasok si Boeing. Ah, baka SC. Sa SC po ba? Ayan, ano po. Salamat, Ate Kimura Dolores. Si Angara style nito, silent lap, Styles Lito Silent Lapid. Wala man lang gawa ang mga buhaya. Ayan, sabi niya. No? Sabi naman ni Kuya Bayani Ricarte, good evening po Sir Bernard, watching from San Pedro City. Happy weekend po, TGIF, TGIRJ po. Salamat sa inyo, Kuya Bayani Ricarte. Si Kuya George Rabal, magandang gabi rin sa iyo. Salamat po. Kay Kuya Boyd Beltran, magandang gabi rin po sa iyo. Si Ate Dolores Patawaran, magandang gabi rin po sa iyo. Si Ate Rosana Santiago Obilo, safe weekend po, Sir Bernard, at sa lahat ng kakampi. Nako, salamat po sa inyo. At maging mapagmatyag tayo, ha? Stay vigilant po, ha? Sa mga nangyayari sa atin. Ano po? Si Ate Sanso Ilorde, magandang gabi rin po. God bless everyone, sabi niya. Si Kuya Arnel Ople, yan, magandang gabi po sa iyo, Kuya Arnel. TJF din po. Si Ads, yan, magandang gabi sa iyo, Ads. Sabi niya, good evening ho. Sa tingin ko ho, parang nasa silent martial law na ho tayo ngayon. Eh, kasi kontrolado na ho ang ng presidente, ang legislative at judiciary with Boying Remulla as the chief implementer. Lahat ng may na nasasabi o kontra sa gobyerno ay ginagawa ng kaso at pinapakulong. Ay, kita nyo na. So, yun nga yung sinasabi ko, ads. Ano po? Ano ang mas napapaniwalaan? Yung salita o yung gawa? Ang salita, hindi. Pero ang gawa, oo. Susper Joseph. Salamat, ads. Kaya tayo maging vigilant, no? Maging mapagmatyag. Hindi nila pwedeng makita, maramdaman na tayo ay baliwala. Wala po. Tayo po ang nagbigay ng pansamantalang kapangyarihan sa kanila, sa paglukluk sa kanila mga pwesto. Pero tayo rin po, di po ba, nakasalalay sa atin bilang taong bayan ang kapangyarihan kung anong klaseng gobyerno ang gusto natin. Yan po ang katotohanan. Di ba? Salamat, adsa. Yan, stay vigilant din, ha? Kuya Joe Guevara, no? Kasi kumbaga nagtatagumpay lang kasamaan, di ba sabi nga, in order for evil to prosper, if is for good men to do nothing. Yun po yun, no? Kailangan, hindi tayo papayag, pakitang hindi talaga tayo papayag. Salamat, ha? Kuya Ads, at ito kay Kuya Joe Guevara, TJF din sa iyo, kay Ate Mercedes Reyes, Sir Bernard, good evening po. Nakakabigla naman ang balita sa ating BP Sara. Sumakit dibdib ko, dasal po tayo, makapangyarihan Diyos. Naku, salamat. Ingat ka po, ha, Ate Mercedes Reyes. Pati tuloy si Ate Luz Papa, kinakabahan daw. Naku, mag-iingat kayo, ate, ha. Huwag kayong mag-alala, magtiwala tayo sa Diyos. Ganun po yun, no? Ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi uubra itong mga ito. Maniwala po kayo. Isang araw magkikwentuhan na lang po tayo dahil pare-pareho po tayo naging saksi sa kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa atin, no? Sa panahon niya. Sa tamang panahon niya. All in His perfect time. Salamat po. Patuloy tayong manalig, ha? Salamat Ate Mercedes Reyes at Ate Luz Papa, ha? Si Ate Estrada Noemi, Ate Noemi Estrada, salamat dito sa mga prayer emoticon, pati itong bandila natin, itong puso at rosas, salamat po sa iyo. Kay Ate Charito Cabrera Diana, Senator Marcoleta is waving. Soon, yari kayo. O, diba? Salamat po Ate Charito Cabrera Diana. Si Kuya Sunny Ray, kakampi, talaga bang uso ang bendalo? Diba? Hindi pa ba? Kita niyo yan. Sobra na. Pati po yung sinasabing silent martial. Oh. Ano ba sa palagay niyo? Diyos ko, di ba? Salamat ako, Kuya Sunny Ray. Pero basta, hindi tayo padadaig. Ganun po talaga. Ipinaglalaban ang ating kalayaan, ang ating soberenya, ang ating mga karapatan, kahit sa anong klase pa. Hindi tayo dapat sumuko. Ha? Salamat po, Kuya Sunny Ray. Kay Kuya Arthur Arbuado, magandang gabi po. Kay Kuya Relly de Guzman, magandang gabi rin. Kay Kuya Boyet Paraabras, gandang gabi mga kakampi. May warrant na daw si BP Sara Duterte. Grabe na, kawalang yan itong administrasyon. Salamat Kuya Boyet Paraabras. Ha? Si Kuya Ramil Abrea, magandang gabi po. Kuya Ramil, yan, musta po kayong lahat, sabi niya. Yan, salamat po. Kay Kuya Angel Loredaha, have a safe weekend, Kuya Bernard. At makarinigan sa Lunes, Malolos Bulacan ako. Maraming salamat, Hari Noy. Magaling ka na, Kuya Angelo Redaha. At kita-kita tayo sa Lunes muli, ha? At makipagmatsyag tayo, ha? Sa mga kaganapan, lalo na over the weekend. Ano po? Ate Sanso Ilorde, sabi niya, Sir Bernard Tan, sukdula na talaga ang kasamaan at pagmamalabis ni BBM. Asawa niya at mga kaalyadong mga komunista at buhaya sa Kongreso. Maletagang sa Senado at mga allies na mga kawatan kawatan din. Pero hindi na yan pahintulutan ng Diyos ang patuloy na kasamaan, BBM government. Ako, salamat sa iyo, Ate Sanso Ilorde, no? Tatag lang, ika nga ni Tatay, sabi niya, di ba? Tatag lang. Salamat, ha? Kay Kuya Angel Redaha, kaya po day, first Friday of September, tama po kayo, salamat po. Kuya Rick Orasyon, ayan, sabi niya, may warrant of arrest si BP Sara. Desperate na ang Pinocchio administration kasi nga mahina ang article of impeachment nila. O, kita nyo na? Kayo nga, napakita nyo, di ba? Salamat, Kuya Rick, ha? Orasyon, salamat po. Mabuhay kayo, pati yung pamilya. Ingat po over the weekend. Si Ate Charito Cabrera Diana, according to BSP, Banko Sentral ng Pilipinas, President, one factor daw ay mostly daw sa mga congressman ay winidraw na nila ang mga pera o account nila sa banko. Aba, playing safe ang mga hudas. Salamat, Ate Charito Cabrera Diana. Opo, at di nila rin pwede ipasok ang pera sa banko pag nakaw eh. O, kasi tinatanong ng banko kung wala kang source ng income na ganong kalaki, saan galing? Kaya nga pagkaya may paliwanag na nagbenta ka ng bahay o ng anuman na i-deposito mo, may paliwanag yun eh. Kasi kundi maaamla ka. Hindi lang mo sa withdrawal ang amla, pati po deposit. Mache-check yung source ng income. Ha? Salamat po. Kaya kang dinadaan nila sa kasino. Kaya nga money laundering ang ginagawa. Nilalaban yung maruming pera, no? Salamat po, ah. Ate Charito Cabrera Diana, Kuya Ramil Abrea, sana po ingatan kayo palagi, Sir Bernard. Naku, maraming salamat, ah. Salamat talaga, Kuya Ramil Abrea. Yan yun, malaking tiwala natin sa Panginoon Diyos. Yan ang aking, ano, bodyguard. Di ba? Salamat po, Kuya Ramil Abrea. Si Kuya Joe Guevara, tamang-tama, team color ng kakampi. Naku, salamat po sa iyo talaga, Kuya Joe Guevara. Ate Dolores Patawaran, watching siya. Ingat po kayo, Sir Bernard Tan. Salamat po, Ate Kimura Dolores. Ah, ano, Dolores Patawaran. Kuya Rick Orasyon, sir. Di ba may immunity ang BP sa anumang mga kaso? Opo, yun nga yung sinasabi natin. Kahit na may warrant of arrest siya, hindi ma-implement yan unless di siya na-impeach. Di ba? Kung magkakailangan, impeach na siya. Kaya pwede nang i-execute. Ganun po. Kaya tingnan natin, bantayan natin siya, ha? Kuya Rick Orasyon, salamat po. Aki Angelo Rehadaha, bukas Sabado, September 5. Ayan, mate daw at double R. Yan ang sabi niya, no? Mga programa din namin yan dito. Salamat po, ha? Ate Dolores Patawaran, lumaki nga ang yung tiyan niya. Grabe si Matibag. Lumaki yung katawan. Ayan, ano po. Ayan, Ate Dolores Patawaran, ha? Ayan, stay safe and dry, kabandido, sabi ni Kuya Angelo Redaha. Kuya Rick Orasyon ulit. Good evening, Sir Bernard. Ayan, salamat dun sa prayer na emoticon na Kuya Rick. Ate Dolores Patawaran, sabi ni BBM, gagawa ng problema ni BP sa Sara sa kalaban niya para daw kasi niya makukulong. Grabe ka ba, Susan, ni Lupin? sabi niya ulit, Hana, ganyan po para makauwi na si Tatay Digong. God bless po. At si Kuya Angelo Redaha ulit, MMDA number coding 9N0 until 8 PM sa Lunes, September 7, 1 and 2, 7 to 10 AM at 5 to 8 PM. Salamat po, Kuya Boyd Beltran, magandang gabi po. Salamat din. Ayan, ako, nabasa ko lahat, ha? Ay, nako, tapos lahat. Ayan, nako, wala na akong babasahin mamaya. Nabasa ko na, maghahapunan na ako tapos nito agad. Nako, maraming salamat po sa pagsama niyo sa inyong kakampi itong buong linggong ito. Kung maaari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
4: BBC News with Danielle Jaworowiecka. Rescue crews in Nepal have freed two workers from a blocked hydropower tunnel 9 days after they were trapped by debris from flash floods that devastated an area on the border with Tibet. Shortly after the two survivors were released, the body of a third person was found. A court in the Philippines has ordered the arrest of the Vice President Sara Duterte. She's accused of making death threats against President Marcos, among others. She denies the charge. Malaysia has declared a haze emergency in parts of Sarawak state on the island of Borneo after air pollution reached hazardous levels. Aviation investigators have confirmed that an Air India pilot tested positive for drugs after a flight from Phuket to Delhi plunged suddenly in turbulence last month, injuring 17 people. A preliminary report also says the Airbus A320 suffered a temporary loss of hydraulic systems. The son of Sri Lanka's former president, Mahinda Rajapaksa, has been arrested in connection with a corruption investigation into the purchase of Airbus aircraft in 2013. Namal Rajapaksa was detained after being summoned for questioning by a commission investigating bribery. Diesel prices in the US have hit a record high, rising to an average of nearly $6 a gallon. Fuel prices have soared since the US and Israel began their war against Iran 6 months ago, disrupting global supplies. Analysts predict higher diesel prices will further drive up the cost of living for Americans. The Chancellor of Germany has warned voters that if they elect a far-right party, they'll scare off foreign investment. Friedrich Merz was speaking 2 days before the eastern state of Saxony-Anhalt chooses a new regional government. Prosecutors in Romania have indicted the British-American social media influencer Andrew Tate on a range of charges involving sexually exploiting underage girls. His brother Tristan's been charged with complicity. They deny all charges. BBC News.
5: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman.
0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.